0: Pinatonas ang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga magabuti ka.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after 1 week, nanggit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
2: mamakal mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uni-

0: ko.
1: Na plancha na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplancha.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
5: Yaaga pamati ka sa K5 News FM.
6: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin ni Sakon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM.
9: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Oras alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
11: So mga adlaw, Martes, good news kay may yara sang big time price rollback sa petroleum products. Ang gasolina, umpisala sa is kay nasing aga, Ma'am Jenaline Arceo Amaro sa Banwa sang San Francisco, Agusan del Sur. Ma'am Marie Talaya Metzelina, Ma'am Marie, kay Ma'am Laura Agasong Magaisay. Naglubo na ang gasolina since effective last 6 subong aga. Naglubo sa ang gasolina, naglubo sa 4 pesos and 76 centavos kada litro. Ang diesel, ang krudo, naglubo 9 pesos and 26 centavos per liter. Kag ang kerosene, naglubo sa sang 10 pesos and 86 centavos per liter. Good news din para sa mga nag gusto magpatugong subong aga kay mayara sang oil price rollback.
14: K5 News FM Flash Report.
11: We have this flash report. Masubo ni nga balita oh. Tamaan kita, durugid ka pamati sa K5 News FM Pasi City. Bago kagabi sa barangay Himumwa Agahon Pasi City. Marayo daya nga barangay halin sa city proper mo. May bata ginlabo niyang iyang ginikanan, patay gid. Patay ang mag-asawa nga sanday Oscar Espina kag Dolores Espina. Oscar kag Dolores Espina, mga mangunguma kagabran kay Himumo Agahon Pasi City, ginlabo kag ginbuno sa ilang man lang bata. Ang suspect amo si Millier Espina, M-I-L-L-I-E-R, Millier Espina, 46 anyos, sa amo man nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasi City Police Station. Lanak adlaw nga kulang sa tulog ang suspect. Kag wala makainom sa iyang maintenance sa medicine. Kaya ginapaabot, nagtukar ang yasin nga problema sa paminsaron. Gindala pa sa Don Valerio Palmares Memorial District Hospital sa Pasi City ang mag-asawa pero patay. Ang suspect subong ari sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City, matapos nga may pilasman sa lawas. It is a sad story para sa pamilya Espina sa barangay Himumo Agahon, Pasi City. Alas 8:11 na sa aga.
14: Foro de los Pueblos.
11: We have on the line ang ginarespeto gid nga board members ang 5th district sa probinsya sang Iloilo. Anay vice governor kag anay congressman sang 5th district. At least may balo kita sang mga patakaran sa Senado subong kay kasadya. May mga boycott sa majority kag kung ano man ang kalanabo. Congressman or board member, Attorney Rolex Tupa Suplico. Attorney, si Ted Francia, there is a K5. Good morning, sir.
15: The K5, Ted.
11: Yes, sir.
15: Tagpalamati.
0: katanaw man sa aton sa Facebook Live, maayong aga sa inyo tanan.
11: Ti daw ay ka man natrangkaso, ambal mo kina natrangkaso ka nakamaiti si kagiguro kong mo.
0: Ted, may askad yutay eh. Pero sige lang.
11: Oo. Audible. We need your wisdom today, Attorney Rolex Suplico Board.
0: Thank you. Thank you.
11: Mga issue subong. Una kita sa kay Direktanay kay Jingoy Estrada nga nag-surrender sa and then ang hambal niya nga hindi isa magpa-protective custody sa Senado kag hindi isa magbaton sa iyang sweldo. Sa imong paglantaw to may gid pabati-batian to sa Kong.
0: Well, una no, ang protected custody ara na sa resolution.
11: Oo.
0: May nakita akong resolution, daw resolution number 44 sa Senado.
11: Oo.
0: Na luyag nila, may exhaust ana yung tanan ng mga remedyo bago arestohon ng isa ka tawo. Impact tanan to mo kinbutang nila, no? Hindi lang sa Senado. Nabasa ko ina.
11: Oo.
0: No, pero sa experience nila sa natabo kay Senador Bato de la Rosa, daw hindi maayo,
11: oo,
0: no? Kay ang punto sa to, no? Amo ini, natali sa premises ang Senado, wala sing arestohon. Sa guwa pwede. Kay ang Senado gina-consider nga sacred ground, no? Galing kay gin tagaan protected custody si Senador Bato, kulpi lang nadula.
11: Oo.
0: So amo nang problema subong. So si Senador Jingoy Estrada, no? Gakapektuhan dira, no? Pero nakita ko sa video kagabi, kayo sa ngagara, pagyapon subong, na si Senate President Alan Cayetano, buhat yagid, no? Natali hindi lang pag-aristohon sa Senado. Magwa lang sila. And I think that happened, no? Pero gimbasahan sa sangilya diretsyo, sa sulod ng Senado. Tapos naglakat sila pagwa. Kaysa sa akon nga nakita, si Senador Jingoy Estrada, willingly, nag-upo dia sa kay Secretary John Bicrimulya kat sa mga katapo sang CIDG na nagkato dito para arestohon siya.
11: Kung ay matawhay man yang pag-aresto sa yakto, litigin tugyan niya yung kulingon kong Rolex, no? Pero ti, kung naimo, ganin ni Jingoy, ni nga nga, wait to yung maimo ni Batuaw?
0: Ti, galing lainay eh. Ang kay Bato to ya, no?
11: Oo.
0: Una na yung distinguish ko kay Duterte, ha?
11: Oo.
0: Si President Duterte, ex-president na siya, sanggin aristo siya. Okay. Ining duhangan niya, incumbent members ang Senado. So in short, bit-bit pa nila ang mandato sang pumuluyo.
11: Oo.
0: Naging pili sila. Okay. Ang problema naman, Dre, i-distinguish ko naman ang kay Bato, Senador Bato, kay Senador Jingoy, amoy ni. Ang legalidad sang ICC warrant, questionably pa eh. Gaulat kita sang desisyon sa Korte Suprema on the main case, ha? Gaulat kita. So, why takabalo? Ang Korte Suprema bala ma-decide na valid ina dire o hindi valid ang ICC warrant. Why pa takabalo sina? Basta ako, gabasa ako sa Bill of Rights, Section 2, nakabutang dira nga ang korte nga ma-issue sang warrant is a local court. Amo na interpretation ko. So lainay sila nga duha. Lain sila kay Duterte, lain man si Bato kag si Senador Bato, Senador Jingoy sa kada isa. Okay. Pabudlay man na Ted, no, na mag-surrender ka lang tapos ipadala ka dito sa Netherlands. Paano kano ko mag-decide ang Korte Suprema nga imbalido ang warrant at i-issue sang ICC nga i-server diri sa Pilipinas? Keto ka na imoto ya. Pabudlay na. Ang kay Senador Jingoy ya, local court niya, Sandigan bayan niya ng isyu sang warrant o bares. So therefore, following tradition, kay nag-voluntarily, nag-willingly, nag-surrender man sa iya, no? Ako iyan nag-hanga sa iya. No? Na ang honor sang Senado, ging proteksyonan niya, kag siya mismo willing, no? Nga nagkanto dito sa, impang nakita kong video, nga nagkanto siya sa Sandigan Bayan, gindalato siya eh.
11: Oo.
0: After his arrest.
11: Oo.
0: Kag nag-gimbok siya, no?
11: Oo.
0: Gimbok siya. Pero ay pa ko kabalo kung din siya nga prisuhan dalon.
11: Sa kwan? Sa may payatas?
0: Quezon? Lapit siguro. Lapit lang sa likod lang na mo.
11: Oo.
0: Sa Sandigan Bayan. Well, ang ako niya nga opinion dira, no? Na he can still file a motion for bail, ha, despite the fact na non-bailable ina. Oo. Kasi ang aton constitution naghambal, bail is a matter of right. No? kung ang ebidensya mahina. So, kung ako siya, testinga niya na. Pero kadapin, ang natingala, kina Kuya Ted, no, ari ha. Sa ang aton kongreso, compose ang duha ka kapanalgan.
11: Oo.
0: Ang House of Representatives kag Senado.
11: Oo.
0: Okay? Ang House of Representatives, so sa diin siya ako katuig, amo niya supposedly ang magamo. Sa iban nga jurisdiction, kasi nung baganay ni mo.
11: Oo.
0: Dira, sang chimpo ko, may harap ako ng sinong baganay. Gadalaga ni armas sa surut mo. Ginapunggan na mo, kay matiliruhay mo.
11: So, di sino ato at the time kong, madumduman mo pa?
0: Dumduman ko mga ngalan, pero ara pa na sila, mabudlay ngayon hambala mga ngalan.
11: Sige lang.
0: Pero kita ko ganiya, no? In fact, ang duwa gani, diri pa sa Bisayas mo. Siyempre, ang ugat sang ilang away, local politics. Okay. Ang piyak naman ng hambal ko to nagdala armas, ang ugat sang ilang away, ang interest nila sa negosyo nila. Okay. So, amo na, no? Karon, sa ibang nga lugar, gahabuyanay ni Pulungkuan. Sa Taiwan, kasi nung baganay, ho, gahabuyanay bottled water. Pero tayo sa Pilipinas, amo man na. Pero ang redeeming value lang sa Kongreso, among Senado. While ang House, baga mo, ginatanaut ang Senado nga statesman. No? Gatanaot ang Senado nga matinong. Now, in both houses, ari ha, collegial body ni sila, meaning damo ka modera. And it's a debating club.
11: Oo.
0: Debating club ni mo. Oo. No? Magkanto ka dira, expected ka nga...
11: Madibati ka.
0: Maghambal ka. Oo, maghambal ka, magdibati ka. Para ang best idea in a marketplace of ideas, ako mong ibabaw. Dibla mo na siya. Okay. Karon, kagabi doon na ano ako eh, do, para sa ako, nagnubo ang ano bala, ang pagtanaw na ako sa Senado. No? In fact, may mga amigo kong istorya sa akon, pananawan nila mas sa idalom pa sa Kamara de Representantes ang pagtanaw nila sa Senado. Ako nakanubo ha? Okay. Pero ako ya, lang katanaw are, Ted, no? Dumdumunta. Na ang tanan nga ini, ugat ini sa flood control scam. Okay. Bag-o matabo tanan ini, ang presidente naghambal na nga mahiya naman kayo. Sanoy na last year. So na. Now, June na subog, next month, suna na naman, no? Kag 2 months later or 1 month later, nagpakuha siya sa website, sang sumbong sa Pangulo, na balanta nga ang flood control scam, gali, grabe ang natabo sa Pilipinas. In fact, sa investigasyon sang Senado, kaya ang House siya, wala man niya mag-imbestigar mo. Ang Senado lang nag-imbestigar. Ang kinawatan, nag-abot sa 1.7 trillion pesos. Amo na mo? So, karunari, no? Ginpilit ina nga dulaon. Ginpilit na nga dulaon mo ang investigasyon. Ang kontakin man ina yung investigasyon. No? Ang gobyerno, na-notice ko ni mo, ang gobyerno, ang administrasyon, luyag niya ibutang ang iya kagalingon ng presidente. Oh, ginaawayan subong ang 2028. Ginapa-impeach si Sara Duterte in answer sa 2028. No? Amo na nagtupa dira. So ang away sa Senado, pati ng mga kaso ginapile, nagapati ako ya, part of the bigger plan. Although ako yung hambal man as a lawyer, kung ang imo yung ginubra, nagasulod sa isa ka criminal case o isa ka criminal act, let the axe fall where it may. Amo na yung akong panawagan, ha?
11: Oo.
0: Ang politika na iya sa Senado, kag ang politika sa bilog ng Pilipinas, does not absolve you kung ikaw nakakomiter sa isa ka criminal act. Tama na, no? Amo na yung akong pananawan. Pero hindi ko man ma-separate ang kakatabo o subong sa bigger picture kasi naging commit sa isa ka senador, no? O sa isa ka congressman. Okay. Balaan ko, Ted, ang 2022 up to 2025 na kongreso, amog ito yung kongreso sa mga kawatan mo. Except for a few.
11: Ngahaw!
0: Damo-damog ito yung flood control. Maging suyop ito nila yung dugo sa pungsod Pilipinas mo.
11: Aba?
0: Di, talan nga sa standard project na guluwa. Can you imagine, 25% ang cut sa mga congressman ka mga senador bako pakinabit ang proyekto? Oh, amo nakita ko ginaya, no?
11: 25%.
0: Oh, 25%.
11: Oh.
0: Why pag-ara pa lang gali sa NEP, National Expenditure Program, 10% ang ihatak si mo eh.
11: Mm-hmm.
0: Oh, pagtupa sa GAA, General Appropriations Act, plus 15%.
11: Oo.
0: So why pa lang abid ang proyekto? 25% ang kakanto sa proponent, who is usually a congressman or a senator. No? Pero sa una, ang senador niya, ang senado, why nga kaigo sa mga
11: iskala?
0: Oo. Galing sila.
11: Oo.
0: Amo na nga, ako di pa rin awan.
11: Kongdri kita na yun, kung yun ang inmainit, man to ang online voting nga gindoso ni Senate President Alan Cayetano nga ginbalabagan sa iba niya mga senador. Kaya ba nila nga ginadali-dali ni kay dapat ibatihan tanay? Was it designed gid man para kay Batoto to accommodate sa iya nga bisan physically absent siya, still makaboto sa if in case may mga deliberation sa Senate torne?
0: Di ang online voting to ya, no? Dili sa sangguni ang panalawigan sa probinsya sang dili. May amo makami sang una, no? Kindula na namo kay nag-untat naman ang COVID.
11: Oo.
0: So ay kuya kapati nga dapat ibalik kina. Lain niya nga makitaan mo ang bilog nga Senado composed of 24 senators na nag-attend sang session sa isa lamang kalugar. Kaysa makitaan mo nga watak-watak sila. At that time there was a reason. Tinamo man to nagkalapatay sa COVID mo.
11: Oo.
0: Mabudlay mang i-expose ang tao.
11: Amo to nag-online lang anay.
0: Oo, online lang. Ganyan dula naman to.
11: Oo.
0: Why naman sang COVID subong? So, panawagan ko dapat makitanta ang Senado nga ara sila tanan by 24 ka mga senadores sa isa lamang kalugar.
11: Di ba natawag din nga plenary session? Mga mga plenary, but sa ingon sila nga complete, absolute, or ginatambungan sang tanan nga qualified members, no? Kompleto, tapos nga arag yung physically present. Ang natabo dari nga ti gindoso ni Senate President Alan Cayetano nga bisan absent, pwede gapon kaboto, which is violation man sa ilang mga ginakabig nga rules kay ti Manila, way masang force majeure. Sa to Tourney Rolex na nagawa naman tong hamba ni Senator Robin nga ang force majeure, ang mga isyo ni sang China ka Pilipinas, force majeure man. So dari kita ka kong kagabi naman kapon nang may boycott of duty ang majority. Why sila why nagtambong sa session, why magabot ang Senate President kang iba niya mga member? Sa imong expertise kay kalawig ka sa Congress, can the Senate President unilaterally suspend or ma-adjourn yang session without a prior motion or resolution nga ginaproban sa majority vote sang mga senators present, Attorney Rolex Suplico?
0: Well, Ted, no? Nagkuha ako bar exam sa 1989.
11: Oo.
0: Immediately, nag-ubra ako sa Senado.
11: Okay.
0: So, pagkuha sang result sa bar exams, ara ako sa Senado, ga-ubra. Nag-resign lang ako after 3 years, bala mo?
11: Oo.
0: 2 years.
11: Mm.
0: Ang Senate President at the time, si Senate President Jovito R. Salonga. Si Salonga.
11: Oo.
0: So, medyo ano pa to ya? Ang Senado ya, respetado pa to. No? Okay. So, anong... Ang balad mong kongreso, kasesyon lang, 3 days a week. Liwaton ta ha. Ang sesyon sa kongreso, 3 days a week lang, Monday, Tuesday, Wednesday. Pag Thursday, why sesyon? Pag Friday, why opisina? Okay, klaro na ha, 3 days a week lang. Karon ang Senado, ang kongreso, di ba kongreso is composed of the House of Representatives and the Senate. Hindi pwede nga mag-session ang House lang or ang Senate lang. Kinalandungan sila. Because amo na ang mandatos sang aton nga 1987 Constitution. Okay. Karon ari ha. Ako ya, may rules ina nga involved, no? Dapat sundon mo ang rules, no? Sang Senado, rules of the Senate. So tani lang gintawag lang ni Senate President Alan Cayetano, maski nag-focus lang sila para inform niya ang mga senadores na hindi siya mag-call sang session. Kaya ti arestohon si ano mo? Si Senador Jinggoy.
11: Oo.
0: Pero wala na pag-ubuhata. Ako ya nagapating dapat nagpa-focus siya kung hindi siya mag-session para hambalo niya mga senadores kung ano matabo. Nakita ko punto ya eh. Ang punto ya na hindi dapat arestohon si Jinggoy sa sulod sang session hall or sang Senado. I think ang ibang nga senador maupod man sa idea nga ina mo. Kay ti ihambal ya nga si Jinggoy Luyak mag-surrender, pero hindi lang dali sa sunod sa Senado. At hindi lang pakaristohon nga gahambal. Bisya. Halimbawa, dito sa session hall, sundon doon sa agpusasan. Medyo may problema na tada, di ba? Kay may sergeant at arms, bala mo nga pulgan ikaw. Okay. So ako yan, nagapati, dapat nagtawag sa Singkokos para isturyahan sa mga senadores ang problema ni Jinggoy Estrada. Na binagid nga si Jinggoy, Senador Jinggoy, luyag mag-surrender.
11: So was there a violation sa rules of the Senate nga nahimo ang Senate President sa imo paglantaw, Attorney?
0: I think there was a violation. Dapat subong adlaw Martes, dapat may magtindog sa ila. Mahambal point of order. Ang point of order, amo ina ang imo nga hambalon, kung may nakitaan ikaw nga violation sa rules. Sumambal siya, Mr. Senate President, point of order. Mahambal siya. Nga aging violate ang rules kahapon. Nga wala kita nag-session, kay nakaschedule mo kita sa aton nga session. Amo na dapat. Dapat isa sa mga minoriya, matindog karon sa hapon, alas 4 bala, alas 3:30. Nag-ihambal ina.
11: Nga kung balikan mo tong online voting, itong nga ginaluso, gindali-dali ni Senate President Alan Cayetano, asa subong nga nag-boycott sila, as if sa tinaga sang tao subong gusto buldoso ni Alan Cayetano nga Senado on his own attorney?
0: Di ari ha. Ang ginaaway ni subong amo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. I think sa June 4 mo umpisa na kita, di ba?
11: Oo.
0: Okay. Kung may nabatian pagid ako nga pila ka senadores nga pailan man plunder mo?
11: Oo.
0: Okay. Ano ang matabo sa mayoriya? Basi maubo sila tao?
11: Sino bilin ayan paglantaw mo? Si Lito, si Juan, si sino bilin daman si Joel Villanueva may Bluebin Lord man. Mabilyar may Bluebin Lord man. Si Chase may Bluebin Lord man.
0: Do apat gid no?
11: Oo.
0: Subong pila na. Isa na dula. So ang 13 12 na lang.
11: Oo.
0: So 12 11, di ba? Okay, kumadula da ang isa pa, tabla na. Kumadula ang duha, abansi ng minoriya. Kumadula ang tatlo, minoriya abansigid. Well, kag anong epekto sina? Maislan si Senate President Cayetano.
11: Sa imo paglantaw, may kwan, may kuditang matabo sa nagkakatabo sa bunga sa Senate sa Senado Torne.
0: Ang mga amigo ko nga arag obra sa Senado. Ang bantay ko nila daily mo. Adlaw-adlaw gabantay sila basi may pagbag-o mo. Amuna ka huyang o kapigado ang hold sang mayoriya dira sa Senado.
11: Didihan nga why to gindayon ni Alan Cayetano ang ila session kapon kay because he is fearing basi may islan sa ang kudita nga nagugong-ugong matuman.
0: Pwede man ina pero nga ako di pa naawan amo gituya ang rason amo gituya ang pag-aresto. Kay Senador Jinggoy. Alam mo ang makita mo kinalain ha. Diri sa ato niya ang pag-aresto. Balaan mo na nga may warrant o bares ka ha. Sa ICC ya sikreto pa. Kung senador ka hindi ka galing guro ka pangi sa Casillas mo kay basi arestoon ka to mo. Amo na kinalain ha. Okay.
11: Yes, sir. Nambal mo nga kagi ka sa katrabaho sa kay Senate President JRS Jovito Salonga. Amo ni kanina sa discussion ko, Attorney, hamag ko gone are the days nga ginakurugan kag respected kag tama ang Senate. Claro Recto, Jovito Salonga, Rocco, and the likes. Sa imo paglantaw, na musingan kag nagnubo gid man ang credibility sang Senate sa perspective sang publiko, Attorney Rolex.
0: Sa akong pananawan, yes, no? Na-drag down gid kita sa una no, sa politika. Okay? Ikaduha, ang politika ginagamit para kubiran ang flood control scam. Ang flood control scam, grabe ni nga pangawat mo sa kabansang banwa. Ako yan nagapati na kung mabaylo ang minoriya sa Senado, wala na imbestigasyon na naman diri sa flood control scam. Wala ko niya kapati nga ang House of Representatives, imbestigahon niyang iya kaugalingon ha. Why ko kapati? In fact, taani si Ping Lacson lang, kay si Pinya wala sing pork barrel.
11: Hmm.
0: No? Although that's outside my scope, no? Nagapati ako ya ha, na ang Senado subong mas madalom pa kung imo nga i-survey sa pananawan sang tao kumpara sa Kamara de Representantes. Although basit man magsala man ako, pero muna yung pananawan ko.
11: Oo. Last na lang attorney, kay mga commercial break kita. If you are to advise Senate President Alan Cayetano, what is the best thing that he should do right now para nga mabawi ni ang namusingan nga imahin sang Senado? Will he remain as Senate President or will he relinquish his chair sa iban na Attorney Suplico?
0: Well, ang pagka-Senate President, based na sa numero sang masuporta sa imo, it's a game of numbers. Wala ka maubra dira, no? It's always a game of numbers.
11: Mm-hmm.
0: Ang ako na mga panawagan sa iya, i-meeting yaman ang minorya para mabalaan kung ano ginaubraya.
11: Mm-hmm.
0: Okay. Kaya at the end of the day, ang kasaysayan, tanaw nila ang Senado, upod ang minorya. So therefore, sila may stake man.
11: Okay?
0: Pero why kaya kapati sa tyranny of majority, ha? Why kaya kapati da, ha? Kung
11: now,
0: ikaw mayorya, maubra mong tanan, depending on the rules of the Senate.
11: Mm. Galing kay, okay? Kung lang tama mo, attorney, subong, si Alan Cayetano mismo, siya mismo nagbutang sang pader between them sa majority kag sa minority, bisan pa sa mga simple nga mga respeto, tani sa ilang mga rules ni Bla, pero sang kahapon, Bla? Siya doon siya mismo nagbutang sang kwando, barrier, Bla?
0: Ang ako niyang pranawan, it's high time that Senate President Alan Cayetano should reach out to the majority, to the minority.
11: Uh-huh.
0: Not majority, to the minority.
11: Mm-hmm.
0: Dapat pa-call sa sang caucus, ang tawag sina all-party caucus. Tanan maka-attend, kag-explain niyang iyang ginubra.
11: Dapat,
0: after all, ang Senado, hindi lang composed ang mayoriya, composed man sang minoriya.
11: Ang subo, sininda, sad thing subong is imbis nga magpanindugan sa prinsipyo, ang nagkakatabo subong yan, inapinay na yan sa Senado? Nagpersonalanay na?
0: Ted, no? Halin sa nguna, ha?
11: Oo.
0: Ang Senado is supposedly independent from the executive.
11: Oo.
0: Pero ang Kamara ya hindi independent, ha?
11: Oo.
0: Kontrolado na yan sang ehekutibo.
11: Oo.
0: So ako niya panawagan, it's high time nga Senate President Alan Cayetano reaches out to the minority. He can call an all-party caucus para isturyahan ang katabo subong.
11: Mm-hmm.
0: Pero hindi ya pwedeng i-ignore, i-avoid ang minorya sa Senado.
11: Tisyo na yan si Bob Lantaw, ito nag-sugo nga patso ng aircon sa session hall kag ang internet?
0: Dapat ini isa sa ila matindog, no? Isa sa minorya matindog this afternoon, no? Kag pamangkuton ang Senate Secretary. Ang administrasyon sa Senado ara sa Senate Secretary. Dapat pamangkuton ina. Kung nga natabo ina.
11: Kung sino ang sugoy, no?
0: Why they have tubig? Why they have suga? Why they have patsanay wifi?
11: Tiyas na gani si CR sa air condition ng CR ka Senate. Patay pa mo?
0: Di, ginaubra lang na iya sa mga squatters. Di ba?
11: Di ko na mo squatter, utok kang nagsugo.
0: Hindi na sila squatters.
11: Torne?
0: Sila na iya ang mga senadores.
11: Torn? Siling ko, squatter, utok kang nagsugo.
0: No comment na lang ko.
11: Nakadlaw ka.
0: Basi pa na overdue bala.
11: Oo.
0: Tinambal o ang dalagan ta. One lang ha.
11: Oo.
0: Imputang dalagan niya, pipe na gali.
11: Oo. Yung isa pa, Ged, aram lang siya. Nag-post pa siya sa Facebook nga why isang session. So, boom. Hindi niya mapersonal. Ngayon, hindi siya kadiriktaw. Ano sa tahap sa kulbaan man siya. Hindi masag gusto ang magatubang kwan ng face blank, point blank sa mga kaupo niya. Pa-post siya sa Facebook, ka?
0: Ang session sang Senado ara sa rules.
11: Oo.
0: Kung wala ang Senate President, ara ang Senate President pro tempore.
11: Oo.
0: Amo nang daw kun sa ano, blakon sa House Speaker, Deputy Speaker. Dayunon mo ginaya. Why? Because it's a collegial body, damo kamo. Because it's a debating club. Ang respeto sa Senado ara sa iya nga debate.
11: Oo.
0: Force of logic, ha? Sa iya nga reasoning. So, dapat nag-call sang session. Amo na yung pranawa. Karong kumuwala na, hindi na siya naka-call sang session kahapon, dapat may kokos siya subong adlaw. Explain niyang iya posisyon.
11: Yes. Very well said, Attorney Rolex Suplico, sir. Salamat, kid. Kinamag-imisa na tunaan sa imo. Salamat, sir. And mighty sea morning sa imo. Payo ka dira.
0: Madamong salamat, Ted. Madamong salamat sa tanang atat. Palamate.
11: Thank you. Thank you.
1: Foro de los Pueblos.
11: Anay Vice Governor, kagakaroon 5th District Board Member, anay Congressman sang 5th District, Rolex Tupas Suplico. Bao ang Dafa Goods, Pasay City, sa Tinda Branch. Kagapamati, sanda ang cashier nga guapa, hambali Ma'am Betty Soloso. Si Ma'am Betty, guapa man! Dafa Goods sa Pasay! Yan nga aga kaninyo dyan, magtumar na D3 Bio kag DTX 500.
1: Foro de los Pueblos.
11: Alas 8:37, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Mada mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow. Ayos,
8: gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Ilong-ilong.
11: Wow, my puso.
0: K5.
2: K5
0: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
12: Oras alas 8:46 sa aga. Oras kinatulong sa Klinika Sport Biotics DTX 500 kag Mighty C.
0: Balitang Sports.
12: Ang balita sa Inampang, ginadulong sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap. Ayon nga balita kay may isa ka Ilongga basketball player ang manging kabayin sa Gilas Women's Under 18 team nga magahampang para sa FIBA Asia Cup Shaba Qualifiers sa Bacolod City. Siya amo si Rian Perez. Rian Perez sa taga Barangay 8, Poblacion, Tigbawan, Iloilo. Kaupod niya sa Philippine team, Gilas Women's Under 18, Sanday Sofia Dignadise. Anak ini siya ni Ives Dignadise nga taga Ahoy, Iloilo, at taga Grand Prix sa Division man, anay player sa PBA. Leia Pinuela, Brianna Katigbak, Audrey Duma, Naima Navarro, Ruisa Olmos, Zia Oniate, Tiffany Reyes, Zayden Rosario, kag Suzanne Singson. Ang team ni Rian Perez, ang Gilas Pilipinas Under 18 team, magahampang sa Sugod subong adlaw. Sa SDI West Negros University Bacolod City, karon alas 7 sa gabi, Pilipinas kontra Vietnam. Buas June 3, Philippines versus Singapore alas 7 man sa gabi. June 4, Philippines versus Thailand 7 PM. Kag June 6 alas 7 sa gabi, Philippines versus Indonesia. So balantayan ini sa mga taga-Tikbawan kag mga taga-Iloilo kay may Ilongga diring player Rian Perez sa barangay 8 Poblacion Tikbawan Iloilo. Samtang sa piyakabahin sa FIBA Under 18 Asia Cup Pasyaba Qualifiers. Ari may Ilonggo man diri si Kyle Sardon, hindi pa na siya. Kyle Niño Sardon nga player sang St. Robert's College International, parte ni sa sang Elite Lab Laboratory. Amoy isang jersey number 21 nga player ni coach Rene Jan Guangco, teammate ni Luke Rose bla. So ining si Kyle Sardon, shooter ini siya. Kabahin siya sang Gilas Pilipinas FIBA Under 18 team nga maghampang sa Krabi, Thailand sa June 10 to 14. Mauna ang Women's Under 18 Women's Asia Cup sa Bacolod City, subong adlaw. So makuha makita update sa K5 Bacolod sa update sa Shaba Qualifiers. So FIBA 18 Asia Cup, Kyle Sardon. Ang Group A, Pilipinas, Thailand, Singapore kag Vietnam. Ang Group B, Malaysia, Indonesia kag Laos. Si Kyle Niño Sardon, taga Binalbaga, Negros Occidental, pero player ini sa sang St. Robert's College International diri sa Iloilo City sa gilid sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Congratulations. May mga Ilonggo kita nga mga player nga mga batao naman to nga magarepresent sang Iloilo sa international stage. Alas 8:48 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. Balikantang kasaysayan today in history, June 2, 1823. Or 203 katuig na nakaligad, si Captain Andres Novales. Leader sang Creole Revolution, nagpanguna sa Creole Revolution batok sa Spanish colonial rule. Ginpatay ini siya paagi sa firing squad sa Manila alas 5 sa hapon, upod ang 21 ka mga sarhento. Today in history, in June 2, 1953 or 73 years ago, si Queen Elizabeth II ginkoronahan sa Westminster Abbey sa London, England. Ini nagmarka sang first major international event sa kasaysayan nga fully televised, ginpagawa sa television, gindala ang royal ceremony sa minilyon ka mga tumalanaw sa bugos nga kalibutan. Today in history, in June 2, 1946, 80 years ago, ang Italia nangin republika kasunod sang pagtapos sang Benito Mussolini regime kag World War II. Ang mga Italiano nagboto para sa referendum agudulaon ang monarchy kag magtukod sang parliamentary republic. Ini nga milestone nagmarka sang labing unang Italian women nga mga babayi sarang na ang mga babayi nga Italiano sarang na nga makapasakop sa national voting or national votation. June 2, in 1904 or 122 years ago in history, nabunag si Johnny Weissmuller. Sino si Johnny Weissmuller? Siyang five-time Olympic gold medal swimmer nga nanginbantog nga Hollywood actor sa pagdala sang sa pelikula nga Tarzan. Foro de los Pueblos. Las 8:52 aga, Bambinga Sir Tabs Kidias Dafa Goods diyan sa Tinda Branch sa Pase. Gapamati si Ma'am Nancy Francia Parcon sa New Jersey, USA. Ans Casabuena Lemos, ilabinagid sa mga gwapang nga cashier. Bagwa pag ina mga cashier ka Dafa Goods. Mga katibon. Lantaw tabi mga katibon. Jenaline Arceo Amaro, Laura Sumagaysay for Fortitious Event. Aba ni Ma'am Laura niya, si nanay ni Alan Cayetano, bukom at Pilipina, ng Amerikano man. Ara, baka mo dahil! Ari, ti, kay amo na ang ila realidad, ted, personal interest, ila motibo, ni Ma'am Rose Maria Gramon, legal nga may warrant of arrest si Jinggoy, nga protektara niya, tama katunto ni si Alan Cayetano, malima Marie Talia Metzelina. Ara na ina sa Book of Proverbs, nga kun ang liderato, nagapatis ang kabutigan, ang tanan sini nga iya sumulunod, mangin butigon man. Nag-walk out sila, gani okay lang, Noel Robles, ikatatlo nga inosente. Ikatatlo na inosente pa, malima Marie, Winley Prudente, correct, tani kon supporter ang isa katao, protektara niya, ang kandidato niya, Asun Pineda, George Jucampo, Laura Samagaysay, thank you. Alas 8:53 sa aga, ang ibang update sa mga programa, ang mga balita nga ginapatpat naton, bantayan sa 11 Mbps with K5 John Sapio, ang update sa pagpatay ni sa mega pamangkot si Ma'am Laura, si Ma'am Rose Maria Gramon, partito kay Frank Royce Barbasa. Ma'am Rose, sa mga information nga nagaguluwa nga indeed sa ilang investigation nga suicide atong natabo.

0: Bisan maramig, makaunta ice cream. Tita Ambing Bias Kabasak, good morning. Mambambing ka sir, sa Oton. Alas 8:54 sa aga. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaydai ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: K5.
1: K5.
6: News FM.
1: K5.
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! by Pumso.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
12: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gri-carots.
12: Oo, hindi lang carots mga natural.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayon ang ako nulos.
9: Kala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Sini ka na, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
13: Astro, mas
8: maitukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extra. Nibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha. Kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan lang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisi na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
15: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
14: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
15: Bago ko sabi doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga

0: pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
0: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na sir GP.
1: Uh-huh.
0: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kun sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
0: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
1: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
0: So may benepisyo gid
1: diri ang 16 hours gasugod.
0: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
0: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Kay kay bastante kaon sir boy mo.
1: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong nga itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
0: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggod o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
1: Tat.
0: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may TC, Doksa.
4: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells

0: Atong yung mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tiyon sang katulogon. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow! One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
1: Ay!
2: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey kagber, nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugod na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
0: Ano sekreto niya?
3: Milik sa taguay.
2: Once pa panago si Jerabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
3: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
0: Ah, kampyon ni
2: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
2: Pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ika ayong lawas.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkabulingon, maliptan. DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
1: Klinika Deo Fresh.
2: Klinika Deo Fresh.
9: Maligo, anay.
1: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
2: Kati, makapin na kita.
1: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pangkapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito. Detox ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener, that's why very healthy ang lawas mo. Kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbio. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
2: Okay. Sige. Ano to?
1: O, tiki, ang paborito yan ni...
2: Init tayo nyo ka, Chan?
1: Init na, Chan.
9: Na? Ay, doon nakapili po si Abal ni Engineer.
1: Walang mapasahe.
10: Ang sekreto ni Engineer.
2: Lain yung pa-init, init Engineer.
1: Lain yung pa-init, init Engineer.
2: Pamasage.
1: Pamasage. Abang pamasage, ginaw yung lahat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula. Nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado. Mm-hmm.
9: Tubero pa.
1: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
2: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
2: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magka-dinggi. Kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bayo, bakol mo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sa virus nga dengue.
0: So, adlaw-adlawan ng pagtumar sa D3 bayo para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, kasali sa mga kabataan, Blaser GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang atong platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Ngamot silingon, nubo na ang atong nga platelets kag it will lead sir boy sa ginatuag hypovolemic shock. O ini ginatuag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding sir boy nga ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus inatake niya gali sir boy ang ginatuag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio sir boy.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit na yung lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
2: Amo ni ang bintaha mo, one law kag inom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madali ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga patyo niya ang guan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain.
9: Wala.
2: Pero kung D3 bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga surot,
2: ga naog.
1: Naog lang.
2: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
6: D3 Bio. Problemas ng kaso, pilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protekta ka ng memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin naman sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagaw.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang pre- ang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate ka, gina-suportahan ang hormone production including na ang gituag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones or boy ga-regulate kag ga-control sang gituag imo nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gituag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
0: So, D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, pag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. So malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung naka-D3 Bio ka kadalang.
2: Correct.
9: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginan ni Doc na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
2: Sir Boy?
10: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadjitri bio ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng Istas

0: balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ay, may libre di pa niya, gunners?
3: Oo, ma'am. Libre sa kabantay ko sa pasyente.
2: Wow, ay, nakonami. Galit din, no?
3: Ay! Ay, oo, ma'am. Ay. Kabalo, kabisan private kami di, pero gata, ganyan kami sa libre nga pagkaon. Pero hali na yan sa gobyerno.
2: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, gunners, ha?
3: Ay, oo, bala, ma'am. Ante, sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
2: Sino nga Banahon, man?
3: Ang pasyente, eh. Hindi ba naman na, Musya?
2: Ay, hindi, nurse. Ah.
3: Uti, ano man siya gali?
2: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kay wala pa kami makasal.
3: Ay, agay sa nasayahin, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Sa diin kalin?
1: Ah, naglagaw-lagaw lang kadali, Boss, ah.
0: Bumayo, eh, kay galagaw-lagaw ka lang.
1: Kabalo ka, Boss. Ginalingaw-lingaw ko lang ako ang kagalingon, ah.
0: Eh, kagaan naman.
1: Kay kada magtulog ko bala, Boss?
0: Oo.
1: Ginakuhit ko sa nga kunubya.
0: Oh, ayaw. Hindi ka pa. Mayo gani nga kada kuhit sa nubya mo, pangalipay ka mo na yun.
1: Ay, wala man sa akong problema kung pangalipay, Boss, ah.
0: O tinga sa tunos ang istorya mo, daw ga problema ka pa kay ginakuhit ka sa imunubya.
1: Problema, gid Boss, eh.
0: Nga gani.
1: Kay lima naman katuig nga napatay nga kunubya.
0: Bishet!
1: Amo nang problema ko, Boss. Kita mo, hindi ko kisa katulog kay may nagapanuot, may gapanguit sa akon. Abi ko gani kung ikaw lang niya, eh. Sus, hindi gali.
0: Animal kay mo, Boy Ramon. Amo na, guro, kay may sala ka sa nubya mo.
1: Ay, wala ko yung sala, Boss, ah. Galing lamion nang ikuguro. Kita mo, bisan patay na siya, ginapangita yap ako.
0: Boy, set kay Moya Ramon.
1: Tuod man, Boss Rocket?
0: Abi, change topic kita bala.
1: Ati, sige, kagano man ang change topic ta, Boss?
0: About sa mga karelasyon ta nga napatay na.
1: Tingin, amo mo nang ginastoryan ta subong, Boss.
0: Ati, mayo balan mo.
1: Tingin, ama, change topic pa ta.
0: Eyo, taniya, ang istoryan ta, kung kamusta na subong ang away sa gobyerno.
1: Ati, amo man na Japon, Boss, ang away sa gobyerno, ah. May lakot mo na Japon nga politika. Nag-away na sila, Boss, tungod sa isa lang gid nga rason.
0: Ano? Ano yun ang rason?
1: Tungod sa letter P.
0: Wow!
1: Man, manamit gid abi ang P, Boss, eh. Madimat ka gid.
0: Kag ano yun ang P?
1: P, as in position.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun ara ka na sa posisyon, may ara ka poder.
0: Basa, just sa dino.

0: Senator Tito Sutab.
1: Ano man, Congressman Bonjing T.
0: Kamusta ang liderato sa Senado, ha?
1: So far, so good. So good, so far.
0: Pero kuan, all I can say, nga maghalong kagida, ha?
1: Tiga, maghalong ako. Oh, kaya kung hari na.
0: Bisan pa. Basta maghalong ka lang da, ha?
1: Eh, komportable ako kanal nga partner ko si Senator Pinky Locsin.
0: Ang kaya kulob nga senador.
1: Aba, ano ang vote mo si Lingon kung Congressman Bonjing?
0: Ang vote ko si Lingon, nga doble kara.
1: Ano nga doble kara?
0: Ang chicks boy bala?
1: Oh, pati, oh, guwapo mo siya mong. Amo na ka, chicks boy siya.
0: Chicks boy. Pwede sa chicks. Pwede din sa boy. Pero basta halong kada sa pwesto mo bilang co-leader sa Senado. Kibasi, kibot ka lang. Kulitahon ka nila. Sa ako niya sa Kongreso, sobra tripod ang kaupod ka na kasuporta sa akin.
1: Pati, mayo eh.
0: Mayo kit eh. May kakontra man lang da pila. Pila man sila kabilog. Wala ka nikalabaw 30. Sa 318 kami kabilog ang kakontra sa akon. Hindi makakatanggap ng malita.
1: Wah! Sadya-sadya, ino. Wah!

0: post ka na na, Earn?
1: Oo, tapos na sulat na lang kung alan ko.
0: Ngay? Tapos ka na drawing, pero uli sulat sa ngalan mo?
1: Oo, kay kunlaway ang drawing ko, hindi ko pag-ngalanan. Kay gunami, ngalanan ko. Angelina, how?
0: Ay, tapos naman, eh. Waiting na lang, Kuya Gani, isa pa, mahaw.
1: Hala.
0: Nauna, gidang duwa ka sa tab, tapos pa. Tapos nagwapa sila dayon.
1: Hmm? Hala? Mabalik man na sila, guro, kung mabalik si mama. Kati, ma-explain ta nga daan sang oton na drawing.
0: Oh, ah, nami-nami ang kagidya ka rin niya. Ako niya nga pag-explain niya.
1: Akon man, ah, para makakuha ta very good pala, ah.
0: Kay kun mag-very good ko, pabailuan ko niya tayong pagkaon akong drawing.
1: Hala. Pwede lang na, ah.
0: Pwede kit, eh.
1: Ngati si Kia. Oh, ari oh, tapos na ko drawing. Ulat na lang ta nga mabalik si Ma'am Burakday.
0: Ah, nami tani. Dasikol lang sa mga classmates ta. Explain para tasig lang matapos. Dayon, makinananay na.
1: Hala.
0: Kag mag-amo niya, Permea. Hi, Permeg. Good day present sa Sunday school nga Lunes ang klase. Kay may libre na pa, ma'am.
1: Hala! Cha-cha-cha-cha-i!

0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung
3: mga D3.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis
1: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka,
5: mabutika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
1: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
5: Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata.
1: Eye Care Gold Capsule.
5: May aras ang lutein,
1: vitamin A,
5: vitamin E,
1: vitamin C,
5: zinc,
1: kag bilberry extract.
5: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
1: mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si kag K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Score Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Score Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Score Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Score Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Score Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Score Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman Roman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba?
15: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalajuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Dogay ka na, Galidi. Jaguar na, admit?
1: Dogay na, boss.
0: Ano na ka, Dogay?
1: Naglabay ng kalag-kalag. Pasko, New Year, Valentine's, Korisma,
0: oh.
1: Libre Day. Kagsubong, Dogay-dogay, Independence Day naman, pero are, pako di Japon.
0: Wala hindi may nagbisita sa imo.
1: Wala kay hi. Layo man to ang akong pamilya mo. Wala man to sila. Eh, kabalo ko kung di na ko sumong.
0: Away sila kabalo. Nga, taga diin ka gidaw.
1: Taga Batanes?
0: Bao, sa ulu-ulu man gali isang mapa ba?
1: Oo, sa babaw gi kami, bay.
0: Ay, ahay. Di si Hugakom langgid ang pamilya mo dire?
1: Oo, siya langgid. Pero wala man siya labot sa akon.
0: Eh, ba siguro kontrahanay ka mo?
1: Hindi man. Ikabalo man sa ganing ang admit ko dire. Pero wala, naging siya kado-kado dire.
0: Ate, isa sa inyo ang lain batasan eh. Kung hindi ikaw, basi siya.
1: Siya kay Jai? Kaya siya niyang nakaangat-angat sa pangabuhi. Pero daw, wala gid siya kadumdang magbulik sa akon.
0: Eh, di wala gid siya siguro plano gabuligan ka.
1: Wala eh. Ikaw may harap ha. Dugay na ko din nakagawa. May pagani guro kay bisan nini di pamilya hana eh. Mabuligan mo pa ko de.
0: Uhala. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Napadalaan mo ang duha? Tito Sutab kag Bunjing T?
1: Paldo na to sila, Mr. President.
0: Good.
1: Pati si Pinky Loxing katilaw man to.
0: Inna iya. Agod nga wala bala siyang sabit ang aton nga galawan.
1: Dalog pa to sa tugabang, Mr. President.
0: Good again. Amo na gusto ko yung matabo. Para tanan tanga plano, matigayon.
1: Kagkita man Japon ang makabinipisyo.
0: Very good gid, Yusuf Castre. O gali, ikaw, ano na ang mga napundar mo?
1: Apat ka balay, Mr. President.
0: Kagsa din ina nahamtan.
1: Isa sa Luzon, isa sa Visayas, kag duwa sa Mindanao.
0: Ha? Niyadwa gid sa Mindanao, how?
1: Eh, kay siling ko, basi pila kadlo mag-separate ng Mindanao sa Pilipinas. Eh, kagtogo na ini nga Republic of Mindanao. Di ready na, kuya?
0: Ay, ala, sanya-sanya, ino.

0: Ano na tabo, Mami Kayot? Ano na tabo?
1: Abi namon gani. Nagapangalipay na kami.
0: Ay!
2: Ote.
0: Hala?
2: Ano nangyari, Insan?
1: Imbes na kalipay, kasubo, gali.
2: Oh! Ano nangyari gani? Napatay si Norbeng?
1: Juta yan lang.
2: Oh!
0: Ano?
1: Oo. Kung wala namon dayon mahingagaw dala sa ospital, ay sos. Base na dayon na nagid siya.
0: Hala, naano siya, Mami, ha?
1: Ay, hapuon, gali ang tonto.
2: Oh!
1: Tamtangga.
2: Panami ka po, nalipog siya.
1: Ay, hindi, ah.
0: Abi ko muna. Ano gali, Mami?
1: Samtang galakat-lakat kami nga tatlo ni Mari Marites, ginhapo siya ya. Sos kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila ya.
2: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
0: Oo man, Mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya, bolitas.
1: Ay, expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya, bolitas. Basi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bolitas nga ginadala-dala ya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa.
2: Ala, grabe no. Sadya-sadya, no?
0: Sadya-sadya!

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!

0: Linggo, Lunes, Kag-Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
5: My family history, bala ka mausang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka.
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500. Garantisado
5: Epektibo
6: Aramis DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
0: Mag Eye Care Go.
8: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One week lang, nag-ayo lang
0: yung
9: TI ko. Salamat sa
0: Mighty C.
9: Epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
2: Yari ang mga pinakamasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: Extend Food Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kape kong aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my pumso.
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:45. Mayong aga banwa, yari ang nagapanguna nga mga balita sa sininga takna sa aton top of the hour news. Ginadulong sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa balita lokal, patay ang mag-asawa nga ginbuno kag ginlabo sang ila kaugalingon nga bata sa barangay Himumua, Agahon, Pasig City kagabi. Ang mag-asawa nga mga biktima gid kilala nga Sanday Oscar Espina 84 anyos kag Dolores Espina 82 anyos nga lunsay pumuluyo sa nasamit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, Chief of Police sang Pasig City PNP, natabo ang insidente pasado alas 9 kagabi. Kun sa diin ang suspect gin kilala kay El alias El Milier, 46 anyos. Suno kay Magbanwa, posible wala makainom sang iya maintenance nga bulong sa iya sininga balatian sa paminsaron kag kulang sa tulog ang suspek kabangdaran nga iya sininahimo ang nasambit nga krimen. Sa pihakabahin sa balita nasyonal, padayon ang pagnubo sang focus crime sininga bulan sang Mayo suno sa Philippine National Police. Ginpaig ni PNP Chief General Jose Melincio Nartatis Jr. Mayara sa 2,149 kakaso ang nalista sining Mayo 1, tubtub 31, kung sa diin mas manubo ini sang 746 ka mga kaso o kon 25.77% ikumparar sa nakaligid nga tuig sa amuman nga bulan. Ang focus crimes ginalakipan sang theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury, kag carnapping. Sunod pa kay Nartatis nga ang pagnubo sang krimen ang bunga sang ginpabaskog nga police operations kag sa presensya sang kapulisan. Mga ituban mga ito, nagapanguna nga mga balita sa sining atakna sa atong top of the hour news, ginadulong sa kaluwan sang Mighty C. Direkta sa K5 News Center, ini ang inyong tagbalita, K5 Sunny Sarabyapunay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. At para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Talaga, talaga, para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Candil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawadla, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabok suba haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
12: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
13: May mga barikada pa na.
12: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagot ka.
12: Imagine trillion cells. Di inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
3: Oh.
12: No? Hindi kapoy. Mm. Kag hindi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared, ang imo nga immune system, sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka dito bayo.
13: Daw import galit ni Dok?
12: Oo, import siya. Yeah.
13: Mami-import kaya.
12: Your second immune system. Mm.
4: So mayroon at doa ka branches ang immune system, Dok Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So yung kaduang branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga ginakompos.
12: Ang mga train, gipang train.
4: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
12: Ang D3 Bio import immune system.
4: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
12: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
4: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
11: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
4: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. Oh, arig na sila.
12: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
4: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
12: kagaw. Paborito, kagaw.
4: Oh, paborito. Dapat,
12: labi na akong palakaong katamis.
4: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
12: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: K5.
1: K5
6: News FM. K5.
1: K5
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Pumso.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:06 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 Di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang 11 Mbps.

0: ikadwa ng adlaw sa bulan sang Hunyo. Kamusta ka mo de? Inaw nagbulubog na ang aton nga panahon. Angod siya nagbubo ang madamol-damol nga ulan kayo na sang aga. Aga pa nagbubo. So mabulubog na gawang panahon ta. Isan nga suno ang balderi sang pag-asa. Aton sining forecast, hit index sa forecast. Iloilo City, 40 degrees Celsius. 40. Samtang ang Dumangas, 40 man. 40 degrees Celsius. So, walong-alongin kita. Importante na, inom kita damo nga tubi. Tiner lang kita sa mga bulubugnaw nga lugar. Pwede man nga sa mga bugnaw nga lugar, wala bintana, pero may pirtahan. Para bugnaw, Blackie, 5, Andre. Gets mo? Perta, kwarto lang, kwana? Kwartong, wala bintana, pero may pertahan. Along-along, good! Kamusta nga ton mga kuturan? Bati medyo, kwan ini, dako-dako ni. Big time rollback! Abay pa nga, nasan si Mana, may big time rollback sa Gapo, no? Effective kay na alas 6 as announced ang Department of Energy kag subong man sang gobyerno ang diesel may rollback ng 9 pesos kag 26 centimos kada litro 9 piso and 26 centavos. Samtang ang gasolina may rollback man na 4 piso and 76 centavos kada litro. 4 pesos kag 76 centimos ang rollback sang gasolina. Hindi maka rollback pag ini siya mga nasun simana, pulo sa diesel, 5 sa gasolina kung di na mayo, no? O kada simana bla rollback bla. Hasta nga wain na presyo. Kampiyon siguro, no? Kung kada semana rollback sa tanapulo, piso sa diesel, sa gasolina, 5 pesos. Nakapangunan natin yung mga balita. Senator Jinggoy Estrada nagahima sang malabaab nga palibot sang selda dito sa Payatas sa Quezon City sang Bureau of Jail Management and Penology. Buto po sila sa selda ni Pariña Bong Revilla. Oh, una-una lang to, nag-una lang to si Pariña Bong Revilla. Ah. Eh, Senator Jinggo Estrada daw, I know, daw katatlo na ni sa nung priso mo. On mga kwansinay, mga tao ni nga ordinaryo na balik-balik ka sa prisuan of the same offense, tawag sa imo sina recidivist. O balik-balik ka bla, no? Balik-balik ka sa prisuan ang imo sininga kaso amo man Japon. Kamo subong mga memes. Hindi kita na iginto sila kakipay ba, Andre? Si Senator Jinggoy Estrada kag si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Eh galing ngayon ba nila? Eh uay na ni ini man ni mamaguhan mamaguhan si Senator Jinggoy Estrada kay ti ikatatlo yan ning balik-balik ah. Ikatatlo yan ning balik-balik sa prisuan. Adam Domanio sang 2001. Isyo sa korupsyon sa taong 2001 si Senator Jinggoy Estrada kasadto mayor pa sa San Juan kag ang iyas ding amay nga si former President Joseph Estrada ang gidakop bangon sa ill-gotten wealth halin sa operasyon sang witting kag sang tobacco excise tax 2001 ha. Si Mayor Pasadto, si subong Senador Jinggoy Estrada. Opo siya, amay. Gin dakop kay na priso man. 2001. Pagka 2014, si Senator Jinggo Estrada gindakop man. May kang tanan sa pork barrel scam. 2014 ni pork barrel scam. Subo nga 2026 si Senator Jinggo Estrada ginkasuhan man sa ombudsman kag gindakop si Senator Jinggo Estrada sa kaso nga graft kag plunder matapos nga na connect inisya sa isyu sang flood control scandal. Kay mga memes kani sa mga nagagwa sa social media niya ti after sang kwan after sang kwan ni sang flood control scandal ano naman ang rason. Ikatatlo na niyo balik-balik presuhan to amo kani nang balta. Akon mga ordinaryo nga mga tawo ginatawag ikaw sina kon balik-balik ka sa presuhan of the same offense iniya grab man niyo. Pareho man gyapon. Recidivist. Eh, subong gina-istoryahan man ang majority sa Senado kay ini na sila majority. Even na, even. Pareho ng numero. Si Jinggo Estrada nagahima sang malabaab nga karsel sa BGMP sa Payatas, Quezon City. Si Senator Bato de la Rosa nagpalagyo. Hindi na siya makita, subong. Pero as of yesterday, may mga, kung ano, may mga sightings. Ang Philippine National Police, sang whereabouts ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nga inisang may kaso, kag may warrant of arrest, ag inisyo sang International Criminal Court. Bangod kay kakonsabo, kaupod sila, ni former President Rodrigo Duterte sa kaso nga crimes against humanity. Yang Senado subong yung 11-11. Sino ang naga-onsihan? Hindi na itong dua o kung tatlong ako no masaylo sa ilatani kahapon. Pero galing, pag-service ang warrant of arrest ng CIDG sa Senado, do tampalas to, do tinampa sad to. Si Senate President Alan Peter Cayetano, sambal siya ni DILG Secretary John Vic Remulias ang ginambalan siya nga te. Ang custodinyo, the last time nga custodinyo, si Senator Bato de la Rosa, nakapragyo. This time, ini na pwede. Dakpo na ginamon. Huwag ka pugong si Cayetano kung tunturon. Gali ah! Iambal ni Secretary John Vic Remulias ang DILG nga konsa din inisya kag si Senate President Alan Peter Cayetano ang may mainit nga pagbailuhanay sa mga tinaga antes nga gindakop si Senator Jinggo Estrada sa sulod sang chamber apon. Si Senate President Cayetano naga-insister that nobody could be arrested. Wala man sang may madakop sa sulod sang Senado. Ini siya nag-request nga si Estrada pagadalon sa guwas sang Senado. First, dalon ane kuno sa guwas sang Senado kag dakpon dayon dito sang CIDG upon sa kay si kay Secretary John Vic Remulia kay tiyang PNP under sa supervision ni Secretary John Vic Remulia bilang DILG Secretary. Gambal ni Secretary John Vic Remulia kay Senate President Cayetano, yeah, I'm sorry sir, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now. Amo ini ang gin-recall ni Secretary John Vic Remulia sa press conference after ang video the incident nagapakita nga si Cayetano ang nag-argue kay Remulia kag nagasiling mga otoridad should enforce Sandigan bayan arrest order. Agin basahan si Estrada sang iya sininga constitutional rights. Sagwa sang Senado ang Miranda Doctrine bla. Sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Apang wagin siya ginpamatian ni kaya ni Kwanan ni Remulya. Ang mga polis nag-proceed gid sa pagbasa sang Miranda rights. Antes nga si Estrada nag-cooperar kag nag-upod sa CIDG pagkanto sa Campo Crami para sa standard booking procedure. Si Senator Jinggoy Estrada, who is now at the new Quezon City Jail sa Payatas, bangod kay nakapakantubang inisya sang non-bailable plunder charges sang alleged nga illicit budget insertion na naglabot sa 533 milyones pesos nga kickback halin sa flood control projects. Eh, sino masunod? Eh, masunod na si Senator Jovel Villanueva ka. Kwano na ka? Kakabit-kabit naman na subong ang iya sininga kaso niyo nga kunsa din na may kwamo ni pay isyu man sa flood control project kag ang iya sininga kaso to sa Office of the Ombudsman bla. Naway gin implement sang panahon ni former President Rodrigo Duterte. Si Senator Chis Escudero nagahulag naman ang kaso sa donation sa iya. Sa iya sininga best friend. Nakilala man sa mga kilala tanga si Chino. Sa iya sininga donasyon na 30 milyones pesos sa iya kampanya. Grabe nga kwarta, no? Ang balta ay kwarta gobyerno. Tinga nga nag-circulate nga kwarta sa mga opisyal sa gobyerno. Minalita, ho. Malita, malita, malita, malita nga. Ang balka malita halin sa Luzon hasta sa Mindanao siguro. Ipay ba, Andre? Ang balka malita, malita, malita, malita, malita, malita, malita. Puro lang malita. Ayo, pero ang mga hoy punoy ng mga pumuloy sa Pilipinas nagabako, nagaantos sa kapigaduhon kay wala kwarta. Galing kay ang ambal bla sa migo ko niya kantani magambal ka bla sa mahal nga Diyos nga kinatan ng mga kawatan. No, ay man, oh. I-500 may nga ambal ka nga kinatan ng mga kawatan. Ang nagkakaigo sa kilat ang mga kaluluoy pang mga ngumasak o mano. O ay isang nakilatan niya mga kawatan. Oras sa ito niya pagpangalagad las 11.22 na. Pagbalik ta dugay-dugay, bawaw, oh, grabe ning Cebu, no? Dito naman sa Balasan, no? Pila ni 3.3 million pesos nga balor sa Cebu. Grabe, Cebu. Cebu everywhere. Pero not alarming. Million-million. Not alarming, Japan. Grabe, no? Cebu daw, why ko sa lapo like this, ah. $3.3 million nga balor sa Cebu. Mga pangayaw ning nadakop sa bypass operation dito sa Balasan. Bingo sa Cebu everywhere. But not alarming. Amo na ning million sa balor sa Cebu, hindi pagyapon alarming. Siyudad ng probinsya si Iloilo, ha? Pinakulihi ito, 1.7 million to nga nadakop to sa job hire sa city government. Yan sa barangay Zamora, Melisa, City Proper. Job hire, ha? Eh, na-drop na sa kuno sa listahan sa mga job hire. Ito yung nadakpan sa sabay bus operation, 1.7 million to. Eh, hindi lang nga sini nga user, ha? Kundi by bus operation, nagabaligya siya po. Yan, o, bisan office hours. Ang office hours, alas 8 sa agad, tubtubla 5 sa hapon, Lunes, tubtub Biyernes. At during office hours, nag-transaksyon sa iya negosyo nga illegal drugs. unfair man sa mga nagatrabaho ngay banda. Dapat yun si Dadang ni mamusdok lang ng espresuan. Why bless ang ginatawag nga plea bargaining agreement, bla? Kaya kung mag-plea bargaining agreement, kaya kalabanan sila, kabarigya, gapon siya bupagwa. San ba ya? Sa dugang pang ang mga balita. Pagbalik ta, report ni Kaki5, Bridgie Di Mayo, nagikan sa K5 News FM, Sara Iloilo. Standby, magabalik kita, dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga mabuti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo!
6: DTX-500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500!
5: Ang DTX-500!
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
6: DTX-500!
5: Masaligan!
6: DTX-500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.
10: Butika, iCare Gold, Mighty C,
11: Alkaline, nga Vitamin C.
12: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mabaka mga butika.
11: Mighty C,
13: Alkaline, nga Vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: su Inamon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapulkatol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: 11 Mbps.
17: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service, dali lang nga ka-K5, Regine Mayo, ha? Kay ang utod ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginapuwent niya nga mangin General Manager sang PTV4 ang telebisyon sa nga ginapanagyahan sang gobyerno. Anong tabo? Dala sa riglo? Or hindi ginmans layo, hay? Ang impormasyon nga ginapahamtang, ginapuwent bilang General Manager sang PTV4, ang People's Television. Ang PTV ni People's Television 4 ni mo. Ginpahamtang bilang General Manager o GM si Direk Lino Cayetano. Sa impormasyon nga nakuha sang mga abyanaton nga mga katapos sa media sa Metro Manila, nga nakaschedule nga i-anunsyo sa Malacanang ang appointment ni Cayetano. Inis siya magabulol sa kay Malot Suwa Fagar, nga kilala nga anay long time executive sang Tape Incorporated at kagsang It Bulaga, nga nangin acting general manager sang PTV4 halin sa tong Agosto last year 2025. Samtang wala naman sang impormasyon, may kantanan kung ano ang rason nga gin islan si Fagar si Direk Lino Cayetano ang kilalang direktor kag tag-iya sang Rain Entertainment. Kag naging mayor, alkalde sa to sang Taguig City halin sang 2019 hasta sa 2022. Nagkandidato inisya bilang kongresista sa amuman nga distrito sang Taguig Patiros antong 2025. Apang napirdi inisya. Ginpirdi siya ni Ricardo Cruz. Si Ricardo Cruz ang nagdaog kay ginsuportaran sang iya sininga-utod niya si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakonsa din ang mayor sang Taguig City, amo si Lani Cayetano, ang asawa ni Senate President Cayetano. Kilala si Derek Lino sa mga nagakomento kontra kay Senate President Alan Peter Cayetano, konsa din ginambalan niya ini nga dapat mag-resign na siya bilang Senate President. Taguig and the Senate will survive without us. Amo ining pahayag ni Derek Lino sa iya sining social media account, I will support further that no Cayetano should run in 2028. Lahat tayo. Kaway no? Huwag ko na muna i-comment sa imo sang imo siniutod, former mayor. Tugangan tani karon nara na si K5 Bridge di mano. Ay, grabe ni Siabo dito sa Balasan. 3.3 million naman ang na-recover nga Siabo. Ti Siabo is everywhere. Ti hindi pa gapon alarming. Ka-K5 Red.
8: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
17: K5 Red.
1: K5 John.
17: Grabe Siabo sa inyo da. Gabaha. Kung kaanaw.
1: Gabaha-baha di K5 John. Ay 3.3 million pesos di K5 John. Ang nakumpistar mo sa ginpasa ng drug by desecration sa Balasan Municipal Police Station sa gabi sa may barangay Balantian, Balasan Iloilo sa may inis ay pabahay ng Kitagdan. Kung sabihin mo, ang main subject diri ang si alias Dudoy. Si alias Dudoy, Kitagdan, 41 anos, may asawan sa kag-residente sa barangay 21 isang sa Iloilo. Nga mo ang high value individual. Sa upod man si K5 John ang nadakpan no nga Sanday alias Adet. Si alias Adet, 18 anos, nag-residente sa barangay Melumsan, Pailet, Iloilo, alias Gang, 25 anos, sa Dagupan City, Pangasinan, nga nagabusong sa K5 John. Kag si alias Mika nga isa sa minoridad na residente sa barangay Kanuan, isang sa Iloilo, kag ang nalakit man kisa dyan, no, ang isa sa minor di edad na mga malalaki na si alias Miguel. Bali, apat ni sila kisa dyan ang nadapan, lakit na diri ang isa sa minor di edad, na lunsay mga pangayaw sa nagri kay Police Lieutenant Patrick Gandhi Alabado, ang heto sa Balasan Municipal Police Station. Sinodri ganit kay Alabado kisa dyan na ang main subject ni ang nabakla no sa illegal na droga sa balor nga 10,000 pesos kag nakuha pa ni sa iya kisa dyan ang isa sa homage 12 big top dyan kag mga bala kisa dyan kag ang mga suspitado ni ang utod ni kisa dyan no, sa balay ni alias Dudoy sa may pabahay no sa barangay Balantian. Kung sa diin na dito sila kita dyan ang nagaro-uro bala sa engage isang illegal na droga sinodrigane kay Alin Alabado. And nagkuha ni sila kita dyan actually isang supply sa illegal na droga sa may isang sa Iloilo na ang mga nadakpan ni kita dyan niya ang hindi resident isang balasan kundi mga pangayaw kay si Dudoy ni Amay Balay sa may balabalantian balasang Iloilo kita dyan.
17: Pinakpilog sila ng dakpan?
1: Bali, ang nadakpan si Padban, apat kanan, tapos isa ka minoridad na si alias Miguel.
17: Oo. Apat sila, no? Taga initanan, taga Balasan, kundi mga pangayaw, Ged?
1: Mga pangayaw si Padban.
17: Okay. 3.3 million, no? Mga oras ni sila ginakop kaga ang bypass operation kapon?
1: Mga alas 8, just isang gabi si Padban, dito sa mga inis ay pabahay. Sa may barangay man it abalan si ang balasan kita diyan
17: and it's a pabahay dito sila gi star
1: Yes, ang balay ni alias Didoy. Ang main subject ni Padson.
17: Grabe man sa yan, no? Ginpa-star pa siya sa gobyerno sa balay nga libre. No? Gintagaan pa siya sa balay.
1: Amo na ganit ni Padson.
17: No, mami sa yan, no? Gintagaan pa siya sa gobyerno sa balay. Katapusan, sige pa gamit niya o kung sige pa baligya niya sa Cebu. Namin siya kagabuto ning balay kag lampos taludtod niya.
1: Amo na ganit ni Padson, no? Ang panawagan man sa kapulisan. Mag-untat na sila, ilabi na sa mga pabahay kita dyan, kay tawag sila.
17: Why sila mauya?
1: Kita dyan, kagtago. Ang pag-ingig sa illegal na droga kita
17: dyan. K-5 Reds, ano ni mga patay huya ni sila? Makuna ang tinagahan sa gobyerno sa pabahay. Katapusan na balaya, ginagamit niya pang balaligaan sa Cebu?
1: Amo na ganit kita dyan, ang problema kay... Ikaw, ginahatagan ka na sa puloyan, agad nga maka-star sa maayo, o po ang imo nga ba?
17: Baligya ka lang tiyangge, baligya ka na pagkaon.
1: Ang pag-star mo, gina-intrahan sa illegal na aktividad kita dyan.
17: Grabe, no, tiyan na sabong, ano sila ka, himas na sa sabong sa malabaab nga karsel?
1: Yes, ara sila sabong kita dyan sa kustodiya sa Balatan Municipal Police Station. Kag ang minor de edad ni Kipad dyan, no, ang game turnover naman niya sa may MSWDO para man niya sa nagasaigo ng intervention. Kag si alias Dodoy ni Kipad dyan, ang nakuhaan pag-inisang 12-gig shotgun, maliban ni sa may kangtanan ng illegal na droga sa kaso ng pag-atubangon niya, magapangatubang man ni Kipad dyan, no, sa Republic Act 10591, o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ni Padjan.
17: Anong posilan nakuha sila?
1: Isa kay Padjan, kag may bala si Padjan, ng lima kabala kay Padjan.
17: Okay. Nga kadamo, kaya millions per me ang balor sa Cebu na recover sa mga kabanwanan dira sa Northern Iloilo.
1: Muna T5 dyan, ang muna gani ang isa man sa mga ginatutukan manos ang aton ng mga kapulisan, ilabi na diri sa may 5 distrito, bangod na dalagpuan T5 dyan ang pag-confiscate no, sa illegal na droga in terms ng mga operation balang aton ng mga kapulisan. Hindi basta-basta T5 dyan ang pag-confiscate kay milyones no, ang mga nga kuha nga illegal nga droga. Kag si Dirty Five dyan, isa man nga daan niya sa ginatutukan ang kabanwahanan. Ang istansya para kag balatan si Five dyan, inimanos ang gig sa Iloilo Police Provincial Office ang aton man nga nakuha nga information si Five dyan.
17: Okay. By the way, kumusta daw mga dodamo, mga aksidente sa salakyan da sa Northern Iloilo?
1: Yes. Impag dyan, no, atod-atod ni ang naglunsad na incidente sa Dalanon, especially sa may Banwas ng Ahoy. Kay kahapon, kisa dyan, buhan sa mga siparadong aksidente ang naglunsad. Kaysang aga, mga alas 11, kisa dyan, isa ni siya ka wing van, kisa dyan, no, ang aksidente man na nagpakilid sa may Dalanon, sa may barangay Ahoy, barangay Luka, Ahoy, Iloilo, kisa dyan, mga alas 11, isang aga. Kay according brigani kay Police Staff Sergeant Nixon Itasyon na ang wing van ni Tita John na gina-drive no, ni Rosel Perona Arante, 31 anyos, ang padulong ini actually sa Iloilo City kay halin ini sila sa may Sara kalagpakadto sa Iloilo City sang nakaproblema ini Tita John ang ilang monobela kagti nadulaan ini sa control ang driver. Rason nga nag-awas kag nagtakilid, rason nga nagbalikad inisipad dyan ang iyang salakyan o contract ng wing van. Maswerte lang nga wala may nakilasan kasipad dyan kag gulpiyada man nakalumpat ang pahinante, sakit man ang driver kag subong no, yara na sa ilang stable nga kondisyon. Kag sang hapon kasipad dyan, isa naman ka naglunsad ng aksidente kaya sa may barangay Poblasyon, Ahoy, Iloilo, involving Grino ang isang delivery truck kag series bus naman. Kaya kahapon, mga alas 4:40 sang hapon, kisip dyan, ang delivery truck inikisip dyan, ang tuyo kontani ni Maliko. Kaya actually, nagina pareho ni nila, ginausoy ang pareho nga direksyon kang gulpi nagliko ni ang delivery truck kag nabungguan sini ginbungguan sini kita diyan ang series sa bungguan niya ang siyang delivery truck kay madasig ang pagpadalagan sang series kag tiwasak ini kita diyan ang tap ang silid sang delivery truck kag ang atubang man sang series rason nga ang mga butilya ni Tita Jan sang delivery truck ang nagkalawasak man. Pag maswerte man Tita Jan, wala sang may napilasan o kung may naulamid nga sa nagyuntad ng aksidente. Kag subong, nag-arigluhanay naman ni Tita Jan ang magtimbang bahin sa Tita Jan.
17: Okay, salamat yun, Deka K5 Reds.
1: Sige, K5 Jan, no, ang ininga balita ang ginagulon sa inyo sang kampiyon ng kape ang DTX Protonexa. Nakasapikanan na sa dito sa balita sa Quinto Distrito ini si K5 Regis Lagwala de Mayo para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.

0: Biring siya buso mong, no? Hindi gin mauntat, no? Yung marching order ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo na tutukan gin ang illegal drugs. Diri sa aton sa siyudad kag probinsya sa Iloilo kag sa Bilog nga Region 6. Ilabi na gid ini mga high value individual. Kag ang mga nagasukod-sugod eh kay may mga koneksyon ni sila. Dinapat niya ni atong mga koneksyon to nga ang pag-order sang Cebu halin sa BGMP dira sa Ungka. Pero why the developments now? Ano nang natabo? Eh dugay-dugay, ini na ni BGMP bunta, ini na BGMP ang kaaro ko ni BGMP bunta tala haro na ni mo or bunta tala liganis. Ang BGMP dira sa Ungka haro sa Iluhuna. Gina ongoing ang construction sa mong dito sa barangay Bunta Tala sa Banwa sa lapit boundary sa Bunta Tala haro kag Bunta Tala liganis. Kaya yung nagligad to sang pagdakop sang taga CDEO sa isa ka drugista. Nagkuan pa mo, naga video call pa ang iyang kontak sa sulod sa BGMP. Di premiero to, deny pa sila. Di deny mo na ka may video. Hindi na to sila nung developing sa domain na pinpoint na kung sino ining kontak sa sulod sa BGMP Ungka. O kung nulaton pa nato niya mangin BGMP buntatala na. Ang mga nagkakalapriso, ang mga nagkaladakpan sang illegal nga droga, pagpriso nila, sige man gapon negosyo. Kahit tiyan mo na nga daw mapatay sila, bakal bisan pila pang presyo sa isa ka cellphone para nga makapanayon sila negosyo. Hindi mo kita nga ang mga himata nila sa sulod sa prisuan. Pero ang ila pangabuhi, maayo kag napatapos ang balay nga ginapakonstruct kaki 500. Ay mata nila priso pero napatapos na balay kay ang ilang nga ginagasto parte sang negosyo sang illegal nga droga. Standby dugangan tani karon kay may ara kita masunod nga DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
0: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
0: oh,
5: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
0: Ang
5: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
0: ay, kag Mighty C. The more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol,
0: ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5.
13: K5
14: News
13: FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
17: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
16: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ng ating immune. System. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
17: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba.
12: D3 Bio.
18: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
19: Mabakal, sumanguti ka.
20: Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko, normal na rin.
12: DTX 500, bibili sa mga butika.
21: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
22: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
12: K5 News Philippines.
22: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
22: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 pilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
21: Headlines. At sa ulo naman nagbabagang balita. PDRRMO and TK mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa enkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner, ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Gayun din selos motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
12: YDC Network News. Network News.
21: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
23: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa. Pumasok na ang habagat o southwest monsoon kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalem, Pandana, Kulasi, Barbaza at Hamtik. Habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
21: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5K Buscaino.
14: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD 10, umabot sa 91% ang pag-unlad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumasabi.

0: Nutrition Services.
1: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% na nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
4: Umabot sa 232,818 ang tourist arrival sa isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic tourist na umabot sa 207,617. Nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ni ka-K5 Roldan Villarreal.
5: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Kagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang paghihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog.
6: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa atin, nega K5 Dan Chavez.
7: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus, ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaadaan niya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupan ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng mga awtoridad.
8: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News at that.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Gawin din sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ang mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang

0: agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner. Ina, kumabisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakina ng kanyang sariling biyenan sa barangay Katuoga na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong, nasa wastong gulang, habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong, at dahil sa matinding galit, kinumpro konta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang biyenan, at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal, habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, selos ang motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bila sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente, habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos, at residente ng Barangay Lunga sa sabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng Tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Charamari Humilo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro, kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 sa ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo at K5 Jana Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
6: 11 Mbps. Balik kita sa ato nyo pagpangaragad ng mga kakifoy banguros! Last 12:15 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Disoperior Antioxidant.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
4: Balik kita sa aton nga pagpangalagad da mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Samtang naulat-ulat na to report ni kaki 5 Kim Kaluyo, ang parte ni bla sa dalan dira sa Sunset Boulevard bla nga porsyon sang barangay Kagbang sa distrito o kon sa Banwa sang Uton. Kay sundanay na mo barangay Sook, sunod sina barangay Kagbang sa Uton na ang stretch sang Sunset Boulevard dalin sa distrito sang Mandurriao Airport Mandurriao. Lapos sa porsyon sa Nabais, subong man sa Sook Arribalo, kag dito sa barangay Kagbang Banwa sa Uton. Ang porsyon sina hindi malabayan kay ginclose ang nagligad nga adlaw sa Domingo sa Tagiya bangod kay wa ipakabayad sa road right of way ang DPWH nga naglabot sa 28 milyones pesos. Asta pa ni kontani, asta lang ni ginatag nga plaso sang Tagiya sa tong December 31, 2025. Tingin pa sirhan niya. Kay ang duta nga nalaksam sang DPWH sa pag-construct sang dalan, mga kapin sa 4,400 ka square meter na porsyon sang Sunset Boulevard. Pero hambal sang isa ka kilalatang abogado nga ang gobyerno may kinamatarong, the government has the right sa pag-dismantle sang barricade tungod sa dalan nga naobra na. Legally, ang gobyerno nagaposess sang property kung ang isa ka landowner nga gusto nga mag-regain, mabalik abi siya ang posisyon, kinanglan niya mag-file siya sang kaso sa korte. O, sa korte siya mag-file kaso if his ultimate goal is to be paid. Mag-file siya sang case for just a compensation. Ito just compensation ang 28 milyones pesos mo. Kay gin-construct ining Sunset Boulevard. Ang tinutuyo para ma-decongest ang traffic halin sa siyudad sang Iloilo pagkadto sa Southern Iloilo, Iloilo City to Uton. Kita ko gina na bulig niya. Pero subong na abrihan naman. Kahit nagdaw ng probisa na kuno ang DPWH nga bayran nila, kaya ang impaloop niya ng cheque sa Central Office sang Department of Public Works and Highways. Rogin tagaan, sansa, subong nga malabayan na naton ini. Nagligad to sirado, pero pagkalunis ng open man. Check na to report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. May kantanan sa ngang taga-Department of Agriculture. Mag-check ko sa mga balaligaan sa bugas ko na sunod din ba ng presyuhanay sa mga presyo sa kada sak o kada kilo sa bugas.
5: K5 News FM Kampyon Report.
4: K5 Kim?
6: Nagapadulong no sa mga merkado dari sa sudad sa probinsya sa Iloilo kag iban pagid nga mga merkado man sa Western Visayas ang mga personnel no sa nga Department of Agriculture o kon DA Western Visayas agod ya nga ipatuman ang kining hugot nga monitoring sa nga 50 pesos nga price cap sa imported nga mga bugas sa K5 zon. Ni kasunod man no sa executive order natin nag mando nga dapat ang presyuhanay lang sa imported nga bugas sa mga market naton yara lang gid ya sa 50 pesos. Kasun for example makita na bi no sa Department of Agriculture natin naglapaw ka nagpresyo kada abi sang 51, 53, 55 sa kada kilo mayara sa nagkakaigo nga penalidad o kung violation kumbaga ka K5 John. That is why actually, no, na last time, no, napahibalo naman natin in yung status sa rin ang mga suki nga tagpalamati. Kaya kung for example, no, makal sila siyang bugas sa merkado kag imported ang ilang ginabakal ng rice, dapat ya 50 pesos lang sa kada kilo. O galing, on the part naman, no, sa mga manugmatiga na siyang bugas sa K5 Madonna, actually, one of the concerns, no, hindi lang dari sa Western Visayas, kundi so other areas paman dari sa Pilipinas. Kasi ang Manila, ano mahimo na mon kay mahal bala, no, ang din baligya sa ila kumbaga sa mga dealers sa K5 ano kung mga nagpuan ng mga suppliers. So usually yung mga negosyante no, mapatong man ng kumbaga, no, sa presyo tag piso tag dos, and aside from that may mga cost pag sila nga na bayaran, just like for example sa ila yung pag-travel sa produkto o kung sa bugas sa ilang mga pwesto ka K5 John. O galing kayo, the parts and department of agriculture, tam na, nung gina-implement nila ang anong hugot na monitoring for those so, na mga nag-apply sa ngining price cap ka K5 John.
4: Pero may nadakpan, na gimana ang taga-department of agriculture kung waigid?
6: So far, ka K5 John, darin sa kaya ang tatuan nila ni executive director, or regional executive director, sa DA Western Visayas, Dennis Arpia, dari kahapon siya sa may La Paz market, no, Tagharo market. So far, no, wala pa man sa recorded ng mga violators sa K5 John, dari sa mga ginbisita ng no, mga merkado. Pero even no sa ibang pagdating ng mga banaligaan outside na sa mga market sa K5 dyan, no, sa mga dakuan natin ng mga merkado, required man sa gihapon to comply sa ining price cap, no, nga dapat 50 pesos lang gid ya ang banaligaan ay sa K5 dyan.
4: Why sang 55?
6: Wala, bisan 51. Bisan 50-50, naman pwede.
4: O, oh, tika, balaan mo, kung isa, tiban kasaka, kaya kung nulain niya baridad, bala, lain niya klase sa bugas.
6: Actually, nakita na nato, no? Ang sa national nga pag-check nila kahapon dito sa Luzon area, na ang gin-contest man niya sa manugbaligya, kaya malayanon, tani kay mahal ang baligya sa amon. Tani, dito ka muna na nagunas sa mga teacher at sa mga manugbaligya sa bugas mismo.
4: Kamu kanina ang kaluluoy kay ang mga middle blank, mga nagabakal, mga traders. Amo nagaginansya, barato bakal nila sa mga farmers. Sa mga middlemen nila ni mga middle bla ni nga nagapamakal bla mga traders kani mga amo ni nagapamakal nagapangdarawat bla sang humay sa mga farmers sa uma barato ila bakal pro pag bakal nila pag release na nila kay ginpagaling na nila ginbulad na nila pagbaligya nila sa mga rice traders nagmahal na. Ang kaluluo ay ginpermi mga farmers ang naganegosyo. Ang mga nagapamakal ini mga traders ini amo nagakwarta ka K5 game. Kaya ang mga nagabaligya ni sang bugas ini man sila gusto nga magmahal baligya nila kay ti iwala man sa may mabakal kun mahal mo.
6: Amo gid kay for example sa mga negosyante na pinamatan ang ginansya nila sa kada kilo man
4: no. Laban-laban piso, kuruna piso, sinintimos nga ginansya. Ang dako ka dyan na kada ginansya mo ang mga traders?
6: O, tekon for example, nabi, maligya sa ina, 50 pesos ang natas kito, do, kalain pa na, wala ko sang ginansya, nagnegusto ka pa nga pamirian mo pa kakipan.
4: Kaya mo kanina, ang kaluluoy ka dyan mo mga farmers, bakal ang barato, barato ang bakal sa ila sa mga traders. Ang mga middlemen lang ini mga nagapang drawat sang humay sa umabla, ginabulad nila, ginagaling nila, so ibaligya nila sa mga rice traders. Nagabaligya nila kilo-kilo, sako-sako sa bugas bla. Mahal na. Tiyang mga negosyante na, makaginansya na sila, nagabaligya bugas, piso, salapi, 25, pagani, iban mo kaki-5 game?
6: Oh, okay. Actually, isang una doon, mga maklan mo ba malang ang mga bugas? Yan mo man ang ilang ang mga feedback na gamay man na ng ilang patong. And actually, iniabi no na saad sa Executive Order number 118 Series of 2026 kung sarino ginapatuman ang 50 pesos nga kada kilo nga price cap para sa mga imported nga bugas. Pero ano bala no, imported, mga penalties sa mga naglalapas sa mga violator sa price cap? Sa ano, ilalom,
4: K5M?
6: Yes, K5 John.
4: Anong balasihan nila? No? Basta imported gani nga bugas, 50 pesos lang ang kilo?
6: Yes.
4: Tekon ang mga ginambal nila niya native niya or local niyang bugas, pwede na yung magsubra 50?
6: Yes, K5 John. Actually, okay. Una, doon din planuhan niya sa local rice naman niya, nga imon, nga 53 lang kada kilo, ang suggested retail price lang. So far, SRP lang man mo, do kumbaga, do suggested lang so far. And as of this time, do wala pa man bala gin-implement, no? Kung wala pa man niya gin-patuman. So, kung regarding naman dira, kasi since nga implemented, alin sang May 13, 2026, ang ining price cap sa imported rice under no sa Republic Act 7851 o kung 7581 o kung Price Act, ang mga nagalapas sa sining price cap ang mayara ano sa nagakaigo nga penalidad, one of which amo no ang pagkapreso sang isa ka tuig tubtob pulo ka tuig, multa nga 5000 pesos hanggang or up until 1 million pesos kag pwede no combination of both ka K5 John, mayara man no nga temporary o kon permanent kapag sarado sang establishment o kon negosyo ka K5 John, pag confiscate sa mga produkto ka K5 John nga tinagalapas sa ining kasuguan, kag ang suspension o kon pagbawi sang permit o kon lisensya. At kung makitaan mo dako-dako kaya ang violation o kon penalty no multa sa ining paglapas sa price cap. But then, kung tanawa naton, ang dapat tingin Manila nga ginuna, dito sila naguna sa mga suppliers o kung dealers kaya sang bugas. Kahit ang negosyante, mapatong lang man kaya na kaki-five.
4: Dapat ba?
6: Ani, dapat mo, may mapriso dapat pa na lang ang multa mo, labot pa sa
4: nilinibo. Kag dapat kontrolon nila ang presyo, magpagwa ang mga traders sa mga manugbaligya, mga retailers, sang bugas. Dito sa control, hindi kay Dries lang mabakontrol sa nagabaligya na.
6: Amugin, no? Kahit may ari diri sila.
4: Iway mo na mga retailers kanisang bugas ngini. Hindi mo na sila gusto, hindi mabakal produkto nila mo kay ina. Kalabanan sila, inutangan man na nilang nabaligya nila kay Pipe Kim.
6: As much as possible, usually sa mga merkado na ton, as much as possible, ginatry nila nga magbarato para at least baro-barato sila compared sa ilang iba niya mga competitor sa market ka K5 John, no? Mayara sa mga rice brand nga sakop no sa amoning price cap, one of which ang amoning Aroma Pandan, Bachelor Yellow, Coco Pandan, Golden Cup, Golden Lion, ining mga Jasmine, ka K5 John, kagiban pa rin ng mga kranda na ito, wala nga mga imported rice.
4: Ang Jasmine, dala niya sa 50 pesos?
6: Yes.
4: Ang Sinanduming?
6: Ang Sinanduming, ka K5 John, wala na
4: wala sa
6: ilang listahan. So, wala na lakip sa ilang listahan.
4: Tibot silingon nga pag gusto niyang Sinanduming magpataas presyo? Kay YC mandala sa listahan?
6: Actually, those 75 tanan ka mga rice brand ang sakop no sang ining price cap. I-post na ton sa aton sa ring Facebook page
4: para sa may
6: knowledge aton sa ring mga viewers and followers.
4: Kagbasi kon mambal niya nga ti, daw muna doon nadala na sa listahan, isla nila ngalan, blas ila bugas, blaho.
6: Oo, oh, mambal nga. Ay, lain eh. Amo ni nga. Hindi man iguro, mabalaan kin nga. Amo ni brand yun eh. Kagton-kagton.
4: Kunde, butang dang Jasmine, dala sa 50 pesos ang kada kilo. Isla nila, kwan eh, Kimberly. Baligyan lang si 55.
6: Eh, ano? Oo, pwede man ka K5 John. Dito ganin nagligad sa Luzon area, at may nag-monitor na from DA Central Office. Ang ginubra nila, nakitaan actually sa taga-DA, niya ti ang
4: iya
6: na price ng 55, pag abot sa taga-DA, pag napadulong, bala ginislan niya sa gwinta ka K5 John.
4: Tikon ako, hindi ko na lang pabutang presyo ah, para wai delikado.
6: mamalay nalimtan ko lang butangan sa pagsingpinta na.
4: Di ba ito, 50 mo lang niya ako kada kilo bugas de. Pero sa nood kong pamangkot, why pa sila sa mga nadakpan, no? Kabay pa nga doon si Mana. Ang Department of Agriculture ng pasaka sa kaso sa isa ka manubaligya bugas. Galing kayo na ba kita sa mabatihan sa nakipipkim?
6: Oh, so far to wala man, no? Bisan sa sa mga DTI, kagiman ng mga agency sa gobyerno, kaki-5
4: dyan. Ano ibalita mo?
6: Kung tani nila, sanawon sa mga dealers, sa mga suppliers, no? Kaya sila nang kaisang pasubir, kumbaga mo.
4: Amo ka ni? Ano ibalita mo, Biko, ng DA? May napasakaan kaso, ano ibalita mo sa now, ng headlines mo?
6: Good news!
4: May nadakpan, gidman!
6: May nadakpan, gidman! Matapos lang pinakatuig!
4: Saan no kani so good yung rice cup niya sa saan on eh?
6: May 13 kay K5 Tuan.
4: May 13?
6: Yes.
4: O, ti Mayo 3C pa lang ah. Itakaanta sila sa kahigayunan nga. Makapanakop sila. Pero ang mambala na ito, Termi, ini mga retailers. Ini nagabariga kilo-kilo, tunga sa sako, isa ka sako, lima ka sako. Amunin sila yang naga bakal lang na sila sa ila supply sa mga dalagko nga mga rice traders. So hindi na sila ya silinga sila ginakadikta sa presyo sa ila ginabakal. So sa dalagko nga rice traders ang ginakuan bla. Para ni sa aton mga puno na tublang nga kuan bugas. No? Dapat dito sila mag-control hindi kay sa rice traders.
6: Abogid. Actually, no, confirm sample, ga-monitor ni sila, ga-kadto sa mga merkado, upod nila ni, no, sa implementation, amo ang Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, no. Bureau of Customs, Philippine LGO, Competition Commission, kaga Philippine National Police.
4: Dapat so, LGU, why nila madalang LGU daw, dapat dalo niya ang LGU, kay LGU, Local Government Unit, anong katubang stawo mo?
6: Actually, gina-encourage mo nila. Kahit since nga ang DA, limited lang na sila sa manpower.
4: Dapat yung butang nila.
6: Ang mga manwa-manwa, nabala, no? Hindi man nila ma-penetrate, ginitanan nga, luwat-law, halos mamonitor.
4: Tama so, ka nila.
6: Importante na. Intervention man, no? Sa mga lokal nga panguluhan, no? Kung LGUs kay Kai John.
4: Amo ka nila nga, importanteng roles ang LGU, ne? Kahit kabalo kita, may mga inspector na sila sa mga negosyante, mga negosyo, may mga inspector ng mga LGU mo, tindira, isa na sa mga pamagi nga makita man nila kung nagkapang-inspect sila sa mga negosyo.
6: No, kaga, no.
4: Dula?
6: Ado, no, diba may mara, sila na sa mga set of officers na nga-monitor, gid. May price monitoring na wherein daily or weekly, may ara sa ginapost bala sa ilang mga social media page. Amo niya na-monitor nila nga mga presyohanay, sa amo niya nga produkto, pero usually, no, dala na nadra. Ang presyohan na isang bugas ka K5 John. We hope na itong mga infirman ang ining implementation no, sa Department of Agriculture
4: alongside
6: sa iba't yung mga ahensya sa gobyerno.
4: Kabay pa ka makita pagyato, makita pagyapo nato ng Jasmine na basis plakadlaw ay na Jasmine Kimberly na lang blao.
6: Oh, ambot ko may Kimberly nga ba? Sige lang, kung madigusante, kung muna pangalan ko sa bugas.
4: Tislan gani ang ngalan para hindi madalaw ay madala sa listahan sa may rice cup.
6: Oo, ti. Amot, ang Kimberly, halin na guro yan sa mga ano mo.
4: Sa Leona, Leon. Sa Leon.
6: Ah, sa Leon. Okay. United States of Leon mo.
4: Okay, salamat yun, G5 Kim.
6: Si Gary Fort, nagikan sa Department of Agriculture Region 6. By the way, no, nagapamati si Tita Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, Sadika Mike, kag Ma'am Veronica Dresama, Irizal Apus, kagdara kay Mami Immaculate. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Ilino, K5 News FM.
7: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
4: Madamo kanya, salamat sa report ni K5, Kim Caluyo. Ang ining porsyon niya nadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kagubo kung nagainom kita de Tribayo at Lawadaw. Bangon sa iya sininga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Kailang pinagin ko nag-i-study ka sa Balahaon, kabatubing nga lugar, nga paborito balayan sa lamok. Taas mo lang imuhilanan kaya may kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka, kapalan na kit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dinggi ka, gani maginom ikaw sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Dietri Bio ang ginimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin na. Ang monolaurin ngalin sa Dietri Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog nga natural antimicrobial properties na. Ginapanami man sa Dietri Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining labas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sa Dietri Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium na gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding o naimpiktar ka sa dengue. Tinloan ang ugsaran para di pagbalayan sa lamok ang may dalas ang dengue virus. Likawan niya mag-stack sa tubing na wala sa taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom ikaw sa Dietri Bio, the superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo ka hindi magka-dengue, mag-Dietri Bio ka. Gusto mo ka hindi ka magmasakit, mag-Dietri Bio ka. Kagparisan mo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Impabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. San ba ay mabalik kita dukay-dukay pagkatapos gid lamang sini.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kag patuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Bakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibe sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
12: 11 Mbps!
13: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5! Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Subuman sa DTX 500! Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung nakaditribayo ka daw daw. Balikawan mo ang sarcoma nga isa ka klase kag tumalagsahon nga klase sang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Dua ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa chan kag 10% sa ulo kon sa liyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Ini magihong nga joint, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-inong pitas ang DTX 500 yung mighty C kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nahalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty C naman isa ka-alkaline niya vitamin C, ang kampiyon niya immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerosa. Ini na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sa DTX 500 yung mighty siya daw-daw para sigurado nga healthy. Akon mga pi kita sa DTX coffee mix sa healthy coffee. Kamu nga kape nga nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay, that's why nga healthy. Mag-prebio coffee. So mga panahon, medyo mainit-init. Tapos ang pag-ulan-ulan, para ma-maintain natin nga hindi kita matamaan kainit, magpaligo kita. Para magpresko ang aton pamatyagan, gamit ang Clinica DTX sa Beauty Soap. Kamu ini nga bon. Nga nagapaputi kag naga pa-presko sang aton pamatyagan. Fresh na fresh! Magpaligo gamit ang Clinica Deo Fresh. No, ma-maintain naton ang freshness, no? Magpaligo ta Clinica DTX Beauty Soap. Kung tapos naton paligo, mag-Clinica Deo Fresh. Para sa mamot, maputi. Nailok, goodbye Bayabas. Welcome, mahamot niya ilok. Mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mga pamati subong no, salamat gid ha. Thank you. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Ang hapon na dira kay Ma'am Laura sa Makaisay sa Hong Kong, Ma'am Nadeline sa Autong, Ma'am Bings PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore, mayong hapon gid. Kay Sir RB Chris Casires, mayong hapon man. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli sa Barangay Balabaguharo. Kay Sir Edson Cabanero, mayong hapon gid. Sa kay Ma'am Rosemary Deloria, mayad-ayad gin hapon. Kay Rosemary Agramon, Ma'am Rosemary Agramon, mayong hapon gid. Salamat ha. Kay Sir Fred Pasgala Jocampo, mayong hapon gid. Condolence ha, Sir Fred. Kay Ma'am Laura sa Makaisay, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon gid. Kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Sir Arman Bakuguay. kay Sir Mark Vincenta Javier, mayong hapon kid kay Sir Michael Blaze Silis. Mayong hapon gid kay Ma'am Melanie Catalonia Baroma. Kay Kim Arisioni Flora, mayong hapon gid nga pamati sa Sumbag, Bacolod City. Kay Lori Abadonio de la Cruz, mayong hapon gid watching from Barangay Rosario, Dumangas, Iloilo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati ha, sa tanan-tanan naton nga mga live viewers maya on air kag online. Kapamati sa Baya 88.7 sa lilisokan sa inyong mga radyo. Ang Key 5 News FM Iloilo. Why na kita time? Dari sa atong siningapag pangalagad ha? Balik kita naman boss sa 11 Mbps. Ang alan sang damian and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa ngalan ni Ka-Key 5 Andre La Pastora sa Master Control. Ang inyo Ka-Key 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, Key 5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat magid sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan.
15: epektibo.
16: DTX 500.
17: Mahig ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
17: Nga sa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
17: Masalika DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
16: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
19: Mabaka mga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
25: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
26: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
25: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: sobra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
1: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
3: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sang matasig ka pagtimulan. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigod malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Your official news and music station.

0: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 10 na sanghapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
3: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
2: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
4: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
2: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
1: Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kapay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan, ara sa maayo nga kahimtangan, naga-relax. Siyempre, nagapahunay-hunay kung bagulang tapos kapanyaga, tapos igma. Ang iban, tibagulang kapuli. Okay lang na. Ang importante ha, healthy kita. Pag malipayon sa subong nga adlaw. Kamusta ang aton nga mga suki dira, mga nagatutok subong sa aton nga radyo, 88.7. Dira sa may Iloilo City, good afternoon. Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa mga relay stations K5 News FM Pasig, dira sa may bahin sa K3 FM Kalinog. Maayong hapon gid. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, dira sa Short FM Dumangas. Kag syempre, dira sa aton sa Quinto Distrito sa mga nagatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Aton man ginaabi-abi sa subong hapon ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Kag syempre, hindi man pagkalimtan, nga i-follow ang aton K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

Maayong hapon, kids, sa aton nga mga kumari abroad, mga nakadutok dira sa may Facebook Live naton. Maayong hapon sa kay Ma'am Bings VSJ. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Maayong hapon man ha sa kay Ma'am Nene Shan Presha. Maninay Rose Vic, good afternoon. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon, kid. Hang sa iban pa naton dira nga mga kumari abroad, good afternoon sa inyo tanan-tanan.

Sa mga nagalantaman via Facebook Live, maayong hapon gid, Ma'am Erlina Tilarmagoles, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Melay Montano Palencia, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Goles Tilar, on ang Goles Tilarma kag Montano family. Maninay, patamyo lang happy birthday kay Maria Delia Gamoza. Oy, happy happy birthday! Greetings from Ma'am Nene Shan Presha. Kag syempre, sa tanan nga nag-celebrate sa ila dira kaadlawan. Happy happy birthday sa inyo.

Happy, happy birthday sa may mga birthdays dira. Sa mga nag-celebrate naman ha, sa ila special ng okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo magkapanamyaw diri sa aton. I-text lang ina sa aton text line. 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sir RV Chris Casera, sa may tubungan, maayong hapon game. Ma'am Azun, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Sir Marvin Brasileño. From Haniway, Iloilo. Ma'am May Panas Valencia, maayong hapon. Jomar Esler, maayong hapon man. Ma'am Nene, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Sir Harry Falsis, kay Hannah Kendra Falsis, ang Falsis to. Sir Desky, Zerudo Dianon, abaw, back to work na naman kuno ho. Amogin na Sir Desky, importante may trabaho ha. Kabudlay magpangita sang obra subo. Novi Ann Bahada, good afternoon ma. Sir Jomar, dira sa may kanabuan, Tigbawan, maayong hapon din. Sa may mga greetings, pwedeng-pwede, gid ka mo mag-text ah. Sa liwat, 0962-478-8730.

happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sige, aton oras, alauna 20 na sa hapon. Nakatimpla na sang DTX Coffee Mix. Sa mga wala pa ha, init na kamukha tubig, magtimpla sang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton patunaw sang aton nga ginkaon, especially busog ka sa imo panyaga. Inom kita, DTX Coffee Mix. Kakape ka na, naka-detox ka pa. Hi, Maninay! Maayang hapon! Excited na gid kami diri sa Yuching Sarados, mamati sa imo. Pages of Love. Aba, ikaw gid ang ginabantayan namon. Ah, shout out man sa amon ingod sa Bunibing na nagabantay, si Jessa. Inom kita DTX Coffee Mix. Welcome, Pion! Maayong hapon na sa mga taga-Yuching Dos. Nagalanog na naman ang tingog tada sa may banuas ang Sara, ho? Yes, speaker nila dira, pero tin naman katunog-tunog. Good afternoon, ha? Especially sa mga nagabakal dira sa Yuching Dos. Maayong hapon man sa Elaine Rose Store dira sa may Barangay Cubay, San Junisio. Sa mga taga San Junisio, dira bala way pabagakay, pakanas, pa ano pa dira nga mga kaiping nga mga kabanuhan na ukon mga kabaranggayan, pwede ka mo magbakal dira sa Elaine Pharmacy sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Available dira ha? Aton nga mga products. And syempre sa aton nga mga K5 Solid supporters nga mga resellers. Available man ang aton dira nga mga produkto. Kag sa mga gusto magbakal sa aton nga Klinika Sara Branch, ara kita located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal.

0: Good afternoon, Maninay. Greet ko lang pamangkin ko, Lorraine. Happy, happy birthday. Paplag na lang ako, Maninay, number ko. Ngita ko textmate nga babayi, 29 to 40 years old, si Mike Galia. Ang willing lang. Ari ako number 0938-445-3328. Sa liwat, 0938-445-3328. Maninay, patamyo lang, Akanday Gara, si Ces Moreno, si Upog, si Ayot, kag si Guling, kag si Bato. Nagapamatigid kami diri Subong. From 930. Mayang hapon, Maninay, shout out lang sa Puro 4, sang kasamata. Maayong hapon, Gid, from Nanay Lucy, Catalunya. Happy birthday gali Maninay sa akon amay nga hardworking kag helpful gid mapinalanggaon Marcelo Villena alias Siloy. Oy, happy happy birthday. Sige ah. Sa may mga gusto pa dira tamyawon ha, padala lang kamo sang inyong mga mensahe dire. Ma'am Gerlin Arcanio, Maninay patamyo lang kanday Tatay Katsot kag Nanay Elena nga bag-ulang kapanyaga ah, nagapahunay-hunay sa may barangay Zerudo. Ay, mayang hapon sa mga suki naton diri sa may barangay Zerudo. Sige. Oras naton alauna 24 na sa hapon. Ang aton istorya sa subong nga hapon ginpadala ini ni Mayet. Si Mayet dalaga pa kag may ara sang nobyo. Pero ang problema ni Mayet amo ang iya nga magulang. Close ini sila katama kag madamo sila sang handom. Ang magulang ni Mayet amo ang nagapaeskwela sa iya. Pero isa sina kaadlaw may ginpakilala ang magulang niya nga mangin asawa niya. Sang primero, okay ang pag-updenay sang iya magulang kag sang iya nga asawa. Pero may natukiban si Mayet nga may kirido ang asawa sang iya nga magulang kag ginsugid niya ini dayon. Apang indi magpati ang iya nga magulang kag amo ini ang ginhalinan sang ila nga pagsungguranay. Oy, grabe ba? Ano bala ang nagakadapat ni himuon ni Mayet? Paano niya bala mapakita ang kamatuoran sa iyang magulang? Ukon para sa katawahayan sang tanan, taguon niya na lang ini. Ang bugos nga kasaysayan ni Mayet, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kaginahigugma kung man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Nay, nay, si Manong na itiin.
1: Si Manong, muy muy nga aga, pato naglakat siya.
0: Sa din sa ako na makadto, Nay?
1: But, wala man sila obra subong. Malo ka naman sa magulang mo. Daw si tatay mo na iya nga wala gapahi mo yung.
0: Ay. Ay, bilibgit ko bala kay Manong na imong. Abi mo bala, Nay? Kung mamana ko. Ay, piliyon kong parihas, ganyan kay Manong.
1: Oy, Mayet. Ano na yung mga pulupamana na yung imo? Ha? Kapag ani mag-ano-ano, pamana. Unahon mo yan na yung pagtuon mo. Nakita mo naman yan, nagabaka si Manong mo. Nagabira-bira sang ubra para sa pag-eskwela mo.
0: Nay,
1: munang tandaan mo.
0: Wow. Wala ko na yung nalipat, Nay, ah. Nagatuon ni Kuya na isang maayo. Pangako ko na sa inyo, Nay. Pangako ko gid ina, Nay.

0: Mayet, bangun ko.
1: Nong, nung kaginat at pakabalagin hulat, nung ginbinlanta ka sa sudano ko.
0: Abaw. Salamat kita. Ay, okay lang ha, nakapamahon ako abe. Ay, oo, gali. Ari gali ang inugbayad mo sa project mo.
1: Ha? Nung amo ni galing ginlakat mo kahit nasang aga?
0: Oo. Nag-sideline ko to ula madpres ha. Sakay nung mamer blau. Yawat pa makadugang-dugang sa baleran mo sa school mo.
1: Nung thank you gid nung ha. Ikaw gid yung pinaka the best nga magulang.
0: Asu, sara ka naman. Ininto mo naman ko. Ay, oh gali mayet. Mautang ko motor para matakdan ko sang sidecar. Kag siyempre, mabiyay-biyahe ko ha. Para bala maka luligwa man tablaho.

0: Day, doso sa nulang no, ma-third year na kita sa college, no?
1: Amo gani, day eh. Samtang nagahilapit na tanga mag-fourth year. Nagadako man ang galastuhan ta, day.
0: Ay, amo ginaya, day ah. Inigit man ni forever nga mo sini. Amo na naugaling, kaluluoy lang mga nagapeswila sa atuan.
1: Amo gani, day eh. Naluoy na ko bala day kay Manong, day.
0: Ay, amo gin. Ay, ambot ah. Ay, oy, halba.
2: Hey, girls.
0: Ay, Diyos ko.
2: Pwede maka-join?
0: Ay, Jefferson! Ay, yes, of course, no? Pero mauna na lang ko, ha? Ay, kabalo na ko doon. Istorbo ko na sa inyo, eh.
1: Day? Ay, hindi ko din magbayain.
0: Ay, wait ka, Day, sa room, Day, ha? Okay lang ko, ha? Long time, Day.
2: Mayit. Babay lang siya. Mas magagaling nga naglakad siya para nga masolot na kayo.
1: Jeff! Di ba na naghambal na ako sa imo nga hindi ko pa gusto nga magnubyo?
2: Hindi mo silang tuyo ko sa imo mayat. Kakwan, buwas birthday ko. Gina-invite ka.
1: Ay, okay. Happy birthday. Pero hindi ko maka-attend eh.
2: Mayat, please. Ikaw ang pinaka-special ko nga bisita. Hindi man ako pagpaslaw, ha? Bisan sa amo na lang sini nga time. Please, Mayet.

0: Mayet, saan din ka makanto?
1: Ay, ma-attend ko sang birthday sang classmate ko, nong.
0: Ah, ati si nanay na kay Balo na?
1: Oo, nong.
0: Ati Mayo, Mayet, magalong ka. May tani ko na rin ang motor ko kay Dulong Taka. Ulat pa abi ako sa releasing eh. O, gali, buwas bala. Ipakilala ko si mong nubya ko ha. Kag siyempre sa inyo ni nanay eh.
1: Ha? Matuot ka, nong?
0: Oo.
1: Ay, excited na ko nga makilala siya, nong.
0: Basta mabuot siya. Kagpalangga ka niya. Kag siyempre, ako man eh. Dali na.
1: Ay,
0: idolong ko ikaw sa gwa. Dali ka.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
2: Ah, halin pa sang. Nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala, pre? Aryo, testinge ang bago.
2: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
3: NK313VIP
1: protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313PIP protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
4: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sakay ka, kidya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
6: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw,
7: ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagdimulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigot, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
7: Malakas mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at

0: rin epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.

0: Thank you, Gida. Abi ko anay kung hindi ka magkadto.
1: Ang matuod, hindi ko tanya magkadto eh. O galing kay Kalaway man balibaran ng birthday mo.
0: Salamat, kid. Dali ka. Kay ipakilala ko ikaw sa mga bisita ko at sa mga parents ko. Hindi ka magkabala ka. Mga mabuot sila.

0: Ah, Mayet, mangod ko. Si Gila Galinobi ako.
1: Hello, Mayet. Happy to meet you.
2: Hi, nang. Husto, gid man gali si Manong. Kagwapa si mo, kag mabuot pa.
1: Thank you. Thank you, gid. Kagini ka, magkabalaka. Palanggaon ko gid si Manong.
0: Oh, gali, Mayet. Nagaplano na kami nga magpakasal ni Gila. Pero hindi buot silingon nga pabayaan ko na ikaw sa pag-eskwela mo. Hindi ka makabalaka na istorya na namo ni Gila nga suportaran ka Japon namon tubtob makatapos ka. Hmm?

0: Mayet. Tubdo bala subong. Wala pa kita ko sa pag-asa. Humalin sa college kita. Tubdo may obra na kita. Wala gid bala gihapon.
1: Jefferson?
0: Ang matod, madamo sa mga opportunity nga nag-abot sa akon, like nga mag-abroad. Pero mas ginpili ko nga masunod sa imo. Tungod pa lang ka taga-katama.
1: Jefferson, grabe ka man, no? Believe gi kuya sa imo. Palangga mangid bala nimo ako.
0: Gina pamangkot pa na bala. Natural palangga. Palangga, palangga, palangga ta kakatama.
1: Oo ah. Sige na lang gani ah.
0: Oh.
1: Kita na.
0: Oh, my head. Yes! Yes! Salamat kid Mayeta. Palangga ko hindi ka katama. Salamat kid.

0: Jeff, kung taniwala ka na lang nagdulong. Basi kung kapoy ka na sang sige kalakat.
1: Wala sang kaso ha. Ano abi ka ikaw eh. Hindi ka gusto nga magsakay sa sasakyan. Gusto mo gadyo maglakad kita.
0: Jeff, kabalo ka naman. Di ba lang simple lang kuya. Kagisa pa, kung makita ta ko sa mga tupad balay namon. Nga may nagadulong sa akin nga di sa lakyan, bosus! Grabe, lain na yung ilang paghangop ya.
1: Babaida sila.
2: Halong ka ha? Love you.
3: Ikaw man. Boss naman ha?
2: Okay. Babay halong.
0: Hindi.
3: Thanks.
1: Mahit, kilala mo balang babae kag lalaki ngayon ha?
0: Kwan, wala ah. Dali na, Jeff. Nasigang paglakat.

0: Nong, pwede ta ka ba lang masturya?
1: Ano yun naman yun?
0: Nong, hindi maayo nga asawa si Nang Jella para sa imo.
1: Be, Mayet, paano mo nahambali na?
0: Basta nung, balihog nung, samtang timprano pa, bulagi na ng asawa mo nga ina.
1: Mayet, ano bulagi na hambal mo man?
0: Basta nung, pati lang balasakon. Pero mas maayo nga ikaw makatukib sang tanan.
1: Oh,

0: Mayet, kung tani, wala ka nalang nag-interest sa pangabuhi sa magulang mo.
1: Jeff, hindi ko mabatas eh. Nagginatunto si Manong. Nagkapangiridong asawa niya. Sa imo man be, hindi ka bala masakitan, ha?
0: Mayet, base ko na mo pa sinanghalinan sa paglainan niyo sa buot sa magulang mo.

0: Wyatt, anong plano niyo ni Jefferson?
1: Kwan Nay, mapakasal kami. Pagkatapos naghambal man siya nga dito siya maubra sa Dubai.
0: Di maayo man kung subong sina. Ahay, masubuan gid ko tani kiti. Basi kung ikaw maapas ka man bala dito pila ka adlaw. Mayet! Mayet wada! Mayet!
1: Hala. Sinong Jela?
0: Si Jela na? Nga daw akig siya ho? Ay, daligid lang. Abrihan kong portahan.
1: Ay, upo tanay. Upo tanay. Upo tanay. Kito akong kinanglan niya eh.
0: Ay, sige, sige. Dala. Ano, Tani? Jela? Nay? Si Mayet? Ano nang kalain mo sa akon sa magulang mo? Ha?
1: Nang Jela? Natungod ba na sa kerido mo, ha?
0: Na, nag-entra ka sa pangabuhi namon? Ha? Nagpinalagpat ka lang? Wala kang isang kabalas lang yung kasis ng bayaw, no? Tanan nga pagpalangga! Tanan nga pagsuporta, ginahatag na mo sa imo! Amo pa nang ibalos mo sa akon?
1: Nakasugit man, ha? Ginatonto mo si Manong! Nag

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarailo-ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 Gamay BCO. BCO Gamay D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot lang siya sa infection. Himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagot ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagisi ni, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive functions ni nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sining mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Oh,
6: paborito.
3: Labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
7: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa! Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
8: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
7: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbuti.

0: saya. PDX Coffee Mix talagang kakakipa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis git pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakal, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
13: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
16: Extend Supplement for Men.
3: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
3: hindi ka magkabalaka.
15: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
3: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdan.

0: Sa matasi ka pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malintad. DTX 500, E3 Bio, with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mapakas, mga buti ka. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabuti ka.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Akari na ang paborito natin niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Ilo.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:16 na sa hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nakahibalo-balo ka mo nga nagaprotekta man sang aton nga tiyan batok sa amiba ang D3 Bio. Especially sa mga mahiligon, malamag ka ondira sa mga kilawin, mga talaba, mga sushi. O kung mahilig ka magkaon sa mga street foods, kag mag-inom sa tubig halin sa gripo o kung sa mga public fountain, delikado ina ha ang ginatawag na amibiasis. Iniisa kasahi sa nga entamoeba histolytica nga sarang gubon ang lining sang aton dira nga mga intestine. Gani indi pag pabayin nga mag lala pa iniha kag magkomplikasyon mangod sa mga simple lamang nga pagkaon nga ini. Inom kita D3 Bio kay ang D3 Bio hindi lang ini basta-basta nga food supplement, ini isa ka natural shield batok sa mga makahalalit nga mga mikrobyo. Inom kita D3 Bio kay suno sa pagtuon ang monolarine halin sa D3 Bio effective ini nga pangbato sa mga bad bacteria kaangay na lang sang Giardia lamblia, kag sa E. coli, kag sa Salmonella, kag sa H. pylori, nga mga primary causes sang ginatawag nga ulcer. Kani hindi pagpabayan nga gubon sang amoeba ang aton nga ikaayong lawas. Mag D3 Bio kita ang superfood supplement adlaw-adlaw para sa aton nga tiyan nga protektado kag mabaskog nga panglawason. And syempre, hindi makita magkalipat, magtumar kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, para inisa manami man nga blood flow. Ang mataas nga levels ng cholesterol sa lawas naton, ang may dala nga peligro para sa aton ikaayong lawas. Ang cholesterol nga sobra-sobra, pwede iniha nga mag-gupa sa mga ugat naton kung ini ma-oxidize. Gani ang mga bag-o, ma-oxidize nga cholesterol, ang mga free radicals naga-cause ina sang pagtig-a kag pagbara sang aton nga mga ugat. Pwede ini nga magresulta sang alta presyon kag balatian sa aton mga kurason. Gani malikawan ini paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C adlaw-adlaw bangod ini ang naga mabaskog nga antioxidant kay nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals sa aton nga lawas. Kag ini man ang nagapanami sang aton nga blood flow para malikawan ang pag clot dira sa mga dugo naton bangod sa sobra-sobra nga cholesterol. Gani para sa manami nga blood flow, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, nagabulig ini sa aton ha, para nga makatulog kita sang maayo. Magkaon kita sang mga prutas para nga manami ang aton nga tulog kag mag-inom kita DTX 500. Ang pag-repair sa mga selula ang nagakatabo sa tion nga kita ang nagakatulog sa sulod sang 8 ka oras kun gabi. Na, amo na ang importante nga magtulog id 8 hours kada gabi. Kung kulang sa tulog, hindi makumpleto sang lawas ang pag-repair sa mga damaged cells naton. Ilabi na sa brain. Gani, irritable kag mainito ng ulo sang mga kulang sa tulog kag wala sang tulog. May mga prutas nga nagapanami sang tulog. Kaangay na lamang sang grapes, saging, kag avocado. Pero ang DTX 500, natural sleeping pill ini. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw ang makabulig sa pag-angkon sa mahamuok na katulugon kag bastante nga pagpahuway kung gabi. Ang super antioxidant sang DTX 500 ang nagahimo sa mga free radicals sa lawas ta kag nagadetox ang aton nga cellula kag mga tissue and organs kag nagapadasig sang cellular repair samtang nagakatulog kita. Gani magainom kita DTX 500 para sa mahamuok na tulog kada gabi. Initanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch sa kilid sang RJ Akon sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May apat man kita sang may apat man kita ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, Klinika Pasig, Klinika Miag-aw kag Klinika Kalinog Branch. Gani ano pang inyo ginahulat, magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramid Uy. Oras na to, alas 2:21 na. Wow, grabe no? Masubo-subo man ang istorya ni Mayet. Kon si Ma'am Nene pa mayo man natani kay ginasugidan mo si Manong mo ti anhon mo kay tiwaay man siya nagapati at tungod palangga niya gid ang iya nga asawa. Hulat ta nga siya ang makaakto makakita sa asawa niya nga may kirido. Dira niya mabalaan sa ulihi nga tama ang nasugid mo. So subong kay waay man siya nagapati maayo sa imo, pabayin na lang da sila para di ka matam-an sa ila nga kaakig sa imo. Masubo no kay napatungan si Mayet. Inang gusto niya magpanugid, gasugid man siya sa mga nakitaan niyan, hibalaan niya. Apang, ano naton abi, bangod nga, tawag ni gani, hindi siya pagpatihan. Kay palangga gid sang iya utod ang asawa si Mayet. Kinahanglan ni Mayet sang mabaskog nga mga pruweba dira. Ahay, amugin na ang mag-utod sender, pero hindi lang maghupot sang kaakig sa magulang mo. Baliki lang ang nabulig niya sa imo, kay tiba si pila kaadlaw, matukiban man niya ang matuod. Importante, wala ka kaakig sa iya. Correct, kid. Mayang hapon sa Buboy Furniture, nagapamatigid na sa aton. Ma'am Remia, maayong hapon. Benny Hermano, maayong hapon. Mary Jane Estopasha Eris Walo, maayong hapon gid. JP Princess Andong, maayong hapon gid sa mga taga-Tipaklan, nagapamatigid na ako. Arman Baco Guay, good afternoon. Ma'am Twinkle de la Peña, good afternoon. Ara sa piyak nga linya. Una naton nga caller. Subo nga hapon. Good afternoon. Mayong hapon.
9: Ay, ano mo rin na yung hapon.
8: Sino gani?
9: Siyempre, si Reynan mo rin na
8: yan. Abo, kampiyon gini sa Reynan. Adiin ka subong sa Reynan?
9: Marco, dito pong live sa Maya, Mary Mark Mola.
8: Abo, balik naman sa syudad ha. Ate, sige. Ano, Sir Reynan, imo nga ma-advise para kay...
9: So, okay, first of all, siguro may namin ang hapon sa imo, no? Of course. Pero nga, tatulang matigit ang kita niya sa PEM. Ililo ko di kayo sa PEM, Sara. Mamba, siya, mamba ko lang siguro sa kayo mayayot, no? Kani, takta mo doon niyo lang sa labot. Kaya mo, kasi siyempre yan, ang magulang niya, pangabuhi. Pero, kani mga pan, ang magulang niya, concern mo lang, kani mga kasi kaya, bra. Ka, siyempre, ako mo lang siya nag-attend sa kasal. Importante yan, nakasal ka mo, ah. Ka, wala sa pagpangduwa-duwa, pagpalangga ni, panahon mo sa imo. Para yon dala niya kung ano yung mga nasagtan sa tugat pa nga pismin na mayong yung pagkatawahay kasi maging comfort mo siya tugtog sa ano ah kasi niya kalibutan.
8: Hmm. Daw layo sa patad aton advice ubong Sir Reynan ha. Pero sige lang ah. Thank you good Sir Reynan sa imong tawag ni kanya. Sa imong tiyempo. May ara ka dira gusto tamiyawon?
9: Pwede ba may ayang hapon? And of course kay Rimi Rodel Ryan Roscom. Sa kaya nung Albert, ng Jennifer, sa kaya nung Rona, kay kasatang tanaman natin ko nung nga pa mati ah, sa T5 News FM, Sara Marinaya, mayong hapon na. Pag kasatang tanaman ng Marinaya, nagsatang ako Marinaya.
8: Mm-hmm.
9: Ika nagit lamang dari sa may Mary Mark Moore, City Proper Iloilo, inisika T5 Renan Baiso, nang yun nga programa, ang ginadulong sa inyo sa secret, ang yun nga programa, ang yun nga inalala ko kay D3 Bio, BTX 500, Jag Mighty C, ang Power Trio. Hindi ka nagkita naman sa may Merrimark Mall, hindi ka dito ay Brennan Dyson, para na kampiyon niya balita, servisyo publiko o kalingawan, sa Quinto Distrito, number 1 na kita, T5 News FM, kampiyon!
8: Thank you so much, kay Sir Reynan, sang banate, Iloilo. Oras ta, alas 2.25 na. Sa sini nga sitwasyon, importante nga ti indigid pagpalalumon ah. Ni mayat ang ilang pag-away o kung pagsunggudanay, ilabinas ang iyang magulang sa iya. Nahimo niya ang iyang bahin, which is nagtuad siya sang kamatuoran. And kung naakig, wala man nagpati ang magulang niya sa iya, hindi niya inasala. Siyempre, siguro sa paminsaron man to sa magulang niya na selo si Mayet nga amo na may asawa na ang iyang nga magulang. Padayon lang nga magpakita sang suporta si Mayet kag pagrespeto sa iyang nga magulang. Padayon siya sa pagtipon sang mga ebidensya if ever nga madakpan niya liwat ang asawa sini nga nagapangirido and ang ano na lang na ang oras na lang na kag ang kapalaran ang magahatag sang kamatuoran o kun magaladlad sang kamatuoran isa iyang magulang kung baga iampo ina lang sa Ginoo hindi niya na nang pagpiliton as long as tawag ni hindi gid too much ang ginahimo sa asawa kahit ni bisan anhon pada ni mayet ka sugid hindi man magpating magulang niya may ano na lang asta ang magulang niya mismo ang makadiskubre kay diin ginabi asta ang pagtago-tago sang asawa niya sina maabot kag maabot kilang tiempo nga madakpan gid ina siya ginhimo ni Mayet ang iyang side bilang utod pero ti ang pagbaton kag ang pagdesisyon sang kabuhi sang iba ang yara gihapon sa ila mga kamot. Pabayiin na lang da Mayet kung amo na ang kagustuhan sang imo nga magulang. Padayon lang sa pagrespeto sa iya kag pagsuporta. Kahit di amo na ang nagabulig sa imo. Baliki lang ang iya nga kaayo. Dira na kita kutob eh. Pero di kung ikaw no, utod ka abi kag makitaan mo imo nga magulang nga ginatunto at maugot-ugot ka man tani. Pero anhunta kay wala kita may mahimo kay palangga niya gid ini. Pabayaan ta na lang nga ang kapalaran mismo ang magasugid sa iya sang kamatuoran. Thank you so much, Mayet, sa pag-share sa imong istorya. Thank you so much man sa mga nagupod sa aton, sa mga naghatag advice, madamo gid nga salamat sa inyo. Oy, nakita sang tiempo mga ihado kag ihada. Kitanay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories. Diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
12: Kampyon!
10: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
12: Kampyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: D3 Bio.
12: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.

0: drink responsibly.
1: Mahig ko pala ang imudugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sang imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa lisisis, sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-gisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio.

0: Drugs for Biotic Ska. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
4: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa Star Connect,

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligag
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligag
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa aton drama sa kanginan. Ngayongkid makuhaan sang pagtunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Naluoy ko bala sang una nga sekretarya ni Sir J balang agi. Nagahilibion ko siya kay Nayataya. Kaging pahalin siya ni Sir J tungod sa akon. Nalainan ko taya. Kasakit yung dugahan ko tayo nga manumdum na may tao nga muwadaan sa ubra tungod sa akon.
1: Hindi mo na sala, Yaday. Ikaw man guro ng abilidad mo. Ikaw yung alaan nga nga katagas-tagas ang grado muya sa imo kurso nga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakamaalam sa inyo klase.
0: Eh, may araw man iba na alam, tay, ah.
1: Wow. Puwerte gid ka ambol sa bata ko, ah. Ayug, Leday. Iisan ang sweldo mo, lay.
0: Si tatay man niya. Isa pala ko gani kadlaw nga nag-oobra. Tay, sweldo na dayon.
1: Ang buot ko blas silingon, anong pizza sang sweldo mo? Ano na, kinsinas man na kagkatapusan?
0: Eh, guro, tay, eh.
1: Te, ano ta subong pizza? Pizza tres. At ilawig pa ba o 12 dias pakag magpizza 15? Day, kung magswildo ka, abi, utangi ko bla cellphone. Bisan baratuhon lang, ah. Basta pwede lang bla ka games. Baklan mo ko, daya. Ha, day, ha? Baklan mo gin ko, ha?
2: Ano naman ang ginasulo sekreto mo sa bata mo, Ares?
1: Wow. Ari naman ang kontrabida mo nga Iloy, ho.
2: Ano to? Abot tanak kaya? Day-day, ganos tatay mo? Ngayon kwartay, no? Ngayon kwarta?
1: Gapangayo ko cellphone nga baratuhon, ah.
2: Ano? Cellphone? Nugay ka po cellphone mo gani karon eh. Ibis nga, cellphone ba yung pakayoon mo kung ipakayo sa atop ta? Kundi maayo, tani?
1: Hoy, aswang! Basi na lipat ka nga kung nagbaka-baka pa eskwila ni kay Inday. Lipat ka!
2: Ay, Day-Day, hindi ka magpainto sa amay mo.
1: Ano gay, eh, kung na aswang. Nga, tuduan mo yan si Inday man. Siya na yung madesisyon kung mahatag siya sa akon o kung hindi. Inano, ka man imo yaman. Drakan lang gani.
0: Ay, nanay, ah. Di ba ginaway na makaway tatay, oh? Natakaan ko yung daan ng masagay ka mo yung kaway kay kagarot ka daan sa inyo, ya?
2: Ay, kinagamukal! Ginangdugo ko sa amay mo nga ina. Man, madumduman ko gani nga ginubos siya perde sa panahor ang kwarta nga ginapadala ko sa iyasang unasang atop ako sa Saudi. Hindi ko kanami patyon sang animalya. Tanwa bala? Bisan balay ta, wala gani mapinishing ang dingding, ho? Wala man ta bintana. Kinpabutangan lang sang animal yung sanggay ikis-ikis nga kawayan. Di kundi traidor. Traidor, ginang amay mo, day.
0: Nay, bisan bala magkarahay blad ka sang ugtas kagpanghakig kay tatay? Wala man gihapon sa mabago. Di tapos na to, nay. Kalimti na lang to bala, nay.
2: Sakot niya, day, ah.
0: Ay, masakit ginang buot mo sa iyan, nay. Ang importante bala, naging tindugan yung promise yung nga ma... nga siya mapatapos sa akon sa 2 years kung a course. Di ba lang?
2: Basta na yan. Kaulugot gadya na yan.
0: Nanay,
2: ah. Sakit gadya ba't siya gun nga? Maakon mga pila-pila ko to katuig sa Saudi. Wala gadya na yung miuraya na eh. Wala gadya.

0: Ang cellphone mo ho, may nagapanawag.
1: By Ida, kumpare ko na.
0: Nasabta kon kumpare mo ah. Kumpare lang goro.
1: Ay ah. Bay lang da iya balang cellphone ko.
0: Abe,

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis mo.
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mabuti ka.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

0: nagbubungo lang ba? Wala ginagina sa batang call ko? Kasi may iba na nila lang ang ginabibibaby ako. Bila na yakad lang, wala ako digan katuan sa apartment ko. Sabto na yan dad. May nagsabat na. Hello! Daddy! Daddy, I miss you!
1: Hello? Miss mo na si daddy mo?
0: My God!
1: Nagakaon pa siya, Day. Ano? Wala ka na allowance?
0: Ha? Ay! Halala! Sorry! Sorry, good... Ma'am! Oh. Nagsalala ko sa gintahugan ko! Sorry, kid! Sorry! Sige, sige! Bye! Oh, shit! Shit, kid! Saan kaya gito magsabat? Si Sally gito? Tapat gid ko na yung kay Jay! Ginpaandaman niyo kung adaan nga hindi ko magtawag-tawag sa phone niya kay base asawa yung makasabat! Tapos gid ko ni! Ano ko ni man? Maluhod-luhod, gid ko ni sang pangayo, sorry sa iya. Basibala ko

0: Layas ka na lang diri sa balay. Dito ka Esther sa rest house mo. Sobra ka na git sa paglapak mo sa pagkatawo ko. Sobra ka na. Kapila ka na magpangayo sa patawad sa akon. Kag nagpromesa nga hindi ka na magpangarita. Pero amo ka man gihapon.
1: Hey, Litsi! Hindi ko ya pagtabuga sa panimalay ko, ha?
0: Oh.
1: Kung nagapang chicks ako, man sala mo! Sala mo!
0: Naasala ko, ha? Aber? Animal ka! Wala man ko nag-indi kung gusto mo sang sex, ah! Sang-san o lang ako ng indi, ha? Sang-san o lang!
1: Wala ka nagapang-indi! Kay tinuig naman ako nga wala nagapanguhit sa imo!
0: Sala mo! Sala mo! Sala mo kay wala ka nagapanguhit! Nagahulat mo lang ako nga kuhiton mo ko?
1: Ano mo na? Amog na? Amogit ina! Nga wala na ako nagapanguhit sa imo kay man! Nga ah! Kabalo ka!
0: Kay lain naman yung putahin gusto mo! Abuhin na ang rason, di ba lang?
1: Ah, hindi ah! Ang rason kung nga nga wala na ako sang gana sa imo, kay man, kalayo na ginsang lawas mo subong ho, kung ikumparar sang una sang hubin ka pa. Daw tatlo na kasaling equivalent mo subong?
0: Ay, gali! Wala ka man na huya mag-insulto sa ako, no? E ikaw! Tulo ka ba lang itsura mo?
1: Oh.
0: Do sobra ka pa sa butiti!
1: Uy!
0: Abi mo kung guwapo ka, Hajay? Nagdamo ka lang kwarta! Amo na nga ginapatulan ka sa mga babaye! Pero ining tandae, ha? Magniwang gani ako! Huyo ka sa akon! Hindi ka gid makatilaw sa akon!
1: Napakatlaw mo ko, ha? Ay, di man bala! Sa ulado ko na tanan nga gingi-gingian mo! Bisan hasta mapatay ako nga hindi makatilaw sa imo, hindi ko maginulusulday! Hindi, gid. Kagbisan magasto man ako yas ang kwarta ko sa mga babaye! Ako man ang nagapangabudlay! Gani deserve ko man ng mga lipay.
0: Kag-asawa mo ko! Deserve ko man ang bisan ano nga ara sa imo. Nakabati ka? Gani sugod subong. Mapagusto ako sang gasto. Nakabati ka?
1: Oh.
0: Mapagusto ako sang gasto!

0: Jenny, ipagwagan niyang listahan sang utang ni Mr. Nicanor Tan. Kay ipasukot ko siya karon.
1: Oo, sir. Dali lang, sir. Kuhaan ko lang, sir, sa drawer.
0: Wala sang kaso, ha? Take your time. Ate, okay ka lang diri sa store? Wala ka man sang problema?
1: Wala man, sir. Ay, are you, sir, oh?
0: Pila gani ang sulukton ta sa iya?
1: Check ko, sir, ha? Ari diri, sir. 120,000, sir.
0: Updan mo ko karon, ha? Kay sukton ta siya. Dala ka na lang sang official receipt.
1: Ha? Maupod ako, sir? Wala ka nun sang ma-record sang...
0: Wala sang kaso, ha? I-record mo lang karon kung magbalik na kita.
1: Kwan, sir? Nang malisin siya ko tani, sir. Ang inang matimprano ko puli kay birthday ni tatay, sir, eh.
0: Birthday gali ni tatay mo?
1: Oo, sir.
0: Titiming gid eh. Kay magwa kita para makabakal ka na lang dayon sang cake kaglitson manok. Dason ice cream. Oh, ano pa gid, ano pang gusto mo nga
1: baklod? Hindi sir. Wala pa ko sir. Kwartang ay nagbakal sina maihaw lang ani sinanay isang manok nga Bisaya. Dason mabakal ako sang soft drink sir antes ko magpuli karon.
0: Wala sang kaso, ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko sa imo. Kaya kabaluman ko nga wala ka pa sang sweldo. Ano ang gusto mo nga iregalo kay tatay mo? Ha? Hambal lang ah. Jenny? Ano? Cellphone?
1: Ha? Kwans? Paano na si sir nakaibalo nga gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya nakabalo?

0: Rapport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sphore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sphore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sphore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sphore Biotics. Kabulig sa pagpanamig. Isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sphore Biotics.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Kadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
5: Dalaong magputi!
6: DTX Beauty Soap!
7: Puro katol-katol!
8: DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
10: Bakal na sa mga butika!
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
11: X10 Food Superman Roman.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay.
11: DTX 500
14: masaligan,
11: epektibo.
14: DTX 500
11: I Care Gold.
15: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 5 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mahigko bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500
14: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
14: DTX 500.
11: Masalikan
14: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio, ang D3
14: yung may Physio,
11: ang Physio
14: yung may D3.
11: D3 Bio,
14: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio, ang D3 Bio
14: yung may Physio,
11: ang Physio
14: yung may D3.
11: Mga butika.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Shurka! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga panin. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Physio.
10: Yung may D3.
7: E3 Bio.
10: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May pumso!
18: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 4:05. Ini nga oras sa dulong sa isang Clinica Detects Coffee Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Ginebra, San Miguel, tatak tapang, tatak Ginebra.
1: That time check was brought to you by Ginebra, San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: sang Pasig, Banwa sa Katinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kagdira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Itaman na nagapanamyaw sa mga ka K5 naton sa Bilog Siringa Western Visayas, sa Bilog Siringa Pungsod Pilipinas. Kag sa aton siring mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bayan sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sagit ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kita nagalaom nga yara la kamo sa maayong nga kahimtang. I-like na kag i-share nga itong sinig kapag pangalagad. Kag sa wala pa maka-follow, i-type niyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Mga official Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Para sa diin ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ko mong ka-monitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakuli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya, sang Iloilo. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Martes, Pizza 2 sa bulan sang Hunyo. Ikapinakauna ini nga Martes sa limatanan ka mga Martes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo ulagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Saluat, welcome sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa atong sunig pagpangalagad, sa gyapon na nangin maulano ng atong sunig na tiyempo, na kagtungod ni sa hangin habagat. Aling ibang kita sa tiyempo na sa nga tig-ulula na. Di anticipated naton nga mahimo may mga tinyungungin nga magatupa ang ulan. Na at least pasalamat mga tanom ta. Kaga nga ton sa nga mga mangunguma nga makasugod na talauma na sang ila sa nga duta. Makasugod na arado para sa ila sa nga first cropping sa saning nga tuig mga kakifon.
1: El Castigador.
0: Pero kon mabulubog naw ang ato sa panyempo sa ning pagtupa sa ulan, ining magurgal umo naton nga tiyempo. Sa gyapon mainit nga mga balita ang aton igadulong sa inyo sa sa Martes edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Sa gyapon na ambal aton serye nga kanabo subong sa Senado. Abalaan nyo ko nung serye, sugpon-sugpon kag bulubantayan kada adlaw. Kung ano ang mga magkanabo ng mga drama, aksyon, suspense o kon horror.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Kahapon wala madayon ang sesyon. Inimatapos ng majority black na nagpakita sang suporta sa ilasing kaupdanan na kay Senador Jinggoy Estrada kay kahapon gimpagwa sang 5th Division na sa Sandigan Bayan. Kung sa din ni nag-uyat sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada ang warrant of arrest. At dito nag-upod si Senate President Alan Peter Cayetano nga nagbuylog man dito ang ining 12 tanan no? Ka mga senador. O kon 11, no? Kaya tiyang ika-12 si Senador Jinggoy Estrada. Why not mag-upod sa saning majority block, no? Si Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Naibaluan naton nga upod ni Senador Jinggoy Estrada nga may warrant of arrest ang pila sa rin ka mga opisyal sang DPWH including na si Anay Public Works Secretary Manuel Bunuan.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Pero antisinigin dala na si Bunuan sa prisuan gindala anay ni sa ospital na matapos nga sumaka no ang iya sa nga alta presyon. Pero kaina nakaschedule subong adlaw ang arraignment no kag pre-trial sa saning matag-as nga opisyal naton Senador Jinggoy Estrada kag former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pero ang ining nasambit sini

0: nga arrangement. Sa arrangement, abi, basahan ikaw da, no, sang emotion nga kaso. Kagdira, no, pamangkuton ikaw, no, kung ginaako mo ang ining nasambit sa ni nga kaso mo. Either ma-plead guilty ikaw o kon not guilty.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero gin-move ang ining nasambit sa ni nga arraignment, no, sa pizza 4. Ini matapos nga may motion ilabagid sa part now ni former Public Works Secretary Manuel Bunuan nga luyag sini nga magpa hospital arrest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pagabot sa Sandigan Bayan kaina naka wheelchair ni now si DPD Balit sa or former DPD Balit Secretary Manuel Bunuan. Ati mga the same nga scenario sa mga una. Now, usually sina basta gani may mga warrant of arrest kag prisohon ikaw na kung kaysa tanan nga balati amo nagaguluwa. Ah, daw may kwalis ang una bi may president na mo. Now, sa una basta gani may kaso ka kag dakpon ikaw. Na tanan balatian mo astangga sakit-sakit nga mga tuhod mo kung anong nabatsyag mo nagaguluwa. Amo na kung isa naga-file ikaw sang petisyon para sa isa sa ni ka hospital arrest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damo ning motion no sa kampo ni former Public Works Secretary Manuel Bunuan. Na naghingyo sa Sandigan Bayan nga nagauyat sang kaso na nga mahimo mapa-hospital arrest ini. Kahit ibala naton si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, may edad-edad naman ni kagtiya mo na gina-request kung i-grant ini na sang Sandigan Bayan na kung bala pasugtan nila ang ining petition, ang request na sang kampo ni anay DPWH Secretary Manuel Bunuan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero si Senador Jinggoy Estrada, pagkadalon ni kay kikina pag-attend niya sang arraignment, na nakasuksok na ni isang shirt, no? Nga PDL, o kung kita nyo na ang ginasuksok nga bayo, no? Sang isa si kapreso, ama na ginasuksok na subong ni Senador Jinggoy Estrada, ang bagay nila, the defending, na champion. At repeat mo, ikatatlo ni Senador Jinggoy Estrada, ha? Na, nga magapato bangsang kaangay sa nga kaso. Gani daw hindi inipanibago para kay Senador Jinggoy Estrada ang ini nga sitwasyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero balik kita subong. Sa nagkakanabo subong sa Senado. Na, kay subong nga adlaw, wala sa giyapon nakapakita o kon no show ang majority block sa ila sa ning nga sesyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siling sang iban subong apanulukan na sa Senado daw nagnubo na ang level.
1: El Castigador.
0: E kung mga bati nga Senado ya ang respeto ang paglantaw naton sa mga nagabugo sa Senado. No, katangla ikaw mga kakifay. No, tama kataas ang paglantaw naton no, sa aton sa Senado. Pero subong do kaangay nga daw nag ginpanglabugay. No, do hindi ta subong maintindihan. Pero ang ilantaw talang diri abi kun nga nga nag-amo sining aton sining Senado tungod sa ila sa ni nga mga personal interest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaglakip dring ila si nga political survival. Na kunya nga na pamangkot nga nagalamo ni subong yan nga aton sining nga Senado. Unlike sang una na nga mga miyembro na mga senador naton. No, sa tiyempo sang una ni mga senador Salonga, no, mismo ang tatay man ni Senate President Alan Peter Cayetano, no, si dalit senador Cayetano, no, taas the time atong paglantaw the former dalit senador Rocco, no, that time niya taas ang atong sining pagrespeto sa Senado, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero subong daw ang paglantaw na tundri, na daw matamat kadungan no bo ang ilasa ni nga level, na kaya kinamunsing subong anya Senado. Can you just imagine, paano kita makapasar sa nga tunsing kasuguan? In the first place, mandate sa miyembro sang Senado, na nga magimo dira sang kasuguan, magpasar sang kasuguan. Pero doon ni Kadlaw, wala sang sesyon. Tungod nga ti, una-una, wala sang quorum, kag wala sang presiding officer.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kahapon gani, naglabos punto nga pinatyanay pito sang internet kag suga sa Senado.
1: El Castigador.
0: Ay nagulat ang minority block, kung bala magbalik pa, no, ang majority block. Tisubong, the same nga senaryo kapon. Wala ni isa kamiyembro sang majority block ang nagpakita subong sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tob-tob, no, nga kuan naman, naghatag sang statement si Senate President Alan Peter Quintano, no, sa iya sa nga Facebook page. Kagdiri, ginapatutsadahan niya, no, ang minority block, kaglakip man ing pagpangipit, no, kabaylo sang mga kaso nga ginapangatubang.
1: El Castigador.
0: Kay amat-amat, tambala to, nagakapukan ang majority block. Humalin sa 13 ka mga miyembro, amat-amat kanabuhinan kay subong si Senador Bato de la Rosa, wala na kitaan, no, nagpanago na. Kisubong nabuhinan naman si Senador Jinggoy Estrada. Kag may mga information pagin nga base sunod gamay nadlaw sinimana may another naman, no, nga senador nga mahimo pagwaan sang warrant of arrest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ti una-una sa linya da si Senador Villanueva, no, kay ti may kaso mani angot sa sing flood control anomaly, no, kag si Senador Bongo, no, lakip man ni sa mga perpetrator sa kaso dito sa nga crimes against humanity sa may International Criminal Court.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Yamat-amat na nagakabuhinan, nagakapukan, no, ang ining nasambit sini nga mga miyembro sang majority block. Ti subong 11-11 na mo, no, tay na. Ti kung saan naman da, nga mga pagduso kapag binutuhay, laban-laban ma-restoning majority block, no, kay nga ati mag-preside, mag-presiding officer, si Senate President Alan Peter Quintano, basta gani, kwan ka, no, ikaw nag-preside, hindi kaya ka-join, hindi kaya ka-interest sa pagbinutuhay, unless, no, kung mag-tay, ang pagbinutuhay. Ikaw yung makwan, ma-break, no? Sang tay. Pero tayo, paano pa ni katay kung na 22, isa presiding officer, may mo lang 21, so may mo maging 11, 10, in kaso ang pagbinutuhay.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero ang pagbulos sang Senate President, it requires gidya, no? Sang 13 ka numero para nga ma-island bilang Senate President si Senate President Alan Peter Quintano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya mo niya nasaad sa atong sining kasuguan na bisan mag-tay pa da, no? 11-11, no? Kung pagbinutuhay da, unless kung alin sa majority block may masaylo nga dua halin sa majority block pakadto sa minority block na makuha nila ang numero nga 13.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya mo niyang patag na no, sang majority sa saning ginapagwa ng statement ni Senate President Alan Peter Quintano. Kaya nagpindugan ganyan na no, nga sila yung kapagamo sa Senado. Hindi ko na magamo ang Senado. Ginakuan niya rin patutsadahan no, ang mga miyembro sang minority block mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iba ka mo sining dalaganta? Na? Ambot ako na nung naputan isang pungsod Pilipinas ta.
1: El Castigador.
0: Kiti para sa aton mga diputado maning mga miyembro sang Senado ta. Na? Taas ang tangla ta diri mga K5. Bisan gani ang mga himata, no? Kag mga apariente, mga kabataan sang una nga mga nagabugo sa Senado, no, sila gani mismo natingala kung nga nagkanabo subong ang ining mataas no, nga pagtanaw naton sa Senado. Ang mga ganyan naton, hindi magabot sa punto sini, no, kon, no, ang ginaisip lang nila, no, ang kayuhan, ang kapakanan, no, asang mga pumuluguyong Pilipinon. Pero abi, kung kisaintahan mo sang imo personal nga interest, tindiraya eh, no? Galain ang imo siri nga panindugan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Okay, ano lang kaldabo ni Subong? Kayway naman sang sesyon, no? Nga kontanik, ano mo damo pa sa mga kasuguan, no? Nga dapat na istoryahan, no? Kag dapat nila nga ipasar. Kayway sang kurum. Why sang majority sa nasambit sini no, nga presensya sa mga miyembro no, sang majority block. Why naman sila mag-sipot no, sa saring session nila mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So mga bulbantayan na masunod pagin sini no, nga may tabo. Ayan, mangin the same nga senaryo. Buwas nga adlaw. Sa liwat na pag-resume naman sang ila sa ninga session.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Isalam ang balko. Pilipinas ang hirap mong mahalin.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:24 sa aton sa ninga pagpangalagad. Sa pinaton ka mga 13 sa mga balita lokal. No, grabe ang natabo dito sa may bayan sang syurad sang Pasig. Ini matapos nga pinatay sang ilas nga bata, no? Ang iyaman mismo sini ginikanan.
1: El Castigador.
0: No, just imagine, pinatay sang bata ang iyas nga amay kag iloy. Ang masubo padre, no? Kay ang amay kag iloy lunsay na ni, no? May mga edad-edad na o konti gulang na. Ang amay nagapaidaron sang 84 anyos samtang ang iloy nagapaidaron sang 82 anyos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag ining suspect nga nagpatay nga bata nagapaidaron sang 46 anyos. Did you imagine matigulang na 86-82 na no, pinang buno kag pinang labo. No? Sang ila kaugalingon sa nga bata, mga K5 dra sa may barangay Himumwa Agahon, no? Sa may syudad sang Pasig. Natabo ni kagabi mga pasado alas 9 na sang gabi mga ka-K5. Kung ano ka subo, ining natabo diri kay ginalantaw nila nagasuprer no? Sang problema sa paminsaron. May diferensya sa paminsaron ang ilas nga bata, that's why nga nahimo, ining nasambit sa nga krimen.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ibang rekondugang sa report, na, ni ka-K5 AJ Cordova, kaglakip man mayara man sang bata, na, mayara man sang bata, na, nga ginlabo yaman ang yakaw galingon, nga amay sa may banwasang dingle.
1: El Castigador.
0: Sus Mario, si panong nga katabo subong sa ato sa ring kalibutan? Na, kay dudugay na nga may ligot anon ang amay kag ang bata. Si doon ang kupob ni sila inom, dugay na ay intindihanan. Amo ni gani, kung may mga problema sa panimalay, na burday istorya ng problema kung na magtimbang sa ninyang bahin nakainom.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So, buhi niyang amay pero ang bata na dakpan man diri no mga K5 ang amay senior citizen naman gapagidaron 60 anyos samtang sospek na bata gapagidaron sang 37 anyos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa piyak nga bahin, ang mga atleta from Western Visayas nakabalik na now diri sa ila sa ninyo mga lugar. Pero ang aton sa ninyo ranking sa palong pambansa ra kita sa ikalimang pwesto. Ano ba dapat natong adjustment? May factor gibana na yan nga ang Negros Occidental, ang Bacolod City, why na malakip sa Region 6? Kung nga ang yara kita sa kalimasing nga pwesto, ano ma dapat na ito na improve no? Sa sunod sa nga palarong pambansa sa pasunod nga tuig nga pakiwaton dito sa may Quezon a City sa may National Capital Region. Istorya natin sa ito sa pagpangalagad pagkatapos sa pagkaimportante nga mapahibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, mangabot ka.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Mom, she!
6: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutri-Needs, ulam na! Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: E3 Bio!
3: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX-500!
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500!
4: Ang DTX-500!
5: Ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy ka nunay.
4: DTX-500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX-500
6: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.

0: drink responsibly.
1: Mahig ko pala ang imudugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalika!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
4: mabaka butika.
1: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Glaucoma,
17: Eye Care Gold Capsule.
16: Bacterial Conjunctivitis
17: o Pink Eye,
16: Eye Care Gold Capsule.
17: Eye Allergy,
16: Eye Care Gold Capsule.
17: Cataracts,
16: Eye Care Gold Capsule.
17: Ang Eye Care Gold Capsule
16: may aras ang lutein,
17: Vitamin A,
16: Vitamin E,
17: Vitamin C,
16: Zinc,
17: Kag Dilberry Extract.
16: Eye Care Gold Capsule
17: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
16: para
0: sa iHealth. Manginom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. At lawadlaw,
10: iCare Gold Capsule.
0: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sang imo atay.
25: Basta tino nga tayo,
26: happy kanunay,
27: DTX 500.
28: Masaligan,
29: epektibo,
30: DTX 500.
31: Mataas pala ang imo blood sugar,
32: DTX 500.
33: Ikaw ba na ang may diabetes,
34: DTX 500.
35: Ang DTX 500
36: ang may powerful compounds,
37: yan ang gapanupo
38: kaga kontrolar
39: sang imo blood sugar,
40: DTX 500.
41: Masaligan,
42: epektibo,
43: DTX 500.
44: D3 Bio.
45: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato,
46: D3 Bio.
47: Ang D3 Bio
48: yung may PCO,
49: ang PCO
50: yung may D3.
51: Mabakas mga butika,
52: D3 Bio.
53: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
54: D3 Bio.
55: Ang D3 Bio
56: yung may PCO,
57: ang PCO
58: yung may D3.
59: Mabakas mga butika.
60: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
61: Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
62: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
63: Victor Wembanyama with the post.
61: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
64: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
61: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
65: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
66: Wow! May kumso!
67: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
68: El Castigador.
69: Enrico Zurita Jr.
70: Ang inyong
71: El Castigador.
67: Alas 4:39 na sa hapon. Ang ininga oras sa dulong sa usang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
72: That time check was brought to you by Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
73: Enrico Zurita Jr.
74: Ang inyong
75: El Castigador.
76: El Castigador.
67: Ang balila, okay lang mga politiko kag mga matag-asyo official, no, sang gobyerno ta. Kung may krokwarta, kaya pwede kaya ka-hospital arrest. Ipanol ang mga pigado. Amo kung kaysa daw, ka-unfair dyan ng hustisya, no? Pero masakit ka lang da. Gagwa balatigian mo. No, tapos ito ka-hospital arrest, di pa aircon pa. Alas 4:40 sa ato siga pagpangalagad. Mayong hapon din kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Cheryl Apating Branyad sa may Kuwait, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon. Kumusta ka muna, ma'am? Kwan pa, may managasigabong pa. We hope nga mangin tayo yun na kag mabalik no, sa normal ang sitwasyon sa Middle East, kay subong daw lapit-lapit na lang ng malabot ang presyo sang gatong before sang tensyon kag ilnaway dira sa Middle East. Na subong dako ang ginubo sa presyo sang gasolina kag ilabagin sa presyo sang krudo. Mga yan lang sa mga 71 pesos no ang litro. So sang before sang gera ni daw mga 60 pesos kada litro ang presyo ni sang gasolina kag sang diesel. Tani mangin na dulo diretso na ini para nga ti mabalik kita sa bili na sang presyo sang gato. Kay Ma'am ka Vincent Javier may ride nga hapon. Kay Ma'am Nadlin Chautong, kay Sir Rick Mapa. Kay Tita Rina Mapa da sa may Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal Lapus. Nami may yumyohom ni Tita Rina. Kag sa iya mga kabataan da. Sa Dikamay Restaurant, available gid ang DTX Coffee Mix. Now, ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag, amalin nga, kape nga, di ba, ang balila, bo grabe man ang kape mo, isog-isog ba? Ang kape nga kaya kang ipaglaban. Mayong hapon, also, sa kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Winifrida Saramiento, kay Ma'am Ann Pabilio, sa may Dasmariñas sa Cavite, kay Ma'am Rosemarie Agramon, sa may Banwa sang Banag. Alas 4.52 sa atong siligapag pangalagad, naka-standby sa apiak nga linya si Kakifay ba EJ Cordova. No, angot sa saring natabo na sa Banwa sang Dingle. No, kay ba, ano nang nabo sa atong, no? Sa may syudad sang Pasi, may bata dito nga pinatayang iya sa nga mga ginikana. 84 anyos edad sang amaya, 82 anyos ang edad sang iya sa nga iloy. Pero tungod nga wala makainom, no, sang bulong, amo ning rason kiti budlay ni kung kisa may mamyembro kita sang pamilya, no, nga may mga maintenance kag nagasuper, no, labagid sang nervous breakdown, no, maburubudlay ni kung hindi ni ka tumar, no, kainom sang ila sa ning nga maintenance. Kay amo ni kadamot na kita sang kaso nga encounter diri. Sang una lipat na ta kun diin to nga lugar either do sa Kapistobla or diri man sa probinsya sang Iloilo. Naka-cover kita that time. No, just imagine ang medyo kwan ni sensitibo, no, nga information nga aton. No, ginkwan niyo to diri ng ulo to sang iya sa ning either Iloilo kag amay. Tapos sinulod yung Pascal de Romo, no? Tungod nga nagasuprer, no? Sang nervous breakdown ang ilasing nga bata. Di ugaling kay sa kapigaduhon, no? Dapat amo nitutukan man sa gobyerno ta, no? Ilabi ng kapigado, paano mo bimabaklan sang maintenance ni? Nga halos sa isa si kadlaw, no? Do haruson ka gani, nga makaakaon, mabakal ka pa sang imo sa nga maintenance ang imo sing bata. Tiwain ni kainom, no, sa maintenance ang bata, ya. Yeah. That's why, no, nga ba si panulukan niya sa iya sa ginikanan na usually sila kung nag-suprer sa nervous breakdown, pamatsagan lang may nag-hutik sa ila, no, nga daw may mapatay sa ila. Ti, kung normal ang paminsaro sa bata, hindi may gulumay mo, no, nga pat yun ang imo siya ng ginikanan. Just imagine kung pag-anto sa ginikanan, no, sa sining mga kaangay si Nikon, may mga bata, ikaw nga may diferensya. No? Mabudlay ni. No? On the part sang ginikanan. Pero tipitik sintas, no? Sa ulihi, ang bata mo pa, amo pang mautas sang inyo sa nga kabuhi.
73: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
67: Pila ni kay mga kaso, nga na-encounter naton mga K5. Nga usually ini, no? Hilimuon ini, nga may diferensya sa pabinsaron, ang nagahimo sini. No? Kaya ito normal, imo sa pabinsaron, no? Hindi kayo panungdom nga patyon mo ang imo sa ginikanan. No? Magluwas sa perfect lain ang ginikanan mo. Pero kitaan na ton, kung manging ginikanan ka, o why ka man sa iban pag ginahingyo sa imo sa kabataan, kundi mahatag ang maayos nga buwas tamlan, na kung mahimo palang gani ang mga pag-antos, pagpinitinsya, pagsakripisyo, no? Himuon mo nga hindi magyan sang imo sining nga bata.
73: El Castigador.
67: Ti sa may Banwa naman sang Dingle, ang bata, no, ginlabo yang iya sa nga amay. No, anong natabo diri? Para sa kampiyong report upo kay K5, AJ Cordova.
73: K5 News FM. Kampiyon report.
1: K5 break, lunsay patay ang mag-asawa nga ginbuno kag ginlabo sang ila kaugalingon nga bata. Gabi dira sa barangay Gimumua Agahon Pasay City pasado alas 9 sang gabi ka K5 break. Sa interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, Chief of Police sang Pasay Municipal Police Station at Pasay Police Station ka K5 break, ang suspect ginkilala kay alias Elmer, no, 46 anyos nga kaugalingon Manila nga bata ini ka K5 break. Kuno kay Police Colonel Magbanwa kay K5 break, wala nakainom sang maintenance nga bulong ining ila nga bata kag sa ila pagpanilag kulang sa tulog kay K5 break. Dani, nahimo ang amo sini nga hindi dapat nga buluhaton ka kay Fabric nga tuman ka brutal nga pagpatay sa iya sini ka ugalingon nga amay kag Iloy sa nasambit nga barangay ka kay Fabric.
67: Usually sinabi ka kay 5AJ na kamay mga miyembro ko sa pamilya nga nagasuprer sa kaangay sing balatian. Now, dapat ang maintenance mo sini isigi-sigi. Now, once nga inuntatan mo ini galain na ni no, ang dalagan sa ilang siya paminsaron kay mabudlay ko ang membro no, sa pamilya nagasuprer sa nga, for example, nervous breakdown, mabudlay ko lalaki ka kay 5AJ kay damo na kita na-encounter mo no? While ito ka dumdum gid sa address the time nga kung sa rin ang bata iya gani ginpamatay mang ginikanan niya gimpukutan sang ulo, gimputang ang ulo sa kaldero, kaglutuon pa kay 5AJ. No? Kaya kung isa panulukan mo sa imong isa nga membro sa pamilya, daw sapat, no? Kag ginaukuan, panulukan mo sila, dutuyok ang patyon kay 5AJ. Okay, so amon din natabo, no? Waay ka inom sa maintenance, kaya ti paano bi makainom sa maintenance kung mismo ang pagkaon, pigado man pamilya, ginaunang pagkaon, eh, magrugasto manigdaan ang maintenance kay 5AJ mo?
1: Kaga kung isa pa ka kay 5 kung do medyo short man bala sa budget ang pamilya.
67: So, anong plano? Subong kay kon willing ang mga utod siya ng mag-file sa kaso, kaso ni nga pareside, pero dako managyapon lang ang problema. Kaya ti, makagawa ini, no? Ila managyapon obligasyon, nga bantayan ni kay 5AJ, kaya mabubudlay ni mo?
1: Kagang suspect subong kaki Fabric nga ila man lang kagalingon nga bata ara sa Western Visayas Medical Center ara sa psych ward ginapaidalom sa psychology kaki Fabric no. Samtang ginahulat pa no ang desisyon sang kabataan kun mga utod sini ni sang suspect nga si Miller ang desisyon kaso nga pareside ang posibilidad nga iga-file sa iya sang kapulisan ka kay 5 Enrico.
67: Pero on the part man sa pamilya insidihan pero masubo ni kay 5AJ no nga ang ilang ginikanan napatay sa kamot no sang ila sa nga nga utod pero ti insidihon taman tungod ganti hindi stable ang paminsaron mo. Amo ni kaning amabudlay kung may mga miyembro kita makaangay sini. Dapat tatagan natong sang importansya kag of course nang lang nibulig sang gobyerno kay usually sina ang ining mga kaangay nga may mga amo sini nga mapamatian sa miyembro sa pamilya may mga nervous breakdown mga pigado man kay 5AJ.
1: Yes, exacto gina ka kay 5 break kay may ara man kita gani mga kilala nga at siyempre ginauna ang pagkaon kaysa sa maintenance ang bulong kay 5 break. Pero wala ginapabayan ang amo sina makalaps abi sa kadlaw or lawig na duha kadlaw ah makapangita sang inugbakal sang bulong kon maprovidean man ka kay 5 break.
67: Oh, kag we hope no nga hindi ni masundan kag tagan tani ni San Juan sang importansya gid sang gobyerno ta makaangay sini nga mahatagan mablasan nga mga financial sang assistance sa K5AJ kundi masarangan kay usually amo gid resulta mo no ang bagi na ton hindi niya pinakauna nga tion nga may mga tabo nga kaangay sini damo kita na cover sini no ginikanan nga amo na naga antos ang ila Iloy ang ila sinya may no edad nila 84 anyos na 82 anyos pero amo pa gintangatan nila ka K5AJ no sa kamot man mismo sang ila sinya bata.
1: Yes, correct na ka K5AJ kagang dako pagid gani aton nga pagkatingala no mano nga ang gobyerno bala naton subong ka K5AJ wala sang layi o kung ordinansya nga ginpasar para sa kasubong sina ang mga tao ka K5AJ kasi kung kita maglantaw dapat kina sila tagaan na isang importansya.
67: Anong panumdumon lang subong kay Senado ganito ga green wall sila ang naisip na nilang ilang sing personal interest.
1: Kung sa bagay.
67: Kung may kani personal interest niya, hapos yun yung magdesisyon mo. No? Kung anong insakto ko nagkakaangay sa atong kasuguan. Kaling kay Tisubong niya, bulubantayan niya kay sa masunod sa 2028 election. Amo niya bulubantayan ka kay 5AJ. Duga agree pa sa ako ng manok mo daw ba? Kaya ano naman tabo na siya may banwas ang dingle? No? Sa may banwas ang dingle, doon may picture na sila sa tabo sa syudad sang Pasay mo. Kag sa may banwas ang dingle ka kay 5AJ. Ano tabo na siya may banwas ang dingle? Yeah.
1: Yes, may ara kita diragin pa sa picture kasi 5 break na natabo sa siyudad sa Pati.
67: Daw gabi, no? Daw din itong lugar sa balay nila, dos kwarto pa rin kay 5AJ?
1: Oo, kagay fabric.
67: Taban naman, baso ay ginikapangilaman ang ginikanan niya. Nakadugangan pa niya. Nagkapangidaron sa 84 anyos, 82 anyos ang Iloy. Di anong ekspektaron ta? Na mga masinig na ton na may mga edad-edad ni kagabi Jomaluyana. Kagaway ni kapreparado kagay 5 AJ sang imuon. No, sang ilasan ni nga bata. Kapamangkot kung pilas lang mag-ulutod.
1: Amo pa na kay fabric no ang aton pag ididuga nga paluap kung pila sila nga magulutod kag kun pila sila nga laki kag kun pila nga bayi kay fabric kag kun okay. Ikapela inisya nga bata kay five Enrico.
67: Oh, kag ati laban-laban na nagasuprene sang nervous breakdown makangay sa ning mga hilimuon abin no nga hindi stable ang ila sa paminsaron. Sa Iluanto naman sa Ibanua sang dingle, ano naman yung rason nga ginlabo sang bata kaya sang amay?
1: Samtang sa Banua naman sang dingli kaki fabric pila sa dughan ang naagom sang amay nga ginkilala kay Alias Erning 60 anyos samtang matapos nga ginlabo sini sang yaman kaugalingon nga bata nga ginkilala kay Alias Ed 47 anyos nga residente sang barangay Matangharon dingli. Natabo ini kaki fabric ang insidente nga ini Hunyo uno man no sang gabi 2025 sa interview naton kay Police Captain Alvin Salmon ay isang dingli Municipal Police Station kaki fabric nga nakainom ini ang magamay sang natabo ang insidente kag pasado alas 9 sang gabi gin kadtuan ini sang iya sininga tatay sa ang iyang bata kay tisiperate na ni sila kaki fabric Enrico sang balay mo.
67: Oh, pero
1: kay kanya-kanya ni sa balay nga balay. Ano kadtuan niya sininga nga bata kag nga may bitbit nga binangon kag gin labo niya ini ang iya una ang iyang bata kaki fabric kag maswerte nga wala maigo ang bata. So gilayo naman nga nagkuha sang binangon kay Five Enrico ining si Elias Ed nga bata sang biktima nga gilayo naman nga ginlabo sini ang yang amay kag naigo gid sa dughan kay Five Brick.
67: Oh, tiko musta subong ning amay? Okay. Kay Five J. Okay, dali lang, no? Daw ay kwan ba check base kay K5BJ kay daw ang bata gasulo daw. Mga reporter mangguruhi. K5BJ.
1: Kay K5Break.
67: Oh, go ahead.
1: Gilayon nga nakapalagyo kay K5Break ini no ang bata nga suspetsado kag kagina na da gilayon man siya nga nadakpan sang dingli municipal police sang dingli PNP ah. Dira man sa lugar kun sa din natabo ang ining pagpanglabo niya sa yanga. Amay kaki fabric.
67: So both silingon?
1: Sa karon, istable naman ang kondisyon sa siling amay sa Western Visayas Medical Center kaki 5 Enrico. Kaginahulat naman ang desisyon sa iyang mga kauturan, pamilya, sa iyang tatay kung ano yun ang mahimo na ila pag-aistoryahan, kung pag-pasakaan mula sa kaso. Ito ini, hindi man siling kuan kaki fabric, kaga wala man ini sang kaya-kaya ang mga pamilya nga magpiyansa kon magagasto bala sa hospital sing ila sining amay. So dako ang posibilidad suno kay Police Captain Salmon kung kay Fabric nga pag-aariglo na gid lamang ini nila kung kay Fabric Enrico.
67: Anong madalom sing rason kay Fabric EJL?
1: Daan ng heligot anon kay Fabric Enrico. So suno kay Police Captain Salmon wala madugay na kuno ini nga wala na gayang sindihan ay ang magamay.
67: Ano gani kadalom ang motibo kun nga ang una-una gilabo sang amay ang iya bata o galing kay may igo nagkuha man sang binangon ang iya bata at dito na igo nga sing amay. Ano gani kadalom nga pinatkanay ni magamayaw?
1: At sa sunod kay Police Captain Salmon kay Fabric ang pabati-bati ni istorya kasi ang ilang bala hindi man tuman kala ang kalayo ang antad bala.
67: Mm.
1: Kasi tungod niya nakatunghong man sang agwa di pataranta at ina medyo na impitoin ang amay kagin katuan ng bata kaya ang balay kagin labo ti siyempre may edad din na 60 anyos wala may igo ining bata kagti ang bata ya may ara pa sa line of 30s kag medyo ma pag sekwen ni kaki fabric ta di gilayon man nga kuha sa binangon kag ginbalusan labo ang amay ti igo sa dughan na.
67: Sige, salamat kaki 5BJ.
1: Sige, kay Kevin Rico, hindi nga balita nila dulong isin nyo sa Kalwan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ako si Kaki 5 EJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
67: Salamat kay Kaki 5 EJ Cordoba. Kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers na ito. May dahil nga hapon, si Ma'am Chirala Pating Branya na subuan gid. Kahit sindi masubo kay mag-amay malang galinaway. Tag dito sa pensyonal sang pasi, bata, pinatay man ginikanan niya. Kay Ma'am Dan sa Falalis sa may Santa Cruz, Arivalo. May dahil ging hapon, ang pamilya Falalis da. Kay Tita Indang, na may dahil ging hapon. Tita Indang, kay Sir RV Chris Caceres, kay Ma'am Maritalia Mitzelina, kag sumuman kay Ma'am Rosemary Agramo. Pagbalik tayo, gachero to report ng K5, Bakim Kaluyo. Anong nga dapat nga i-improve now sa Western Visayas para sa masunod siya nga palarong pambansa, dasun tuig sa ni. Kaya kita sa ikalima sa nga pwesto sa bago lang ginatapos nga palarong pambansa na giniwat dito sa may prosperidad sa may Agusan del Sur. Ini pagbalik nato makatapos sa pinaka-importante mga paibalo paliog standby.
73: FM, championing the lives of the Filipino.
66: Wow! May kumso!
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Lain gid man kung kana, tigulang kana.
5: Oh.
6: Tapos hubin pa imong pamatinan. Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
5: Uh-huh.
6: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
5: Mm-hmm.
6: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
5: Oh,
6: no?
5: Oh,
6: o ang tail ends ang DNA causing mutations.
5: Mm.
6: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
73: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
73: DTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini. Kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
73: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
5: kag Mighty C. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol. Ha? hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP.
5: Mm-hmm.
6: Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang.
5: Mm-hmm.
6: No? Hindi ka magkatumor.
5: Uh-huh.
6: Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day.
5: Mm.
6: Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine, ha? 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
73: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
73: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
73: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
73: Yung may D3.
0: Mga butika.

0: Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabagat
3: sa mga butika.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500
4: garantisado
5: epektibo
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauhan?
4: Masi may diabetes ka na?
5: TDX 500 na?
4: Ang TDX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar?
4: TDX 500
5: garantisado
4: TDX 500
1: TDX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TDX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
7: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutri Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo.

0: astapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Kasakit ang tiyan?
5: Max4 Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max4 Biotics!
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4 Biotics!
6: Kadaragsa nga punggot!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang nga panit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Gala o magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
7: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas gin pabasko kag mas gin panami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag eye care gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang eye care gold, kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalad Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Pabalik pa K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
0: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
14: Kaisa Rabi Chris Caceres may dayad gin nga hapon. Alas 5:12 sa aton sining pagpangalagad. Subong at tiyempo bawal gi magmasakit ha. Pabas ko ron tag aton sining immune system maginom kita sang The Power Trio, ang Clinica Detex 500 the superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag subo

0: Vitamin D3 Biode Antiviral kag Antibacterial Specialist. Alas 5:13 sa ato siya pagpakalagad, ining oras sa loong sa isang Star NutriMeats. Dilang sarap, sustan sarap.
1: This time check is brought to you by Star NutriMeats. Dilang sarap, sustan sarap.
2: El Castigador.
0: This time, mag-check na ito report. Yung K5, Hakim Kaluyo. Anong madapat nga improbar na no, sa katon sa nga delegasyon from West Western Visayas sa masunod sa nga palarong pambansa no, dito pagayawato ni sa may Quezon City, sa may National Capital Region. Kaya subong yari kita sa ikalima sa nga puesto sa bagulog na tapos nga palarong pambansa. Kung ipanggin na ito last year, nga na kita sa ikaduwa sa nga puesto. Ano may aragman sa nga disbintaha tungod nga nagbulag na ang Negros Occidental, ang Bacolod City sa ito. Kaya sa ligay nga palaro, upod pa na ito ang Negros Occidental kaga ang Bacolod City. Pero subong Negros Island Region na sila. Para sa Kempong Report, upod sa K5, Hakim Kaluyo.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Sige, alang-alapas ka K5, Kim. Ang report ng K5 Kim Kaluyo na dulong sa inyo sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar kag sa mga butika na malapit sa inyo sa ni nga lugar. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang tanan mga klinika products para mangin maayo kabapabaskog ang inyo sa nga immune system batok sa mga nagkalain sa nga mga balatia. Kakiklive Kim, standby!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
0: Okay, dalang kayo doon lang signal ka K5 Kim. Aga burot ang signal ka K5 Kim sa area. Kita na isang maayo signal ka K5 Kim. Para may baluan ta kung di naman dapat nga improbar na no, sa Western Visayas, ano tutukan nila ang dance sport, ang mga ball games, kay iti sa nagligad, bisan sa basketball, secondary boys, na no, nangin silver medalist kita, no, na pierde kita last time dito sa Davao. No, pero subong ang nagkampyon no, sa basketball, secondary boys, from southern Luzon, no? Kung ng Calabarzon area, no? Ang region 4A, ang may nag-kampyon, no? Na agaw nila ang kampyonato batok sa taga Davao region.
2: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Okay, na plus na ng K5 game, no? Para nga makuha kita ito ang emo sa nga report. Kay kanugol na karon ko nag-aburot ang signal. Balikada, K5 ba, Kim?
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: Ang pagpasalamat.
0: Okay, lang. K5, Kim, plus sarabi ka mo. O, di ka mo nga area, man.
3: K5, Rick.
0: Okay, go ahead.
3: Ako, no, ang naging pagpasalamat sa Department of Education o kon Intepid Region 6, no, sa retanan nga naging delegado natin o kon mga athletes ba nga nag-represent sa Western Visayas sa Bagog Damang, no, nagtakop nga palarong pambansa 2026 hosted by Agusan del Sur, no. According pa rin kay Mr. Hernani Escoriar Jr., despite the fact, no, nga nag-uloos-os kita gamay, kumbaga in terms of ranking from consistent number 2 and usually 2 or 3 lang ang ranking natin. Subong rank 5 kita, but wala no gina-discredit kag ginapasalamatan gid no tanan nga mga efforts sa aton diri nga mga atleta, no. Kay actually akon makita naton ang medal standing ang abansihan na gid lamang kaki 5 rank sa tawag na no sa naka number 3 and 4 which is ang Davao region kag ang Central Visayas no tag isa lang bla or duha ka gold ka K5 break despite nga ti kon basihan mas damo kita medalya o galing abanse lang sila sang isa kon duha ka gold medal ka K5 break and accordingly magapatigayon man no sang post assessment ang Department of Education included rin ng sports committee sang nasambit ya talatapan kun istoryahan ang mga areas for improvement. Actually, nakita nila sa bahin, no, sa National Capital Region, nangin dako nga advantage kahit since usually gin Manabi ang in terms of gymnastics, sila na darang nagapanguna in terms of paghakot ya sa mga bulawan ya mga medalya kaki 5 break. Kag subong naman yang tuig nakita nila nga nakapataas kumbaga sang ranking man sang Davao Region amo ang sa patagya sang dance sports kaki 5 Enrico, diba alam man naton dari sa Western Visayas medyo limited kita in terms of training or facilities for gymnastics bala kaki 5 Rick dodola ka alam man gani kita gadya makabati nga may mga areas gidabi or kumbaga may mga facilities ang nagakater for para bala mag-training no sa mga kabataan ukon mga atleta na doon actually amo man na before ang ginahingyo man no sa Department of Education ukon Schools Division Office sa Iloilo sa aton siring provincial government kag tidriman sa aton siring city government kun amo ni no mahatagan man bala sa avenue kag matutukan no ang mga areas or mga sports nga ti medyo somehow nagapangibabaw no ang iba niya mga rehiyon ka K5 Enrico pero in terms of athletics consistent in terms of the mga medalya nga nakuha sa aton sini nga mga atleta ka K5 pare kay ti madumduman nga mayara gani sa atleta from Quinto Distrito ining si Super Tikya abala ka K5 break nga nakakuha pagani no sang apat ka medalya sa athletics ka K5 Rick no so far nakita nila kung ma-assess man naton in terms of ball games naton kung mga team sports sa K5 Rick medyo na hulhulog man gid kita subo nga tuig pero amo na gani ang baldiri sa Department of Education nga bilog ang bola tinibi tawag na no nakitaan man naton nga kung siguro kung ari pa ang Negros Occidental kag Bacolod sa ton naka-remain kita kumbaga o kung na-retain na to, no? Ang 2 or 3 na spot kay 5 break sa palarong pambansa.
0: Oh, so dalawa na bad kung ang upod pa natin ang Bacolod kag Negros Occidental yara kita siguro sa ikatatlong pwesto kay 5 game now. Kaya ikaw lang tawag natin ang abansi sa Region 4A sa aton is 15 gold medals, no? 30 kita ang kalabarson is 55, no? So, 25 gid. So, dumabudlayan ko na labuton kay so parang in IR hindi pa kinaton mabal nga ang naka contribute na time sa ilang sa gold medal is from Bacolod City kag Negros Occidental kay upod nila subong ang Negros Oriental pero bisan yes. Paano palabawan naton ang Region 11 ang Davao Region kay 33 lang gid ang gold nila tatlo lang gid ang diferensya kay 5 game.
3: Amo gid kay K5 Rick no ti so far sa mga nagdidigat ko nga mga tinuwek may mga gold medals kita for dance sport and majority do mga na record no sang mga athletes from Davao sang Bacolod City kay K5 Rick sang nagligat nga tuig kasi since of the night pa no ang ining Bacolod diriya sa bahin sa Western Visayas pero maybe amo na no kun nagatinguha kita diri sa training nagabaka-baka man ang ining mga iban nga mga regions considering pagid no nga in terms of facilities especially sa Luzon area bastante sila dito no kag mga coaches pagid wala no kag mga trainers nga naga-train sa mga national sporting event sa mga professional sporting events sa amo na nga mga sports K5 Rick ang ti ara unay kumbaga sa ila no kag in terms of the conditioning in terms of the financial support kumbaga bastante ka K5 Enrico pero ti makitan man ato no nga there is Iloilo province and other parts of Western Visayas pinagatinguha man no ang mga lokal nga panguluhan no kag local government units nga mahatag man no ang iban nga mga kinanglanon sa mga allowances in terms of trainings ka K5 Enrico pero ang magani nila lang better luck next time kun subong na hulog-hulog gamay maybe makita nila sang more mahimuan nila sang pagi nga at least mamatamat pagid hone ang mga lower years bala subong nga mangin mambal naton bala nga mangin skill pool kag mapakita no ang ila dre yung sportsmanship kag ila man nga skills no sa patag sang sports ka K5 Enrico gin pamangkot man naton dre based sa ilang experience sa nangin hosting sang Agusan del Sur so far ambal dre ni Mr. Escolar the Regional Information Officer sang Department of Education nga ti superb kumbaga ting first time nila ba na ma-experience, no? Nga mo na nga accommodation, manamo sa mga libre dito, even sa mga malls nila kay Fabri, kung delegate ikaw, may mga discounts, certain discounts, no? Kag may mga libre nga mga services, ang ilang mga kwarto, sa kung sang una, gareklamo mga atleta nga tamahan kay Inet, so buong naman niya gareklamo kabataan, tamahan ko ng kalamig kay Fabri, kasi siyempre, do na maguhan mo na sila kumbaga, no? Sa nangin accommodation compared, no? Sa mga previous hosting sang palarong pambansa. Pero muna, no, bisan mag-ulang yan natapos ang palarong pambansa, there will be strategies naman, no, nga pag-aistoryahan ang aton sinino nga Western Visayas Department of Education agud niya nga ma-improve kag ma-attain ato na aton sininga goal nga sang nagliga, as I've mentioned, siyempre ang ginagol ginapermi sang number one. Pero kung nakita natin subo, no, do medyo bulubudlay pagaway ang bulubong buon ang ining National Capital Region, even ang Calabarzon, kag considering nga next year, no, sa ila ang home court advantage kumbaga sa NCR kay dito, no, sa Quezon City, ika-host naman, no, ang masunod nga nasambit nung sporting event kay Fabric.
0: Sige, salamat kay K5 Kim.
3: Report gikan sa DepEd Region 6, support kay K5 Makoy, SP Haumalay. Ako naman si K5 Kim, Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador!
0: May mga factor bang kaysa kay base ko ng mga nag-meet ng mga player, no? Nag-graduate na, no? Kagpanibagong mga player. Pero overall, mayong performance man sa ato sa ning delegado, sa bago lagi natapos sining palarong pambansa. Ang NCR man budlay manabunggoon kay mga player dat nila kalabanan sa na pinanguha man si Balsa nga probinsya mo nga sa palibot sa pungsod Pilipinas aton. Pero tay bisan paano may mga event gyapon kita, no, nga nagpangibabaw kita. No, it's a pride, no, from the Western Visayas nga magbutang man sa ikalima nga pwesto. Actually daw hindi pa kita mahulog kung sa mga palaro, no, sa top 5 ah. Gabato man ang taga-Western Visayas. Kagayo, paka-adjust na kita kahit why na ang Negros sa Occidental kag ang Bacolod City mga kakifa.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Aisha Ahmad, may rayad gid nga hapon o todra subong sa may Kuwait. Standby na ka mo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio Afternoon News. Mga moy, kamo karon manibin, maligo, gamit kita Detex Beauty Sopa para mahamis, maputi ang atos nga panit, kag iwas kita sa mga skin diseases. Kagamit man kita sa nga Clinica Dio Fresh, sa ato mga kilikili, pa rin kita manimaho balhas, hindi kita manimaho bayabas. Kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang, sa bilog sa nga puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya nga President kag CEO Doc Ramiluy. Sa amo siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amo siya nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad ang inyo kag K5. Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Kumso!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.31. Ini nga oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa!
6: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio afternoon newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Iloilo. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes ng adlaw, Hunyo 2, 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo mga tagbalita, ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
7: Kag ako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Kagkaroon ang hatun sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagkaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, amay ginlabo sang yabata sa banwasang dingle.
7: Super tikya, mainit nga ginabi-abi matapos makakuha sa madamo nga bulawan nga medalya sa palarong pambansa 2026.
5: Suspek nagtiro patay sa helper sa isdaan sa banwa sa Miyagaw, pasakaan sang kaso subong adlaw.
7: Department of Agriculture Region 6 naglibot sa mga merkado sa pag-monitor sa compliance ang 50 pesos nga price cap sa imported rice.
5: Sa balita nasyonal, Senador Jinggoy Estrada nakadetain na sa Payatas, Quezon City Jail.
7: Arraignment sa kaso ng Senator Jinggoy Estrada kag anay DPWH Secretary Manuel Bunoan ginreset sa Hunyo 4 bangod sa nakapending nila nga motion.
5: Sa balita international, Iran posible untaton ang ceasefire talks sa US kon padayunon ang pagpangatake sang Israel sa Beirut, Lebanon.
7: Sa Balitang Sports, Hall of Fame basketball coach Rick Adelman napatay sa edad nga 79.
5: Sa Balita Entertainment, ex-PB housemate Rita Gaviola kag iya sa nga non-showbiz fiancé ginkasal na. Alas 5:34 na batian ang aton sa mga headlines kag karon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
6: Balitang lokal.
5: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inusang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Pila sa dughan na naagom sang amay nga ginkilala kay alias Erning 60 anyos matapos inlabo sa iya malang bata nga ginkilala kay alias Ed 37 anyos lunsay residente sang barangay Matangaron sa may banwa sang Dingle Iloilo. Suno kay Police Captain Alwin Salmon ang OIC sang Dingle Municipal Police Station nga lunsay nakainom ang mag-amay sa natabo ang insidente pasado alas 9 kagabi Hunyo 1. Dugang pa ni Salmon unang ginggubat ni Erning na may bitbit nga binangon ang iya bata sa balay sini kaginlabo apang maswerteng wala maigo. Gilayon nga nagkuha man sa binangon si Ed kag nagbalos labo si amay kag naigo siya dughan. Gilayon nga nalagyong suspect matapos ang insidente dala ang binangon. Naibluan madugay na wala nag-inchindihanay ang mag-amay. Samtang nadakpa naman ang suspect sa mga pulis kainas ang aga kag preso na karoon sa Dingli Municipal Police Station. Padayon man niya ginabulong sa ospital sa syudad sang Iloilo ang amay kagera na sa maayo nga kondisyon.
7: Ginsug-alaw nga kaangay sang baganihan sa mga opisyal kag pumuluyo sa banwa sang Concepcion si Trixie Ann Arellano o kun mas kilala bilang Super Tikya matapos maghakot sang medalya sa natapos nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Mainit nga ginabi-abi sa mga taga Concepcion si Super Tikya samtang nagahiwat sang caravan sa bugos nga banwa sang Concepcion Subo nga adlaw. Sa iya pag-abot gilayon siya nag courtesy call sa opisina sang alcaldes sang Concepcion. Nahibaluan nga si Super Tikya ang most bemedaled athlete sang Western Visayas kun sa diin nakakuha siya sang apat ka gold medal sa 100 meter dash, 200 meter dash, 400 meter dash kag 4x100 meter relay sa elementary girls category. Kabahin man sa iya sa elementary girls relay team na nakakuha sa 7 ka gold medals para sa Region 6 kag nahimo sa bag-o nga records sa palarong pambansa.
5: Sa piyak nga bahin, pasakada subong nga kaso ang suspect nga si alias Apa. Ang nagtiro patay kay alias Alvin, 26 anyos nga helper sa isdaan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miyag-Aw Municipal Police Station, nga kaso ng murder kay pasaka batok sa suspect. Dugang pa ni Lau nga napaidalom naman sa paraffin test ang suspect, kaginahulat na lang ang resulta. Samtang na-autopsy naman ang bangkay sa bitima nga posible magagwa ang resulta, subong man nga adlaw. Suno pa kay Lau nga karon sa hapon o kung subong nga hapon nga gawon nila file ang kaso ng murder, batok sa suspect nga sa karon preso sa Miyag-Aw Municipal Police Station.
7: Sa dugang nga balita lokal, nagpadulong sa mga merkado publiko ang Department of Agriculture Region 6 sa pag-monitor sa mga nagasugod nga 50 pesos price cap sa imported rice. Lakip sa ginbisita sang talatapan sa pagpanguna ni Regional Executive Director Dennis Arpia, amo ang Lapas Market kag Harong Market. Iniagud mapasigurong epekto sang pulisa kag agud mas mahangpan pa ang paghulag sang presyo sang bugas sa merkado. Nagsugod ang monitoring sa Mayo 13 tuig 2026 bilang pagsunod sa Executive Order number 118. Lakip sa mga penalidad sa mga nagalapas sa price cap amo ang pagkapreso sang isa tubtub 7 o kon pulo ka tuig, multa humalin 5,000 pesos mahimo man ang temporaryo o kon permanente nga pagsira sang mga establishmento.
5: Samtang patay ang mag-asawa sa gibunok at gilabo sa ilang uguling na bata sa barangay Himumwa, Agahon, Pasig City, Hunyo 1 sang gabi. Ang mag-asawa ng mga biktima ging kilala kanday Oscar Espina, 84 anyos, kag Dolores Espina, 82 anyos, kalunsay residente sa nasambit ng lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang Chief of Police ang Pasig City na natabo ang insidente. Pasado alas 9 sang gabi, kag nakabaton sila sang report, pasado alas 10 na sang gabi, Hunyo 1 tuig 2026. Ang suspect ging kilala kay alias Milier, 46 anyos. Suno kay Magbanwa wala nakainom sang bulong sang iya maintenance kag kulang sa tulog. Ang nasambit nga suspect nga may ginasopler nga balatian. Dugang pa ni Magbanwa nga dako ang posibilidad nga ginabot sa malaing papinsaron ang suspect. giningaga padala sa ospital sa syudad sang Pasay ang mag-asawa apang gibawian gid sang kabuhi ang mga ini. Nadakpan man gilayon sa kapulisan ang suspect nga gindala sa Western Visayas Medical Center sa distrito sang Madurayao para sa nagakaigo nga pag-atipan. Ginahulat na lang desisyon sa ibang mga bata sa mga biktima. Samtang kaso nga parisay nga file sang pulis pananglitan nga desidido nga magpasaka sang kaso ang ibang mga utol sang suspect batok sa iya.
7: Dako ang pagpasalamat sang Department of Education Region 6 sa masobra 1,000 nga delegasyon sang Western Visayas nga nagpakita sang skills kag sportsmanship sa palarong pambansa 2026 nga ginhiwat sa Agusan del Sur sang Damlaglang. Suno kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang nasambit nga Talatapan, nakit-an sining ang nangin dedikasyon sang masobra sa 600 ka mga atleta agud makadala sang medalya kag maayo nga eksperyensya sa nasambit nga sporting event. Ang paniya, ila man ginapasalamatan ang mga ginikanan sa mga atleta, local government units, kagiban pa nga stakeholders. Sa piyak sang pagnubo sang ranking sang rehiyon nga naghalin sa consistent number 2 o country sa mga nagligad nga tuig, nagapati ini nga bilog ang bola, kagamay gid lamang ang nangin advances sang ginasundan sa ranking. Madumduman nga nagtakop ang sporting event, rank 1 ang National Capital Region o kon NCR nga may 91 gold medals, rank 2 naman ang Region 4A nga mayara sang 55 gold medals, rank 3 ang Region 11 nga mayara sang 34 gold medals, rank 4 naman ang Region 7 nga mayara sang 32 medals, kag rank ang naman ang Region 6 nga mayara sang 31 gold medals.
5: Alas 5:40 nabatian magdetalye sa balita lokal kag karon sa ilawan nato magdetalye sa balita nasyonal.
0: Balita nasyonal.
1: Balita nasyonal.
5: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang MyTC. Kung gusto niyo mangin healthy, ilom kamong sang MyTC. Nakadetain na karon sa Quezon City Jail sa Payata si Senador Jinggoy Estrada. Matapos ginmando sa Sandigan Bayan 5th Division ang pag-aristo sa iya sa kaso nga plunder nga non-bailable offense. Voluntaryo nagsungka sa mga otoridad si Estrada gikan sa Senado. Apisag na panindugan niya nga wala siya sa kilabdanan sa ginaaligar anomalya sa flood control project. Matapos ginbasan sang Miranda Rights ng biya Senado ang convoy sang Senador mga alas 3 kapon sa kapon padulong sa headquarters sang Philippine National Police sa Camp Crami sa Quezon City. Nagabot ang grupo sa Camp Crami alas 4:18 sang hapon para sa booking process. Gilayon naman yung gidala ang Senador sa Sandigan Bayan 5th Division nga mo nag-issue sang warrant of arrest batok siya nga kaso nga plunder para sa nagakaigo nga disposisyon. Alas 8:07 sang gabi, nagabot ang convoy nga nagadala kay Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas.
7: Sa duga nga balita national, gin-reset sang Sandigan Bayan ang arraignment sa kaso nga graft nanday Senator Jinggoy Estrada kag anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan nga natalana kuntani subo nga hapon. Inibangod sa pending motions nga gin-file sa Sandigan Bayan. Sa iya nga motion, ginhingyo ni Bonoan nga ipaidalom siya sa hospital arrest samtang ginapamatian ang iya kaso nga graft kag plunder angot sa flood control anomalies. Suno sa PNP CIDG Medical Team, mayaras ang balatian nga high blood pressure kag diabetes si Bonoan. Gin-reset sa Sandigan Bayan ang arraignment sa Webes, Hunyo 4.
5: Alas 5:42, nabatian ang madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa iluan natin madetalye sa balita international.
0: Balita international.
1: International.
5: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyosang Clinica Detect sa Beauty Sopa para sa mahamis. Maputi singa panit, gamit kita sa Clinica Detect sa Beauty Soap sa ato siya pagpaligo, padibin, kag subuman sa aton sining mga panit. Nagpanda mang Iran nga posible mapiktuhan ang nagapadayon nga kasugdanan sa peace talk nila kasang Estados Unidos kung magapadayon ng mga pag-atake sang Israel sa Beirut, Lebanon sa tunga sa nagalala nga tensyon sa riyon. Suno kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasugtanan sa Washington naglakip sang ceasefire on all fronts including in Lebanon kag ang bisan anong paglapas sa isang lugar mahimo magresulta sa pagkadula sang bugos nga kasugtanan. samtang nagpahayag si US President Donald Trump nga padayon ang iyang pagpakig-istorya sa duha ka mga kampo, lakip na kay Netanyahu kag sa mga representante may kamtanan sa Hezbollah. Sa iya social media post, gimpahayag ni Trump nga wala sang trupang ipadala sa Beirut bangod ang nagpadayon nga kasugtanan ng unta to na ang inaway, kabaylo ang pag-untat sa Israel sa pagpamumba sa Lebanon. Ginkumpirma naman ni Netanyahu nga nakaistorya niya si Trump apang ipabutyag niya nga magpadayon ang Israel sa ila operasyon batok sa Hezbollah kon magpadayon man ang militante nga grupo sa pag-atake sa mga sibilyan sang Israel.
7: Sa dugang nga balita international, nag-anunsyo ang Lebanon sang partial ceasefire sa tunga sang Hezbollah kag Israel agud mangindalan para sa limitado nga pagpang-atake tugas sang konflikto nga nagpatay na sang linibo ka mga tawo kag nagpang-singkal sang giyera sa tunga sang US, Israel kag Iran. Suno sa embassy sang Lebanon sa Amerika, ang kasugtanan hindi magatapos sa inaway sa nasambit nga pungsod apang nagapanawagan ini sa Israel nga likawan ang pag-strike sa Beirut kag ila mga syudad nga kontrolado sang Hezbollah samtang magauntat man ini sa pag-atake sa Israel. Sa piyak sini, padayon ang pagpang-atake sa southern Lebanon sang Lunes sang gabi kun sa diin ginpahayag sang Israeli military nga na-intercept nila ang duha ka projectiles nga naghalin sa Lebanon padulong sa northern Israel.
5: Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo na itong mga detalye sa balita sa Patag sang Sports.
0: Balita Sports. Sports.
5: Ang balita sa Patag sang Sports nga dulong sa isang klinika Deo Fresh. Para protektado kita 48 oras agen sa atong body odor. Kag di man maho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa atong sering mga kili-kili. Gin-anunsyo sang National Basketball Coaches Association ang pagtaliwan ni Rick Adelman sa edad ng 39 anyos. Si Adelman ang isang ka-Basketball Hall of Fame inducting ang naghampang sang pito ka NBA season antes nangin isang ka-all-time winning guest coach. Nagdaugo ini isang 1,042 games bilang NBA coach kag ikapulo sa may pinakmadamo sa league history. Nanging coach ini isang Portland Trail Blazers kung saan ang gindala sa niyang team sa makaduwa kabeses sa NBA Finals. Kadangin head coach man sang Sacramento, Houston, Minnesota kag Golden State. Si Adelman ang gampang sa NBA umpisa sang tuig 1969, top 1935 bilang point guard sa lima kamanagkalain nga team. Wala pag ipagwa kuno gitunaan sang iya kamatayon. Alas 5:46 na batayan ang madetalye sa balita sa Patag sang Sports. Kakaroon sa ilo ato madetalye sa balita sa Patag sang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
7: Ginkasal na ang former Pinoy Big Brother housemate nga si Rita Gaviola sa iyan non-showbiz partner nga si Jeric Ong. Ginpakigbahin ni Rita sa Facebook ang same day edit video sang ila kasal nga ginhiwat sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd sa Quezon City. Matandaan nga ginanunsyo ni Rita ang ila engagement sang Oktubre 30, tuig 2023. Madamos ang netizens ang naghatag sang mensahe sa ila espesyal nga adlaw.
5: Mayong hapon kay Ma'am Susan Siscar dala sa may Lebanon kag sumuman kay Ma'am Augusto 5 sa may Kuwait kay Sir JC James Garvillas sa Selfa Bachoyan. Mayaday at gingapon sa tanan ka monitor sa ato sa mga pagbalita. Kag amayad to mga K5 ang kapukusan niya pagbalita naging dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hunyo 2, 2026.
7: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami, ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
7: Kaga ko naman si ka K5, Kasya Marie Catalunya Hanaysay.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ang himpilan na
4: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: E3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
11: Mga buti ka.
12: Para sa matilo nga dugo,
13: DTX-500.
12: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX-500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX-500.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
14: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
2: DTX 500!
3: Masalikan! DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa akin, oh. Wala gitko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
5: mabaka mga butika.

0: drink responsibly. iCare Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics. My Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
4: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
0: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
10: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: mga hostage ng ospital dahil hindi makabayad.
1: Inaaman ko si Alan Peter Caetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka.
2: Impunity ito, sunod-sunod ang paglabag mula nung May 11, mula nung pagpupuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules.
3: For the first time in my 14 years in this institution, nangyari ito na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer.
4: Another day, another no-show. Kaya naman ang Senate Minority pinabababa na sa pwesto si SP Alan Peter Caetano.
5: Naho-hostage na raw ang trabaho ng Senado at ayon sa ating mga informant, ang SP ang may pakana mismo.
6: Si Senador Jinggoy Estrada naman dinala na sa kulungan, tila together again ang peg nila ni former Senator Revilla sa Piitan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Magpakita daw siya kung matapang. Senate President Alan Peter Caetano pinagre-resign na ng minorya. Hindi pagsipot ng majority bloc sa plenary session, dinepensa naman ng SP. Minority Senator sinaharangan umano ang Blue Ribbon Committee. Umano'y 18 ex-Marines hindi na raw haharap sa Senado. Imbitasyon ng Blue Ribbon Committee, binawi raw. Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, humarap na sa Sandigan Bayan. Arraignment sa kasong Graff, ipinagpaliban. 9 Lives No More, Congress Miao Kiko Barsaga, inireklamo na rin ng NBI. Expulsion sa Kamara, kasunod na kaya. At it's confirmed, Taylor Swift kasama sa soundtrack ng Toy Story 5.

0: kung may walkout ang Senate minority, no show naman sa sesyon ang mayorya. Ayon sa informants ng Bilyonaryo News Channel, utos daw ito mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman pinagbibitiw na siya sa pwesto ng minorya. Yan ang agenda reporting Hannity, nagulat ang live mula sa Senado. Hana, ano pa ang mga kaganapan dyan?
1: Na kawalan ng respeto sa institusyon at sa taong bayan at abandonment of responsibility na raw ang ginagawa ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya humantong na ang panawagan ng Senate Minority na bumaba na siya sa pwesto. Nilabag daw ni SP Alan ang Senate Rules at hindi man lang kinonsulta ang mga miyembro nito kaugnay ng postponement ng sesyon. Patunay daw ang mga yan para sa Senate Minority na hindi na raw kayang gampanan pa ni SP Alan ang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka.
3: Impunity ito, sunod-sunod ang paglapat mula noong May 11, mula noong pagpupuo ng mga komite, mula noong kami nag-walkout dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules.
4: Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito.
5: For the first time in my 14 years at this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer.
1: Umaapela rin ang minorya sa majority members na pumasok na bukas, lalo na kung mahal pa raw nila ang Senado bilang institusyon. Corina, day 2 na ito ng hindi pagsipot ng Senate Majority dahil ayon sa informant ng BNC, kahapon pa raw ay ayaw na pala ni SP Alan na sumipot ang mayorya

0: ideklarang quorum, samantalang kumpleto naman ang 11-member Senate Minority Bloc. Kasunod yan ng pag-aresto at pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos ang warrant ng Sandigan Bayan sa isa na namang kasong plunder. Spotted pa sina SP Alan na sinamahan si Estrada. Naroon din sina Senador Aimee Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Sa kabila ng pagiging no-show sa sesyon, hinamo ni SP Alan sa isang Facebook post ang Senate Minority na makiisa raw sa paninindigan sa independence ng Senado. Hindi naman pabor dito ang minority members.
1: Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanila? So kami magtrabaho lang. Siguro sila ay nalang magtrabaho. Then it's up to them. So inoostis na kami. Tapos pinatempa kami ng aircon. Pinatempa kami ng wifi.
2: Definitely my violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority.
0: Sabi naman ni Marcoleta, tila pagmamaliit daw ang naramdaman niya kahapon nang dumating ang PNP-CIDG para arestuhin si Estrada. Hindi raw nakiisa sa pagprotesta ang Senate Minority nang mamataang may mainit na palitan ng salita sa pagitan ni na SP Alan at DLG Secretary John Vicremulla.
3: We're just asking you to walk out. Let's walk. You arrest him here. It's a word. You can arrest
4: sir.
3: Right now.
4: Sir!
3: You can
4: arrest him. Sir! Sir, I'm simply asking you. Sir, this is the last person you have in custody.
3: Not for me. No, I did not. That's not for me.
0: Buwelta ni Senator Ping Lacson. Malaki raw dapat ang pasasalamat na hindi biniguwasan ni Remulla si Cayetano dahil sa inasal umano ng SP. Hindi rin daw sagot ang dereliction of duty sa mga nangyayari ngayon sa Senado dahil para itong pang-hostage sa legislative work. Corina, pinasinungalingan din agad ng Senate Minority na walang katotohanan yung mga hinaharang daw na investigasyon o kung anumang committee chairmanship, kaya nga dapat daw isalang ang lahat ng debate sa Senate Plenary. Yan ay matapos iakusa nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaya hindi raw sila sumipot sa Senate session ay isang factor ang pagtuloy o nakaambang pagtuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay sa June 4 kung saan inaasahang mag-resume ang flood control scandal investigation sa Senado. At sinabi rin ng minorya na hindi raw totoong kinausap nila itong si Senator Jinggoy Estrada na iwan ang majority kapalit ng pagbabasura ng kanyang kasong plunder na una nang inilantad ng senador bago siya sumuko sa mga otoridad kahapon. Last day na ng sesyon bukas bago ang Senate adjournment ng Kongreso. Corina.
5: So Hana, may pahayag na ba si SP Cayetano sa panawagan na siya'y bumitiw sa tungkulin mula sa minority bloc?
0: Corina, medyo kakatapos lang nung Facebook Live ni SP Alan para nga i-address itong mga tanong ng Senate Media. Isa doon sa mga una niyang sinabi nang malaman itong call ng Senate Minority para siya ay mag-resign ay kahit daw ba isang oras ay binigyan siya ng chance ng Senate Minority bilang SP. And after all, willing naman daw siyang umalis basta raw makita ang 13 na numbers ng minorya para sa palit liderato. Corina.
5: So sa numero pa rin tayo babagsak, ano? Okay, maraming salamat. Hana T, nag-uulat live mula sa Senado.
6: Kumarap si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ngayong araw para sa arraignment ng kanyang kasong graft. Dumating din si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang update dyan?
7: Hinki na uwi sa pagpapaliba ng arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong hindi maghain ng plea sa Sandigan Bayan 2nd Division ngayong araw kaugnay nga sa kasong graft na kinakaharap ng dalawa patungkol sa flood control scandal kung saan nga tumanggap umano na hindi bababa sa 573 million pesos si Estrada na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH taong 2025 panahon kung kailan nagsilbing kalihim itong si Bonoan.

0: Pasado alauna, imedya dapat ng hapon magsisimula itong arraignment ngayong araw, ano, yung pagbabasa ng sakdal para kina Estrada at maging kay Bonoan na dumating sa Sandigan Bayan ng naka-wheelchair mula sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City, kung saan ito nagpalipas ng gabi. June 4, Webes na, nakatakda ang arraignment ni na Estrada at Bonoan para sa kasong graft. Ayon sa kampo ni Estrada, nais daw muna nilang maresolba ang mga mosyon na inihain nila sa korte kaugnay sa mga kasong kinaharap ng senador. Kabilang na nga rito ang mosyon para ibasura ang mga naturang kaso, suspindihin muna ang mga gagawing pagdinig at muling imbestigahan ang mga akusasyon laban kay Estrada. Paliwanag naman ng prosekusyon sa korte, hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng mga naturang mosyon kaya hindi pa nila ito nasasagot. Magmomosyon din bukas ang kampo ni Estrada na payagan sana ang senador na dumalo sa mga susunod na arraignment at pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Paliwanag ng kampo ni Estrada, ihahain nila ito para hindi anya mahirapan ang senador na dumalo pa rin sa kanyang Senate duties. Ayon naman kay Sandigan Bayan 2nd Division Associate Justice at Chairperson Geraldine Ekong, pwede naman anya itong gawin alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema. Pero kinakailangan munang maaprubahan ang mosyong ihahain ni Estrada. Bukod pa rito, hihiling din anya ang kampo ni Estrada sa Senado na pagbigyan siya na dumalo rin sa mga Senate duties niya sa pamamagitan din ng video conferencing. Kasama ang dumating ni Estrada sa Sandigan Bayan ng mga opisyal ng BJMP at ang kanyang mga kamag-anak. Si Bonoan naman dumating sa anti-graft court kasama ang mga opisyal ng CIDG. Tulad ni Estrada, naghain din ng mosyon ang kampo ni Bonoan para naman payagan ang dating kalihim na sumailalim sa hospital arrest. Kinumpirma rin ito ng Sandigan Bayan 5th Division na may hawak ng kasong plunder ni Bonoan na kaugnay pa rin sa flood control scandal. Agad din namang umalis si Bonoan matapos aprubahan ng korte ang hiling na ipagpaliban na muna ang arraignment ngayong araw. Ayon kay Attorney Edward Ong na legal counsel ni Bonoan, nananatiling mataas ang blood pressure ng kanyang kliyente at sa katunayan ay makailang beses tinignan ng Sandigan Bayan medical staff ang blood pressure ni Bonoan habang nasa loob ng courtroom kung saan umabot ito ng 160/90. Nais naman ng PNP CIDG personnel na matignan na ng cardiologist si Bonoan para din anya masiguro na wala itong cardiovascular issue. Alas 4:30 ng hapon, nakabalik si Bonoan sa PNP General Hospital at na-endorse na rin anya ito sa male medical ward for medical monitoring and care, ayon yan sa PNP. Pinky, medyo maraming nga nangyari dito sa Sandigan Bayan ngayong araw, ano, kaugnay nga itong arraignment ni na Estrada at Bonoan. At sa katunayan, during the proceedings, ano, or the arraignment, tila hindi pa nagkasundo si Estrada at ang kanyang legal counsel noong una kung tutuloy ba sila sa supposed arraignment today. Kasi sa kalagitnaan ng pagdinig ay nagtaas ng kamay si Senator Jinggoy at naghain ng personal appeal na willing na daw siyang maghain ng kanyang plea. Kaya medyo naguluhan din itong korte, ano, at ito yung nag-prompt kay Associate Justice Ekong na sabihan itong legal counsel ni Estrada na mag-usap muna sila para makapag-decide kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari ngayong araw. At ayun nga, na pag-desisyon na nila na hilingin na muna yung pagpapaliban ng arraignment at gawin na lamang ito ngayong Webes, June 4. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Pinky.
1: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
2: Sinigundahan ng Malacanang ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na inaresto at hindi sumuko si Senador Jinggoy Estrada. Apektado na rin daw ang serbisyo ng gobyerno dahil sa mga nangyayari sa Senado. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Inaresto si Senator Jinggoy Estrada, hindi sumuko. Sang-ayon ng Malacanang sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon, ang mga otoridad daw kasi ang pumunta sa Senado bago pa man kausapin ni Estrada ang Senate media, not the other way around.
4: So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto.
3: Pero hindi naman daw obstruction of justice ang ginawang pagharang ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Secretary Remulla dahil hindi naman niya itinago si Estrada. Nagkataon lang daw na siya ang Senate President at naninindigan ng SP na hindi naman para kay Estrada ang kanyang pagtutol kundi para sa institusyon ng Senado. Sa pagliban naman ng majority senators sa sesyon kahapon, bagaman tama lang daw na samahan si Estrada bilang kaibigan, hindi ibig sabihin ay tama rin ang talikuran ang mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
4: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
3: Neither confirmed nor denied naman ang naunang ulat ng BNC na kinansela umano ang pagbisita sana ni Vietnamese President Tho Lam sa Senado dahil sa mga kaganapan doon nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa palasyo, bagaman agaw atensyon sa international stage ang nangyaring barilan at paghabol kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman naging usapan ang domestic politics sa pagbisita ni President Tho at sa state visit ni PBBM sa Tokyo noong nakaraang linggo. At sa panawagan ni SB Allen na ipaglaban ang Senate independence, tanong ng Malacanang, independence from what? Hindi raw kasi maigigiit ng Senado na nakikialam ang Malacanang dahil co-equal branches nga sila ng ehekutibo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
1: Balik selda si Senador Jinggoy Estrada na nakapiit ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Nagkita na kaya sila ni dating Senador Bong Revilla? Kapwa sila nahaharap sa kaso kaugnay sa flood control scandal. Narito ang Agenda Report ni John Riz Galata ng Abante, live mula sa Payatas, Quezon City. So John Riz, nagkita na ba sila sina Senador Estrada at Revilla?
5: Corina, sa ngayon na wala pang kumpirmasyon mula sa Bureau of Jail Management and Penology kung natuloy na ba ang pinakahihintay na pagkikita o pag-reunite ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla. Pero ayon sa BJMP, nakakulong na dito sa Quezon City Jail Male Dormitory sina Estrada, gayon din ang tatlong DPWH NCR officials na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Dito sa QC Jail din nakakulong si Revilla. Sa ngayon, tahimik at payapa ang sitwasyon dito sa nasabing piitan. Ilang oras matapos magbalik si Estrada mula sa Sandigan Bayan para sana sa kanyang arraignment hearing at pre-trial na ipinagpaliban at iniurong sa Huwebes, June 4. Kaninang hapon, namataang pumasok sa QC Jail ang aktres na si Arlene Mulak na staff umano ni Senador Estrada. Bumisita rin dito sa piitan si Agimat Partilis Representative Brian Revilla na nagbigay ng update sa kalagayan ng kanyang ama.
6: Let's say he's okay. It's a day-to-day thing. Alam niyo naman, hirap naman din ang kinakalagayan. But laban lang.
5: Sinabi ng nakababatang Revilla na wala pa siyang update kung nagkita na ba ang kanyang ama at si Senador Estrada. Aminado rin ito na mainit sa selda ng kanyang ama dahil hindi ito air-conditioned. Nasa dalawa o tatlong tauhan ng BJMP ang nagre-relyebuhan para magbantay sa gate ng QC Jail. Samantala, matapos iurong ang arraignment sa Sandigan Bayan, dinala ulit sa PNP General Hospital si Binoan bandang alas 4:30 ng hapon. Matapos muling tumaas ang kanyang presyon na umabot sa 160 over 90 bago magsimula ang sesyon ng anti-graft court. Patuloy pa rin ang pag-oobserba ng PNP Health Service sa dating kalihim. Tiniyak din ng PNP na magbibigay ito ng update kaugnay sa kalagayan ni Bunoan.
1: So, hindi pa natin malalaman kung ano talaga ang kanilang mga itsura. Bawal ba na sila ay ma-interview, John Riz?
5: Corina, sa ngayon, bantay sarado itong Quezon City Jail, kaya hindi pinapayagan ang sino man na pumasok. Sa ngayon, pinapayagan lamang yung mga abogado ng mga nakadetene dito sa Quezon City Jail. Kaya parang naghihintay lang tayo dito ng opportunity sa mga lalabas na sikat na personalidad o sino mang may kaugnayan sa mga nakadetene dito sa Quezon City Jail para sila ay makausap at mahingan ng update.
1: At hindi rin natin alam kung ano ba, general population ba sila, magkakasama sila sa ibang mga preso o sila ay nakahiwalay?
5: Yes, Corina, sa ngayon sa information na binigay ng BJMPA, nasa kustodiya pa lang nila o nandito nakakulong sa Quezon City Jail sina Senador Estrada, gayon din yung tatlong DPWH-NCR official, pero walang sinabi kung saan sila nakasama, kung kabilang ba nila sa selda yung general population.
1: Okay, maraming salamat. John Riz Calata ng Abante, nag-uulat live mula sa Payatas, Quezon City.
7: Tuloy sa Huwebes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, pero tila mapupurnada ang hinihintay na pagharap ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter.
8: Tuloy o hindi tuloy? Yan ang malaking tanong ngayon, Pinky. Nakakalito man, pero ang tsak, batay sa paunang investigasyon, hindi tuloy ang imbitasyon sa 18 Maleta Boys, pero tuloy ang investigasyon sa Huwebes.
9: Lunes pa lang, nilabas na ng Blue Ribbon Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June 4, alas 10 ng umaga. Pero taliwas ito sa inanunsyo ni SP Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo na isang subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang magsasagawa ng pagdinig. Kabilang sa inimpormahan ang mga bagong vice chairperson na sina Marcoleta at Jingoy Estrada at mga miyembro na mula sa mayorya. Dahil wala pang naihahalal na miyembro mula sa minority, lahat ng Solid 11 ay imbitado. Pero nitong umaga binunyag ni Atty. Levito Baligod na binawi ng Blue Ribbon ang imbitasyong idinaan sa kanya para sa tinaguriang 18 Maleta Boys na sumipot sa pagdinig. Matapos niyang matanggap ang unang imbitasyon hapon ng Lunes, agad din niyang natanggap Lunes ng gabi ang pagbawi rito. Duda niya, maaring may kinalaman ito sa pinagdadaanan ngayon ng liderato ng Senado. Ayon pa kay Atty. Baligod, unti-unting sinusunog ang Senado. At tingin niya, may kinalaman dito ang mga nasa minority na suportadoan niya ng executive branch at ng Kamara. Kaya malinaw na umano sa kanya kung sino ang ayaw na makalkalang isyo ng pinakamalalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila raw yung ayaw marinig ang testimonya ng Maleta Boys, dating USEC Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Una nang nanawagan si SP Alan sa publiko na bantayan ang Senado.
10: While inviting the whole public, bantayan niyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment, we also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control.
8: Sa kanyang FB Live, pinaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang patuloy nilang pagliban sa pagdalo sa sesyon na inaasahan siyang maging senaryo muli bukas ay para matiyak na matutuloy ang unang nakaschedule na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. Pinangangambahan kasi ni Cayetano dahil 11-11 na ang bilang ng minority at majority kapag nailipat sa kabilang mayorya, mababago ang committee chairmanships at maaaring hindi matuloy ang Blue Ribbon hearing sa Huwebes. Mas mahalaga niya na matuloy ang June 4 hearing ng Blue Ribbon na pangungunahan ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano.
9: Blue Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June
8: 4. Pinky, ito ang tiniyak ni Senator Peter Alan Cayetano sa kanyang naunang FB Live kaninang hapon na ano pa man ang mangyayari, asahan na maaring asahan bukas ng alas 3 ng hapon na wala ulit sisipot ng mga taga mayorya dahil gusto nga nilang matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Huwebes. Pinky.
1: So Dexter, sa madaling salita, kaya hindi sila nagpakita ngayong araw ay para maprotektahan yung mangyayaring Senate Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Huwebes.
8: Dahil nais nila, ito ay bahagi ng kanilang pagprotekta doon sa katotohanan para mailahad umano sa publiko ang dapat na mailahad sa Huwebes. Dahil kung sila ay papasok, maaring magkaroon ng anumang legal na aksyon ang minorya para makuha nila ang majority, na kapag hawak na nila yung majority ay maaring mabago ang mga chairmanship at kapag nangyari yun, maaring mapornada ang inaasahang paglalahadan niya ng katotohanan sa flood control scandal. Piggy.
1: Mabilis lang, no, Dexter. So dahil nga ang nakikita natin ngayon ay 11-11, para ba to declare the seats vacant doon sa committee chairmanship, ano ba ang numero na kailangan?
8: Ito yung magic number 13 para mapalitan ang liderato ng Senado. Pero kahit maging 12-10 ang bilang, mapupunta doon sa pinakamataas na bilang ang majority. Thank you.
1: Maraming salamat, Dexter Ganive ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Gen Z's can't help but speak up sa mga nangyayari sa Senado. Ano kaya ang say nila sa nangyayaring Senate flicks? Alamin natin sa Agenda Report ni Via Zunich.
11: Amid the controversies hounding the Senate, many Filipinos have been following the developments closely. But how do young people view the recent political drama?
12: Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day.
13: I think there's a lot of mistrust right now, obviously. There's a lot of uncertainties with what people are saying.
11: For some college students, the controversy highlights the need for transparency and accountability in government. May mga nagsasabing mas pinapababa nito ang tiwala ng publiko sa mga government institution. Ang iba naman nag-aalala na natatabunan na ang mas mahalagang issue.
14: Bilang isang estudyante, nakakabahalang tingnan. Dapat naman kasi seryosohin nilang ginagawa nila.
11: Many hope the current situation will encourage greater responsibility among public officials and strengthen trust in government. Magkakaiba man ang pananaw, iisa ang kanilang inaasahan that elected leaders remain accountable and focused on serving the public. Para sa Agenda, Avia Zunich, Bilyonaryo News Channel.
1: Patuloy ang iringan sa pagitan ng NBI at Senado kaugnay ng nangyaring barila noong May 13. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
15: Malinaw ang ipinakita ng mga ebidensya. Ito ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na marahil maling impormasyon ang nakarating kay PBBM tungkol sa barilan sa Senado.
16: I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan.
15: Ani Matibag, hindi niya alam kung anong tinutukoy na maling impormasyon ni Cayetano, gayong wala naman daw talagang mga operatiba sa loob ng Senado noong mangyari ang barilan.
17: I don't know what wrong information is he referring to. And in the same vein also, baka he is also getting wrong information kaya nagkaroon ng shootout doon sa Senado.
15: Una na rin kasing pinatamaan ni PBBM ang kasalukuyang Senado. Tinawag pa nitong peke ang nangyaring barilan.
18: Narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan.
15: Handa naman daw ang NBI na makipagtulungan sakaling ipatawag ang kanilang mga opisyal sa planong imbestigasyon ng Senado. Sa gitna ng mga agam-agam tungkol sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa at sa posibleng koneksyon nito sa barilan, patuloy naman ang manghakbang ng kawanihan para mahanap ang mambabatas. Apat namang personalidad ang inaasahang lulutang sa NBI ngayong Linggo para sa gumugulong na imbestigasyon sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
1: Ibigay ninyo ang buong CCTV footage. Ito ang panawagan ni NBI Director Melvin Matibag sa Senado kaugnay ng putukan noong Mayo.
19: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni NBI Chief Melvin Matibag na hinihintay pa rin nila ang bersyon ng CCTV video na ayon sa pamunuan ng Senado ay nasa kanila pa. Ayon kay Matibag, ang CCTV na ito ang magpapatunay kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo ukol sa naganap na barilan sa Senado kamakailan. Ayaw magbaba ng armas ang mga umano'y NBI operatives pagkatapos niyang sabihan ng mga ito, kaya't kinailangan niyang mag-warning shot. Sinabi rin ni Aplasca na spliced o inedit ng NBI ang ipinakita sa publiko na bersyon ng CCTV. Gusto ring makita ni Attorney Matibag ang CCTV ng Senate Majority habang nangyayari at nung matapos ang putukan.
20: Malinaw naman po. Madali lang po, ilabas po nila yung CCTV, makikita naman po doon. At sila po ang may control ng CCTV.
1: Kasi hindi ba, Willard, kung ganyang nagtatalo sila, bago ko isurrender yung CCTV, I would have my own copy of everything. Hindi ba? So kung totoo yung sinasabi ni Ginoong Mau Aplasca, bakit hindi niya ipakita yung puntong yun na kinailangan niyang mamarelo?
2: At kung confident ka sa version mo ng events, wala ka nang dapat.
20: Tama po.
2: Itago.
1: Yes.
2: Inabas mo na ang buong footage.
20: Marami po kasing lapses pag tinignan mo. Kaya, at yung lapses, tutugma puro sa CCTV.
19: Matinding tensyon ang naranasan ng mga senador sa kasagsagan ng gulo sa Senado. At nagkataasan umano ng boses sina Matibag at Senator Pia Cayetano. Git ng NBI chief, wala siyang kailangang ipagpaumanhin sa senadora.
20: The first place dapat siguro ang hingan natin ng tawad yung mga taong nanonood sa atin. Na supposed to be we're doing them a service, eh baka disservice yung ginagawa natin sa kanila, ano po. We are representative of the people. So hindi po siguro dapat na masaktan tayo kung may maling ginawa. Kay senador ka pa man, ano naman ang position mo, you should be ready to face the consequences of the law.
19: May developments na rin sa iba pang mga nagtatago sa batas. Tulad ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng missing Sabongeros. Sa ngayon, patuloy pa rin pinoproseso ang mga labi na narecover sa Taal Lake kung saan pinaniniwala ang itinapo ng mga biktima. May panawagan si Matibag sa Kongreso para sa mas mabilis na pagkilala ng mga labi sa ano pamang krimen.
20: We are pushing for a dental records po ng lahat ng Pilipino. We want to pass sa Congress to pass a bill na yung dental record po natin kasi doon po mas madaling ma-check. So hindi po tayo magkawit. So may way forward din naman po tayo. Ma-check natin. So,
19: humiling din si Attorney Matibag ng suporta mula sa gobyerno para i-upgrade ang technological resources ng NBI. Higit 20 bus ng Victory Liner, suspendido. At VP Sara may bagong banat sa gobyerno sa gitna ng gulo sa Senado. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA, Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Matapos ang ilang beses na suspensyon dahil sa reklamo ng mga kapwa kongresista, panibagong ethics complaint mula sa NBI naman ang kinakaharap ngayon ni Congress Miao Kiko Barsaga. Expulsion na ba ang kasunod nito? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula sa Batasan, Isaiah, so ano na ang kapalaran ni Kong Barsaga?
1: Alam mo, Corina, mukhang masasabi na nating goodbye Congress Miao Kiko Barsaga. Ngayong mga oras nga ito, Corina, nagpapatuloy ang talakayan sa loob ng House Plenary. Tinatalakay nila ang rekomendasyong inilabas ng House Committee on Ethics na patalsikin o expel si Congress Miao Kiko Barsaga bilang miyembro ng House of Representatives. Yan nga dahil, Corina, sa patong-patong na reklamo na kinaharap ng mga mambabata sa Ethics Committee. At kanina nga, Corina, nakita na natin siyang nag-ikot, kinamayan ng kanyang mga kaibigan at sabi niya, normal feelings and no pressure. Pasado alauna kanina na eksklusibong sabihin sa atin ng isang mapagkakatiwalaang source na ngayong araw-raw ay posibleng mapatalsik na si Cavite Representative Kiko Barsaga dito sa Kamara. Past 3 p.m. nagpakita si Barsaga sa Kamara. Nakangiti pa rin, nag-iikot sa plenaryo, kinakausap ang kanyang mga kaibigan at kinakawayan ang bawat isa. Simbolo ng kanyang pamamaalam na bilang miyembro ng House of Representatives. Mag-aalas 6 ngayong gabi, sinimulang talakayin na sa Kamara ang report mula sa Ethics Committee, ang expulsion laban kay Barsaga. Sa talakayan, pinagtatanggol pa siya ng ilang mambabatas, kabilang na dyan, si Caloocan Representative Edgar Irise.
2: Saborito ko po si Kulidesma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? O gusto ang isip, ngunit sakim naman na lubos.
1: Anya, truth hurts. Si Barsaga raw walang ninakaw. Sadyang marami lang natamaan sa kanyang mga salita. Pero may ilan namang sumusuporta sa pagpapatalsik sa kanya.
3: Hindi pwedeng puro paratang na walang maayos na ebidensyang inilalatag. Hindi pwedeng gawing normal ang reckless accusation at public attacks na nakakasira sa reputasyon ng mga tao at sa kredibilidad ng mga institusyon. That kind of behavior is unbecoming of a member of a Congress.
1: Sa binsay sa atin ni Barsaga, tanggap na niya ang hatol sa kanya ng kamera. Aniya, ang buhay ay weather-weather lang sa Baytawa. Sinabi rin niyang wala siyang pinagsisisihan sa lahat ng kanyang ginawa. Dagdag pa niya, mabubuhay siya at mamamatay para raw sa Pilipino at patuloy raw niyang ipaglalaban ang tinatawag niyang hustisya. Kunina, bago nga maganap ang talakayan dito sa Kamara, kaugnay nga sa expulsion laban kay Representative Kiko Barsaga. Kanina umaga, nakita rin natin dito si NBI Director Melvin Matibag na kung saan nga naghain ang kanyang ethics complaint laban sa mambabatas. Yan naman ay dahil sa isang Facebook post ni Barsaga na sinasabi niyang nagpunta raw sa Senado ang ilang mga miyembro ng NBI noong magkaroon ng putukan para daw i-assassinate ang ilang mga senador na ayon kay NBI Matibag, ito raw ay walang katotohanan. Ngayon nga, Corina, inaasahan na rin natin na posibleng magbutuhan na ang mga miyembro ng Kamara para sa expulsion laban kay Representative Barsaga. Two-third votes ang kinakailangan para tuluyan siyang mapatalsik dito sa Kamara na ayon sa mga mambabatas na nakausap natin, Corina, malaki ang tsansa na magtapos ang karera ni Barsaga ngayong gabi. Corina.
0: Ngayong gabi, talaga ba yan? Basta't parang napipiho na. It's a matter of time. Parang ganun, Isaiah.
1: Corina, kanina no, may mga ilan na tayong mambabatas na kausap. Actually, bago mag-start ng plenary session, mainit na yung usapan kaugnay sa expulsion. Ang sinasabi nila sa atin, parang sinasadya raw na hinabol ito sa huling mga huling session. Kasi ito na, Corina, ang ikalawang huling session bago nga matapos ang first regular session. So kung sakali man na magbobotohan sila ngayon, Corina, at makuha nga yung majority votes, Posibleng ngayong gabi rin ay maideklara ng hindi na bahagi ng House of Representatives si Congress Miao Barasaga. Corina.
0: Diyan na ba tayo, Isaiah, kung matanggal si Kong Miao, sinong papalit? Is it the first councilor? Sino na ang magiging kinatawan ng kanyang distrito?
1: Corina, wala pang eksaktong detalye tayo nakukuha kaugnay dyan. Pero base rin sa ating pagsasaliksik kanina, based on sa mga nangyari, based on history, ang madalas nangyari, Corina, nagkakaroon ng tinatawag na special election ng isang distrito para masabi kung sino ang posibleng pumalit sa kanya. Pero yan ay wala pang kumpirmasyon. Yan din ang aabangan natin. Kung sakali mang matutuloy na ma-expel nga si Congress Miao Barasaga. Pero hanggang sa ngayon, Corina, si Barasaga ay nasa loob pa rin ng plenaryo, pinapakinggan ng mga pahayag ng mga kapwa niya mambabatas na base sa mga narinig natin, ang ilan talaga ay pabor ng mapatalsik siya dito sa Kamara. Corina.
0: Okay, maraming salamat. Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-uulat live mula sa Batasang Pambansa.
4: Nakamaleta ang mga sagot ni VP Sara sa articles of impeachment laban sa kanya. Pero para sa House Prosecution Team at sa Malacanang mismo, recycled lang ito. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: May sagot na ang kampo ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. At sa pamamagitan ng kanyang legal team, pinababasura ng BC ang articles of impeachment na tinatawag nilang constitutionally infirm.
6: Impeach! Impeach! Impeach Sara now!
5: Pero sa panig ng House Prosecutors, nananatili silang kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso.
7: Evidence would speak for itself because it is a video documentation of a press conference made by her. The threat was made by her for the entire nation. So I think talagang tuloy na tuloy po ang proseso po ng impeachment trial. We will proceed to pre-trial at the middle of the month. We will go to trial on the 6th of July.
5: Rehash lang para kay Ridon ang sagot ng kampo ni VP Sara. Ganito rin ang pananaw ng Malacanang.
8: Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw na ipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice.
5: Mas maganda raw na mapatunayan ng bise sa taong bayan ang linis ng kanyang pangalan, imbis na umasa sa technicalities.
9: Sa kabila ng mga kaguluhan sa Senado, inaabangan ngayon ang mga susunod na hakbang ng impeachment court sa kaso ng pangalawang pangulo. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
4: Samantala, nababahala raw si VP Sara sa anyay pagpapatahimik sa oposisyon sa gitna ng mga kaganapan sa politika. Sa video statement ngayong hapon, iginiit ng bise kung paano na isasantabi ang mas mahalagang bagay at pinagkakakitaan ang boses sa mga hindi sang-ayon sa administrasyon. Anya, dapat protektahan ang independence hindi lang ng Senado at Kamara, kundi ng bawat mambabatas na bumubuo rito.
10: A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question.
11: Wala raw hatak ang magiging basbas ni PBBM sa tatakbong kapalit niya sa 2028. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
12: Walang maitutulong ang endorsement ni PBBM sa isang presidential candidate sa ngayon, ayon kay Pulse Asia President Ronnie Holmes. Paliwanag niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, mababa ang approval at trust ratings ng Pangulo.
13: Unfortunately, at this point in time, we see that President Bongbong Marcos has a level of approval that is less than majority. This approval is higher than approval, and this trust is higher than trust. So in that case, it would not in any way have a positive effect unless these figures would change. So
12: Ayon sa latest Pulse Asia survey, si Vice President Sara Duterte pa rin ang most preferred presidential candidate. Pero malapit na siyang mapantayan ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Pero bakit matunog pa rin ang pangalan ni Mayor Lenny kahit sinabi na niyang wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo sa 2028?
13: There would be definitely a segment of the population that will be yearning for someone who has been known to be incorruptible in the face of the great public scandal, the flood control projects. And in this case, they might actually look at an alternative candidate in the person of former Vice President Lenny Robredo.
12: Sa napipintong impeachment trial ni VP Sara, sinabi ni Holmes na makakaapekto lang ito sa survey number ng bise kung matindi ang mga ebidensya na ilalabas ng prosecution. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Tuloy na tuloy ang barangay at SK election sa Nobyembre. Ayon sa COMELEC, fake news ang mga kumakalat na social media o sa social media na ipinagpapaliban umano ang halalan. Giit ng poll body na katakda ang BSKE sa November 2, 2026, alinsunod sa Republic Act 12232 na pinirmahan ni PBBM noong August 2025. Nagbabala rin ng COMELEC laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng eleksyon. Posible raw itong mauwi sa kasuhan sa ilalim ng Omnibus Election Code.
4: Lumaga ng muli ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng unprogrammed appropriation sa national budget. Ang detalye sa mga naging debate sa Agenda Report ni Chet Gatchalian.
14: Hiniling ni dating Senate President Franklin Drilon sa Korte Suprema na agarang maglabasta ng desisyon sa consolidated petitions na kumekestyon sa constitutionality ng program appropriation sa national budget. Sa manifestation ni Drilon bilang amicus curiae sa oral arguments tungkol sa isyu ngayong araw, sinabi niyang maaaring maging gabay ng Kongreso ang desisyon ng Korte, lalo't paparating na ang budget season.
15: I am making this manifestation to urge the Honorable Court, subject to your better judgment, to decide this case as early as possible. As early as possible because the budget will be submitted to Congress 30 days from the State of Nation address. And the budget will be submitted 30 days within 30 days after that in accordance with the Constitution.
14: Dagdag ni Drilon, may mga senador ding nahaharap sa kaso na may kinalaman sa paggamit ng ang program funds, kaya hindi na raw dapat patagalin pa ang desisyon ng Korte. Kinikilala naman ni Chief Justice Alexander Hasmundo ang manifestation ni Drilon. Anya, conscious din ang mga magistrado sa timeline ng budget process. Para kay Attorney Lorenzo Tanyada naman, lumalagpas sa constitutional authority ang BICOM Committee kapag nagdadagdag ito ng probisyon na wala sa napagdesisyonan ng dalawang chambers ng Kongreso sa ikatlong reading nito. Dapat din daw, nagre-reconcile lang ang BICOM ng mga pagkakaiba sa bersyon ng House at Senado.
16: Since there was no differences between the two versions, the act of the Bicameral Conference Committee in replacing the wisdom of the House and that of the Senate constitute grave abuse of discretion.
14: Sa kabila ito ng nabanggit ni Associate Justice Ricardo Rosario na desisyon noon ng Supreme Court sa Tolentino versus Secretary of Finance case. Ayon daw dito, maaring mag-propose ng ilang probisyon ng BICOM dahil kikailanganin pa rin naman ang approval ng dalawang chambers sa BICOM report. Ang sagot ni Tanyada, dapat daw i-revisit na ang desisyong ito ng Korte Suprema. Pinaliwanag naman ng Solicitor General Darlene Berberabe na may mga triggers lang daw kung kailan maaring magamit ang program appropriations. Ito'y kapag may sobra sa koleksyon o bilang suporta sa foreign assisted projects. Sabi pa ni Berberabe, mayroon namang auditing process ng Commission on Audit at maaari ding imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang anyay anumang unwise policy o paggamit kaugnay ng program funds. Ginisa naman ni Associate Justice Amy Lazaro Javier ang Solicitor General. Para sa maestrado, posibleng pagsamahin na lang sa isang kategorya ang program at unprogram funds kung walang malinaw na advantage ang pagiging magkahiwalay nito.
17: For program funds, we borrow. Correct? We
18: yes,
17: borrow
18: Your Honor.
17: To cover funding. And for unappropriated or for unprogrammed appropriation, we also borrow money. So what credit standing is at stake when they are merged under one classification?
14: Mayroon pang mga susunod na oral arguments sa June 9 at 16. Para sa agenda, Chet Gatchaliana, Belonor News Channel.

0: tigil operasyon muna ang Victory Liner matapos masangkot sa aksidente sa Benguet. Kasabay nito ang pagpapaigting din ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Baguio. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
1: Sa utos ng LTFRB, suspendido ng 30 araw ang operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner. Tatlong ruta ang apektado. Tanggap daw ng kumpanya ang desisyon ng LTFRB na nagugat sa road crash sa Marcos Highway sa Sitio Caucalan, Taloysur, Tuba, Benguet, Sabado ng gabi. 90 pasahero ang nasugatan. Isinugod sila sa Baguio General Hospital and Medical Center at Nazareno Hospital sa Agoo, La Union. Karamihan ay nakalabas na sa ospital pero isa ang namatay. Base sa investigasyon ng Tuba Police mula Baguio, patungo na sa Dagupan City ang Victory Liner Bus number 2025 na sakay ang 86 na pasahero. Pagdating sa kurbada at pababang bahagi ng Sitio Caucalan, nag-overtake di umano at sumalpok sa kasalubong na isa ring Victory Liner Bus na pakyat naman ng Baguio City. Kasunod nito'y tumama sa isang SUV at concrete barrier bago tuluyang tumaob. Nawalan daw ng preno ang bus. Pero duda rito si Director Glenn Dumlao ng DOTR Cordillera.
2: Pero we see na human error on his part. Talaga request.
1: Inatasan na ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang LTFRB Cordillera na tiyaking matugunan ang pagpapagamot ng mga pasaherong nasa ospital pa. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa bus company at insurance provider na bilisan ang pagproseso sa insurance payment. Reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at multiple damage to properties at homicide ang hinaharap na reklamo ng driver. Inimbestigahan na rin ang sobrang dami ng pasahero ng tumaob na bus. Paglabag daw ito sa tinaguriang anti-sardinas policy ng DOTR. Para sa agenda, Dobby De Guzman, Billionaire News Channel, Benguet.
3: Pinagtibay ni na PBBM at Vietnamese President Tho Lam ang ugnayan ng dalawang bansa sa isang business forum. 15 kasunduan ang nilagdaan sa sektor ng trade at investment. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
4: The Philippines and Vietnam have built a relationship founded on economic resilience, mutual growth, and a shared commitment to a strong, sovereign, and integrated ASEAN.
5: More opportunities in investments. Yan ang ibinida ni na PBBM.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Asan na si Mr.
4: Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: The all-new Toyota Ativ. Intelligent and innovative. Technology that's electric and creative. Safety that's anticipated. The Toyota Ativ for the elevated view.
7: Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Nakiisa si PBBM sa pagsisimula ng Brigada Eskwela para usisain ang reading gaps at seguridad ng mga mag-aaral bago ang magpasukan. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Hindi kayo, magbabasa tayo. Basahin nyo, ano yung title ng libro?
9: Nagbasa ng libro kasama ang mga bata. Nagpintura ng classroom. Lumahok si PBBM sa kickoff ng Brigada Eskwela 2026 sa Navotas ngayong araw kasama ang Department of Education.
8: Tinitingnan lang natin ang pag-aanda para sa dating na pasukan. At maraming mga pinuntahan ay yung CCTV. Nagkabit tayo ng CCTV. I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan katiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila. At kung meron mangyari, alam nila, alam kagad yung mga teacher, alam kagad yung mga administrator. Kaya yun ang inuna namin.
9: Bukod sa mga CCTV para sa seguridad ng mga mag-aaral, nagtayo rin ng reading nooks ang DepEd para masolusyonan ang early grade reading gap sa mga kinder at grade 3 students sa pamamagitan ng age-appropriate learning materials. Kasama sina Labor Secretary Francis Tolentino at DSWD Secretary Rex Gachalian na nasa Navotas para sa Tara Basa Tutoring Program, ang literacy campaign ng ahensya. Base sa datos ng DepEd, ang nasa 823 learners na nagsimula sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng DepEd noong 2025, hindi na naghihirap magbasa at umintindi ng matematika ngayong taon. Magtatapos ang Brigada Eskwela sa June 5 bago magsimula ang mga klase sa pampublikong paaralan ng June 8, 2026. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: Major life update kay businessman Dennis Valdez. Engaged na ang 63-year-old na negosyante sa 29-year-old partner nito na si Trisha Guillermo. Proud na flinex ni Trisha ang kanyang engagement ring sa Instagram. Anya sa caption, "Choosing each other every day." Si Dennis ay ex-husband ng socialite na si Tessa Prieto. Kinard launch na ni Kim Kardashian si Lewis Hamilton. The Skims founder posted their video enjoying a bike ride all throughout New York City. Makikita pa rito si Kim na tila na out of balance at buntik sumemplang. This is part of an IG carousel showing what she has been up to lately. Kim and the 7-time Formula One champion have known each other rather since at least 2014. But tumindi ang dating rumors or ang dating rumors this year after they were spotted together multiple times. Wagi ang Swifties! Taylor Swift finally confirms na part siya ng soundtrack ng Toy Story 5. Her song titled I Knew It, I Knew You comes out on June 5 and will mark Taylor's return down to her country roots. Ayon sa Grammy-winning superstar, she has always dreamed of writing for the film series. 5 years old pa lang daw siya. Gusto na niya kasi ang characters nito. Dagdag ni Taylor Swift, she fell instantly in love with the 5th installment. Kaya napasulat agad siya ng kanta as soon as she got home from the early screening. Toy Story 5 hits theaters on June 19. Reignited ang legal feud nina Blake Lively at Justin Baldoni. Nearly a month after reaching settlement, balik korte kasi ang kampo ng aktres, this time to ask a New York judge to demand legal fees and damages from her It Ends With Us co-star. Entitled daw siya to the money under a law in California dahil na-dismiss ang defamation lawsuit brought against her by Baldoni. The court drama all began back in 2024 when Lively accused the actor of sexually harassing her on the set of their film. Their trial was supposed to begin on May 18.
11: Direk Lino Cayetano itatalaga umano bilang bagong general manager ng VTV4. At Jimmy Kimmel Live, tatapusin na rin ba? Susunod yan sa Agenda.

0: celebrate diversity, honor identity, stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward for everyone that fought for acceptance and understanding, inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month, Bilyonario News Channel.
1: I'm Attorney Karen Jimenez.
2: No judgment.
1: Why would that be unconstitutional?
3: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
2: No debate.
1: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
2: Just open conversation.
1: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
2: At the forefront on Bilyonario News Channel.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umulan ng yelo sa Denver, Colorado nitong Lunes. Ayon sa eyewitnesses, sinlaki ng golf balls ang bumagsak na hail. Nakansela ang ilang flights dahil sa severe weather. Disrupted din ang travel sa downtown area.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
6: Miki, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat o ang basang hangin galing po dito sa may timog kanluran. Samantala, isang cloud cluster or kumpul ng ulap dito sa may West Philippine Sea ang posibleng maging low pressure area sa loob ng dalawang araw at magpaulan din sa Hilaga at kanlurang Luzon bago mag-weekend. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa updates ng PAGASA. Ngayong Martes, may 21 pa rin na lugar sa bansa ang nakapagtala ng delikadong heat index na 42 degrees Celsius o higit pa. Kabilang ng Surigao City with 47 degrees Celsius, Giwan Eastern Samar with 46 degrees at 44 degrees pa dito sa Mikagayan, Aurora and Quezon Provinces. Bukas, araw ng Miyerkules, aabot pa rin sa 44 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Infanta Quezon, 43 degrees sa maraming lugar pa dito sa Mikagayan and Surigao Provinces at 38 degrees naman dito sa may Quezon City bukas. Ka-weather, ihinto na po ng PAGASA ang pagpapalabas ng heat index data once magsimula na ang panahon ng tag-ulan na posible nang ideklara ilang araw mula ngayon. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, ikatlong araw ng Hunyo, sa Luzon, umaga pa lamang, posible na ang katamtaman hanggang malalakas na ulan dahil sa habagat, dito po sa may Pangasinan, ganyan sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, even Metro Manila, ganyan din ang Cavite at Occidental Mindoro. Ka-weather, maging mapagmatsyag po sakaling bumaha o tumaas ang tubig sa mga kailugan. Sa ibang bahagi naman ng Luzon, maraming lugar na ang magiging makulimlim sa umaga hanggang tanghali habang may aasahan din na light to moderate rains, lalo na po dito sa may Ilocos Region, Cordillera Region, ganyan din sa may Cagayan, Isabela, Camarines Sur at Albay. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at mag-ingat pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan at Visayas, umaga ng Miyerkules, may chance na ng light to moderate rains dahil sa habagat sa may northern portion ng Palawan, kabilang Calamian Islands, at sa mga probinsya din po ng Antique, Iloilo at Guimaras. Pagdating sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, asahan bukas ang mainit at malinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali, habang pagsapit ng hapon at gabi, posible na ang pagkulimlim at mga saglit na ulan sa halos buong Visayas at buong Mindanao. Bunsol po yan ng localized thunderstorms, kaya magbaon pa rin po ng payong. Sa buwan ng Hunyo, madalas nagsisimula ang unti-unting pagdami ng bagyo na pumapasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nagdaang Hunyo, may mga bagyo na kumikilos sa direksyon ng Northern Luzon, tsaka lumilis sa direksyon po palayo ng kalupaan at nag-e-enhance ng habagat or southwest monsoon. Habang may chance rin na lumalapit ang mga bagyo ng Bicol Region or Eastern Visayas tuwing June, saka tatawid pakanluran sa direksyon ng Southern Luzon, gitnang Luzon at Metro Manila. Ngayong June 2026, isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng pumasok ng PAR, habang ang susunod na mga pangalan ng bagyo ay Esther at Francisco ang magiging panlima at pang-anim na bagyo ng 2026. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
7: Trending ang imperial banquet debut ni Prince Hisahito of Japan. Nangyari ito during the visit of PBBM and First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace in Tokyo. The prince was seated beside his cousin, Princess Aiko, and DTI Secretary Christina Roque. Spotted pa ang Philippine official na kachikahan si Hisahito. The prince is a nephew of Emperor Naruhito at second in line to the chrysanthemum throne. A tennis queen is coming back. Magko-compete si Serena Williams sa Queen's Club in London just this month as a wildcard entry into the doubles draw. Anya, perfect place ang tournament to begin her next chapter since grass has given her some of the most meaningful moments of her career. The 23-time Grand Slam champ last played on the WTA Tour in September 2022. She then retired from professional tennis after a third-round loss at the U.S. Open. Kapapasok lang na balita, Alex Ayala kicks off the grass season with a bang. Pinatoob ng Pinay tennis superstar si Australian Priscilla Hahn sa first round ng Birmingham Open in the UK. The world number 37 dominated in two sets of 6-0 and 6-2. Hahn is currently ranked 143rd in the world with a career high of number 94. Reason to celebrate na naman ang mga batang Knicks fans in New York. Mayor Zoran Mamdani signed a mock executive order canceling bedtimes during the NBA Finals. This means pwedeng-pwede na magpuyat to watch the Knicks compete in their first final since 1999. To further seal the EO, Mamdani even invited children to leave their handprints to document. Gaganapin ang Game 1 ng showdown against the San Antonio Spurs on June 3rd. Ramdam na ramdam din ng Knicks fever in New York. Bukod sa NBA Finals appearance ng Kapunan, sineselebrate din ang Phil-Am superstar nito na si Jordan Clarkson through a look-alike contest. Sino kaya ang nagwagi? Alamin sa agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
8: Handang-handa na ang New Yorkers sa 2026 NBA playoffs ng New York Knicks versus San Antonio Spurs na magsisimula sa Miyerkules, June 3. Kaya naman nagkaroon pa ng Jordan Clarkson look-alike contest sa Washington Square Park sa New York City. Iba't ibang lahing ka-look-alike ng Phil-Am New York Knicks guard kasama ng ilang Filipino-Americans ang sumali sa pa-contest ng hoop bus. Nagtay ang top contenders, isang batang Phil-Am na si Daniel Jimenez at si Andy Sedeño na isang Peruvian-Dominican-American. Kaya idinaan na lang sa shootout ang tiebreaker kung saan nanalo ang Pinoy Jordan Clarkson lookalike.
9: My friend Jordan Clarkson sent me something for you. A nice signed jersey by the man himself, Jordan Clarkson, right here. That's for you.
8: Bukod sa signed Clarkson jersey, nakatanggap din ng Fanatics Fest ticket si Daniel at ang kanyang ama.
10: I feel like I play like him because he's so good at basketball and I want to be like him when I'm in the NBA.
11: Playing against the little Jordan, and I wouldn't have wanted it any other way. I'm really happy.
8: Proud naman ang Knicks fan at celebrity tattoo artist na si John Boy kay Clarkson at Dylan Harper ng San Antonio Spurs. Dalawang Phil-Am na pasok sa NBA Championship ngayong taon. Si John Boy ang ink artist din mismo ni Clarkson.
12: Being Filipinos on both teams, man, it's special because, you know, as Filipinos, like, we love basketball, but to make it onto, you know, the NBA, I think is like nearly impossible. So I feel like, and they're two great players in the game.
8: Samantala, bilang bonus, nakasakay pa sa New York Knicks hoop bus ang Jordan Clarkson lookalike contestants para iparada sa NYC.
13: It's a good time to be a Filipino, you know what I'm saying?
8: Para sa agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
4: Kinilala ang Abante Billionario Group sa presiyosong Best Choice Awards. Pinangalanan ng Billionario News Channel bilang Digital Business and News Media of the Year, habang ang flagship newscast na Agenda ay hinirang na Most Influential Public Affairs Program for Social Awareness. Awarded din ang DWA Arabante Radio as Outstanding Public Service Radio Station of the Year. Si Abante Billionario Group Chairman Ray Spy Marfil naman, pinarangalan bilang Outstanding Investigative Media Personality of the Year. Mula po sa bumubuo ng Abante Billionario Group, maraming salamat po sa pagkilala. Samantala, isa munang breaking news bago tayo magtapos. Tuluyan na pong sinibak sa kamera si Congress Miao Kiko Barasaga. 265 ang pumabor sa committee report. 265 ang pumabor sa committee report, habang 14 naman ang kumontra. Tama ba ito? Okay. Habang 8 ang nag-abstain. Pinatalsik ang Cavite 4th District Representative dahil sa patuloy umanong paninira sa kamera, tulad ng kanyang pagtawag dito bilang Crocodile Farm at buwaya sa mga congressmen.
14: Ay, pabor. Sa committee report 289. Yun pala
4: sa committee report 289.
14: 14 ang kumontra at 8 ang nag-abstain.
4: Overwhelming. Oo, overwhelming 'yon.
14: Bye-bye meow meow.
4: Pero sabi naman ni Kong Barasaga, handa siyang tanggapin anuman. Basta't sabi niya, I will say what I want to say. But the problem with that is you're bound by the rules of the Congress, hindi ba? Oh, yun na nga lang. Ano kaya ang gagawin ngayon ni Kong Miao? Mahilig sa pusa yun.
14: Oo naman.
4: Ay, naku, alam mo, ipapartner ko siya doon sa shelter ko.
14: Oo.
4: Hindi ba? Oh, why not?
14: At dogs ka, cats siya.
4: Ha? Dogs ako, cats siya.
15: Okay, mag-aaway ah.
4: Ha? Never! Mabait naman yan si Kong Miao. Kaya lang, siguro hindi lang talaga niya mapigilan yung galit niya, di ba? Sabi nga ni Kong Erise na kumanta pa kanina. Ganda pala boses niya, no? Hindi ba? Gusto lang, kailangan yan ay ano, nagmamahalang daw sa bayan si Kong Kiko Barasaga.
14: Yun lang. Mm-mm. Kasi kailangan may rules.
4: Yes.
14: And na-violate yung rules, kaya tanggal siya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Parang dun din sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Oh. Kailangan ng rules.
4: I know, right? How are they going to resolve that?
14: Nako.
4: O kung bukas hindi pa rin dumating ang majority, so meron ba sa rules ng ganon na pwedeng patalsikin mula sa pwesto yung ayaw lang talaga pumasok?
15: Wala eh. Meron yung compelled attendance.
14: Yung sabi mo kahapon.
15: Oo. Pero yung Senate leader ang mag-uutos, pero wala yung leader.
4: Who is going to compel them?
15: Kaya ang challenge sa kanila, makakuha na ng isang tatawid at least.
14: Yeah.
15: Para magka-quorum sila.
4: Eh, paano nga kung hindi? Malakas ang loob ni SP Cayetano. Tingin ko lang, kasi solid sila. Hindi ba? Kaya malakas ang kanyang loob. O paano ngayon? So, you know, meaning kulang ang rules ng Senado.
14: Tama.
4: Di ba?
14: Oo,
4: tsaka, even protective custody, they have to give a definition for that.
14: Well, because they never thought that such a thing would happen. Di ba?
15: Unthinkable,
4: in the Philippines, anything
14: is
4: happen.
14: Possible. Ngayon, alam na natin yan.
4: Biro mo, anything can happen. Even Ray Marfil can get an award.
15: Congrats, boss.
4: Biro nyo. Anything is possible, boss.
14: Tama naman.
4: And the rule is, kailangan mong magpakain.
14: Magpa-Mongolian.
4: Magpa-Mongolian in particular.
14: Yon.
15: Nasa billionaryo rules yan, eh, no?
14: Oo, nandun. Rule 153, yeah. Section A, paragraph 2. Yeah.
15: Kailangan magpakain ng bilyonaryo.
4: Dapat, di ba?
14: Oo, hintayin natin yan.
4: That's the rule.
14: Galing nun.
4: Salamat po.
14: Thank you po. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
15: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: At ako naman po si Erica Christensen.
4: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
16: K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yumay D3.
20: Mga butika.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
18: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
18: Garantisado!
20: Epektibo!
18: Ara mismo!
20: DTX 500!
18: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga uno?
18: Masami nagkapangihi!
20: Masami ginauha!
18: Masi may diabetes ka na!
20: Mag-TDX 500 na!
18: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubok
20: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
20: Garantisado.
18: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
18: Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!

0: radio campione radio
1: K5 news FM championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa kaluan sa Ginebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
4: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: Kag sumumang, ginadulong man sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagang oras builog may adulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumumang, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men. Kag sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Saliwat mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Ang gabi sa bilog nga Western Visayas. Ang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Sinangaton, Sirad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan Sirangaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Takirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Daliwat kita magatalakay na sang pila ka madlako nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, mga ikaw po naman aton karoon ang mabalita na kang information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters na ikangtaran sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod na aton karoon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang, mga ikaw po naman aton karoon na iban pa ng mga balita man kang information halin sa iban pa naton ng mga K5 Patrol Reporters. Kod na aton sa City Hall, upo na aton si K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita na magkaroon na tipon ni KK5 AJ Cordova and KK5 Aaron Lloyd Rifoy. Samtang mga kadalag ko magkaroon ng mga follow-up kag mga dalag ko ng mga balita nasyonal kag balita international. Inkaw po na ito si Ringan News Center. Kung naton si KK5 Joanne Magtubo kag KK5 Kaisa Marie Hanaysay. Sa kinaandan, Upo na ton diri sa technical side ka K5 Lawrence Suliman. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5. Today is a Tuesday, June 2, 2026. Ikapit sa dos na kita subong edisyon sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Wow, grabe. Mga ka K5, kadasig lang sa chimpo na no, kanaton. Kadasig lang sa mga inuras, kadasig sa mga inadlaw, kadasig sa mga binulan, kadasig sa mga tinuig. Gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Plastar na, preparar na. Ay magatalakay na kita sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kay information nga aton pagatalakayon sa subong adlaw. Grabe ang mga balita ta subong. Puro gitanan mga kontrobersyal subong mga balita ta sa balita nasyonal. Halos kalabanan ha? Diri kita karon sa aton nga mga headlines sa aton nga mga balita nasyonal.
2: K5 Nightwatch June Alohado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa aton karon nga mga balita nasyonal, mga ka K5, Congressman Kiko Miao Miao Barzaga sang 4th District sang probinsya sang Cavite. Mga ka K5, ang gin report nga gin kakas na sa Kongreso bilang isa ka congressman sa buto nga bo perte nga buto mga ka K5. Sang inigin na himo mga ka K5 ang pag-imbestigar kag pag-hearing sang ethics committee sang House of Representatives. Mga ka K5, kagin butubutuhan ini sang tanan sa plenaryo kon balaki na hanglan mo kakasunsa sa pagka-congressman, taltalon da siya sa kongreso kun hindi. So sa buto mga ka K5 nga nagalabot sa 265 tanan ka mga buto sang mga congressmen nga inisya ang kakason sa pagka-congressman sa kongreso. Inisya ang kakason sa kongreso ini mga ka K5 ha 365 ka mga buto ang nagpabor nga kakason siya sa kongreso. Ikaduha mga ka K5, may ara 14 nga hindi pabor nga kakason siya bilang congressman. Kag may ara mga ka K5 nga 8. Walo ka mga nag-abstain. Ining mga 8 ka mga abstain mga wala ni panindugan. Mga lawlaw ka mga bulayog niya klase ka mga congressman. Amo ni silang dapat. Mga ka K5 ang palayaso da kay mga lawlaw. Na ano, mabuto ka na gilang ma-abstain ka pa o sa haso. Kung buto, pabor, kung hindi. O hindi, Black K5, Lawrence. Ano gusto nila pagwaon? Independence la ya, mga ka K5. Kaya kung imulan tawon mga ka K5, ining si Congressman Kiko Miao Miao. Kadlaw ba sa mong... Kundi gin-kwan siya, kundi gin-kakasa sa pagka-congressman. Mga ka-K5, no? 4th District Congressman siya mong asang inang Cavite, mga ka-K5, no? So, Cavite, 4th District Congressman, Kiko Barzaga, mga ka-K5. Kiko Miao Miao Barzaga. Amo ni siya ang kada video, black ay ang rason sinidiri. Kay may mga rules, may mga kita nga mga house rules. Di sa mga house rules mga ka K5. Hindi igaw kwan daw, hindi siya type sang mga upod yung mga congressman. Na kaya ang ginahimo ya pirmi mag kwan bla. Mag for example may ara nga session. Nga may session sa Congress. Mga ka K5, si Congressman Kiko Barzaga nag-vlog na siya, gabidyo na sa K5 Lorenz sa sulod mismo sang kongreso. Tapos, mag-kwan na siya, mag-video na siya or mag-vlog-vlog na siya sa sulod. Nambala niya naman sa niya, isa sa mga ginanakigan sa mga upod yung mga congressman. Kaya ginatawag niya ng Crocodile Farm. Ginatawag niya nga Crocodile Farm ang Kongreso, ang House of Representatives. Sinia, oh mga Sinia. Hello, meow meow meow. Di pa muna sa liho ko may pangita bla da kay Five Lawrence ang yang mga vlog vlog kung kay isa bla nga ara sa sulod sa kongreso bla. Di pa muna sa hello, meow meow meow. Meow meow meow meow meow. Sinia, oh andito tayo ngayon sa Crocodile Farm. Sa Crocodile Farm. Oh, tingnan mo, oh, tingnan mo, oh, ito, ang daming crocodile dito. Ang ginapang video, yan ang mga itsura ka, mga congressman, mga upo dyan. Di mga ka-K5, nakakig ang mga congressman. Kaya hindi sila gusto, mga ka-K5, no? Hindi sila gusto nga tawagon ng mga crocodile, nga mga crocodile. Ano ba itawag sini sa ilaman? Para o, oh, ini mga ka-K5, yung pagbabay-babay, ni amuni kagina pag, kwano, pag, amuni siya kagina pag buto sa 65 bilog ng mga congressman. Nga, ginapang, kwan nga, inang gina nagbuto nga hindi siya mga ka-K5, no, hindi na siya kakaso na sa pagka-congressman dira, no, sa House of Representatives. Ah, base karon ko may arin isang statement, no, kay laban-laban interviewon gini sa mga media kay kun malagas naton karon pamatian tang statement niya. Pero sa iya nga initial nga statement suno sa informasyon nga ini siya mga ka-K5 ang wala iya nagkuan, waay siya naginulsol kag wala siya nahadlok kag wala pag hinulsol kun wala pag kasubo nga ini siya gin kakasa pagka congressman. Basta ang iyang hambalya mga ka-K5 nga ginhimo niya ni para nga proteksyonan ang aton sini nga pumuluyo para proteksyonan ang kwan ang Pilipino, ang mamamayang Pilipino, proteksyonan niya ang mamamayang Pilipino mo na sini mga ka-K5 nga hambal. Kun nga ang wala siya kwan, wala sa pinulsol kung gin kakasma sa mga upo diyan mga congressman dira bangod sang iya sining unethical nga klase sang mga remarks ka mga ginapanghimo sa sulod mismo sang kongreso mga ka-K5. Tin 265 hindi pabor siya. Ini 265 nilabalaban na muna mga nagbuto man to para pabor sa impeachment complaint ni kwan ni Senator aw ni Vice Presidenta Sara Duterte. Di mga ka-K5, kung madumduman sa aton nga mga kauturan, kaya kung ma-recall ninyo, ining si Congressman Kiko Miao Miao Barzaga, gin, kwan sa, gin, ano ganin eh, gin, bansa ganin sa nga si Congressman Miao Barzaga. Naraw na, matiin nyo, kaya nung nagay, ipabati ko na siya, i-replay ko na siya, duwa na sila na. Ang kalimbawa, sinisay lang ang duwa kay 5 Lawrence, mga Spice Boys. O chilingon na sang una, dumduman nyo sa una, may mga congressmen nga mga bataon sang una, sang chimpo nga may ara nga, yung tawag sila nga mga Spice Boys. Subong ambot, ano nang tawag ni sila nga duwa? Duwa ni sila ni Leveste. No, si Congressman Leandro Leveste, daw sa 2nd District o Batangas ni Samong, ka mga ka-K5. Tapos, ini naman niya si Kwan, si Kiko Barzaga, sa 4th District naman ni Saya, sang inang Cavite. Kontra yan eh, ang mga remulyato. Sa mga remulya, ganyan kwento yun sa Cavite. Mga ka-K5, pareho ni sila ni Bong Rebilla. Si Bong Rebilla, kontra man sa mga remulyato sa Cavite. Mga ka-K5, so muni sila. Karon, ipabati ko na sa inyo karon kung mag-video-video na sa vlog mag-kwan siya, mag-vlog-vlog lang tawa niyo vlog karon kay pabati. Tapos may hara gina sa K5 Lawrence nga vlog nga inang ginahambal yung gina-describe yung vlog nga sila nga dito tayo kayo, dito nga tayo ngayon sa Crocodile Farm. Manambal yan niya, dito tayo ngayon sa Crocodile Farm. Hello, meow meow meow. Tapos sila niya, oh, tingnan niyo, oh, dami sila niya ng mga crocodile dito. Ang ginatawag yung mga crocodile, ginabidyohan niya, mga upo yung mga congressman nga nakabarong. So, mga ka-K5, dyan mo ni may... So, bangod sa sining house rules, mga ka-K5, no, bangod sa house rules, nga ginapa-implementar sa sulod sang House of Representatives. Ini siya ang ginreklamo, no, ginpasakaan sang kuano sang complaint sa House of Ethics sa Ethics Committee sang House of Representatives. So ginpamatbatan ini siya kagaina sang iya nga mga kaupdanan nga kinahanglan kakason siya, mga ka-K5, sa pagka-congressman. Kakason siya sa kongreso. Ah, sa buto nga 265-14-8. Ang 265 pabor nga kakason siya. Ang kwan, ang 14, hindi pabor nga kakason siya. Kag ang 8, amo ni ang mga nag-abstain o kon wala labot sa kung ano man naging naistoryahan. Mga ka-K5. Ah, sorry, pabati ko sa inyo isa sa mga iyang kwan, no? Isa sa iyang mga vlog, mga ka-K5. Kung nga ang inisya ang ginreklamo sa House Ethics Committee sa House of Representatives, mga ka-K5. Ari, mga ka-K5, pamatiin nyo bala iyang kwan, iyang mga vlog-vlog sa sulod mismo sa Kongreso samtang nagahiwat sa regular nga sesyon ang House of Representatives.
0: Welcome back to the Crocodile Farm. Nandito tayo.
5: Ow, ow.
6: Meow, meow.
5: Ow, ow.
6: Meow, meow.
0: Tingnan nyo, ang daming absent ngayon. Mukhang nagpapahinga ang mga buhay sa Crocodile Farm. Rest day nila. Hindi ko alam kung ba't sila napapagod. Wala namang nagtatrabaho dito. But medyo low energy ang crocodiles today. Welcome back to the...
3: Eh, batihan nyo. Na mga ka-K5, isa ina sa mga kwan, no? Sa mga ginareklamo. Kaya ginatawag niya nga Crocodile Farm ang... ginatawag niya nga Crocodile Farm, mga ka-K5, ang House of Representatives. Which is... si Congressman Kiko Barsaga, mga ka-K5, dira man siya. Ara man na siya sa House of Representatives, isa man siya ka-Congressman. Oh, pero kung mag-video siya, ang ginatawag niya nga House of Crocodile Farm. Mga ka-K5, ang Kongreso. Oh, amo na yung video dati. Oh, aking siyempre, masakit balaan kay 5 Lawrence ang kamaturan mo. Oh, hindi bla. Masakit ang kamatuuran. Oh, ining mga kabataan nga ini, mga ka-K5, oh, ari ni sila sa Generation Z, matyag kung kaya sila ni Barsagan, eh. Ari ni sila sa Generation Z. Sulain ng mga panimuot nila sini, i-compare sa mga tigulang, mga kongresmanda. So, muna ilang nga klase, muna ilang nga pamaagi, mga ka-K5, sa pag-express ang ilang nga balatsyagon, sa pag-express ang ila sini, nga mga nabatsyag, kasi ilang nga mga pasang ilang nga mga ihibalo ginagamit, pinagi sa paggamit sa nga social media kay manti sa Generation Z, mga ka-K5, amo na ni nag-uso, rin ni nag-uso mga ka-K5 ang ining kwani, ining mga social media nga ini. Oh, galing kay manti may ginasunod kita sa ginatawag nga house rules. Rason nga ini siya mga ka-K5 ang gin pasakaan sang kaso sa Ethics Committee. Sang iya sini nga mga violation sang ethical standard sang house rules sang House of Representatives, mga ka-K5. So karon sa ila sini nga pag-imbestigar nagagwa karon nga damo siya sang mga violations kag indi lang kay isa o kunduha ka mga congressmen nga mga upod niya ang nagreklamo kontra siya kundi damo. Mga ka-K5. So bangod sini, ini siya ang ginkakas. Di galing ang nagagwa ni karon nga ti daw nahimo ni nga kwan nga underdog na maliwat si Congressman Kiko Barsaga K5 Lawrence. Basi bla dumalagan si Nador ni basi dumaog bla niya. Basta ganaan nga gina kwan gina underdog ang tawo. Laban-laban mga ka-K5, gakaluoy na yung tawo. Gakaluoy na yung mga pumuluyo sa iya sa mga gina-underdog. Ambot mga ka-K5, no, why pa kita naka-research? Gusto natin nga i-research ini. Ang report, gusto natin i-research kung bala sa pila ka mga tinuig nga natabo ini mga ka-K5 or sa pila ka mga tinuig nga may ara nga regular nga sesyon ang aton sini nga House of Representatives o kunang aton nga Kongreso. No? Mga ka-K5, ang aton sini nga gusto nga i-research Ah, kay gulpi ni. Antes ko magpungko ni mga ka-K5, amo pa na ni pag-break sa news mo. Naging kakas na sa kwan sa pagka-congressman mo. Ah, ang aton nga i-research, kun bala sa history sa Kongreso sa bilog na Pilipinas. Ah, sa Pilipinas, sa bilog na history sa Kongreso, may ara gidman bala nga congressman nga ginpatalsik. No? Magluwas sini sa kay Kiko Barzaga. Na amo na nga aton nga pamangkot mga ka-K5. Sa history sang Pilipinas, mga ka-K5, no? Sa history sang Pilipinas, sa Kongreso, sa bilog nga ginhiwat nga halin sa puno sang pag-umpisa nga ginhimo ini ang Kongreso, until now, mga ka-K5, may ara gid man bala nga congressman, no? Nga gin-expel o kung gin-patalsik sa House of Representatives, mga ka-K5, no? Bangod sang ginatawag nila nga disorderly behavior, mga ka-K5, and conduct unbecoming of a lawmaker. No? Amo ni ang akusasyon sa iya. Nga sa diin, ginhimo ini ang pagbinotuhay pinaagi sa pagpresentar sang Ethics Committee sang House of Representatives na rason nga ni siya ang ginpatalsik o kung ginexpel bilang congressman. Now ang pamangkot amo ni. Ikaduha nga pamangkot. Sino ang mangin representative sang 4th District sang Cavite subong? Kay ginkakas na siya sa pagka-congressman. Gin-expel siya sang Kongreso. Subangon kay gin-expel siya sang House of Representatives. Hindi na siya congressman. So kung hindi na siya congressman, sino karon ang mangin representative mga ka-K5 sang 4th District of Cavite nga amo ini ang iya nga ginarepresentahan. Ah? Amo ni ang ginarepresentahan ni Congressman Kiko Barzaga ang 4th District of Cavite. Karon, ano ang matabo sa 4th District of Cavite? Ano ang mga pamaagi sinidire? Mga ka-K5, di laban-laban ang makasabat sini amo ang Department of Interior and Local Government. Ang DILG, kadaw amo sini ang nakainsindi. Kadaw ari ini sa idalom sa ila sini nga paghinakop. Kun bala, ano ang matabo? Bangod, kay nakakas si Miao Miao kag si Au Au, wala pa. Si Miao Miao pa lang. Si Au Au ba? Si ko, galing kay si Au Au ni. Daway gini siya nagahimo sa nga muna nga daw naga-video-video da sa kag naga-kwan ba na? Naga-vlog-vlog sa sulod sa nga Kongreso. No? Mga ka-K5. Si Miao Miao lang yung pirming arada. Mga ka-K5 na si Congressman na Kiko Barzaga. Te, karon ang pamangkot na muna ay paano niya i-represent karon? Sinong mag-represent karon sa 4th District of Cavite? Kay wala na siya, kay hindi na sa congressman subong mga ka-K5. Ha? Pero mati ka mo ha, mga ka-K5, kay si Congressman Kiko Barzaga. Base kon ini siyang magahatag sa iyang statement, no? May kantar sa pagpakakas sa iya, sa pag-expel sa iya, sang 4th District of Cavite, mga ka-K5, no? Kung ano ang iya sining mapahayag, bangod sa sining himo mga ka-K5 nga pag-expel sa iya sang upod diyan nga mga congressmen dira sa House of Representatives sa buto nga 265-410 kag 8 no? Ang 14 ni laban-laban mo maning 14 nga nagkuan nga nagboto nga hindi sila gusto sang impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Bot silingon na kuan niya nang politika gyapon ni. No? So biktima ini si Kiko Barzaga. Kaya natingalahan naton mga ka-K5 nga sa iban nga mga may ara gid man bara sang una congressman nga gin-expel man dra sa Kongreso. mga ka-K5, no? The why, no? The first time ko rung tabo ni sa ato sining history sa Kongreso. Correct me if I'm wrong, ha? Kay man why pa man kita naka-research kinabi masyado. Kay gulpi abi ni subong lang gid abi ni nga gabi pag antes kita mag-program gin kuan ni gin breaking news lang ni isang billionaire news channel nga sila isang billionaire news channel sini ay Kiko Bersaga sini kakas na na-expel na sa buto nga 265-14-8 mga kaki 5 no kagin expel bilang congressman tiway pataka research kay gusto naton ni research sa ni sa bilog nga plenaryo sang Kongreso sa House of Representatives mga ka-K5, may natabo na bala nga isa ka congressman gaging patalsik sa iyang mga kaopdanan ng mga congressmen? Ha? Mga ka-K5? O kung first time ini sa history sang Pilipinas? Mga ka-K5 o kung sa Kongreso or sa House of Representatives nga may ginpatalsik sila nga upod nila nga congressman? Ha? Now ang pamangkot mga ka-K5, kuan bala ina? Balok ka mo mga ka-K5, si Bersaga, ginbuto niya K5, Lawrence, ang mga pumuluyo mong, di ba? Ang mga pumuluyo sang 4th District of Cavite, sila niya ang nagbuto. Sila niya ang nagbutang bilang congressman sa ilang bilang representante sa ilang distrito. Tinga nga kamuya nga mga kopdanan, nga mga senado, nga mga congressman, nga nga amuya mabutong, hindi siya nga ay kakasunda sa yahaw. Dapat hindi ba lang kuhan ang petisyon atong mga taga Cavite? Ang mga taga 4th District, mambasan nga hindi kami kabarsaga kay Bastos Batasan. O hindi ba, kay 5 ba, Lawrence? O hindi ba? Tinga nga kamuya mga congressman na mo ma-expel sa yahaw. Ano naman niya karon mga ka-K5? Ang ginatawag naton na kinamatarong sang mga nagbuto sa iya dito sa may 4th District of Cavite? Ano mahambal, mga ka-K5? May natanik ko taga Cavite, kita kay makwata na yung reaksyon sa mga pumuluyo dito. Hindi, Blackie 5, Lawrence. Ay kay hindi ta taga Cavite. Pero base ko may mga taga Cavite, dira nga nagapamate sa mga Cavitinyo da. Sa mga Cavitinyo daw, baka naririnig, nakikinig kayo sa amin dito sa program po namin. Pwede bang magbigay kayo ng reaksyon kung anong reaksyon nyo po dito sa pagkatanggal? Lalo na po sa mga taga 4th District ng Cavite dyan. Sa pagkatanggal ng inyong representative. Sa pagkatanggal ng inyong congressman. At least malalaman po namin yun sa inyong mga reaksyon dyan sa mga taga 4th District of Cavite, ha? Tungkol po sa pagkatanggal kay Congressman Miao Miao Kiko Bersaga. Ay, miao miao miao miao miao. Ati, kuring-kuring lang anay day. Panglagas lang na ilaga na. Mga kakibay. Sa istoryante na kayo ng iban pa ng mga balita kay informasyon din sa ato siling pagpangalaga. Damo kita sa mga issues ng pagkatalakayon labi naging sa mga balita nasyonal din sa ato ng pagpangalagad mga kakibay. Ang mga balita ngayon na batan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsubumang sa Klinika Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5, kinanglano na ito nining duwa ka mga produkto sa Klinika de Alternativo, mga ka-K5, para sa aton sininga ikayong lawas. Ang paggamit naton mga K5 sa sining duwa ka mga produkto ni Dr. Miloy para sa pagpabilin nga ang ato sining lawas magapabilin nga healthy mga ka-K5. Katulad na bisang kontra sa diabetes, hypertension, high blood, iban pagid nga mga balatian na mga komplikasyon, cancer ni mga ka-K5, kayang-kaya nga i-prevent sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga tungod mga ka-K5 ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agon nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mga ka-K5 mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa inang the sugar cane na extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang mga baratian ilabi na gid ang cancer. Ang Mighty C naman isa alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Ganano pag inahulat nyo, proteksyon ang aton kaugalingon, klinika detects favorite kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 8:05.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
8: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy. Meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo na yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuan mo,
9: kaya hormones. Kaya kaon, magutom ka, makaon
8: ka. Wala na
9: niya
8: hormones, kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
9: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
8: stop mga matamis, tinapay, pasta,
9: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
8: Islin lang galing, D3 Bio.
9: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy

0: tibayo makuha dayon ang katol sa mga insect bites.
1: So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
2: Wow!
3: Right? D3Bio! D3Bio! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas, mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Itaas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputik gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Mas tagtinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Physio.
7: Physio.
6: Yung may D3.
7: D3 Bio.
6: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
6: Yung may D3.
7: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
15: Goes to the basket, open waiting, Wembanyama throws it on his head.
16: Victor Wembanyama. With the post.
14: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
17: Brunson fires three-pointer. It's good.
1: Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
7: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
17: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag-pangalaga na aton nga oras karon na nakalabot kita sa 20 minutos na ang nakaligad sa alas 8 sa ato sini nga pag-pangalagad mga ka-K5. Ariyo, gin-research na aton mga ka-K5 kung bala sa history sang Pilipinas. May mga House of Representatives na bala nga mga ginpang expel sa history sang Pilipinas. Piara gali sang una mga ka-K5, 1908. June 18, 1908 mga ka-K5. May isa ka congressman mga ginexpel mga ka-K5, amoni si Congressman Dominador Gomez. Inisya ang ara sa partido sang Nacionalista Party. Inisya ang First District Representative sang Manila. Yeah? Manila, no? First District Congressman sang Manila. Mga ka-K5, pero ini mga ka-K5, ang hindi pa sang mga chimpo, hindi pa ni siya siling abing ginbuto-buto, gibla, kundi mga kwan ni sila, mga ang sa ginatawag naton nga Philippine Assembly, blas ang una. Daw, mga assemblyman ni sila panawag sa una, no? K5 Loren. No? So, inisya ang ginkakas tungod kay sa report, no? This was during the Philippine Assembly era. Only a majority of members were needed to expel a member. So, ang butuhay sa ito, mga ka-K5, 40, 35 to. So, may 40 ang nagbutong i-expel siya, 35 ang hindi. Mga ka-K5, kag may duha ka-abstain man, no? And then, ang ikaduha, mga tatlo na slakbilog, no? Ang ikaduha, mga ka-K5, mag-in-expel sa pagka-congressman, sa itong August 16, 2023, gin-expel sa pagka-congressman si Congressman Arnolfo Teves Jr. Sang National Nationalist People's Coalition o kung NPC. Inisya ang 3rd District Negros Oriental 3rd District Representative. Sa kaso sa butong 265-03. May 265 man nagboto ngay expel siya, tapos wala sang nag-abstain, wala sang mga nagboto kontra sa iya, kag may tatlo nga nag-abstain. Ang rason sini sa iya makakipa magin expel siya amo ang abandonment of his role as representative through persistent absence and seeking political asylum in East Timor. In lagyo ni siya kay manti ni siyang may kaso mga ka-K5, no? May kaso nga daw murder ang kaso ya sini, no? Nga gin-file sa iya kontra sa to sang una sa pag-implikar sang pagmasaker. Mga ka-K5 sa kay ang ginatawag nila nga Pamplona Massacre. Tapos ang pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. So amo ni siya ang ikaduha nga gin-expel. Pinakauna nga pag-expel mga ka-K5 sang congressman sang 1908. Sang June 18, 1908. Amo ni pinakauna-una. Ay ikaduha amo ni si Governor si Juan Congressman Arnolfo Teves. Mga ka-K5. Then ang ikatatlo, subungid lamang si John To, 2026. Ari na nisa sa history, K5 Lawrence. Ari na nisa sa history sa asang House of Representatives naging expel. John To, 2026. Si Kiko Barsaga. Inisya ang ara sa PDP Laban or subong malanisan ng sumpa bilang PDP Laban, di ba? naligad lang ang mga kisisimana. Habla mong nagsumpa ini siya bilang PDP Laban Party. O partido sang PDP Laban. Ini siya ang Cavite sa 4th District Congressman. Sa pabor o sa buto, mga ka-K5 nga 265 nga nagbuto nga pabor nga i-expel siya. 14 ang hindi pabor. Kag may 8 nga abstention mga ka-K5. So amo ini. Ang apat na siya man absent, no? Absent guro ning apat, no? Mga ka-K5. So ang rason diri sang pagka-expel sa iya due to double suspensions. May kadua sa gin suspended. And then and for disorderly conduct, many ethics complaint were filed against him. He was suspended 2 times, so he was subjected to expulsion mga kakifay. So amo ni nga gin kwan siya. Subong gin desisyonan sang ethics committee nga pabutubutuhan sa tanan-tanan nga mga miyembro sang House of Representatives mga ka-K5 sa plenary kung bala dapat i-expel siya o kung hindi. So karon nagwa ang resulta sa butuhay nga si 265-14-8 nga nagapabor ngini siya ang i-expel bilang House of Representatives or bilang congressman mga ka-K5 kagrepresentante sang 4th District of Cavite mga ka-K5. So ano reaksyon ayan sa mga Cavitinos ni, no? Ano reaksyon sa mga taga Cavite ni? Mga ka-K5 kay manti gin-expel siya. Nga ang iyan nga kwan ang iyan nga kaso ya ang sakay Tevez to ti. May rason to yan kay Tevez. Kay manti nalagyo siya sa Pilipinas mong. Huwag siya nagbalik dira sa Pilipinas. Nagpalagyo sa Pilipinas bangod kay may kaso saya nga may mga kaso to siya nga ginapasaka siya pagpatay sa gobernador, no? Present nga inang gobernador mga ka-K5, no? Kag tapos inisyati nag-apply pagigani sang kwan mong sang for asylum dito sa East Timor para nga hindi na siya makabalik diri sa Pilipinas. So, muna yung rason kung nga gin-expel siya. Kag gin-deklarar ini siya mga ka-K5 nga terorista. Rason nga ini siya ang gin-dakop dito man. Kag gin-dala balik diri sa Pilipinas. Bangor siya sini nga mga kaso nga ginapangatubang. Yang iya niya ni Kwan, ang iya niya ni Barsaga. Pure lang gin niya, no? Daw conduct and becoming hindi insaktong kwan, kadua sa masuspended bangod kay hindi mayong iya sining mga ginapanghimo sa sulod, no? Wala nagapati ka, wala nagasunod sa house rules mga ka-K5 di kadua sa masuspended, so kinanglan nga ipaidalom siya bangod kay nasuspended sa kadua ka beses. Ini siya ang kinanglanon nga ipaidalom sa house expulsion. De, gin-expel gi siya eh. Mga ka-K5, pinagi sa pagbuto sa 265 bilog nga nagbuto sa iya. Mga ka-K5 kontra sa iya. Kag ang nagpabor nga hindi sa pag-expel mga ka-K5. Ang 14 gilamang. And then may 8 nga nag-abstain mga ka-K5. Kag may 4 nga absent. Okay, mante, daw 318. Sumulan ni sila bilog, tanan-tanan mong, no? Mga ka-K5. Ang mga karoon ato, sininga Iga Plastar, kag tiyan mo ng latest nga balita, subong. So, ano ang iyang reaksyon sa pag-expel siya? Nagbabay-babay sa mga kaupdanan nyo. Ang iban di, sige na sapak. Mga ka-K5, no? May ara nga mga congressman, nga mga upod nga way gasapak siya, may nagapangamusta sa iya. May ara nga mga upod nga mga supporter siya, yung pangamustaya, pero mga nagbuto kontra sa iya. Ha? Lang tawa ba, matihin nyo ba? Yan nga, kung ginang, iya nga, asinyas na, niya, meow, meow. Meow, meow. Ay, pwerte, oh. Pwerte ka sa dyan. Hindi na sa kwan, hindi na sa kablag-blag na sa kwan sa House of inang crocodile farm eh. Kaya ginatawag niya yung mga ka-K5 nga House of Crocodile Farm. ang Kongreso, tapos magbidyo-bidyo sa akin, naman siya nyo lang, tawaan nyo, blaon niya, raon yan, tawaan nyo, nyo, baon niya, damo absent, subong ba? Damo sila sa mga absent ng mga crocodile. Ahay. Brutal abi nga mga tinaga mga ginapanggamit ya K5 Lawrence mong hindi bla ay kon mga slight lang tani no, hindi man ma heart gid ang kwan hindi gid ma heart ma heart ma hurt hindi gid ma hurt ang iyang mga kopdanan di ah oh gali kay brutal gabi ginagamit yung mga tinaga mo kung mo tawgon mi imo yang kwan tawgon mi imo yang mga crocodile ang mga kopdanan mo da kag ang House of Representatives kinatawag ni mo imo yang House of Crocodile Farm. Tapos bidyohon mo ang mga nakabarong daw no araw. Bidyohon mo mga nakabarong daw kag balon niya lang tawa niyo balon niya damo absent subo nga mga kuno nga mga crocodile. Ay daming absent. Eh mo dating ala kita sing damo na di sila absent nga why man kwando. Dito ay madiga ulubra. Sa mga akig ni sa iya mga kakipay si Congresswoman Janet Garin kagin-agin kuhan niya man kintirada yaman. Ay Maria Ihunis tigera po ni Santisima arara oh. matiin niyo bla
18: Crocodile Farm na. Tingnan niyo, welcome to the Meow Meow Vlog, we're back in the Crocodile Farm. Tingnan niyo, ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people.
17: Eh? Na, amo na mga kaki-five song, iya sinitani, daw okay man tani, insakto man tani, iya nga ginapanghambal, no? Galing kaya arag isa sa sulod sa House of Representatives, bala? Di may mga house rules, inadira mga kaki-five. Ah, di ko mo kay may mga house rules, inang lang sa wayon gidsa, no? Sa wayon gidsa sang kwandira, no? Sang, opisina o sang pagpa-implementar sa house rules. Mga ka K5 no, so sa bayon gid sa eh tiya mo na mga ka K5 kun nga disgrasya gid gin kakas gid sa pagka congressman kay kaduha sa kabeses nga gin suspend so bangol kay ka ba under sa house rules sang House of Representatives mga ka K5 nga kun kaduha ka na kabeses nga i-suspend subject ka na for expulsion mga ka K5. So amo na rason kay ni siya ang ginbuto-butuhan kun bala kinang lanon nga expelled siya o kun indi te amo tong resulta. Ay perte. Te abi sa aton nga mga pumuluyo ano reaksyon nyo? Bebe lang taon tabi mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers mga ka K5 no. Unahon nato na mga followers naton sa June kapulot news live abi niya pero ang mga kawatan siya niya indi may expel indi. Di ani mapriso. Hambal ni GB Tristisa. Sakay J. Angel niya, Idol John, Palioko Tamyaw, sakay Nanay Lorly. Permigid siya nagapamati sa radyo. Kag nagapatamyaw man ako no, ang tanan-tanan nga gardo si family. Kay Laila Binyas, good evening man. Vicinta Villanueva Latigo. Shoutout man kay Renato Bindita. Good evening, John Kapulot. Sa Gabal, sa Kwan, sa HR man. Sa House siguro niya. Sa House of Representatives, si Kong Kiko. Kay Ila, sa Ila, kay Pati Hulag, sang mga kawatan, kag mga buaya, nga mga congressman, amuman ginpetisyonan nga makakas sa iya bilang congressman Idol John. Amo gani si Attorney Dan Cartagena silinga wala pa good evening kay Ima Castro Kabilan. Good evening John Caps, shout out sa kay Mister ko si Agustin Toto Kabilan. Kay Marinette Manikan, good evening, shout out Sir Power. Kay Bibi Girl good evening sa kay Verna Salvillacono. Kamix Vlog, mayang gabi kay 5 John. Kay Shane Tansilia or Shane Tansilia, good evening man. Sosan Pisis Car, butuhon kung si Kong Miao Miao kung magpadalagan sinador kag si Libiste. Kaya muna ginahambal ko sa inyo. Lali dumalagan gani sinador ni kag ang duwangan eh. Alaban-laban ba si madisgrasya ba si dumaog pa ni? Problema yun na dako kung mag-congressman, kung mag-senador ng duwangan eh. Mga kakipay, kay madamo pa yun ang apin ni Kwane, ni Sara Duterte. Kaya WCJ Dakyanan, shoutout man, Teresa Gipo. Kaya Verna Salvilla, niyaga serve man ko giyapon, miga, thanks good. Sila ni Gastroyana, yun ni Mercedes Malquerido. Shoutout, no? Kaya Mercedes Malquerido. Kaya Ching Maluhubag, shoutout man. Arlene Gayuma, shoutout. Kaya Hazel Mayer, shoutout man. Kaya Verna Salvilla, shoutout. Ria Capana, shoutout. Rosim Paz, shoutout. Kaya Susan P. Siscar. Siling niya, welcome to the Crocodile Farm. Kaya Betty Siribo, shoutout man. Mga kakifay. Kaya Mimia Lumibaw. And subong man sa kay Susan Pisis ka. Okay? O, iban pa nga mga followers natin. Plasta na tondri sa ato. Siling nga pagpangalagad. Siling ni Susan Pisis ka. Siling nga, welcome to the Meow Meow Vlog. We are here at Crocodile Farm. I'm back and ready to attack. That's my boy. Kong Kiko. Kong Kiko. Grabe ba? That's my boy. Shoutout ko na sa kaya Judy Treyes Panis. Okay? O ayos! Sa ato siling nga pagpangalagad mga kakifan. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kaga information ay arpagliyo sa kay Chris Buiko Almohinda. Shoutout man sa mga followers na to. Diri sa John, diri sa may K5 News FM Iloilo nga mga followers kaliyo. Ang basahon tanay ha? Mga ka-K5, shoutout sa kay Chris Buiko Almohin, siling nga John, kung ang iban nga Kongreso Buaya, ti may ara naman gali da, inang baba, gali nga baba, wawaw ubraya, baba, wawaw ubraya. Kay Nib-Nib Impasta, yago rin kay 5 John, shoutout from Kalinog. Maria Lorna Alvarez, good evening Sir John, para kay Kiko Barsaga, saludo ako sa kanya. May mga prinsipyo ng mga tao, may mga dinig, may mga panindugan eh. Amo nang ginasiling naton, kita nyo si Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada mga ka K5 ginapapriso. Ginambalan nila nga kung hindi kuno magupod sa minority, hindi sa magsailo sa minority mga ka K5, idayonon yan ang kaso niya. Pero kung magsailo sa minority, ikwanon siya, absuelto siya. Mas ginpili ni Jinggoy Estrada nga magpapriso sa magupod sa minority nga iya pagabayaan ang independent majority mga ka K5. Hambal ni Jinggoy Estrada niya, ginaalok siya kuno mong sila kabise sa tawagan kagambalon nga masailo sa piyak nga grupo. Sa minority, tiindi siya. Ang kabaylo sina nga hindi pagdayonon ang kaso niya. Kita niyo si Marculita, ginpasakaan man kaso. Nga kuno, plunder man to, tungod kay nagbaton kuno sang amot sa mga inang... sang amot sang nagligad nga pagpangampanya si Ches Escudero ginpasakaan man kaso tapos si Erwin Tulfo yagambal niya mo na siguro nga mo ni motor niya kay balaan nila guro nga may mapriso na nga upon nila doon nalipay pasayang maupon nila mapriso upon nila sa Senado mapriso na no man iman kung tani apinan ko tani ni kay membro sa media ni galing kay amo ni sa mga kakifive ang membro sa media nga ang iya sinang identity dito sa Manila, dasig man. Muna nga hindi ko believe sa ining mga Tulfo brothers, hindi ko niya believe sila. Kaya nga, ati membro man ni sila sa media, ako membro man sa media. Kagkilala ni sila kung ano abilidad nila, sa ngara pa sila sa media. Mga kakifay. Galing kay believe na believe ka mo, kay man nga siyempre, sang kun imo pamatian sila, siling mo daw madugkwan gin mong daw makamasa gin. Duol kaya pang bulig sa mga pumulo. Kalabanan nang kayang-kaya nila na ang problema man sa mag-asawa. Kalimbawa sila daw mga bugaw. Diba matyaga mo daw mga kutsukutsiro lang ang problema sa mag-asawa, mga inaway sa mag-asawa, mong ilay intrahan. Kamigs Vlog, siniya Kap John, shout out, Sule Duterte, ang Miagaw, Iloilo. Ilabi na gid kay John Amahan di Tanoy. Grabe ah, grabe. sa kay Maria Lorna Alvarez, good evening John, para kay Kiko Barsaga, saludo ako sa kanya. Kay inang Chris Boy Kalmuhin, ya John, kung ang iban nga mga, sa kung, nabasa ko na no. Kay Jilonel Glory. Maying gabi ka K5, John watching from Kalumpang Zone 7. Salamat kid. Parkon si Kada Eduardo Jr. Siyempre na pierde gid lang na siya sa butuhay kay damo da mga buaya sa Kongreso. Amo gani, nga ginpatalsik na da siya. Kay ginabantayan niya mga buaya, lawlaan, ano, abig. Pwerte kay Sogbi mong. Kon sa flood control gani nga. Ang ginaistoryahan kung parte gani sa flood control project anomaly, galikaw ang mag-utod mga ka-K5 nga kwan, nga mga tulfo. Wala gid comment si tulfo. Pay sa wifi kag aircon daw magwa gid sila spanit nila. Reaksyon na sa nga kung nga kilala. Okay, 5 Lawrence, no? Hindi ko lang pag-iambal. Sa kay inang Rose Maria Agramon, shout out man kay Banks PSG, shout out Christian Gardose, Jenny Halyorina, good evening Idol John, tune in lang ko de Ate, very good, tune in lang da sa Libanon, was kay Jumar Isler, John sa radyo lang ko nagapamati, ara tunog kag galanog dya sa kabakanabuan tigbawan si Mrs. Ko Clarissa El Chalico Isler sa Kuwait, mayong udto lang. Okay, monitor galantaw gapamati dito sa Kuwait. Kay sino pa? Kay Stephen Gomez Barzanalina. Good evening, shout out kay Celine Pacheco. Shout out man Arman Baco Guay. Correct, sir. Kay Christian Gardosi, siya grabe nga panghingabot ba? At yung ano pa? Amo ni sa ginatawag nga undeclared martial law. Nga mambal kita nga undeclared martial law. Mga ka-K5 kay man lang tawag lang kutob sa mga tanan nga nagakontra sa administrasyon subong ginapabudlayan sa nga ato sining kwan sa aton nga administrasyon mga ka-K5. Kutob sa mga nagapagwa sa ilang mga sentimento nga nagakontra sa administrasyon ilabi na gid. Kurang ila sini nga mga ginahambal diri ang parte sa mga anomalya labi na sa mga kinawatay sa kabansang gobyerno naton ginakuan subong ang ko ginapabudlayan kag ginaipit mga ka-K5 no ginapangipit sila subong ang photo sa mga nagakontra sa administrasyon at kung gani base pila kadlaw gani di base may makuan na di sa akon kag magbareklamo na di sa amon di malambal nga John ininaya lang abiti baba muda kay daw kayo gabakol kagit sila nga gabakol kagit sa kwan why pa ni subong dugay bisan siguruhon mo. Galing kay manti mga ka-K5 hindi niya mapunggan ang sungad ang baba sa media kay man nga ari kami sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mainstream hindi kami pwede basta-basta di kung mga vlogger ka lang siguro di base kayang-kaya pa pero kung sa mainstream kami medyo mabulubudayan man sila may inog bato man tamo iara kita sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mga privileges ilabi na gid ang ginatawag naton nga freedom of speech speech sa speech hindi kay speed. sa kay Maricel Valor kasi please shout out man kag sa kay Aisha Ahmad. Shout out Arman Bakuguay, kay Rosimpas, Verna Salvilla and Susan Pisiscar. Thank you so much sa inyo sila ang pagbigupod rin sa ato sila ang pagpangalagad mga ka-K5. Iban pa karoon ng mga kwan. Ari pa ho, si Mylene Pudadira niya, pariente, mayang gabi. Shout out, pariente. Sino ganitong ginapatamyaw mo sa ako? Nabi, kwanda, i-comment, abi, kay para matamyaw ta. Sa kay F. Cormida, shout out man, Florinda Cadabero. Si, si Andy Alojado. Shout out, pariente. Sa kay Bugante Jobert. Idol, pa shout out man, B. Sa kay Bugante Jobert. Jerry Maliado niya pa shoutout idol sa Malia or Miliado Milyado family sa from San Agustin Street, San Miguel, Iloilo. Kay F. Cormida, kay Lyra AOR. Idol John, good evening. Shout out sa kay Samuel, kay Migo Ever. Ever. Siling niya, gasyat-syat. Kami di kag nagapamati sa programa mo. God bless, Idol. Kay Lorley Abadonio de la Cruz, shout out man. Maylin Pudadira, shout out parinte. Ramel Hilugo. Good evening, listening lang kudiri samtang nagapahuway. Shout out na muman ang mga nga nagapamati sa akon. Mga family from Hilugo family. Thank you, Idol. Voices Dinuyo, shout out. Kay sino pa? Siling ni Jerry Milyado, niya may gabi, Idol John, giyera sa ibang pungsod. Sila yaga giyera sa Senado kag sa Kongreso. Kay Jansen Tan na Makairan, Idol, pa-shoutout sa Makairan family kag sa duha ko ka mga bata nga kapid si Kalix kag si Cashier. Idol, halong ikaw permi. God bless, thank you. Kay Eric Bien Lawan Milyares, shout out Kipot Haniway, Idol. Kag subong man, siling ni Lyra AOR, shout out ko na sa Hibawan Pavia, Idol. Pa-shout out sa Ariel Glass and Aluminum sa Hibawan Pavia. Ayos, F. Cormida kag Jansen Tan Makairan. Shout out yes, sa inyo tanan-tanan. Sa ato siling apag pangalagad mga KK5, sa ato siling apag panumbalik. Mga balita na kag-informasyon nagikan sa aton siling mga KK5 reporters kag ibang panaton nga mga headlines. Ang tapuson tabi KK5 Lawrence sa mga headlines ta. Sino pa to mayar patang mga headlines no? O dugang naton nga mga headlines mga KK5 nga aton iga plastar subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Dugang nga mga headlines sa mga balita nasyonal. KK5. Okay. Vice President Sara Duterte nagakabalaka sa paglinong sang administrasyon sa pihak sang mga kontrobersyal subong gapakalinong. Ibase ko na muna ng ilang ginaman ni Ubra kag ginaman ni Muni nga cha-cha o kon charter chain o ginatawag nga pagpa-extend mga KK5 sang inang kwan sang pag-extend sang pamunuan ni President Bongbong Marcos. Sundon niya gid guro ang agi sang iya nga amay mga KK5 kay manti ara sa iya subong ang poder. Kita nyo subong ginagamit na subong ang aton nga mga kwan, ang aton subong nga NBI, ang DILG, ang DOJ, no, ang Senado, ang Kongreso ginagamit na subong sa pagpangipit sa mga kontrapartido mga KK5 o kon sa mga oposisyon nga nagaupos kontra sa kay President Bongbong Marcos. Mga KK5, amo ni sila dapat supposedly ining mga ahensya nga ini, dapat ini sila ang maga function kag maga serbisyo sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas kay ang nagasweldo sa ila. Amo ang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Pero subong makita nimo grabe nga mga function mong mga KK5. Ang aton nga NBI, nantawan nyo lang ang NBI ta? Pating NBI na aton nga mga KK5, mag-intra niya sa politika mo. Ikay mo kitas naman. Mga KK5, ga multi tasking subong ang NBI. Mga KK5, DILG, kagunano. Dugangan pagit sang politika butigon nga spokesperson ni President Bongbong Marcos nga si Claire Castro. So, ay grabe. So mo nagani nalantaw naton daw nakita ni mo daw bado base sundo daw gusto gyud sundon ang gusto ya sundon ang agi sang amay niya hindi na siya magpabulos-bulos. Hindi na saya magpahalinda sa pwesto ya. Mga KK5 sundon niya grotong pan sang amay nga nagtiner sa Pilipinas sa sang bilang presidente sa sulod sang 20 anyos. Mga KK5. Plasta na to na karon diri sa ato siling pagpangarayban pa naton nga mga headlines. Dugang naton nga mga balita. Regular nga sesyon sa Senado, wala gihapon madayon. Bangod wala sang wala ang independent majority. Ang rason sini diri mga KK5, ni Senator Alan Peter Cayetano na bangod kay tungod nga tiunsi-unsi na lang sila mong 11-11. May tendensya nga kung pananglitan nga may sesyon, mga kakifay pwede madeklarar nga i-open ang tanan-tanan nga mga chairmanship. Sang sining mga senador, kag may posibilidad nga pwede mabuto-butuhan nga kwaon ang mga mayor nga mga chairmanship nga mga komitiba nga ginauyatan sang independent majority subong. Rason, nga isa sa mga rason sinidri nga ginahimo nila nga ginpalangay-langay lanay ang sesyon. Tihambal mga kakipay sang palasyo sila niya ining pag wala pagdayon sang mga sesyon ni subong sa aton nga nga senado. Ya pirdi gid ang mga pumuluyo. Hambal ni Claire Castro niya pirdi ang mga pumuluyo. Ti kay wala madayon ang sesyon mga ka-K5 kay ang majority wala. Siyang nagligat to nga nag-walk out ang unsi ka mga senador to nga mga minority to. Nga wala man ka munag kwan, nga wala man ka munag reklamo. O hindi Black K5 Loren? Ano man? Nagpakita lang ng pagkabayas yung pagkatunto nyo. Ang rason sinindirin ginapunggan subong mga ka-K5 ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga ka-K5, kay gusto nila nga madayon gid ang flood control project controversy anomaly. Ang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano upod sa duwa ka mga vice chairman nga sanday Senator Rodante Marcolita kag Senator Jinggoy Estrada. Maga himo mga ka-K5 kag padayunon kag dayunon gid nila ang Senate Blue Ribbon Committee or mga ka-K5 nga inang kwan na hearing. Pero ang suno sa balita kag informasyon nga ining flood control project anomaly hearing nga ini sang Senate Blue Ribbon Committee mga ka-K5 dayunon gid nila ni sa Webes. Amo na rason kung nga absent sila, hindi sila gusto kay nga kun was nga mag may forum pagahiwaton ng Senate session kag may forum K5 Lawrence. Ang matabo nga base kung i-deklarar mga ka-K5 may magmosyon nga i-declare nga vacant ang tanan nga mga posisyon. Then pagkatapos, agawon nila mga ka-K5 ang ini nga mga klase sa mga posisyon labi na mga komitiba nga ini, committee chairmanship. Pagkatapos, balos kayo naman dayon kag hindi naman dayon ang ining ginatawag na ito nga flood control project anomaly or ginatawag na ito mga ka-K5 ha? Plastada nga iga ginaplastar karon sang Senate Blue Ribbon Committee nga pagadayonon na nila sa Webes pero may invitation kuno sila sa inang mga kwan mga 18 ka mga malita marines mga malita marines nga 18 kabilog pero dumati naton da wala kuno ini ginbawi nila liwat no ginbawi nila liwat ang invitation sa sa 18 ka mga kwan ka mga marines bangod sinisang controversial na tabo nga pagkakas or pagpapriso sa kay Jinggoy Estrada mga kakipay. So amo na pero basta madayon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation sa palaboton nga Webes. Amo na balan tayo naton sa pitsa 4 mga kakipay. Nga amo ni siya ang gusto man nga hindi di ang gusto man nga sang minority nga hindi madayon ini mga kakay 5 kay base kung may mga ginapunggan na sila kag may mga ginatago nga hindi pwede mabalaan sang publiko mga kakay 5. Ay plasta ta na karon diri sa ato sini nga pagpangaray diri lamang sa K5 Night Watch kay ban pa nga mga balita kay informasyon mga balita lokal plasta ta man na karon diri sa ato sini nga pagpangaray. Ang mga balita yung nabatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5. Ang Clinical D3 Bio, isa ka superfood supplement kang ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga parimay maayong natural antimicrobial properties, ilabi na gid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil, nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglyceride kay isa na diring natawag na ton nga monolaurin. Ang Mono Laurin nga halin sa District Bayong i-reconsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami mas ang District Bayo pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga kaki 5 isa ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Kinapanami mas ang District Bayo absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga buligan ang aton nga lawas sa kontra sa bleeding ko na impiktar ka na sang dengue mga ka-K5. Ganun pa nahulat nyo. Proteksyon na aton kaugalingon mga ka-K5. Kinanglan klinika D3 Bio ato silinga. Mag-inom kita sa klinika D3 Bio na superfood supplement para layo kita sa mga balatian, viral and bacterial infection, sipon hila na tubutrang kaso kay iban pang mga balatian, labi na ang dengue mga ka-K5. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas
2: 8:55. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
19: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio.
21: You may VCO.
20: Ang VCO.
21: You may D3.
20: Mabakas, mga butika.
21: D3 Bio.
22: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio.
21: Ang D3. You may VCO.
20: Ang VCO
21: nga may D3.
20: Mabakal, sumagabuti ka.

0: drink responsibly.
1: 하나 삼만 딜롱아두고
2: DTX 500.
1: 알아서 healthy 가타이
2: DTX 500.
1: DTX 500.
2: 악매 마타 아스가 안티옥시드랑.
1: 야 아무나 말
2: 악나가 딜로 싹 이모 아타이.
1: 마스터 딜롱아타이.
2: 아 피케누나이.
1: DTX 500.
2: 마살리가
1: 에픽 디보.
2: DTX 500.
1: 마이고발아 앙 이모두고
2: DTX 500.
1: 마사미가발아 기나 알레르기.
2: DTX 500.
1: 앙 DTX 500.
2: 악나가 딜로 싹 이모 마이고가두고.
1: 야 삼아 사미
2: 아무나 말
1: 앙 기나 할리나 상망하는 칼라이 나잉의 알레르기.
2: DTX 500.
1: 마살리가
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: 아고 시렉 비스탕 sa kanegosyante, ako di magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Gabalo ba na ka mo? Nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may sustansya.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
4: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: sa rikas
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
5: Ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabatas mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabatas mga butika.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
10: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch
13: Night Watch.
14: Pabalik na mga ka-K5. Diri sa aton nga pagpangaraga na aton nga oras karon. Nakalabon ita sa 5 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa sining nga mga tinion, i-check na naton ang report kay informasyon na gikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. May kang tanan sa sining report nga daw preparado na kunong DepEd sa pagbukas ng klase. Ang iban bag-o pa lang nagtapos ang ilang recognition, graduation. Pero sa palaboton nga June 8, mga ka-K5, sa announcement sa Department of Education, mga ka-K5, nga magabalik na kag mag-start ng klase liwat. O sa June 8, mga ka-K5, no? Sa nuna sa man? Lunes o sunod sa manana? So, mga ka-K5, oh. So, dasigay na eh. O, kay ti, aran na kita sa tatlo ka-curriculum. Mga ka-K5, bubuti nung tatlo ka-semester. Ang aton sining klase sa karon. So, ano preparasyon sang ato sining Department of Education na mga ka-K5? Kay bago lang tapos gani graduation, bago lang tapos ang moving up, bago lang tapos ang recognition. Tapos balik na maliwat tayo mga estudyante kag ang mga manunudlo. Anong preparasyon nila? Ate sa dyan eh. tagad taon ta. By the way, mga ka-K5, antes na, no? Rinang, ato siling patrolo po kita kay ka-K5, Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report, standby.
3: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
13: Hawak mo ang beat, hawak Agoy. Mo ang gabi.
14: Ara naman.
13: Sa bawat galaw mo ako'y nagigising. Ah, muna ginawa.
14: Basta ganyan muna mga kanta.
13: Amo ni ka-K5 John naman ang pagpahuway sa pag-TikTok sa mga kabataan.
14: Oo, no? Grabe, no? Tapos lang bago natapos, ganyan recognition or moving up or graduation.
13: Ligad pa man actually. Ito ang ilan ni ata na pahuway. Ito mga, ano man ah, ito mga around 2 months.
14: Oh, paano mag 2 months? Sabi mo,
13: sa, element, sa, kabulan.
14: Sa elementary eh. From college siya, bago na niya tapos, iban ganito, may paganik, tapos mong...
13: Ate, yung sa college siya, ka-K5 John, usually ang opening of classes na nila, August or September.
14: Kalabanan, yun man, no? August or September. Kalabanan, August na siya. Kalabanan, August, good, no? Mga jura, pa base kung na tempranuhon nila, base mimo sila July man.
13: Depende ka K5 John sa kung saan no, sila nagtapos. Eh, kaya actually, for example, sa West Visayas State University graduation nila sa June 4 mo. Sa ano sunod niya lang pa ng graduation sa WVSUYA, ka K5 or WVSU ka K5.
14: Iyan ay isang college.
13: Sa college na na iya. Pero since nga actually ang sa Department of Education doon nagtakop ang klase ng mga around March ka-K5 John.
14: So far, mga
13: duha ka bulan man or mga close to 2 months man ang pagpurapahuway sa mga estudyante.
14: Una gali ang elementary high school kag ang kwan ang ano ni senior high.
13: Yes, ka-K5 John. No? Ang mga sa basic education una ni usually nagatapos man ang ilay ang mga klase no kag since nga nagahilapit naman ang opening of class on June 8 kay Kepa John tisunod niya ang semana actually ongoing naman subong ang pila ka mga brigada eskwela upon pagpuro paninlo abis sa mga eskwelahan to ensure man niya nga ti wala abig na tiniran sa mga lamok para ti safe no mga estudyante pagbalik nila sa eskwelahan ka-K5 June. No? Ang Department of Education, kina-expect nila dari sa Western Visayas no, nga magalagot sa around 972,000 ang mangin enrollees, no? Both public and private schools dari sa bahin sa Western Visayas, including man sa mga nag-cater no, sa basic education, no, kunining senior high school, sa pila ka mga local universities and colleges o kon LUCs no diriya sa Rion sa East ka K5 John actually mayara man sa gihapon man sa giratawag ba lang classroom shortage o kon girakulang man kita gihapon sa pila ka mga hurot klasihan dari sa Western Visayas so around 5,000 no or 5,000 ka classroom ang kulang pa sa gihapon and they're trying man to work out that is why no ngati actually, sa iban ganin man yung mga kabanwahanan or iban yung mga areas, ang mga inisyatibo na no, sa local government units na magbulig dugang sa ining mga classrooms no, sa ilatag sa ka mga areas, ka K5 zone. Pero so far, no, tinag-coordinate naman.

0: private schools, no, dari Saton sa siyudad sa Iloilo ka K5 John de Subong, probably ang iba na yung mga Girikanan, masako na ni ka ang tawag na, no, papatahi sa mga uniform sa mga kabataan nila, pagpili sa mga school supplies. So kaling timbala na to, no, may pala ka mga LGUs just like dari sa Iloilo City nga magapanagtag sang libre nga school supplies, no, kag as far as we know there are some LGUs man across Western Visayas nga may arasan similar man nga initiative ka K5 John, at least mabulubuhinan bala ang inog galastuson, no, sa pagbukas ng klase kay kun sa mga pigado nga mga pamilya ka K5 John. Ako na experience ko na sa una nga kita mo ng notebook mo sa nagligad nga tuig, tayon mo naman ka K5 John na mga wala ba na magamit na mga pages.
1: Ang kun sa una mag-eskwela ko sa una, sa langganik bilog notebook ko, ginapilo ko pa, ginabutang sa bulsa ko, kay way ko bag.
0: Mga wala sa bag, doon mo lang na pang-cutting classes mo.
1: Tapos, pag-abot sa chimpo nga daw, hindi mo type ang klase, bla? Ah, dahil mo ka, lakat ka, panghagaro mga klase mo. Dali, ikaw mo, mga basketball ta.
0: Aglakad ka man.
1: Aglakad, spader. Hindi ka nakop, gwardya, samon.
0: Oo, tayo parehas na kakipaiba, John. Kaya iba niya nga mga estudyante. Gawais ka man mo. Kung for example, ba't pigado yung pamilya, kung ikaw, abing agot kakipaiba, John, ang uniform ni manang mo, halin sa first year siya, loft sa loon mo, wag yapon mo. Asa na mag-first year ka man yapon, incoming first year ka, ang mga nakapalaran sa mga agot mo.
1: Teo, ang mga sa mga ang mga manghudya, yung mga libayon, no?
0: Oo. Oh.
1: Amo niya ang manog kwan, amo niya ang manog salo sang tanan-tanan halin sa magurang.
0: Exacto, good Jackie 5 John. Kaya ang uniform niya to nga naglipot sa iya, ako ng palday nga naglipot sa iya, ikaw ang salo, naghugis lang garing.
1: Teo, amo na gani. Ang bisan sa bag gani, no? Ang bag halin sa magurang, hasta maglabot sa dalom sa pinaka idalom ara gyapon ang bag mo kun hindi ang madunot. Sapatos amo man, oh, may lang kun magdako-dako imo nga sike sa mga magurang ti may tsansa ka makabakal. Pulo pareho gani sike mo sa kuan sa anak ka mga magurang, laban-laban pa ti libayon dara.
0: Tawag sa madumduman mo, so nasa patos mo, gatukal. Pag inapatopulo pa tayo-tahi, wala mo, putangan mo lang sang rugby.
1: Sang una, sang elementary kami, why kami ginakwan, why kami ginapursigigin nga magsapatos. Chinilas lang ah. Kung ganito sa una, chinilas ko, utods to nga ah. Ginakwan lang ah. Ginaganoy ko lang maglakat ah. O hindi gani, ginatahi.
0: Ginatahi mo lang bitas.
1: Ginatahi lang sa kwan.
0: Butangan mo lang bre, kung butangan mo lang sang.
1: Ginatahi ko sa kwan, ginatahi ko sa hilo 20 na bala nga ginahigot sa sako, bala sa kwan, sa abuno, bala nga sako.
0: Tapos sa una, nakipaib, John, ang mga notebook sa una, iambot mo nga isa inyo, yung nga chimpo, kakipaib, John, anong plastada. Kaya di ba, mga notebook sa una, mga labtan, kaya mga tsura sa mga, ano mo, artista. Tapos tsura na sa mga pelikula.
1: Oh, subong way na nga, hindi na uso. Ito
0: mo na nga paragwaon, na mo nang tanawon mo. Tiyan mo sa una, kakipaib yun sa high school or elementary, yung mga Erich Gonzalez.
1: Mo nang inyo? Oh. Amon niya, kwan, amon niya sa una, mga bagets. Bagets, tapos ano pag ito sa unuan, minudo. Yung mga grupo, so nasa minudo. Abi mo, minudo, pagkauna, hindi. May minudo sa una, nga mga singer, nga banda.
0: Dance group?
1: Oo, banda, nga grupo.
0: Banda, singi. Minudo? Na, mo na kasi pa yung Makoy. Wala na, mga chimpo na nani.
1: Mga Gen Z kami inyo.
0: Ang
1: Gen Z kami inyo. Yamong si Kwana, si K5 Jason Talaron, dahil kuha niya na abda niya na gurong minudo. Minudo, bagets. Oh, bagets ng mga artista kag kwan bla mga love team bla sa una day Kimpe De Leon, Lorna Tolentino. Alice Dixon. Wai kilala si McCoy.
0: Ang kilala yan yung kakipay dyan, maamon kilala mga Kustakli, Logi, sino pag insubong man, mga baby dolls.
1: Sino sila yaman? sino nga mga tarpulano na pang lawag yun naman?

0: Ay, kami amon klala. Sinay klala na amon yung mga kwan, mga inang Christina Gonzales. Mga Christine Hermosa.
1: Hindi, lala na mo niya. Hindi, yung malalita niya sa Christine Hermosa.
0: Na, o, oh, mga kwan, mga inang...
1: Sharon Cunita.
0: Ma, oh, Sharon Cunita. Pero, hindi ko type, hindi ko masyado type si Sharon Cunita. Si kwan, si Jane Garcia.
1: Familiar.
0: Si Dina Bonibi.
1: Oo, oh, mababa si Dina Bonibi. Si Alex Dixon ko, no?
0: Si Alex Dixon, na basta gani mga siksi, kilala ni Makoy. Pero kung mga bagets gani ka, mga minudo, huwag sa kilala. Basi kilala, eh, pag-uro na si Pipsi, paluma mo.
1: Kilala ko, no?
0: Basta gani mga bull star, kilala yun. Mga kwan, mga Chanda Romero, kay mga Elizabeth Oropisa.
1: Todo dami, ilan lumlumon sa una, kaki kwan, John, narab lang man nag-opening of classes. Kung kamuya pigado, ikaw ya gusto mo, tari mo itong bag. Mm. Isang una, lang bag na may ruida-ruida, nakaki kwan, John, guyudon mo lang. O ganun, waisang kwarta si nanay, walang kwarta si tatay. Yang bag mo lang to halin sa tiya mo, kung sinaluan mo halin sa pakaisa mo, mo nalang nakakipipe doon mo.
0: Gani, oh. Amon gani sa unang bag namon, ginatahi ni nanay namon, ginagansilyo na bla, ang kanblang sako bla, sang kita nyo lang sako, sang ginasudlan sang Sibuyas Bumbay bla. Mm. Ay, nablang sako nga ginasudlan sa Sibuyas Bumbay.
1: Kundi wak, saka mo na anong tawag na
0: da. Kita mo nang pula na bla kolor, kundi, kundi lakalaka na sa. Na yun ang pula kolor bla nga sako nga.
1: Ginahimo nyo na ganit bag sa una?
0: Ginagansilyo na sa una yung nanay, kinahimo bag. Amo na sa una bag na mo. Eh, katapos man kami. Amo na amon bag sa una. Tanan kami palariho amon bag. Tapos hambal sa mga classmates, amon kag sa mga school teachers namon. Ay nami inyo bag yan, no? Kay palariho tanan, no? Di nyo na ginabakal man. Sinano ginabakal man. Ginapangayo namon ang sako to sa manog baligya, Bumbay, ayo. Pagkatapos, ginapang tadtad kay ginagansilo ni nanay namon. Amo na nga palariho bag namon.
1: Amon sa una, sa elementary kay Kipay John, puro magkawitan ng palariho bag mo.
0: Hmm.
1: O chimpo suko.
0: Ah, gali. Amo manahin nyo bag.
1: Chimpo ni Shoko.
0: Ah, di o. Okay. Oo, oh, kay si Buboy, si Oko. Ito nga pa nagtag to yung bag mo.
1: Oo, may bag na. May tumbler. Mamo, may di truck. Buinas, may ano, pati pang paldan mo.
0: Di buinas kamo gani nga mga Gen Z. Kaya ang mga politiko, nangin manog pagaga sa inyo. Sang unang nga chimpo, sang amon nga chimpo, ya? Ang presidente sa una si Marcos pa, ang tatay bla, ang malam. Kakifive. Wai tamon katilaw karan sang libre nga mga kwan, libre nga mga bag. Wa hindi kami miyembro sa ginatawag nila ni nga PPP ning purpose bla ni. Wai kami na iya. Ang amon na sa una nga matilawan na sa una, ang libre nga burgor kag libre nga kwan, libre nga ano ganito panawag naman ng yellow corn bla ni nga kwano nga nga pulburon nga ginaluto sa eskwelahan kada hapon-hapon kay ginapakaon sa amon, labi na gid sa amon nga mga malnourished. Amon na sa una matilawan amon sila mga libre nga mga bag, mga libre nga mga uniform, libre nga mga school supplies. Why kami niya sa una? Subong maya may gani kamo nga mga Gen Z, kami ara kamo inyo ya. Di buinas kamo kag nakalib kag di buinas pagid ang mga naga-iliskwila sang chimpon tatay digong nga nalibre ng college nyo. Kaya amon sang una, yahay, ginawa namon ka ang mga lula kag lulo namon sa mga ginikana namon sa una, gabaligya sang Carabao kag Kanding, kasagot sa mga Carabao kag Kanding para lang ay bayad sa tuisyon namon. Di ano sa Luzon, pag kami ka sakay sa salakyan magkanto sa eskulahan, ginalakat lang namon. Oh, amo na sang una nga chimpo, pero tido nami maganito sa una pang buhi na sang una nga muto nga chimpo do hindi man garot. Why pa to abi sa una siya bo mo. Subong abi kidamo na siya bo may mariwana pa. anyway, at least sa preparasyon sa aton nga mga eskwelahan, subong bastante na suno sa DepEd.
1: Yes, kaki 5 John, no, kagti actually mayara man no sa mga series of meetings. Kaya subong ka kay Five John, unlike before, bala, no, nga sa 4th quarter, o kung sa muna tawag naton fourth grading. At isubong ya ang practice nila kaki 5 June o kung that will be implemented subong school year 2026 to 2027 ang ining 3-term school calendar. Bali, alin na sa term 1, term 2, and term 3, no? Which is different kung i-compare mo yung isang una, nga alin niya sa first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Pero according to sa pagpatang no, ni Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o kung DepEd Region 6, nga ti same competencies man gapon ang itudlo sa kabataan. Amuman ang in terms of the duration or number of school days nga itiner nila sa eskwelahan kaki 5 June, o galing ang pag-anaramla, ang pagtululunga o kung pagtunga-tunga sa mga inadlaw, kaginimo na lang yung astaya sa 3-term, kumbaga kaki 5 June, no? Pero in terms of grading, kag ang pagtudlo, ang nilatudlo sa mga estudyante, do amo man na sa gihapon kaki 5 June, to abot lang, kumbasa naghimo na sila isang amo na nga mga terminolohiya, bago naman, sa aton sa ning Department of Education, pero amo na ra that will be implemented na humalin subong school year, and like sa aton sa una yung nanad kita nga rin sa first grading, sa fourth grading or rin sa first quarter up until fourth quarter, subong ang termino nila halin sa term 1 pakadto sa term 3 kaki pa jud.
0: Okay, at least mayo, no? Preparados la, pero daw damo sa mga naghambal nga kulang yapon ng aton nga mga school rooms, no? Mga eskulahan lang.
1: Actually, sa Western Visayas, mga around 5,000 pa ka mga classrooms ang kulang sa aton.
0: Wow, usos Maria Hunes. So, ti iba na sa puno paho naman ang mga kwan.
1: Kita mo, supposedly, mayara na sa mga ratio mo. For example, ang isa ka maestra, kung pilalang na dapat, yung ideal sa isa ka section, kumbaga, or isa ka class yung kay Pajon, pero nag-exceed, no? That is why nga kung makitaan mo sa mga public schools kaki 5 June, ang iba niya mga isa, ang isa ka section, ang idea lang na dapat mga around 40, around 30, kung kaisa galabot sa mga 60, mga 65, that really exists, no? So even up until now, kaki 5 June, mayra ganun isang iba niya mga nagaklase, no? Sa mga gym ba na nila, considering natin may mga classrooms man sa mga nagliligad, nga aside nga kulang na nga daan sa classroom, nagkalaguba pang pala ka mga building, sungod sa mga naglalabay ba lang ang mga linog, kaki 5 June, no? That is why nga nakitaan sa mga cracks na according to sa Department of Education, nga nag-workout man na nila, actually tinaga ang pondo nga gina-request nila for these classrooms usually halin na sa, no, sa central office sang Department of Education kag ti subong ya nagapangayo sila yasang bulig na sa mga lokal nga panguluhan o kon LGUs to assist, no, or magatag man yasang aid kon may kranglan, no, nga mga classrooms para man, no, komportable ang mga estudyante kag at least bala, no, proper ang ratio, no, sa kag somehow hindi man bala maglayo, no, sa ideal number of students nga supposedly ara nga naga-occupy bala, no, sa isa ka classroom kaki 5 June. Kabay pa tina-enjoy man sa mga estudyante ang ilang mga bakasyon kag di ready naman nga magtuon kag iba, no, mga teachers naton nga nagbulo bakasyon nakapulo pa huway abi sa pag-ugta sa mga estudyante kaki 5 June.
0: Okay, sige. Anyway, sa buwasa, no, alang taon ta kay sunod si mana pa man imong ang ilang brigada eskwela subong gaumpisa na, no, halos
1: yes,
0: kalabanan.
1: Yes, 5 June may mga schools naman nga naka-start na for brigada eskwela kag di ang iban tomorrow up until ano na up until sa mga masunod nga mga inadlaw up until this week pero based man diri sa Department of Education ang enrollment pala sa mga estudyante ang sa Ilaya tubtob lang sa June 5 which is kung tanaw mo natin sa kalendaryo Biyernes kaki 5 June na rin suway nga sa mga ginikanandra kung wala pa nila na enroll balak ilang mga bata sa eskwelahan at least process na nga daan, no? Mas mayong hindi ka ba na magulag nga kung saan o nga kulang na lang ang inuras kaki 5 June, no? Mas mayong at kung may tiyempo pa Martes pala man subong i-prepare ng mga documents sa mga bata para ma-enroll sila kaki 5 June.
0: Okay, sige. Salamat, okay. Kid K5 Kim.
1: Gapamati dala sa area sa Napa si Mami Immaculate Sir Cliff Acosta, nagdala sa Rizal Lapus si Ati Tarena Mapa, Mamay May, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dala sa Dekamay. Upod sa patrol si Kaki 5 Makoy SP Umalay, Kaki 5 Aaron Repoyo. Ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Kamo patatani siyang talakayon nga mga issues diri sa aton nga pagpangalagad galing wagita tiempo diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka K5 ha. Oh? Magkalipat sa pag-inom sang klinika DTX Coffee Mix ga kape kanaga detox ka pa. Ay ari ini mga ka K5 nga mga sangkap nga nagapanami sa ato sila nga lawas. Tulad na bisang chia seeds sa extract powder ginagabulig para sa inang good for digestion kag nagapanami sa ato sining inang constipation no about sila nagapadula sang problema nato sa constipation and mayara siyang inang amargoso o kon ang palaya extract powder nga nagabulig naman para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. And ang pinaka-the best direct kay may-ari siya nga disugard sugar cane extract powder nga nagabulig naman at K5 sa pag-detox sa ato sining lawas. Dangon kay puro ini isang anti-oxidant kag urak value mga ka-K5. Ang klinika DTX Coffee Mix ga kafe ka na ga detox ka pa. Kag sa aton nga mga kalalakihan nga failure kada gabi kay misis para nga mag-check kag magnami ang imo sining nga performance. Inom sang extend for supplement for men may maka kag Club Waska nga nagabulig ini para sa pag-improvear sang aton sining stamina kag wala labot sina mga ka K5 nagapanami sang blood circulation sang aton sining lawas gani iagwalian nyo na mag-inom sang extend for supplement for men para balik ang maayo nga performance upod sa kay misis sa paglabing-labing. Ang mga produkto ng Klinika DTX Coffee Mix kag ang Extend Food Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Kuwaita tiyempo dito sa itong pagpangalagad sa alas abulong apuwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman ang inyo ka-K5, John Alwado Kapulot para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Champion, the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Kampion.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mabakat sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis mo!
6: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Kung kasabot ko, pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro akong katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
18: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: from man.
2: Extend Food Supplement from man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
2: DTX 500.
7: Masaligan.
2: Epektibo.
7: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
7: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: DTX 500.
2: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
7: Ang D3.
2: Yung may BCO.
7: BCO.
2: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
7: Ang D3.
2: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
2: Yung may D3.
7: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Sadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa
10: K5! It's time to rise! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, mayadayad ng gabi, Western Visayas, 10:08 on the clock. Nakatutok pa rin sa K5 News FM, mga aton, ng mga friends, mga kabarangay, kapuso, kapamilya, kabarangay. Nakatutok lang sa 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Western Visayas! Ihanda nyo radyo dahil. Kay mabardagula naman kita sa K5 News FM sa sulod sa isa kadlaw na puro lang news ang naubra halin sa Lunes hasta sa subong adlaw, halin sa aga, tub-tub sa hapon ng mga balita. Ari ba, guhunta naman ah. Ibardagulan mo na. Mga K5, machokolito po nyo ah. Sa bardagulan, bawal ang pikon mga K5. Kung pikon ka, hindi ka di mamati. Kung may nahambal man kami nga katsikahan, party nasa sa amon nga entertainment, bawal ang binastos, hapaw lang. So mga gabi mga kaki-5, diretso kita. Datong nga bar, dagulan, greetings.

0: good evening din sa iyo. Ayan sa mga friends, Manatong, yung nagamati sa buong, good evening sa iyo. Thank you, Macho Kolid, sa mga friends, Natong, yung nagatutok man sa K5. Hello, Manggali kay Emmanuel, kay Banloy, yung nagatutok sa buong sa aton, Mayad-ayad, nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Coropel into Luna, yung nagamati sa buong sa aton, in Tropel, mayang gabi sa imo Tropel. Sa mga friends man naton, Driza Maya Poblacion, South Oton, Iloilo. Yan, nagatutok subong sa aton. Good evening. Hello kay Hector. Hello kay Lourdes Baza Flores. Mayong gabi from Quezon City. Wow. Sana all. Maraming mga taga Quezon City na nakikinig sa atin subong. Mayong gabi. Hello kay Dominic. Yan, nagatutok man subong sa aton. Dominic, mayong gabi sa iyo. Nagatutok man gyapon ha. Kay Ambroso. Hello, magaling kay Sir Rodel. Mayang gabi sa iyo. And kay Mayor Gian. Mayang gabi man. Thank you kay Andrea. May nagatutok man subong saton. Hello kay Sir Kobe. Hello Sir Kobe. Mayang gabi sa iyo. Enjoy, enjoy ka na subong sira. More blessings to come. Mga taga Antique naton nga mga friends. Nagatutok sa mga taga Antique News naton. Hello Manggali mga taga Villa. Kay Nanay Nenfa nga nagabamati subong sa aton. Nanay Nenfa, mayong gabi sa imo. Kay Livin nga nagatutok man subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Kamiyaw ko man mga friends naton. Dari sa may Pontevedra Capiz nga always nakatune in, nakatutok subong sa aton. Good evening. Hello kay Hyper. Mayang gabi sa imo, Hyper. Thank you so much, good Hyper. Sa imo, amo gina yung Hyper. Ah, grabe, Ged. Kay Hyper nga nagpamati man subong sa aton, kay Ergan. Hello to Ergan, Bolionasi. Kay Patricio, kay Koroy, nga nagpamati man subong sa aton. Rico Dagali, mga Pandagani family. Tavara kag Francisco, family sa barangay Burok, Tigmawan, Iloilo. Nakatotok din. Good evening, Macho Kolid, from April Isabel. Isabella Falalimpa. Mayang gabi, Macho Kolid, what's saying from Miagao. Grabe. Kay Eman Udango, nagatutok din. Lorito Ulog Jr. Nagamati subong si Lorito Ulog Jr. Si Eman Udango. Mayang gabi sa imo, Eman. Kamusta ikaw, Eman? How are you? Hello, Manggali kay Ma'am Joy. Ma'am Joy, kamusta ikaw da? Bago nag-enjoy, enjoy kagit si Ma'am Joy. Kay Ma'am Lourdes Baza Flores. Shout out sa mga kauturan ko diri sa Banate. Mayang gabi sa mga Banate friends naton. Grabe. Machokolid kita at nakakagina sa Antique. Huwag kagigapan ng papa. Oh, sir, pasensya agad ah. Hindi mo yung matakakilala sa imo. Oh man, galis ka may Vernel ah. Nagatutok man si Vernel sa aton. Salamat, Vernel. How are you? Kay Patrick, kay Auger, yan nagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Si Daniel. Hello, magaling kay John Mark. Yan nagamati man subong sa aton. Grabe, no? Machokolit! Ngayon ko may patamiyaw si Jaden. Chutasio Kazerea Mallorca. Nakatuto kami ni Sumbong sa Infante Molo. Arena Nortulata, Bardagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real talk tayo.
0: Mayang gabi liwat na kay Edson Diaday. Nagatutok subong sa ato. Pa shout out kay Alfred San Jose Antique. Mayang gabi si mo Alfred, taga din ikaw, taga San Jose Antique ka. Pa shout out lang din sa Super Samtang na nagatinlo Green Shell. Salamat yan. Ay! Mayang gabi kay Sir Jilonel Glory. Sir Jilonel, mayang gabi, salamat sa imo sa

0: sa nung a shell. Nanamitan gid si Macho Colin sa imo nga shell, tading imo naman nga shell akong tilawan. Ari na aton nga question sa mga gabi para sa aton nga real talk. Ano bala ang ginhambal sang migo mo o kon miga mo nga hindi mo gani nagpati kagid bala? Okay. Ano bala ang ginhambal sang migo mo o kon miga mo nga nagpati kagid sang una? Ari be, itawag di ang inyong sabat. Ano ba lang hindi nyo madumduman ang ginhambal sa miga mo sa una nga kamupa? Tapos mahambal ka mo nga, mahambal ka mo nga, amo na ginhambal sa miga ko, amo na ginhambal sa migo ko. Tapos wala malanggali, hindi malanggali matuo na ginhambal niya sa imo. Ang ginambali ba si mo sa una nga, I love you! Ipagbato ta ikaw! Ang ending, duwa ka bulan na ginaway break. Ay ba? Itawagin nyo din nga gusto itawaga sa 0966-243-2130. Iwaton ko ka 0966-243-2130. Tapos sa smart line natin nga 0919-0986-314. Huwag ka muna sa aton nga smart line, kaya ang globe line ko nagka-problema. Subong kaya ambot maan ka dyan. Globe line! Dali ka mo sa smart line na naitawaga 0919-0986-314. Liwaton ko. 0919-0986-314. Ano bala ang hindi mo? Ha? Ano bala ang ginhamba sa migo mo o konmiga mo nga nagpati kagin? Miss you, Sir Matt Bao Edson! Juan Miguel! Ay, ang gabi si Imo da. Sa sunod naman na magtulot-tambay, totoo ah. Mga next Friday ah. Nga makatulot-tawhay na si Macho Colette, wala? O, diba? Ang nadumduman ko, gid Macho Colette, nga hambas ang akong amiga, nga hindi hindi tagid ikaw pagkalipatan biskan mag-inano. Pero subong ma-chocolate, duwa pa lang kami kasi mana, nag-ilinaway na kami. Ay, grabe, galit na imuya. Hambal sang migo ko, ma-chocolate, hindi niya ko kano pagbayaan biskan mag-inano. Di lang tawa subong ano ang natabo sa ako, gibutang niya ko sa ital-ital. Nan! Go, sir, ah. Hello, Sir Matt. O, ikaw be, Mr. Edson. Ano ba lang ginambal sa miga mo si imo sa una? Nga wala yagin pati. Amo na mabudlay. O, tapos ang balambalo niya na si imo, tapos hindi mapagpati. O, wala-wala again. Hello, galik kay Sir Ginos. Mayang gabi si imo, sir. How are you? Mga friends naton sa Western Visayas nga nagatutok na subong sa aton. Salamat sa pag-share sa aton live. Western Visayas, Macho Colette Defender. Salamat, Ged. Nag-support. Tagi ka mo every night sa akon. Ako na nabahala. Pamahaw sa inyo last week. Next week, ha? Ang mga defender ni Macho Colette, magkita na kita sa Robinson sa May June 13, Saturday inang adlaw. May pamahawan. Taka mo to. Ang permi lang niya, ga-share screenshot ninyong share nyo, isend nyo din sa akon. Kung hindi nyo naman perfect ang one week nga na share-share, yaka gano'n na live-live, wala ka mong galantaw, hindi ka mo pagpamahawan. Ala, tinyo dyan. Wala load na taga 50 pesos per 2 days, oh. Ayang gabi. Kay Glenn. Ayang gabi man kay Sir Joland. Sir Joland, ayang gabi. Hello, gali kay Jeannie Ray Seaman. Mayang gabi sa inyo. Grabe gabi, Ged. Grabe, nag-enjoy man sila subong mo. Pork o Guisman. Ano, bimam? Banyo subong sa mga kongresta naton, be? Grabe, Ged. Idol ko na yan si Meow Meow yan. Grabe, Ged. Wari pa, Ged. Ang ginhambal sa nga akon nga boyfriend sa una Macho Colette nga hindi niya ko kuno pagpabayan biskan mag-inano sang nagpa-Manila ako, 3 months pagbalik ko, may iba na sa matsokolit. Hindi kilito ko na ginambal niya. Budayan ka gidna. Ano na lang ay hana man. Kuna ko sa imo siguro. In love ka man gyapo. Kay Therese Bernadette, mayong gabi sa imo Therese. Hello sa imo Therese, how are you? Kag sa friend man nato, diri sa may Pontevedra Capiz. Tuesday edition sa aton nga programa. Grabe, no? Ano ang dapat mo ngayon mo? Matsokolit ang ano naman yung moon ko? Pero may man kung may ginahimo. Hindi kila magkamalaka. Kay importante gid sa tanan matsokolit nga ang ginahambal sang boyfriend mo hindi mo pagpatihon. Ayan po. Kaya na kung kisa nga may mga relasyon, blabaw, mga luyag si Tuto. Mambal sa samiga yung ate. Hindi ta ka papabayaan na. Masabat man ang babae nga.
1: Basta, halungan mo ako.
0: Wow. Mambal mo na laki nga. Oo. Basta, upod na permi. Pagkalipas ang 5 kabulan, o 5 kasimana, butang na 5 lang kasimana, ha? Ati, why do tao sa balay, pwede ka to katulog.
1: Basi bala madakpan ako ni mama?
0: Hindi ka lang magambal siguro nga makadto ka sa balay. Irasun mo lang nga maubra kita project.
1: Sige, testingan ko na ang diskarte niya na para nga manami, girl, ang aton nga of the night sa gabi nga ina.
0: Nag-upod man si Inday. Pagkatapos nga nag-upod si Inday, ambal si Toto nga. Akon ka lang ha. Promise mo gina sa akon. Sabat man si Inday.
1: Amo ni gani nga ari ko tingin nga ah. Hindi ko mapunggan ang feelings ko kung hindi ta ka maupo. Ano ba?
0: May natabo. After 7 days, nagambal na yon si Toto nga. Ah, total. Though nag-aaway ta permi, mas maayos siguro nga magbayaay na lang kita.
1: Ay, nabayaan mo ako. Pagkatapos ang ginobra mo sa ako, papayaan mo ako.
0: Wow. Nagbusong si Inday. Pagbusong ni Inday. Malinday.
1: Gibayaan niya gid ako. Wala ko bigin pati si mama kasi papa. Subong. Ano na lang niobrahon ko, man?
0: Yan. Ulihi, permi, ang pag-inosol, mga kakifan. Makakita mo, ulihi, permi, ang pag-inosol. Ambal, yan, may forever na. Ambal, may forever na kami. Kaya gali, hindi na, pero, pag Valentine's Day, gusto niya magbalik sa akot. Kay may ginabusong siya nga babayi. Ano himuon ko man kay galibog ulo ko. Ano dali lang gid Earl John? Ambal niya may forever na kami. Kay gali hindi na pero pag Valentine's Day gusto niya makigbalik sa akon. Kay may ginabusong siya nga babae. May ginabusong siya nga babae? Ano man? Ano man, may ginabusong siya nga bata nga babae, guro ni. Ano himuon ko man kay galibog ang ulo ko? Earl John, gagimbayaan niya ka tapos ang Valentine's Day gusto niya magbalik sa imo kay may ginabusong siya galing nga babae? Gambalon mo sa sinunay niya nagpabusong sa imo? Ya! Ipako mo na sa akon. Free coffee ba? May free coffee ka na, sir? Piro, ba't nagain kami din free coffee? 4 kami din subong, wang. Sana may ma-free coffee man din sa aton. Paigo pa bala sang sabaw sang Green Shell DJ kulit para namit. O, na mo na. Paigo punta para namit-namit ang sabaw. Actually, namitangi kami magkaon sang Green Shell. Namit kaya, sir, tuntuod kaya. Papipay ng Green Shell nga dako. Kapangita ko ni diwal. Kasi may diwal ka muna, sir. Namit kaya, wantan na bakal ko diwal sa fishing port ba? Ginloto ko. Sang aga, ginloto ko. Apanyaga namon. Mga alas 11 sa aga, ginluto ko na. Kaya mapanyaga na kayo pagkalas 12. Mo pag simhot ko, dubaho ko. Ah, mahimbot.
1: Buka ano niya, mga diwalman!
0: Wala na lang ko yung nagbira-bira kakaong, ibayaan ko na lang. Pero nami to ya kay Mayor, ano sa una, kay Mayor, sa ano na gani, nga municipality, kami nakakaon sa namit nga diwalman sa... President Rojas, gali! President Rojas, no, si Mayor. Mayor, namit-namit kito imo diwal ya. Sigurado ka diwal ka dyan, Mayor ya. Isubong mo na problema ako kaya nagkakaon ako sang diwal. Ano ko ano ni mga diwal-diwal ni man?
1: Hindi man ni nami ang diwal.
0: Ay, Jesus. Pero sige lang. Grabe nga po. Pero salamat kasi imo nga Gwen Shelter ha. Thank you gid sa paghata. Tapos kabay pa may pa free coffee kita diyo. O may nag-PM di ka K5 and Lorenzo, free coffee ko, no? Di kabay pa nga tagaan mo kami din kay K5 Lorenzo, may bandi kami daan diyo. Kasi ang cappuccino lang. Cappuccino. Basta kapi ah. Basta namit nga kapi ah. Ma-abri naman ang kapihan ko, lain naman ang ngalan. Ipay baloon, naka mo kay manghatag ba nako coffee? Nga naga-falfitat, gid ka mo wala? Nga hindi ka mo katorag, duwa kadlaw. Naga-falfitat, gid ka mo. Hello, gali kay Tufer. Mayang gabi sa imo, Tufer. How are you? Ginatamyaw ko man nagali ang mga friends natin sa New Luzena. Kag si Vicar Rudum, Rudusa. Nga nagamati sa mong sa aton. Thank you so much. Kag sa mga estudyante sang St. Roberts. O, nagamati. O, si Ma'am Rich. What happened to you, Ma'am Rich? Na heart attack naman si Ma'am Rich. Ay, sige lang, Ma'am. Ah. Bato-bato lang, Ma'am. Ari na! Kay amigo ya, nag-comeback siya sa ex ya. Kay ginabusong kagusto ya makambak siya sa akon. Ay. Kambak-kambak mo da. Kasabad mo na. Pabayin na lang dang miga mo kaginbayaan niya ka. Hindi na pagsiputa. Ay kabata pa nagali kay Earl Jan. Earl Jan, bata ka pa ah. Hindi anay maghandom sa mga busong-busong na damo na gaya, damo na gaya ng kabrulusong nga wala ano-ano malang. Kung bata ka pa, i-focus bala ubra ang imo nga mind sa ubra. I-focus ang mind mo kung ano ang dapat pwede. Nga dira mo man i-dot-dot imo kaugalingon sa hindi niya kapalangga. Masakit bala batsagon mga ka-K5 kung hindi niya kapalangga. Kagina dot-dot mo ng imo kaugalingon. Alak agit pangita sa mga gwapa. Alak agit pangita sa mga gwapo nga hindi man lang kabalo magtiririg ang. Ayun ba? Maugdas ko.
1: Abogo pa gwapa miga ko. Gwapa gwapo migo ko.
0: Ang hindi rin hindi kabalo magtig ang, hindi kabalo maglabas ng bayo, hindi kabalo mag ano, mag panguso sang bayo. Kita ka mo sa mga palanggaon nyo. Miskan hindi giman tama ka gwapa. Hindi giman tama ka bongga-bongga. Ang importante, dapat bonggang-bongga. 10:30 on the clock. 27 na Kuya Sen. 29. Okay, gumata, tsura mo. Ako si Macho Kulit. All your favorite radio stations, 88.7 K5 Noost FM.
2: K5 Noost FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso! Ethrie Pio.
4: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethrie Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: Ethrie Bio. Ang Ethrie nga may visio. Ang visio nga may Ethrie. Ethrie Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig. Ethrie Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
3: Ethrie Bio. Ang Ethrie Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre! Libre!
11: Wow! Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanubo
15: kag kontrolar
14: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
14: Yung may D3.
3: Mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
14: Yung may D3.
3: Mga butika.
18: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
19: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
20: Victor Wembanyama with the post.
18: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
18: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
23: Tanong ko sa'yo, real talk tayo. Tanong ko sa'yo, real talk tayo.
0: You're looking to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. At amyawan tanay si Dominic Dolosa. Good evening sa iyo, Dominic. How are you? Tunin lang si more radio. Sa mga friends man naton, diri kay Luis Ignacio. Ay, lovely ma'am Luis Ignacio sa K5 News FM Tacloban. Nagatutok man subong sa aton. Thank you so much. Mayong gabi sa imo, ma'am. How are you? At sa mga friends man nato na. Especially pagin kay Tatay Mimi. Thank you, Lord. Hello, gali, macho ko litlitson. Pa sa jahon, ta ikaw sa sunod sa birthday ko. Kadto ka sa balay, pakanon ta ka litson. Wow, grabe. Sana all may mga litson kita sa bong. Sa mga K5 lang naton, June 2 kita subong. Imagine mo, after June, July na naman. July, August, September. Oh, burr naman dugay-dugay. Hindi talang bala mabalaan, hindi talang mapaktan ang mga binulan, kadasig lang. Dugay-dugay, Christmas party, nadudugay ang bata mo, graduate na naman. Grabe, no? Ano subong ang dapat naton himuon? Sa una, mga ka-K5, sa totoo lang, naman nag-aedad ako sa unang halin sa mga 20, be. Ang ako na yung paminsaron na makalutulutambay, malagaw-lagaw. Amo na lang ubra ko. I-check natin sa ninyo nato, may caller gina sa line number 2. Mention na ng caller natin sa mga gabi, man. Para sa aton nga question sa mga gabi. Mayong gabi sa imo. Hello, mayong gabi.
1: Hello, Gigi Mat.
0: Yes, mayong gabi. Sino ni?
1: Si Rina ni Gang, si Rina ni Gang Banat, si Iloilo, Gigi Mat.
0: Mr. Rinan, kamusta ang imong panyapon?
1: Okay lang man, Gigi Mat, ah. Padayon sa Japon,
0: ah. Ano sudaan mo?
1: Ako, Andre. Karne nga na ay itlog di jimata.
0: Baos, namets na. Ano pag isudahan mo da?
1: Ang buta, amula ako rin di jimat. Pero kagi na, kuran pala akong adobo di jimat.
0: Aba. Namin na sumong, sudan. Imagine mo sumong kaulan-ulan, daan sumong. Di ba lang?
1: Dahanin mo na jimat, sulun-ulan mo.
0: Ulan-ulan sumong. Correct. Hindi basta-basta ang ulan-ulan sumong. Kasi kasakit ang ulo mo. Yaram.
1: Pero ang ibang DJ Matt, kasakit na po ng ulo. Pero nung ikaw lang, ipalibog sila DJ Matt mo.
0: Naamo na iya. Amo na mabudlay. Kasakit pa ng ulo mo sa buong kung wala ka na kwarta. O, di ba?
1: Ipalibog sila kayo. Wala sila kwarta. Ipalibog sila kung paano sila makanubya.
0: Correct.
1: Ipalibog sila kung paano sila makapangasawa.
0: Correct. O, di ba? Amo na mabudlay sa buong palibugan, tanan-tanan. Biskan utang mo, di kakabayan. Imo nga brief puro buslot. Ayun ba? O, te, ano na, be? Ano? Nakadlaw ka gina to. O, dahi.
1: Kaya mo, Digimon.
0: Oo. Oo, mga isabla, nagkasala-sala ka. Maka ano naman? Brief mong buslot. Wala, doon hindi ka kakaon. Kaya ano naman? O.
1: Kaya naman, paano na lang kayong tangan sa pungsod natin? Man, pero iba natin yung mga special sa pungsod natin. Kaya pinag-gusto lang yan. Pero kita na ka naloy.
0: Tuloy. Ang aton subong nga sinado to, ala, sa Jolly na away, ah. Dumahang katanay, slaya tapong olay, ah.
1: Imagine kuna ko sila, DJ Matt. Kuna ko sila kung itong itaan nila solusyon ng ating tungso. Hindi kayo maaway sila.
0: Gani, tabi yung pagkitaan nila pungso to kung paano bala magnubo ang mga balaklon, ang mga sa, ang gas na himo na lang 5 kapisos. Doon mga sika.
1: Hindi kayo butuhon sila isang tao, hindi na yan ka.
0: Ano muna ang mabudlay? Ang mga ginay mabudlay, sir. Di kong kisaga, gusto ka man tani, wala nga maka ulo enjoy. Ay, doon, hindi mas la good example, napabayda sila. Ang importante.
1: Ulo enjoy kayo sa siling mo na kayo, Digi Mat.
0: Kure.
1: Ang kanan, mga pagsloto, hindi ka nakabara kundi ng mga, kumbaga kung sa mga tila, pahati na yung muna nga tahiyon, Digi Mat.
0: Kuko! Lagi lang kay fellow mahang sa Uton, ngayong gabi, ma'am. Ngayong gabi lang kay Lucas, kay Lucas at kay Rebelin, Laksayo, Castellanes, Tahala, katutok subong sa aton, ngayong gabi. Amuna kong kisa, gwapo. May mga bagay, gibang kong kisa nga hindi naton maintindihan, di bala?
1: So, DJ Mate, amo ginang kalibot. Alam mo, tapos ang iba ni Karong DJ Matt, iba na gin sila subong kasi ang una ng mga generation, DJ Matt.
0: Iba na gin man ang generation, subong. Eh, subong nga gani, ya, kabataan.
1: Mera iban pag nabihanan na, puro talipod sa kahoy.
0: Correct.
1: Sa kadudulman.
0: Correct. Nagasulod sa tamburong.
1: Na, nagasulod sa mga kakugnan.
0: Correct. Gapahalid sa mga hilamunan.
1: Na, kasi tinindaan ng magarak na hilamun o kung malatpa.
0: Kung magbusong, gani mahibi-hibi. Ay, tinunto so, ito.
1: Mahibi-hibi dahil kay mama kung wala mo ma... ginahambal sa kamat niya una-unang pag-eskwela kasi sa higya-higya.
0: Kuro! Amo na si Subo. Grabe na ganyan. Pero ano yung pamangkot ni Macho Kulit si Subo?
1: Higya-higya, papa, ang resulta.
0: Higya-higya ang ano, pero ang higda-higda gali, amo na ang ila. O, diba? Okay, ang pamangkot sa imo, Subong. Ano bala ang ginhambal sang imo nga nubya sang una nga hindi mo gid malipata?
1: Sa ginhambal na ako nga nubya, siguro di gima, hindi ka malipatan. Inang ako lang kuno ang tanan, pero kinta yung loya man ko sa iban.
0: Na? Okay. Hindi ka dahil magpati sa kamuha muna. O, di bala? Hindi ka na magpati, just itsos lang na... Hindi, ano ka naman, Balya?
1: Kaya mo na yan, Dijamat. Ang, sabi nga, ako niya nobya sa buong Dijamat, may bata na, may bana na.
0: Hindi siya gusto sa imo. May witi, bla. Para swabe. Di mo lang ka na itong pati sa piyak istasyon?
1: Awan ako tiga pamatay, Dijamat. Awan naman ako tiga tawag. Bisan, samang ko tono pa ang imo mga...
0: Ay, hindi ka tamang tawag. Direk ka lang sa akong tawag, ah. Oo, alaki mo tawag mga viewers nila to 578. Talaga tawag sa akon, ah. It's just the...
1: Ayos, ah. Palamuha lang ako ng pagsugot sa lot out loud niya programa. Sa imo nagawa tawag si Jimat.
0: Wow, salamat. Kabay pa nga magdamo ka blessing mag-abot sa imo. Damo gid nga blessing biskat hindi imo blessing ihalino nila sa imo pakadto.
1: Pagkatangat niya, no?
0: Oo. Grabe, gid. Tete Subong. Ang nagamba sa imo to nga palanggaon niya ka natuma na gid man.
1: Pintuma niya DJ Matt sa iban bro sa akon niya wala gid natuman DJ Matt.
0: Pintuma nila sa iban. Ay ala di ba nami?
1: DJ Matt ang yang itatubong. Siara pa lang nakaroon sa Disenoy Bian yo DJ Matt.
0: Sa?
1: Oh, Disenoy Bian yo pero may bana na DJ Matt, may bata na.
0: Aba. Sige lang ah. Gusto yun na guro. Ha?
1: Talaga si Jamat.
0: Ano?
1: Amo ato ang labing unang at tiniyon niya nakamiga ako si Jamat bro. Sa paslawan. Ako sa pasal siya pagigugma si Jamat.
0: Siyempre hindi kayo mapaslawan yung nga gina-inches itches buktot siya lang ka.
1: So, diba lang? So, kumbaga pala si Jamat. Ang inangatawo puno sa pagpakuno-kuno.
0: Kurungan sang manok. O, oh, diba lang? Sagi ka gadayaya, idok-dok. Kung ngita ka sang iban.
1: Meron naman ko, Mika, Bigimata.
0: Ngita ka sang iban nga magpalangga bala sa imo. Hindi pag dok-dok ang imo ka, galingon da. O, di ba? Uy, dok-dok na kung galingon mo.
1: Bagay kong wala kami gara, man imo pamilya.
0: Amo na yan. Ah, alright. Sige, Dominica. Ara ko da kagina sa inyo. MPM ta karon na. Di ano na to dayon? Noy?
1: Sige, Mat.
0: Amo na kong gisang bala nga tawag bala nga. Abi mo siya nagkit. No, abi mo siya nagkit. Abi mo lang gali. Abi mo lang gali, no?
1: Abi ko lang gali, Sige, Mat. Abi ko ako na. Pagali, hindi pa.
0: Abi gali, abi. Abi mo kanon. Gali eh. Hindi gali.
1: Ano man?
0: Abi mo guwapo. Gali, laway. Pero sige lang.
1: Abi mo natutuod lang, Tijimat. Karong niya parahon, hindi subong itsura ang kinanglan. Importante subong tumatahan, Tijimat.
0: Correct. Sa una nga panahon, kung miga mo, guwapa, boga, salasalagit sila. Doon pabugal ka, kid. Pero...
1: Tapos, DJ Matt, sa una nga panahon niya, ang mga lalaki ang nagpangarana, paano naman may saak pa kang kahoy, Borgabong?
0: Ah,
1: chat-chat lang. Hindi na nila tayong dalon.
0: Chat-chat lang nagsimula. Awa mo lang na. Grabe no. Dami, gidman ka muna-muna.
1: Muna-muna.
0: May chika-chika, bala. Basko, gidman na iya. May muna-muna. Pero ang importante, ang importante na dayag guwapo. Ang nami lang kay ti kunang balon naton bala nga. Pamatian mo lang ang ginahambal nila. Pamatian mo lang. Pag hindi ka lang magpati, post ka lang niya eh. Oh, di ba?
1: No. Kadama na kasi ang kadama na ng tao na nagpakuno-kuno di mat, no?
0: Hmm. Pakuno-kuno. Tapos, sa balon niya ka nga, luyag-luyag siya sa imong, tunto niya, gili, gabusong na gali. Tapos, ipasalo niya sa imong.
1: Tapos, ang lahat pa natin si Matt, kamugambal nga ni Babe, sabihan na sila, tapos may ibang kamaro niya. Abi, ka, gabusong ko. Ikaw ang amay, gali, pagwa sa bata. Nga, lahing galing amay ni si Matt.
0: Pagwa sa bata, gali, ikaw ya gwapo, pagwa sa bata. Ya, ay, ano ni, ay, tsura, yung mandula, tigbo. Tsura,
1: ito, amumunggo.
0: Ay, ano ni Jura? Isang bata ko, dubit lang. Te, dapat siguraduhon mo, Gil. May migo ko na mo. Luyag-luyag ang mabahay sa iya. Tingin bayaan niya. Kaya natakpan niya, bala? Sa akin bayaan niya? Nag-meet up sa isang migo. Yan, bali, last na lang ko na ba yun at bow. Nagpabusong, Gil, sa iya, pero hindi magali iya. O, nag-alain ang migo ko eh. Wala kami maimo kasi siyempre panindugan mo git mo, di ba la?
1: Oo, di ka mati.
0: Mo pagwa sa bata kasi ang lalaki puti-puti ang migo ko puti-puti pagwa sa bata ang yung bata negro. Te, negro kayo yay eh. Negro ang tatay. Tambas. Ay, ano na ma'am naghuhuni-huni na si imo? Ano na yaman? Ay, ang imo nga monitor nag-feedback.
1: Ay,
0: nag-eco. Oo,
1: nag-eco. Oo, okay na sige lahat.
0: Yes. Amo na yun ba ko? Sige lang. Amo ginaiya. De, may gusto ka, Tamiya Bonsubong?
1: Meron, sige mata.
0: Oo, Tamiya ba?
1: Yeah, first of all, sige mata, mayong gabi. Of course, dream niya kayo. Ano, Albert, yun ang Rona. Of course, yun ang mga masalista, dra. Sa, kay ng Ginilin, sa kay Rostom. Of course, sa karang tanong yung nag-birthday sa mga June to, ah. Happy birthday sa June 3 at sa June 13.
0: Sana birthday mo?
1: Birthday ko sa June 13, di Jamat.
0: Ah, June 13.
1: Sige. Of course, di Jamat.
0: June 13, di kantahan takas. Ang happy birthday to you. Bailon
1: family, drakamatan sa panipasyo. Of course, sa tanong si Panong Nagapamati. Sa kampiyon nga radio station ang K5 News FM Iloilo. May extra na ko, Digimat?
0: Oh, may extra ah.
1: Gusto mo ba lang magputin mong panit? Maggamit na sa DTX Beauty Soul. Para mangin kutis por sila na. Kutis artista ka na. Di ka nagkid lamang rin sa may kalumpang mulo. Ini si ka K5, Brennan Bison. Pero kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan. Sa bilog ng Pilipinas, K5 News FM.
0: Dapat hindi dapat magambal nga mulo, hindi, molo, ikaw ba molo? Kwap, na molo, hindi ka mulo ha? Kasi makaawag ka na naman si mulo. Salamat, ginagas ako na ka Sir Albert. Alright, babush. 10:55 on the clock mga gagay-5. Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangol. Magabulos naman si Madam Usang mapatindaw sa inyong balahibo. Ang ini nga programa mga gagay-5. Nasuportaran ini isang X10 food supplement for men sa mga tatay naton na hindi ibla magtindog ang inyong aturutot. Istingin nyo na inom sa X10 food supplement for men para sa pagpindot tindog dayon. Ha? X10 food supplement for men. Manami na yung circulation sa imong blood. Oh, hindi ka na magpalpitate, tingin lang. Inounce ang Extend Food Supplement for Men. Para ang imo nga performance sa imo nga misis, 3 points dayon. Only here to your favorite radio station, ako po si Macho Kulit. 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang TDX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: TDX 500!
13: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
24: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
13: Ay,
24: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
13: Correct.
24: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
13: na?
24: Dapat niya wala pa?
13: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
24: Saan o ka mainom BTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
24: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
13: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
24: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
13: Ay,
24: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
13: Uh-huh.
24: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
13: Gusto.
24: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
13: Mga kainit mo, no?
24: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
13: Ay,
24: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MITC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong cellula.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
10: Wow!
9: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Kaibigan, ang inyong madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kong kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka.
1: You're listening to the best radio stations, K5 News FM. Upad din naman sa Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Sa mga K5 naton nga nagatutok subong sa aton. Good evening everyone. Tuesday edition sa ating program. May daayad ni gabi sa inyong tanan-tanan. Well, sa mga friends naton dira nga mga taxi drivers nga nagabamati subong sa aton. May daayad ni gabi sa inyong tanan-tanan. How are you? Sa mga friends man naton dira sa may uton nga nakatutok sa K5 News FM Philippines. Maayad-ayad nga gabi sa inyong tanan-tanan. Thank you. Good. And of course, my friends naton sa Quinto Distrito nga nagapamati subong sa aton, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. And hello sa my friends naton dira sa may Tabuk suba haro nga nakatutok subong sa K5 News FM Philippines. Good evening sa inyo tanan-tanan. Well, subong nga gabi, suyahan tayo naman ang party naman sa babahi balang estudyante nga mahidig siya mag-double or mag-triple, double and triple boyfriend, agud nga maka-income. Grabe kali ni. Tuwa sa mga ka-K5 naton, ibasahon ko palang gamay lang gid ni para mention dihan nyo. Taguunta na sa ngalan nga si Elmer. Si Elmer Jane, dulalaki, ganiyati ngalan, no? Si Elmer Jane. Si Elmer Jane, isa ka-girl nga fourth year college. Mahilig siya mag-boyfriend sang tatlo, duwa, apat, basta manggaranon. Mahilig siya. And then, ang iya nga boyfriend, kung isa kong Monday, lain man ang upodya. Pagka Tuesday, lain man. Pagka Thursday, oh my God, lain naman. So, ang gwa dira, mga ka-K5, doon kinagamit yung nalaki pero wala love. Ang iya na friend nga girl nga ngalan si Girly, nga nag-informan sa iya nga day, unta tina na ang ginaobra mo. Tigaling nila kay Ti, wala siya mahimo, kay Pigato, good siya. So si Jing yan na mga kaka-K5, mahilig man sa lalaki, pero wala siya nagkapabang-bang. Ay, perfect! Hindi siya mahilig sa mga boom-boom pow. So, inambal namon, ginambal niya yung lakuno, nga si Jane Virgin Gapon, prambot lang, kongtod, ni Kati siyempre, tatlo boyfriend, apat boyfriend, hindi man kuya ka sure nga virgin coconut oil si Inday nyo, di ba? So, hambali sa friends niya, papayila kuya bala. Kiti gusto ko niya. So, ginpabayaan lang siya. Asta nga nag-abot sa tiyempo nga nabalaan sang duwa kalalaki. Nga may boyfriend siya galit. You could imagine nga tagaan siya sang kwarta, 10,000 per week. So kung may tatlo siya kalalaki, may 30,000 sa per week. O, dako pang sweldo niya sa mga maestra. O, di ba? So siya naman niya, nagpawala lang siya. Pero nag-abot sa point, again, sukot siya. But silingon gin, hambalan siya sa nalaking, may boyfriend ka na gali, ginagamit siya lang ko. May boyfriend ka na gali, ginagamit mo lang kami. Hasta nga doon, nakabot sa point niya, isa na lang ika-boyfriend na bilin ang wala nakabalo. Kaya ginhimo ni Jane, nagpabusong na lang siya para mahigod sa lalaki. Pero yung panoon natin later, kung gin panindugan siya sa lalaki, o kung gin pabayaan man siya, bagkarabi niya istorya sa bag. Well, magabalik si Madam Usang, all here to your favorite radio stations. In 8.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets.

0: K-5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: Whoa. DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka, mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
1: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katong katol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
16: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
1: Extend Food Superman
3: for Man.
1: Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3.
5: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3.
5: D3 Bio.
18: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: Maid-ayad ni gabi'i, wabongga. 88.7 K5 News FM, kapatid giyapon si Madam Usang, ang Madam Sang Tanang ng mga pumuluyo. Ay, bunga. Well, tonight mga ka-K5, nag-enjoy kayo mo giyapon. Bukarabi si Jen, tag-duwa, tatlo, apat, lima ang boyfriend ako samantala sa college, kuya. Isa lang yaya ang nagpatibok sa akon tagay pusuon, heart, heart, heart. Well, mga ka-K5, good evening, gali sa mga tasikol drivers natin. Kanong Bentor, hello kay Maricel Baluro, kasi Apple, nakatutok. Kay Kita Nenfa, hello, good evening sa inyo da. Kay Marjorie, kay Mama Net-Net, sa Timawa, nakatutok. Kay Ma'am Jing, sa Maripayon, good evening. Mga Hermeliosa family, nakatutok din sa atin, good evening. Dara sa may Kento Distrito. Good evening everyone, every two and every three sa mga friends natin sa lapas. Kanagatutok niya po kay Madam Usang. Sa mga taxi drivers, nga naga in love sa abang niya voice, might ayad niya gabi sa inyo tanan-tanada. Thank you so much sa pagpamati. Well, Jane, grabe ka mahilig ikaw sa mga dua, tatlo, apat ka lalaki. Hindi ka na pagkaramahon, pero hibalo natin sa Jane ka nagpabumbumpaw siya. So, wala siya mahimo because nga tigibayaan siya sa iduwaya ka boyfriend. Nagabota tiyempo nga isa na nabilin. Bota lagi man na mga K5 daton, isa ang nabilin. So, wala siya mahimo. Ang ginobra niya is, nagpa-tiro na lang siya. So, nagbusong siya kag naabata. Nahigot gid ang lalaki sa iyang isa ka foreigner. Grabe ha. So, gaplano mo ng foreigner nga magguwa sa pungsod, kiti mo na ginaway man sila ni Jane, pero nagaba si Jane kung magguwa ka haron kag hindi mo ni panindugan ang responsibility mo, ipadakop ta ka sa polis. Wala mahimo. So, nagpakasal gid mismo si Jane. Pero mga kaka-K5, uli hila ni napalaan ni Jane nga siya gali may sakit niya HIV. O, di nila hanggang kuwa sa iya na foreigner or sa duwaya ka boyfriend. So, again, Trace, hindi pa mangkod siya to ang lalaki na nag-boyfriend niya. Yeah. Pero according sa iya, wala siya kanon naka-try. So, hindi pa mangkod sa iya na husband niya kanon. Di mo naging kuha. Kasagin amin niya na may mga ibang pagin siya ng lalaki nga natilawan. After 3 years, ang iya habana, nalatnan man sa iya HIV. Kagrabe, good. Nag-problema iya bana. Sa sobra ka problema, nag-abot sa point na hindi nakilala sa bana iya self. Daw, na-disappointed siya, discouraged, no? Siya kaugalingon, na-disappointed siya because nga ti, amuna ang naagyan niya siya ang pamilya. So right now, magkikife, wala akong kabalo, eh. May naging butang, gali kong patigilid pati pagin ang bata. So halong kita pero ni, kung may boyfriend, kung hindi na kamo magpadamo, boyfriend, isa lang. At tapodamo, gijaya, pwede man isa, pwede man dua. Di ka tatlo, apat, lima, budo, toto naman tanan na lang yung dahing mga kubal pang ituan mo, hindi man manami. Jane, ang lesson natin sa Bumerga K5, dapat naging loyal ka mo sa boyfriend niya. Or magding loyal ka mo sa bana niya. Hindi man pwede nga, may bana ka ba man nakaliwat? May kadlason ka, marilason ka pagidliwat. Hindi man pwede. Diba? So, careful. Every time, careful gid kasi plakad lang, baka problema ka. Hindi mo nami ang ginaobra mo. So halungi ang imong kaugalingon because pilakad lang maabot sa point nga ang imo nga self, imo kontra. O di bala, hindi ka gidya makahamba sa self mo nga okay lang. Basta sa plakad lang kontrahon mo ang self mo. Sa mga girl din na may mag-boyfriend, tag-duwa, tag-tatlo, tag-apat, tag-lima, anong pituwalo siyang pulo, maghalong. Kaya nga ah, may karma, digital ng karma, subong dahi bang di nagigilaw lang o ang karma. So, relax. Dapat maging loyal ka sa imong partner in life. Ha? Maging loyal ka. Hindi nga magpinagusto ka lang di. Well, mga KK5, thank you so much, Gid. Magkabalik gyapon si Madam Usa. Kay Ma-Listoria ta. Also, my friends ko da sa Milapus, kamamati. Kagdara pagid sa my Smallville Complex. Good evening sa inyo tanatanan. How are you? Thank you. Magkabalik Madam Usan.
2: Bedtime Secrets on K5 News FM.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 na to, nakatuto sa ating story kay Zane, yung may boyfriend ng tatlo kabilod. Ang lesson na to dira, hindi porket na guwapa ka, mapasuber ka na lang. Ang isa katabo, may ginatuwag na to niya loyalty, so dapat halungan ta na. Once magubay mo loyalty sa iyong mga boyfriend, sa iyong mga girlfriend, wala na na. Do baso man ang trust actually mga kakifight. Huwabog ka ang baso, ayawan ka na pilit-pilit or ayawan ka na balik. Kay nalitik na. Sa mga kakifight not pon, enjoy ka mag-iapon. On your favorite radio stations. Good night. Wala na ka-tempo, alas dos ng mga kakifight. Ako po, si Madam Usang, all here to your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga buti ka.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauhaw?
5: Kasi may diabetes ka na!
6: DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX
1: Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol.
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matilaw nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo nga tay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
17: Yung may D3.
18: D3 Bio.
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso.
23: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: O oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay
1: DTX 500.
4: Masalikat,
1: epektibo
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo
4: DTX 500.
1: Masami ka bala gina allergy
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika,
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: X10 Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Muse FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis mo!
6: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: My powerful compound.
7: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
4: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: for Man.
2: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
7: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: DTX 500.
8: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: D3 Bio.
7: With Vizio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
7: D3 Bio.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Itaas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mataas pala ang

0: Google Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5.
5: K5.
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso.
7: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: X10 Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy at stamina
12: para sa tinigasing
13: performance. X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.

storm clouds raging deep within. The Prince of Peace.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Ako po na inyong lingkod ay muling nagbabalik at bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ang Diyos sa inyong pagkauhaw at pagkagutom ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay nasisiyahan sa inyong pagbibigay ng halaga sa kanyang mga salita sa inyong buhay. Sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko kayo na muling samahan ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Amang banal sa langit, ikaw na lumalang sa langit at lupa at sa lahat ng nasa kanila, ikaw na pinagmumulan ng lahat na mabuting kaloob, kami po ay lubos na nagagalak sa isa na namang pagkakataon na binigay ninyo sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu at pagkalooban kami ng makalangit na talino upang sa aming pag-aaral ay dumating kami sa tamang pagkakilala ng katotohanan. Itong aming papuri at pasasalamat at daing ay aming ipinapaabot sa inyong banal na luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa makabuluhang pananampalataya. Ang huling bahagi na ating tinalakay sa nakalipas ay tungkol sa mga katotohanan na nauukol kay Kristo na dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas. Subalit, naubusan tayo ng oras na hindi natin natapos. Bitin kumbaga ang ating ginawang pag-aaral sa nakalipas. Kaya ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga katotohanan ukol kay Kristo. Ating napag-alaman batay sa Acts chapter 16 verse 30 and 31 at Romans 10 verse 9 to 13 na ang unang hakbang na dapat nating gawin upang maligtas ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. At upang magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, kinakailangan na malaman natin ang lahat ng mga katotohanan na nauukol sa Kanya, kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito ang leksyon na matututunan natin sa karanasan ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, "Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan." Tulad ni Pablo, dapat makilala natin kung sino si Jesus at paniwalaan natin ang lahat na katotohanan tungkol sa Kanya batay sa pagpapakilala ng Biblia kung sino siya. Ito ang sinimulan natin na tinalakay sa nakalipas. Subalit lima lamang sa mga katotohanan tungkol kay Jesus ang ating tinalakay. Balik-aralan po muna natin ang mga ito sa maikling panahon bago natin ituloy na talakayin ang mga iba. Kailangang sampalatayan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Bakit po? Dahil sa John 3:16 and 18 ay ipinakikilala siya bilang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Bakit tinawag si Jesus na anak ng Diyos samantalang sinabi sa Philippians 2 verse 6 na siya ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos? Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang ikalawang dahilan, ayon sa Romans chapter 1 verse 1 to 4, ay si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Number 2, pinakailangang sampalatayan natin na si Jesus ang Kristo. Bakit po? Dahil sa Matthew chapter 16 verse 13 to 18 at John chapter 4 verse 25, 26 at 39 to 42 ay ipinakilala si Jesus hindi lamang anak ng buhay na Diyos, kundi siya ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Importante din po ito na sampalatayanan natin dahil pinatutunayan ng 1 John chapter 2 verse 22 na sino man ang tumanggi na si Jesus ang Kristo ay antikristo. At hindi lamang si Kristo ang kanyang tinatanggihan, kundi ang Ama din. Number 3, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil si Jesus ay ipinakilala ng Biblia sa Colossians 1 verse 15 and 16 at John chapter 1 verse 1 to 3 and 14 na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay at mula sa kanya ang buhay. Kung siya ang lumalang sa lahat ng bagay, bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang? Ang sagot ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang at hindi isang nilalang. Number 4, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus bilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil sa Hebrews chapter 1 verse 8 to 12 ay ipinakilala ng Diyos Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos at siya ang lumikha ng sangkalupaan at sangkalangitan. Ang patutuo na ito ng Ama tungkol kay Jesus ayon sa 1 John 5 verse 9 and 10 ay matibay na patutuo, at ang sinuman na ayaw maniwala sa patutuo ng Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Dagdag pa rito, ayon sa Exodus 3 verse 1 to 15 at chapter 6 verse 2 and 3, si Jesus ay nagpakita at nagpakilala kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang pangalan niya ay Jehovah o Yahweh. Alam natin na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses ay si Jesus at hindi ang Diyos Ama tulad ng inaakala ng iba. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 18 na walang taong nakakakita kailanman sa Diyos Ama. Sa Revelation chapter 1 verse 8 to 18 ay nagpakilala o nagpakita rin si Jesus kay Apostol Juan sa pamamagitan ng pangitain, at pinakilala niya ang kanyang sarili sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan ng talatang 17 at 18 na si Jesus nga yung nagpakilala sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat, dahil nagpaliwanag siya ng ganito, "Ako ang una," ibig sabihin ay Alpha, "at ang huli," ibig sabihin ay Omega, "at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Nakatitiyak tayo na si Jesus ang nagpakilala kay Juan na Alpha at Omega at makapangyarihan sa lahat, dahil sinasabi niya kay Juan na siya ay namatay at nabuhay uli. Hindi po pwedeng ang Diyos Ama ito dahil hindi siya kailanman namatay at nabuhay muli. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at ang tanging tagapagligtas. Bakit po? Dahil ito ang pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Jesus sa John chapter 14 verse 6 na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama na hindi dadaan sa Kanya. Sabi ng 1 Timothy 2 verse 5, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, at ito ay si Kristo Jesus na ibinigay ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Bakit si Jesus lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao? Dahil ibinigay niya ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Hindi pwedeng magiging tagapamagitan ang ibang tao kasama ni Jesus, tulad ni Maria, ni Jose at iba pa diyan na tinatawag na santo at santa, dahil hindi nila ibinigay ang kanilang sarili na pantubos sa lahat katulad ng ginawa ni Jesus. Dahil dito ay sinasabi sa Acts chapter 4 verse 10 to 12 na dapat sampalatayanan si Jesus na siya ang tanging tagapagligtas natin, dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Huwag po tayong malinlang na magtiwala sa iba pang tagapamagitan. Mula dito ay ating dagdagan pa ang ating pagkakilala kay Jesus upang sa bandang huli, ang bawat isa sa atin ay makapagsasabi rin tulad ng sinasabi ni Pablo na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Kaya dagdagan pa po natin ang ating kaalaman tungkol kay Jesus. Ika-anim, kinakailangan na sampalatayan natin na si Jesus na anak ng Diyos ang naparito sa laman, o sa ibang salita ay nagkatawang tao. Importante po ito dahil isa ito sa pagkakilanlan sa tunay na sumasampalataya. Ang hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 1 to 3 na nagsasabi, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw sa mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na." Ano po ang sabi ni Apostol Juan sa talata na ating binasa? Ang sinumang nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang sinumang hindi ipinahahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Dapat maging malinaw ito sa atin, dahil may nagsasabi na ang Diyos Ama daw yung pumarito sa lupa at nagkatawang tao sa halip na ang Anak. Subalit ayon sa John chapter 1 verse 1 and 2 at 14, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Dito ay may dalawang Diyos na ipinakikilala na magkasama mula pa sa pasimula. Ang una ay yung tinatawag sa pangalan na salita, at ang ikalawa ay yung kasama niya na Diyos. Ang Diyos na tinutukoy dito na kasama ng salita ay ang Diyos Ama, at ang salita na kasama ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, sino sa dalawa ang nagkatawang tao? Basahin natin ang sagot sa verse 14. "At nagkatawang tao ang salita, at tumahang kasama natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Hindi po ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, kundi ang salita sa makatuwid ay si Jesus na anak ng Diyos. Number 7, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Kristo na Diyos ay nahayag sa makasalanang laman. Basahin po natin ang 1 Timothy 3 verse 16. "At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Sa wikang Ingles ay sinasabi, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory." Ang Diyos na sinasabi rito na nahayag sa laman ay si Panginoong Hesukristo. Ang tanong, anong uri ng laman nahayag si Jesus? Siya ba ay nahayag sa makasalanang laman na tulad ng laman natin matapos magkasala ang tao? O sa hindi makasalanang laman tulad ng laman ni Adan bago siya nagkasala? Basahin natin ang sagot sa Romans chapter 8, verse 3 and 4. "Sapagkat ang hindi magawa ng kuutusan, yamang ito ay pinahihina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu." Ayon dito sa nabasa, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang sariling anak sa anyo o likas ng makasalanang laman na tinawag sa wikang Ingles na sinful flesh and not sinless flesh. Bakit kailangan na sa makasalanang laman na taglay natin mahayag si Jesus? Basahin natin ang sagot sa Hebrews chapter 2, verse 16 to 18. "Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhas ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklulo sa mga tinutukso." Ayon sa ating nabasa, may tatlo na dahilan kung bakit kailangang mahayag si Jesus sa makasalanang laman na taglay natin. Una, upang siya ay mapabilang na ating kapatid. Kaya nang siya ay nahayag sa ating laman, sabi sa verse 11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayo na kanyang mga kapatid. Second, upang siya ay pwedeng gumawa ng handog na pantubos. Kung hindi mahayag si Jesus sa ating laman, ay hindi siya pwedeng maibilang na kapatid natin. At kung hindi siya tunay na maging kapatid natin sa laman, hindi siya pwedeng gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan natin. Bakit po? Dahil ayon sa ating pinag-aralan sa nakalipas, batay sa patakaran ng pagtubos sa Leviticus chapter 25 verse 47 to 49, ang may legal na karapatan na magtubos sa atin na naibenta sa pagkakaalipin ay ang kapatid, amain o kamag-anak. Basahin po natin, "Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maaari siyang tubusin isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakatubos sa kanya, o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya." Yan po ang dahilan. Ikatlo, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Si Jesus na ating pinakapunong saserdote ang tumatayong tinatawan natin sa Diyos. Siya ang tumayo bilang tagapagtanggol natin sa harap ng Ama upang maghandog ng ating mga panalangin at makiusap sa Ama na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan dahil sa merito o bisa ng kanyang dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 1, "Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Diyos, si Jesus na siyang matuwid." Bakit tayo ipagtatanggol ni Jesus kahit magkasala pa tayo at anong karapatan mayroon si Jesus upang makiusap sa Ama na patawarin tayo? Ang sagot ay nasa ikalawang versikulo na nagsasabi, Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung hindi inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi siya maging mabisang tagapagtanggol natin at kahit magmamakaawa pa siya sa Ama upang tayo ay patawarin, ay hindi tayo pwedeng patawarin ng Ama. Bakit? Dahil may batas na nakasulat sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kung hindi dumanak ang dugo ni Jesus, wala tayong kapatawaran. Importante na ating sampalatayan na si Jesus ay nahayag sa makasalanang laman dahil ito ang legal na paraan upang siya ay maging kapatid natin sa laman at magkaroon siya ng karapatan na tumayo bilang manunubos natin at ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito rin ang ginawang paraan upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano ang kinalaman ng kanyang pagkahayag sa makasalanang laman sa kanyang pagiging maawain at tapat na saserdote? Basahin natin ang sagot sa Hebrews 4 verse 14 to 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Number 8, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Bakit? Dahil ito ang totoong ginawa ni Kristo bilang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ayon sa Romans 5 verse 8 and 9, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ikasyam, kailangang sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nabayaran at napatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, na si Kristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi naman ng Ephesians 1 verse 7 and 8, na kay Jesus ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin. Ito ang kasampo. Kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay binili tayo ng Diyos upang maging kanyang pag-aari. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:6, na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinagtibay ni Pedro ang katotohanan na ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 nang sabihin niya, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahal na dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Kaya sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan at pag-iisip na siyang pagmamay-ari ng Diyos." Number 11, kinakailangan na sampalatayanan natin na sinunod ni Jesus nang sakdal ang kautusan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Naging sakdal ba ang kanyang pagsunod? Basahin natin ang Hebrews 5 verse 8 and 9. "Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat." Number 12, kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod ni Jesus sa kautusan ay inaari tayong ganap at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan ayon sa Biblia. Sabi sa Romans 5 verse 17 and 18, "Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumutupad ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ang mga tao ang pag-aaring ganap at buhay." Number 13, kinakailangan na sampalatayanan natin na dahil tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus, tayo ay binigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ito ay nasa kamay na ni Jesus. Ito ang sabi sa 1 John 5 verse 11 and 12. "At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ibinigay ko sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo upang kayo ay maligtas. Nasa inyo na po ang pagpapasya ngayon. Hindi po ako pwedeng magpasya para sa inyo. Subalit, ipinamamanhik ko sa inyo na sumampalataya po kayo kay Panginoong Jesus upang kayo at ang inyong sambahayan ay maliligtas. Tulungan nawa kayo ng Diyos. Tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin na dapat namin sampalatayanan upang maligtas. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
2: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
9: Damok no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani carots.
9: Oo, hindi lang carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong nulos.
11: Dala ang solusyon.
6: hindi magkaon balo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Saling nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
7: Basta.
6: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupuntis ng diskusyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
10: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually ginahambal Dr. Mil naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
10: Kun detox ya Sir GP ang aton paghambalan ti DTX 500 may TC kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kun pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
7: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
10: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
7: Palainom ako.
10: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
7: Correct Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
10: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
7: Wow.
10: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
7: tinlo. Sa atay, no? Like tinlo avocado Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
10: avocado
7: cells.
10: Subong.
7: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
10: Take note, ang avocado may glutathione man.
7: Ay,
10: na,
7: wow.
10: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahawa yun man. Gani kun ako sa inyo kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
7: Oho.
10: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
10: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
13: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
7: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
10: Agoy.
7: Untat, inom alcohol.
10: Agoy.
7: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
10: Ngrustan. Palahubog.
7: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
10: Kabalos?
7: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
10: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach, sang health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
14: Ano sekreto niya?
7: Milig siya tagoay.
10: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
14: This is no this is
7: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19
14: na. Kampyon ni
10: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
15: 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar. So, wow. Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ato nga lawas.
2: DTX 500!
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo.

0: Corner Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man ni Blanca Permina mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
4: para mabalas na may pares.
3: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
4: Klinika Dio.
3: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio. Oh.
4: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pektor deodorant nyo, ammonia. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Ibasin mo lang na ka na. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
3: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
5: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
4: Pwede sa diabetison.
5: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
5: may
4: pa.
5: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
4: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
4: napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amo din siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, na
3: glutathione na nga ang may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang ginono di may ga-damage ang ato cellula
4: may ga-repair man
3: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
3: Sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
4: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
5: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
4: Correct.
5: So kinanglan sa aton nga utok

0: is good fat salin sa D3 bio.
1: Oh, pero may natumpati ang sauna, no? Kaon mani.
0: Kaon mani.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa koy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa, ano, sa D3 bio.
2: Oh. Layo lang.
1: Layo, gidya. 100 times.
3: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
0: Di rin, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga Brainser Boy para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells sir boy,
2: nerve cells,
0: no? Ang electrical wire sir boy may putos na siya eh.
2: Amo no? Nagnatag sa D3
0: bio. Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
1: try nyo lang mga wire nga live i wala putos.
0: Oo.
1: Di ba gasiga-siga.
0: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga tasig ang gitog pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pag diya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
4: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sin mo silila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
1: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga produce dahil nasa sa pinaka importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Cool. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala
2: it's all natural.
1: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung pala inom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
4: cancer.
1: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. May amo ka mo nang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, is agalabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mababagat sa mga buti ka. D3Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Ramil?
1: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
1: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginatorn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastad, hindi lang virus ang kaya patyon
4: sa
1: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Hindi naman si Dok Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dok Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalang durong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dalao magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
14: Salamat gid.
13: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikat. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News at Pembe Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang oras. Ginadulong sa Taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, siyudad, kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sa nga pagpangalagad sa Miyerkules ng edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Today is June 3, 2026. Ikatatlo kita nga adlaw mga ka-K5 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mga suki naton sa kanginan nga nagupod gid banwa sa aton sini nga pagpangalagad.

0: Mga ka-K-Pipe, ginabi-abit rin inyo sini nga presensya. Ilabirin ka to sini mga suki, mga tagpalamati, mga vendors, kaga mga mamang chopper, mga mobile taxi patrollers naton, mga tricycle, e-bike driver, tricycle driver, bus driver, van driver, jeepney driver, kaga pamatigin sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw sang Miyerkules. Sa aton sini mga overseas Filipino workers abroad, OFW, sa mga online netizens naton, kaga nagpapod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Via Facebook Live, mga ka-K-Pipe. Good morning, maayong aga gid sa inyong tanan mga ka-K-Pipe. Alas 4:41 sa aga, i-like, i-follow, i-share ang aton sining Facebook Live para mas madamo pagin ka mga ka-K-Pipe daton around the world ang makapamati diri sa balitang K-Pipe sa umaga. Sa inyo, kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod din sa tag sa kaaga, kung naman si ka-K-Pipe Ray Espeha Umalay. Good morning again kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, Liz Tupas, sa kay Ma'am Ning Ilumba. May the Lord bless you and protect you. May the Lord shine on you and be gracious to you. Heavenly Father, thank you for another day, another chance to live. Thank you for all the blessings you give, you have given us. Thank you for all the people you place in our lives. Cover them with your protection, guide their steps, and help us walk through today. With gratitude instead of stress, let us do more good and trust with all we have. Amen. A blessed Wednesday morning sa imo ka-K-Pipe Ray. Umalay kag sa tanan naton sini nga mga ka-K-Pipe nga nagapamati gid sa imo sini nga programa. Salamat gid Ma'am Ling Ilumba for the sharing the word of God. Every gising is a blessing. Good morning, Sir Fred Pascala de Ocampo. Mayong aga kay Nanay Beth Guanzon kag kay Uting Guanzon. Nga nagaplasta na dira sang ila sini nga radyo sa barangay Malusgod Putotan. Temprano pa nagpaandar si Nanay Beth. Temprano pa siya nagpatukar sing iya sini nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 4:43 na Nanay Beth. Inom na dira sang Klinika DTX Coffee Mix. Ipainita ng tubig ang balay si Uting Guanzon nga bakla ni Kausang Kape nga kampyon. Ang Klinika DTX Coffee Mix. Ni Dr. Ramil Itangoy. Ang partner naton sa aton nga aga, ang Klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:43 mga kabiyanan sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K-Pipe sa umaga. Manayanayang aton sini nga tiempo. Wala sa kanuman nga bagyo nga na kitan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang na-experience naton nga magalumon nga tiempo kaglap-talapta nga pagulan ang tuga lang sang southwest monsoon. Initungod mga ka-K-Pipe nga umpisa sa bulan sang Hunyo, nagasugod na kag ideklarar na sang DOST pag-asa ang tag-ululan o kon rainy season mga ka-K-Pipe. So imbukada sang klase ni sa sunod nga semana, nag-expect aron naton sa sulod sang bulan sang Hunyo may mga pag-ulan-ulan kag hindi manami ang lakat sang panahon. Alas 4:44 sa aga. Ano naman ang i-preparar ni ka-K-Pipe Balira Apin sa iya sini nga yum yum yum segment? Good morning Ma'am Ria Kanya. Good morning gid sa imo Ma'am Felix Bailon Pos Trero. Good morning ka-K-Pipe Umalay. God bless you always. Salamat gid. Ano ang menu for today ni ka-K-Pipe Balira Apin? Kuwaunta na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K-Pipe. Alas 4:44 oras sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K-Pipe sa umaga. Good morning ka-K-Pipe Balira Apin.
1: Mga ka-K-Pipe, good morning. So subong nga aga no, ang aton subong nga menu mahigop kita ya sang sabaw nga ano ah, nga may lakot nga utanon. So para ni sa aton mga ka-K-Pipe nga syempre nagaulan-ulan, hindi makapaninda no, o kung makapaninda man apang ti syempre tiga ululan medyo puraot ang aton subong nga mga budget no. So subong nga aga ang aton nga menu for today amo ang laswa. So requested gid ini no ni K5 Ray kay ti syempre hambal niya mga lutong bahay naman. So para sa aton nga laswa no, of course kinahanglan naton sang aton mga panakot nga pampahamot sang aton nga mga sabaw. Kinahanglan naton sang onion ka garlic. Pulo ka piso nga onion ka garlic mga ka K5 pwede na inailakot sa aton nga laswa. And then kung mayara kamo ya sang mga tanom nga mga utanon, pwede nyo gid ina malakot apang kung wala pwede kita ya makabakal sang kalabasa sa tinda mga ka-K5 no. So ang kalabasa naton 50 pesos nga kalabasa pwede na ina sa aton nga manamit nga sabaw. Of course, kinahanglan man naton sang takway. Ang takway naton mga K5, subong no, ang pinakabarato nga takway nga nakaripak na nga daan mga K5 is 50 pesos. Kahit ang takway medyo maiwat na siya nga pangitaon nga klase sang utanon. And then of course, sa aton nga inuglakot no, kisa, ang iban wala na may ginalakot pero mas manamit gidya kung may ara sang hibi. Bala mga K5, ukon kalkag. Ang kalkag naton ukon hibi mga K5, 20 pesos nga hibi nga nakaripak. Pwede nakita sina makabakal sa atin nga mga merkado. Of course, kung may ara kami isang tanom nga tagabang, ti mas manami gini na mga K5 kay ti at least libre no apang ang tagabang subong mga K5 sa merkado. Ang bugkos ya sina ang nagapresyo sang 20 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang okra. Ang okra mga K5, ang bugkos ya sina nagapresyo lamang sang pulo ka peso apang gamay lang ina mga lima lang ina kabilog mga K5 no. So sa aton nga okra kinahanglan naton sang 30 pesos nga okra para at least medyo madanlak bala ang aton nga sabaw. And then of course sa malunggay naton mga K5 kung may tanong kamo yati pang pang ipo lang kamo daya sang inyo nga malunggay no apang kung magbakal kitaya sa merkado 30 pesos nga malunggay mga K5 pwede na ina. And then of course salt mga K5 no asin makabakal kitaya sa merkado sa nakaripak na nga asin sa presyo lamang nga 10 ka pesos. Ang iban mga K5 nagabutang sang bitsin no. Ang iban wala na nagabutang kahit ang bitsin mga K5 nagadugang ina sa umami flavors ang aton nga sabaw kahit syempre ang aton nga panakot is kalkag ukon hibe no. So sa bitsin naton mga K5 option na lang man ina ang bitsin naton ang nagapresyo sang 10 ka pesos. So para naman sa aton nga cooking procedure mga K5. So una mga K5 no, kinahanglan naton nga ipang slice ang aton nga mga utanon. So sa pag-slice ang aton mga kalabasa mga K5 panitan nyo lang ina kag i-cubes and then ang inyong takway, kung magbaka kamoy sang takway may ara na sang nalimpyuhan nga daan mga K5 no, napang slice na ina bala sa into do pariho sa pag-slice sang aton nga mga latoy nando amo sina mga K5 nga pang-slice lang. And then of course sa aton nga tagabang, ang tagabang naton mga K5 mas manami kung nalusgusan ina iya sa asin. Kung nalusgusan mga K5 sa asin ang aton nga tagabang, nagagwa pagid na ang iya nga pagkadanlak nga mas manami sa aton nga sabaw. And then of course ang okra naton, islice na sa naton into slanting ano bala in slanting style sang pag-slice mga K5 sang aton nga utanon. Ang aton nga balunggay ti of course pampilion naton ina ang mga dahon. And then una mga K5 ibutang naton ang aton nga onion and garlic sa aton nga ginpabukalan nga ininit. After sina mga K5, idungan naton butang ang aton nga kalabasa kag takway. And then after sina mga K5, pabukalan lang nasa naton into until no nga medyo maghumok na balang aton nga kalabasa kag takway. And then after sina ibutang na naton ang aton nga hibe. After naton butang mga K5 sang aton nga hibe, ibutang na naton ang aton nga mga pampadanlak nga tagabang kag okra. After sina mga K5, pabukalan nyo lang ang inyong nga laswa and then ibutang nyo na ang inyong nga balunggay. Ang balunggay nyo yung mga K5, tidasig mo lang na iya maluto, no? And then after sina mga K5, timplahan nyo na sang inyong nga asin kag betsin. Pero ang betsin mga K5, optional. After sina mga K5, kung manami na ang danlak sang inyong nga sabaw, no? Kag na-incorporate nyo na gid niya ang flavor sang mga utanon ninyo kag sang asin nga ginbutang ninyo, pwede nyo na ina nga iserve ni enjoy kapares ang inyo nga pinirito nga isda. Mas manamit nina mga K5 ang aton nga laswa kung may pares gini na iya nga pinirito kag isda. So amo na mga K5 no, ang aton subong nga menu for today amo ang laswa nga may hibi ukon kalkag.
0: Ang iba ni si kung hindi kalkag pwede man pasayan gid no. Mm. Sa aton sini nga mga K5. So iban gani way naman gabutang kalkag ano. Mm. So nila dasigay nga pagluto sang laswa no. Mm. Sa aton sini nga mga K5. Sampat gid na kung aga parisan mo sang pinirito nga isda no. Sa aton sini nga mga K5 ang laswa K5 alira pini niya makabakal kani subong niya sa tinda nga isa ka putos ka plastic ara na tanan. Mm. Kompleto na may takway na nga kinihad dito. Mm. Na magigipang kihad pa. Mm. No, may ara na sang kalabasa, may okra, may talong, sa aton sini nga mga ka-K5, te ang nga malunggay, pidi mo na niya singiton sa panbalay mo. O kung why ka tanom, te babakal ka gidi. No? Ang iba niya pangayo lang, ginapangayo lang ning malunggay. Pero subong balad, wala ka nang kukita sa malunggay nga nagatubo sa mga ugsaran mo, no? Mm. Sa aton sini nga mga ka-K5, laka na. Mm. No? Sa aton sini nga mga sangunaya, kata balaya, may malunggay nga tanom mo. Kuwa kaya malunggay nga tanom sa balay mo sanguna, do. Pilipigado ikaw sini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5.
1: Mahamba lang imo nga ingod balay. Ano man ni sila, man mo, ay ni sila balunggay sa ilan niya.
0: Dapat may malunggay kagidya sa itong sini nga mga ka-K5, no? Oras mga kuturan, alas 4.51, so sampat kiding ipamahaw aga pa. Sa mga nagabugtaw na aga pa, nagapreparar sa pamahaw sa mga kabataan nila. Ano ang inyo sinida nga pamahaw na subong anong menu for today nyo da? Sabi, comment yung bidri sa ton sining Facebook Live. May kami binidikto. Good morning Sir Ray. Cherry Lapatig Branya. Kay Labot-Labot. Good morning ka K5. Shout out lang sa pamilya kong taga San Juan Bolong. Ginhulam ang bata hasta subong wala gindulong sa uton. Ano man? Ginhulam ang bata hasta subong wala gindulong. Aba, sige, Willy, pagkabakasyon na. Tunis pa man ang kabre klase, ang ipabalira. Sir, kapating brand niya, sa Buruso. Ang bali sa Buruso. Oras, alas 4.52 sa aga sa ito sa ding mga ka-K-Pab. Sa tangga pamahaw, parisan gin sa klinika DTX Coffee Mix. May kapikanan na ka-detox ka pa. Salamat gin ka-K-Pab, Alira Apin.
1: Sige ka-K-Pab, Ray, gikan sa kusina sa K-5 News FM Iloilo. Inisi ka-K-Pab, alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Alas 4.52, yum, yum, yum, yum, mga ka-K-Pab! Sa ato sini mga pinalangga ka mga tagapalamati sa ato sini ka mga kulturan, diretso kita sa mga labing talo pang doon ato sini ka mga balita ka mga malantayan ka mga retaliate ka mga follow-up reports. Sa ato sini ka pagpangalaga diri sa balitang K5 Sumagaw por nga ato sini ka patrol. With ka K5 AJ Cordoba, ka K5 Jason Talaron, kag sa pila nato sini ka mga unit field reporters. Alas 4.53, yari ng mga nagapanguna ng mga balita. Isa patay, tatlo pilason matapos makabunggo ang pribado nga salakyan sa barwa sa Putotan. Di kapon dito sa may barangay Kahagikikan, may isa ka expander nga salakyan ang nagkabunggo sa puste. Ganoon ta mga ka-K5 kung ano ang natabo, anong rason nga nagkabunggo ining pribado nga salakyan upod kay ka-K5 AJ Cordoba. Fish vendor nga nagtiro patay sa birthday celebrator sa barwa sa Megao na pasakaan sa kaso nga murder. Reggie Di Mayo sa report niya, asod-asod nga aksidente sa dalanon nagluntad sa banwa sang Ahuy, Iloilo. Sa report naman sa Kapitolyo kag sa City Hall, ang GSO ginakabig nga alarming ang mga basura kada kolekta sa uplan kontra baha sa Haro River. Special payout sa cash assistant para sa mga TNVS kag TNC driver. Natala na sumuong simana suno sa DSWD Region 6. Kag tunga sa milyon ng balor sa suspected shabu na konfiskar sa Iloilo City Police Station 2 sa distrito naman sang La Paz. Alas 4.54 mga kakipay sa itong sini nga pagpangalagad. Tambo kang kalampay nga may gatabaw sa sampat gina Sir Jomar Isler. Namit ba na? Tambo nga may gata nga may kasag. Aragay! Tapos kung may extra kakabugungon, bubuan mo pagin sa bagungon. Ma'am Raquel Gumatanga, salamat gin sa pagpamati. Good morning sa kakipay Bray Umalay. Ang akong sini nga menu for today, paksiyo nga isda nga. Nami ipare sa kalukalo. Sa dugang nga mga balita mga ka-K5 suryahan taman karon kay si Congressman Kiko Barsaga. Si Miao Miao bla Miao Miao Congressman. Inag Miao Miao gid si Congressman Kiko Barsaga. Lagi ang iya sini nga theme song Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao Miao. Ini matapos mga ka-K5 nga last day na kahapon sa Congress. Ini matapos mga kabiyanan nga gin-expel sa majority, sa boto nga majority votes sa ukaupdanan sini nga mga congressman, mga ka-K5, gin pahalin, gin si Bak sa pwesto bilang kongresista, mga ka-K5, sang 4th District, sang Cavite, si Congressman Kiko Barsaga, mga ka-K5, hindi ba lang bataon nga congressman nga very vocal nga kritiko sa administrasyon ni Marcos? Sa ton sini nga mga ka-K5, hindi ba lang trademark ya si Congressman Miao Miao Bla? Oh. Kahapon sa Committee on Ethics, sa ton sini nga mga ka-K5, ginrecommend ang pagpahalin o kung pagsibak sa pwesto kay Congressman Kiko Barsaga. Ging buto-butuhan ini mga ka-K5 sang mga kongresista. Sa ton sini mga pinalangga ng mga taga-parabati. Nagtungod nga nagdaog ang boto sa ton sini ng mga ka-K5, no? Kabatok sa kay Congressman Kiko, no? Sa ton sini ng mga ka-K5, sa ton sini ng mga pinalangga ng mga taga-parabati. Nag-last day na ni siya kahapon. 265 ang in favor sa expulsion sang nasambitan nga kongresista, 14 ang against, kaga 8 ang abstained. May picture kada ni Congressman na Miao Miao. Ipakita dang picture ni Congressman Miao Miao. Sa aton sini nga mga ka-K5, 265 ang favor sa expulsion na, 14 ang against, kaga 8 ang abstained. Sa aton sini nga mga ka-K5, ini ang ginpagwa na report man sang House Committee on Ethics and Privileges. Sa ton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kaya nauna na itong ginambal nga may ara sang complain ang National Bureau of Investigation o NBI nga ginpadala sa House of Representatives may kang tanan sa mga hindi manami nga behavior sang sining congressman mga ka-K5 nga naga pagkamalaot sa pila ka mga institusyon sa aton sini nga mga ka-K5 sang ahensya. Hilabi na gid ang pagpalapta sang fake news mga ka-K5. Kung madumduman nyo na kabilang ini si Congressman Kiko Barsaga sa aton sini nga mga ka-K5, ini matapos mga ka-K5 naging pailan siya sang kaso nga cyber libel. Pila ka counts to sang cyber libel, dudamo-damo tugawa nga cyber libel cases. Ang ging pail si iya sang business tycoon kagkilalang big time nga negosyante sa Pilipinas nga si Razon. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no, ging paila ni siya sang cyber libel ni Enrique Razon mga ka-K5. Ini matapos nga ginaaligarya mga ka-K5 nga si Enrique Razon, no, may ara sang minilyon, no, or binilyon nga mga transaksyon sa gobyerno. Sa aton sini nga mga ka-K5, naging palapta sini mga ka-K5 ang isa ka video naging post sa iya sini nga social media account. So pila ni ka counts ang cyber libel ang ging pal sa iya na dutlan nagbail sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Di kahapon padayon ginadayon na sang House of Representatives ang pag-expelled sa kay Congressman Kiko Barsaga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramatit yung mga pamangkutan nun diri, di paano na biser? Ano nang matabo kung in-expelled si Congressman Kiko Barsaga? Anong matabo siya sini nga posisyon? Sinong mabulo siya? Istoryahan ta na karon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpanumbalik. Diri lang sa kampiyon nga istasyon ang balitang K5 sa umaga. Sa inyo kiranda na kung inyo alagad sa kanginan, magabalik kita matapos gid lamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: after long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Connor Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema, agad ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag,
3: naghamis ka nagputi agad ako nga panit.
2: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: Masaligan,
5: epic,
6: tibo,
5: DTX 500,
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio,
5: ang D3,
6: yung may BCO,
5: ang BCO,
6: yung may D3.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro. Tonight,
8: naka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3,
5: yung may Physio.
6: Ang Physio,
5: yung may D3.
6: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
5: D3 Bio.
12: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio,
5: ang D3,
6: yung may Physio.
5: Ang Physio,
6: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
6: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatilo sang imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
5: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
5: DTX 500!
6: Masalikan!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata,
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C
5: alkaline nga vitamin C.
16: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C 1 capsule 3 times after 1 magnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Na nagigid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
19: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing
26: performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kag kontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Asalig

0: Lagi ng resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
1: Yung may D3!
2: Mga butika!
1: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
1: Yung may D3!
2: Mga butika!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM, alas 5:16 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa baga. Sige hapon kaupo ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ang oras si Dulong sa ito sa Klinika D3 Bio, DTX 500 Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C, kag Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itang Uy. Na istoryahan ta kaina sa ito sini nga mga ka-K5 ining kaso ni Congressman Kiko Barsaga. Sa ito sini nga mga ka-K5 kung sa diin, gina-expel dyan sa iya sini nga posisyon bilang congressman sa ito sini nga mga ka-K5 dito sa may House of Representatives. Sa sunod pa kay Congressman Kiko Barsaga nga he has no regrets sa iya sining pag-expel sa iya tungod sa iya sining mga panindugan mga ka-K5. Kag nagapati ini nga personal ini nga pagpangatake ini tungod mga ka-K5 nga isa siya sa mga vocal nga kritiko sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero hindi man bago sa aton sining panulukan nga si Congressman Kiko Barsaga mga ka-K5 is a solid and hayag nga supporter ni Vice President Sara Duterte. No, sa aton sini nga mga ka-K5 kung inyo makitaan upod ni sila sang bata ni Senator Loren Ligarda nga si Congressman Leandro Leveste. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga ta nga mga tagpalamati tiambal gani sang iban gamola na gid man si Congressman Leandro Leveste kay ti may utang na loob ni sa mga Duterte. Kaysa kung nagkumpisa ang mga Duterte mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, nagkumpisa man ni ang pagpasulod kag pag-grant sang franchise, no, sang solar ni Leandro Leveste. Amo nang hamba sang iban nga ti ambalya ini sila may mga utang na loob ni sila sa mga Duterte. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 5:18 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Now, ano ang matabo sini kay tungod nga technically mabakante ang posisyon sang isa ka kongresista, no? Way kanay banda nga mga video kag picture ni Miao Miao. Mo da sa mga video kag picture ya, ara da sa iya sini nga Facebook, may ara da sa gani nga mga videos kag impang post, no, nga reaction niya sa sining pag-expel siya. Oh, anong matabo mga ka-K5 sa sining posisyon nga bayaan ni Congressman Leandro Leveste sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? May ara sang proseso sa House of Representatives samtang wala pa nag-declare ang COMELEC kag na-schedule sang COMELEC ang special election nga ginatawag para ma-occupy ang seat, no, nga ibilin ni Congressman Leveste bilang isa ka congressman sa aton sini nga mga ka-K5 ang House Speaker, no, as mandate mga ka-K5 sang constitution. Pwede sa anay kabutang sang temporarily or temporary in charge. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, temporary in charge lang nga magakapot sang distrito ni Congressman Kiko Barsaga agod nga hindi lang mahamper ang mga services nga dapat ihatag mga ka-K5 sa iya sini nga distrito. So either mga neighboring districts, no, either dito makuha ang House of Representatives ang House Speaker, ma-appoint siya sang temporary representative mga ka-K5, no, nga maga caretaker ang guwaya senador caretaker sang district ni ex-congressman Kiko Barsaga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati until such time nga ang COMELEC mga ka-K5, ang Commission on Elections magapatigayon sang ginatawa.

0: tinatawag na special election within 60 days, no, to fill in the vacancy of the position nga congressman, mga ka-K5, sa posisyon ni Kiko Barsaga. Amo na siya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan. Amo na siya ang proseso. Subong vacant or bakante ang posisyon sang 4th district congressman dito sa May Cavite. Sa aton sini mga ka-K5. Now, kaupod sa pagkakas kag pag-expelled kay Congressman Kiko Barsaga, sa aton sining mga ka-K5, amo man ang pagkadula sang tanan nga beripisyo nga ra siya. Ano ni siya nga mga beripisyo? No, sa aton sining mga ka-K5, number one, ang iya sini nga sweldo, salary, mga ka-K5 sa Congress. Kag ang iya sini nga opisina, ang iya sini nga function, and at the same time ang dismissal sang tanan sini nga mga administrative staff nga gin-hire ya directly sa iya sini nga opisi, sa iya sini nga opisina, no. So pagkakas kay Senator Kiko Barsaga, automatic ang tanan nga mga political and administrative staff nga na-hired sa iya sini nga opisina will be directly be expelled sa iya man sini nga office. Madulaan man sila sang trabaho, mga ka-K5. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And there are some of you are questioning nga nagambalti, paano na sir, hindi na sa pinikpadlagan sunod ng eleksyon? Ang pagpa-expel sa isa ka-congressman based sa iya sini nga kandak or sa iya sini nga pinamatasan sa sunod sang kongreso. Sa aton sini nga mga ka-K5, wala naga limit sa aton sini nga mga ka-K5 sa ginatawag naton sini nga perpetual disqualification. Subot silingon, wala sang perpetual disqualification. He can also run again as a congressman sa aton sini nga mga ka-K5 sa masunod nga eleksyon, ina kung wala sang criminal charges or cases sa nga pag-atubangon or administrative cases nga i-file sa iya mga ka-K5 and resulting to his perpetual disqualifications, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga kuturan, just like graft and corruption, treason, oh, sa aton sini nga mga ka-K5, plunder, ano pa nga mga unexplained wealth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, there are subjects for disqualification, sa perpetual disqualification sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Amo na siya ang pwede matabo nga hindi na siya pwede kapadalagan. But for now, ang expulsion sa office, it doesn't mean nga hindi ka na pwede kapadalagan sa next nga election, no? Pero ano ang advantage ni Dre, no? Kung makita naton dabi sa sistema subong sang Congress, no? It doesn't mean nga ging kakasi Kiko Barsaga bilang congressman may ipos na babaya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi na mag-ipos babaya, mas magigrabe pagiding babaya. Pero ang nabi diri mga ka-K5, kiti, para ya sa mga kaliyado sang administrasyon, waay na sila ya sang tawag ni mabuhin-buhinan para sa ila ang mga nagapuna sa administrasyon sa sulod sang Congress, no? Tikulukulbaan ni si Congressman Leandro Leveste kay base pangitaan man sa sang buho sang majority dira sa may House of Representatives, no? Amo na ang budlay if isa ka lang or you belong to the minority group, tapos may ara lang sila sang gamay nga buho nga pwede i-bato sa imo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kaya gid nila obrahon because they are on the majority position, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, whether we like it or not, ang political system naton diri sa Pilipinas, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, it always talk about the numbers, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kung may numero ikaw, no, sa aton sini nga mga ka-K5, powerful ikaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo na sa, no, majority gina consider ang majority numbers, no? Dapat ang Congress, majority of the congressman kapot mo, ang Senado, majority of them kapot mo. Kay kung hindi, mga kakipayb, lang tawang kakalitabo sa Senado subong, no? San tawabla subong, duha na kaadlaw nga wala sang sesyon sa Senado, initungod nga ang majority block wa ay nagabalik. Sa aton sini nga mga kakipayb, wala naga-attend sang sesyon. Tiyak pa bang kot sinada, kung wala sang reasonable reason sa pag-absent sang sining mga senador nga waay nag-attend sa sesyon, ano ang mga penalties and consequences sa ila? Ano ang nakabutang sa ila internal rules? Anong nakabutang sa Senate rules sa aton sining mga ka-K5? Kaya sa iba ni sa mga banwa-banwa ni, may ara ni sila nga IRR, internal rules, kung absent kaya nga councilor or SB member, no? May multa ikaw sa aton sini nga mga ka-K5. Ano ang sistema sini dire, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Kay hindi pwede nga amo ni ang matabo nga adlaw-adlaw or every session kay tungod nga nagalangot ang buot sang majority block sa natabo kay Jinggoy Estrada, hindi na sila ya mag-report mga ka-K5 sa Senado. Remember, ang obligasyon sang senador way nagatapos sa pakigunong nyo to sa inyo sini nga kopdanan nga senador. Ang obligasyon mga ka-K5 sang senador is ang mga pumuluyo ang taong bayan nga nagboto sa inyo dira para obrahon nyo sang insaktong inyo sini nga mga trabaho. Sa aton sini nga mga ka-K5, lang tawan nyo kadamo sang mga na-delay nga mga bills nga dapat ma-proceed na sa aton sini nga mga ka-K5 sa second, sa third reading, and ang mga importante nga mga bagay nga dapat istoryahan sa Senado o galing because all the numbers natunga ang Senado sa aton sini nga mga ka-K5, lantawa nyo ang nagakilitabo subong. Because this is the reality. Amuni siya Diriyas Pilipinas ang nagakatabo. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, basta gani majority sa aton sini nga mga ka-K5, amo na yang permi naga daog. Sir Hinyoso Magaysay, Marlon Chong, Beth Edar Lilia, Ma'am Helen Pagaypay, Lori Abadanyo de la Cruz, good morning. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. So bantayan ta ni kung magsigi-sigi ning absent sa mga senador ni, no? Hindi na ini manami sa aton sini nga mga ka-K5. Abi ko bala professional tanan naton nga mga senador da? Abi ko bala kung mayara man sang mga ginaatubang nga kaso ang mga kopdana nyo, ready man bala sila nga magatubang sina? Di nakahambal na to si Senator Jinggoy Estrada nga handa yang atubangon ang mga ginpangpile siya nga kaso kay nagapati siyang inusinti siya kagula sa sakilaptanan. Then be it, let us all move on mga senador. Obrahan yung inyo sini nga mga trabaho. Oh, kay hindi kamo, way kamo ginapasyolduhan para nga mangin alalay kag mangin bodyguard ni Senator Jinggoy Estrada. Oh, ginapasilduhan kamo sa mga pumuluyo para obrahon yung obligasyon nyo dira sa sulod sang Senado. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Hindi nga magpinagusto kamo da kag mag-obrahon ninyo nga drama, obrahon ninyo nga pelikula ang sulod sang Senado da. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Oh, amo nang kailitabo subong ha. Sa aton sini nga mga kuturan, tilang tawon tani sa sunod nga sesyon kung may mga mabalik ang presensya sang majority block sa sulod sang Senado. Kag si Senator Kiko Barzaga, nantawon ta ko ano mga next steps sa sini, no? Sa pag expelled o kung sa pagpahalin siya bilang kongresista sa House of Representative. Alas 5:30 oras sa to sini nga pagpangalagad. Naka-standby sa linya si ka-K5 AJ Cordoba para sa dugang nga mga balita, impormasyon sa aton sini nga mga kuturan nga natipon sini sa patrol. Kakipay AJ sa report, go ahead.
1: Kakipay Bray, isa pa tayo, tatlo ang kilason sa natabo nga vehicular accident sa Banwasang Pututan, kagapon nga adlaw, Kakipay Bray. Natabo ini sa barangay Kahagikikan, Pututan, pasado alas 9 sang aga, Kakipay Bray. Ginkilala, Kakipay Bray, ang napatay nga si Jimena Trinidad, 82 anyos, kagpumuluyo sang Makato, Aklan. Sunok kay Police Richfield Frisketo, deputy sang Pututan Municipal Police Station, nga sakay ang mga biktima sa Mitsubishi Expander Kakipay Bray nga halin sa Makato, Aklan, kagpadulong tani sa siyudad diri sang Iloilo. Pungman pagabot sa kahagikan Kakipay Bray, payag sini nga nadulaan sang control sa panubila ang driver nga si Ayan Valdivia, 28 anyos, kabangdanan nga nagdirektorin sa street light. Poste sang street light Kakipay Bray. Galayon nga gindala sa Provincial Hospital sa Banwasang Pututan ang biktima apang dedon rival ini si Jimena Trinidad. Samtang ang tatlo niya sinika upod, kaupod na ang driver Kakipay Bray, nagapabilin sa hospital kag nagapadayon sa ginabulong Kakipay Bray. Kag amay ginlabo sang iya bata sa Banwasang Dingli, pila sa dughan ang naagom sang amay, agin kilala kay alias Erning, 60 anyos. Matapos ginabuo ini isang iyang bata Kakipay Bray, gagin kilala kay Elias Ed as 37 anyos loon sa residente Manos ang barangay Matangharon Dingli. Suno kay Police Captain Alwin Salmon YC sang Dingli Municipal Police Station nakainom ining magamay Kakipay Bray. Natabo ini Kakipay Bray pasado alas 9 sang gabi sang Hunyo 1. Dugang pa ni Salmon nga una gingubat ni Erning Kakipay Bray ining iyang bata. Kaga una man niya ginlabo apang nakalikaw ining bata kag wala ni igo Kakipay Bray. Kaga nakuha man sang binangon ang iya sini nga bata kag didto man ginlabo niya sini ang iya nga may kag naigo gid sa dughan Kakipay Bray. Gilayo naman nga nalagyo ang suspect sa kagdala niya sini ang iya nga binangon Kakipay Bray kag gapon sang aga gilayo man nga nadakpan sang Dingli Municipal Police Station. Sa subong padayon nga ginabulong sa ospital Kakipay Bray ang ining amay nga ginlabo niya sang sining iya nga bata Kakipay Bray. Samtang lalaki nga naglabo sa iya man nga bayaw sa Banwasang San Joaquin, napasakaan na sang kaso Kakipay Bray nga prostrated murder batok sa suspetsado. Natabo ining insidente sa barangay Hawod San Joaquin Iloilo alas 6 sang gabi Kakipay Bray. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Marion Asparo in charge sang San Joaquin Municipal Police Station. Kinkilala ang biktima nga si Esteban Cercedillo, 48 anyos, nga ginabuo sang iabayaw nga si Herminio Sanyol, nga lunsa residente man sang barangay Hawod sa amuman nga Banwa, Kakipay Bray. Sa investigasyon sang kapulisan, ginsugat sang hubog nga suspetsado ang iya sining asawa sa balay sang iya ginikanan apang wala ini magupod sa iya, Kakipay Bray. Kagbangod siguro nga sa kaakig nga ang iyang asawa wala nagupod sa iya, ginlabuo ini niya ang biktima nga iya malang nasumalang, Kakipay Bray. Samtang sa aton Kakipay Bray nga pag paninda kagina no sa Iloilo Terminal Market, labi na ang presyo sang baboy. Presyo sang baboy sa Figuero Meat Shop Kakipay Bray, unod sang baboy nga boneless 320, unod nga bone-in inang may turutulan 280, maskara 250, pork chop 320 ang kilo, tiil nga panguna 280 ang kilo, tiil nga pangulihi 250 ang kilo. Ang kasudlan niya inabla pang dinuguan Kakipay Bray 200 ang kilo. Ang limpo nga slice 350 ang kilo, limpo nga slab pinang buo pabla Kakipay Bray 340 ang kilo, paras 200 ang kilo, ang pork loin 360 ang kilo, kag ang maskara nga yubo bla Kakipay Bray 250 ang kilo. Samtang sa subong nga chimpo Kakipay Bray, manami ang sitwasyon sa aton sining chimpo diri no sa palibot sa siyudad sang Iloilo, ilabi na sa paglabay naton kagina sa Iloilo Sunset Boulevard, manami ang chimpo kag apisar nga wala sang ulan, madamo sang naga walking, jogging kag naga bike Kakipay Bray.
0: Sige, salamat gid Kakipay ba AJ Cordova.
1: Sige, ang ining balita ginadulong itinyo sa Kalwan sang D3Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3Bio. Kapon sa patrol si Kakipay Jason Talaron. Ako naman si Kakipay AJ Cordova. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Standby ka K5 Reggie Dimayo sa imo sining report dira sa may Quinto Distrito. Kakipay ba Reggie sa report, go ahead.
2: Kaki 5 Ray, duha ka sigurado nga aksidente ang nagluntad sa dalanon sa Banwa sang Ahoy sang Hunyo 1 kun sa diin pasado las 11 sang aga nagbaliskad ang isa ka wing van truck sa Barangay Luca Ahoy matapos magproblema ang ilang manubela kun sa diin nakaangkon Kaki 5 Ray sang minor nga pilasa ang driver sang truck nga si Rosel Hirona Arante 31 anyos ang Barangay Consolacion Cebu samtang ang iya naman nga pahinante nga si Irol Pinicilia Igloria 39 anyos ang nakaangkon sang gasgas iyang alawas nga residente sang Padillo Sara Iloilo Kaki 5 Ray nga sa karon yara naman ini sa maayo nga kondisyon matapos nga ginhatagan sang nagakaigo nga pagbulong samtang las 4 sang hapon Kaki 5 Ray sa amuman nga adlaw nagbungguanay ang isa ka delivery truck kag series bus sa Barangay Poblasyon Ahoy sa diino sa imbestigasyon sang Ahoy PNP gulpi nga nagliko ang delivery truck Kaki 5 Ray kag nabungguan sang nagasunod nga series bus maswerte nga wala sang may napilasan sa among insidente kun sa diin Kaki 5 Ray nag-arigluhanay naman ang magtimbang bahin sa karon padayon ini ang panawagan sang kapulisan sa mga driver nga maghalong sa biyahe ilabi na sa dalanon agod nga malikawan ang disgrasya ka Kaki 5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kag ako naman si Kaki 5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
0: Salamat kay Kaki 5, Reggie de Mayo. Ang oras alas 5:37 sa aga. Sa ito siling pagpangalaga ng report ni Kaki 5 Reggie dira sa may Quinto Distrito, ang ginadulongin sa ito sa kalawan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Kasi naging magatap na sa mga ubo, trang kaso sipon, kaghilanat. Maginom sang Klinika D3 Bio para protektado kita permi mga Kaki 5. Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio sa ito siling mga Kaki 5. Mulong sa ubo, trangkaso, sipon, kaghilanat, Maglinika, D3 Bio. Ang oras, alas 5:38 sa aga, mabakal ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uhidra sa may Sara, malapit sa Sara Terminal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara, sa atong sining mga kakipaiba. Alas 5:38, dugay-dugay makupon na ito ng K5 Western Visayas, K5 Kamustahan, upura nga itong sining mga anchors sa bayan naman sang Western Visayas, Cagdegros sa Island Region. Datong sining mga ka-K5. Good morning, kid, kay Ma'am Annalyn Bahada. Nagapamatigid sa itong sining pagpangalagad kay Robert Lee Gaspi. Good morning, Remya Panes. Mayong aga, kid, kay Ma'am Remya Panes. Erlina Telarma Goles. Good morning sa kay Alejandro Catedral. Rick Mapa. Nagapamatigid po sa itong sining banwang pagpangalagad sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Good morning. Sa kay Ma'am Bibian Pagtulunan, congrats gid sa imo anak, Ma'am. God bless you both. Keep safe always. Halin kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Salamat gid sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, matabid na kita sa aton sini nga K5. Kamustahan upo nga aton sini K5 Western Visayas kag Negros Island Region.
3: Kamusta ang ila sini nga palibot mga kay K5? Ay, baluon nato nina diri sa aton sini nga pagpangal sa balitang K5 sa umaga. Minagunagab lang kayo nagkatabid kita sa ato sa inyo. Kawagang kita sa mong ang Miyerkules ng Adlao, ang host sa ato sa inyo nga pagkapatid yun na nga Tandrem Broadcast mga ka K5. Sa mga ato sister station na ito, welcome na ito. Good morning, K5 was of Visayas. Ara na sila, ara na. Bebe. Kita na unahaw na ito. Check na ito ang aton sining guwapo nga ABP sa sudad sang Iloilo. Sir ABP, Sir Ray, good morning. Welcome.
0: Mayo nga morning kayo nga iba Jobert Lago kag sa tara na ton sining mga kopdanan diri sa K5 Kamustahan. Good morning gid, nakapangapi na kami diri sa Klinika DTX Coffee Mix.
3: Thank you so much, Sir Ray. Basko ng signal sa Iloilo, tama ka klaro. Halin sa Iloilo, tabok kita sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
4: Welcome and good morning, Western Visayas, Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo. Sa itong sininga mga sister station, diri sa Amon, Campion, signal mo yan, naka DTX Coffee Mix naman kami. Nainit-initan ng tiyan na mo na, na-detox naman. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa Negros, sa Ilocita, sa probinsya kang Antique, Antique, Selmer Mar. Good morning!
5: Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region, Sir Jobert. Good morning. Nakapuro pa nga pa rin kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Manayanaya nga aga kagkampiyon ng signal. Balik ka rin mo, SM.
3: Kanamin sa signal sa aton sa ding probinsya ng Antique, mga ka K5, alin sa Antique, sa Ilocita, sa aton sa ding utod nga probinsya, ang probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning and welcome.
6: Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Good morning sa aton. Tanang kampiyon ng mga signal, ah. Manayanayang tiyempo sa Banuasang Kalibo, kagay thanks sa kabilugan niya, probinsya Aklan, naka-DTX Premium Coffee na ako. Ah. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Matahong ang signal sa ato si Makaupdanan. Kumplito ang grupo, mga ka-K5, ang kapis. Makanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-mighty sina. Unahon na ito mga balita, mga ka-K5. Unahon na ito ng Negros Occidental. Ang mga gunggan ng mga announcer, kang mga anchorman. Negros, Sir Babes, come in, please.
4: Dere sa mo sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region sa mga balita na mo dere at tatlo pilason ang matapos yung nagbungwalay ang tatlo tanan ang mga tricycle kag motorsiklo sa banwa sa siyudad sa Escalante ni ginikilala ang mga driver nga Sanday alias Iyong 50 anyos nga nagadala sang tricycle samtang si alias Lee 38 anyos naman ang nagamaniho sang KLX 150cc nga motorsiklo. So, no, sa investigasyon sang kapulisan, pareho nga nagapadulong sa syudad sang Sagay ang tricycle kag motorsiklo nga hinaling nagliko pawala si Iyong kabangdanan nga nadisgrasya ini kag nabunggo naman sa likod ang tricycle ang motorsiklo nga ginamaniho ni Le mga kakivibe.
7: Sa iban pang balita, sa nasiling na wala sang simana nga wala sang patay din sa amon sa Negros Occidental. Army patay sa inkwentro sa Escalante, kag 400 naman ka mga residente din sa Negros. Ilabinigit sa natabuan sang encounter ang ginpang bakwit naman mga kakipaib. Ini si First Lieutenant Phoebe Pajardo ang nagkonfirmar sang 79th Infantry Battalion Civil Military Operations Officer. Kaga may napatay sila nga miyembro sang Philippine Army sang natabo ining insidente sa barangay Tamlang, siyudad sang Escalante, Negros Occidental. So sa karon, wala pa mahibaluan kung pilagid ang patay man sa piyak nga kampo kung sa CPP NPA. Apang padayon pa ang ilang pagmonitor sa area, nagbalik na to sa pagpangtapas sa Tubuguro mga kakipay.
4: Sa muna ang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Grabe, no? Ayun tatya mga utod na tundra ng mga New People's Army. Sige, pagin. Mga ka-K5. Alin sa Negros Occidental, sa Ilocita, sa siyudad sa Iloilo, ABP, Sir Ray. Go ahead, please.
0: Good morning, liwat. Mga ka-K5, ang sentro sang aton sining mga balita subong diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo amo ang nilabanay. Sa aton sining mga kauturan, ang natabo dito sa may bahin naman sang Dingli, Iloilo, ang tatay ging labo sang iya sining kaugalingon nga bata. Pila sa dugan ng naagom sa ngamay nga ginkrala kay alias Erning, 60 anyos matapos ginlabo sang iya sining bata nga ginkrala kay Ed, 37 anyos, lonsay mga residente sang barangay Matangharon, Dingli, Iloilo, mga kakipaib. Sa investigasyon sa mga kapulisan, nakainom ang magamay sang natabo ang insidente sang gintalikdan ng adlaw, Hunyo 1. Sa aton sining mga kakipaib, ging dugang pa sang hepe sang Dingli nga ginggubat nirning nga may bitbit nga binangon ang iya bata sa balay sini kag ginlabo apang maswerte nga wala maigo rason nga nagbalo sang iya bata kag naigo gid sa dugan ang iya sini nga amay mga kakipay. Padayo naman nga ginabulong sa ospital ang ining biktima kag ginahulat pa sang pulis kung masettle bala o kung hindi na magpile sang kaso kay tungod lun say malang ini magpamilya. Sa kaangot ka balita mga kakipay, mag-asawa patay matapos ginbuno kaginlabo sa ila kogalingon nga bata sa siyudad sang Pasi. Patay ang mag-asawa mga ka-K5 sangging labo kaging buno sang ila bata sa barangay Gimumua, Agahon, Pasig City sa Amuman nga adlaw Hunyo 1 sang gabi mga ka-K5. Mga senior citizen na ning mga tigulang kaluluoy lang mga ka-K5, 84 anyos si Nanay Dolores Espina, kag 82 anyos naman si ini 84 anyos ining si Oscar Espina, kag 82 anyos naman si Dolores Espina. Mga senior citizen apang sa natabo mga ka-K5, no? Suno sa aton sininga mga kapulisan kay Police Lieutenant Colonel Hermana Magbanwa nga ti ginapatihan, no? Ngang ining bata nga naglabo sa iya sininga mga ginikanan ang may diferensya, no? Sa iya sininga paminsaron mga ka-K5. Kagati ining mga himata, no? Ginapanumduman kong plano bala nga magpasaka sang kaso sa ila sininga hinablos o kon sa ila sini sa bata sang sining mga biktima mga ka-K5. Nilabanay ang mga balita diri sa probinsya sang Iloilo. Balik si Modra, ka-K5 Jobert Lago.
8: Thank you so much ABP Sir Ray. Grabing isog sang tao kag silabos ang balatsagon. Luway na damo, Hans Akanay na dayon dira sa Iloilo mga ka-K5. From Iloilo, sa ilo kita sa probinsya sang Antique, K5 Antique Guayad, Sir Nisto, Sir Melmar.
9: Thank you so much, SM Jobert. Mga balita sa probinsya kang Antique, sa Banua, kang San Jose, di Bonavista, kang nagligad nga gabi, Hunyo 1, mga last days sa gabi, may pagbinunanay kag sumbaganay nga natabo sa may peryahan sa may barangay Punta Dalipe nga nagresulta sa pagkapilas kang biktima nga si alias Tata, 30 anyos, residente kang nasambit nga lugar, samtang ang sospek ang ginkilala Nanday Jovi kang Barangay Katanggan Fort Sibalom, Junjun kang Barangay Funda Dalipi San Jose, kag Resti lakip si Silirino K5 Basin Visayas nga mga taga Barangay Inabasan Hamtik base sa impormasyon. Wara kuno nag-insindyanay ang diyang grupo or magtimbang nga grupo, rason nga natabo ang diyang pagpangbuno kag pag sumbaganay. Ginapahayag ang diyang biktima, matambag lang kunraad, ugaring nabunan sa natuo nga parte kang anang busong. Pagkatapos kang insidente, nagpalagyo ang diyang apat ka mga suspitsado apang natigayon nga malambot kang pirapagid ka mga individual ang diyang si alias Joby. Gin sa puti, gin lapak-lapakan, makita sa video kay 5% Visayas nga pati ang motor naglapak pa kanas. So sa talad, ang diyang biktima padayon ginabulong sa hospital, si alias Joby naka-hospital arrest, kag-priso naman ang diyang si Jonathan, samtang at large ang darwa pagid ka mga suspitsado.
10: Sa iban pa namon nga talalupang doon nga balita, kung may walkout kag may no attendance or no show sa Senado, masadya man diya sa Banwa kang San Remigio, Dias Provincia, Kaantiki. At pabati-bati rin sa sangka social media post si Mayor Mar Mission kang Banwa kang San Remigio, matapos nga wara magtambong ang pira ka mga SB member sa andang sesyon sa Banwa. Ginkumparar dya kang mayor sa nagakaratabo nga no-show kang majority sa Senado. And sarap pa to kamakahang na ginbuyan na tinaga ang pagkuon nga daw ginahimo na lang sideline ang pagka SB member sa may Banwa kang San Remigio. Why pakita kang may nabuhal nga sabat? Alin naman iya sa mga nag-arabsent nga mga sangguniang bayan member sa mga Banwa. Mura mga balita dyan sa Antique. Balik ka nimo, Sir Jobert.
8: Thank you so much, Antique. Sir, may mas Nestor Tugay pang 2028 nag-adunogsing na. Pero no, basta mga SB member nyo da. Halin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya ng Aklan. Kalibo, Sir Michael Guay, please.
6: Morning, liwat sa atong tanan mga ka-K5. Nagapanindugan subungan, DepEd Aklan, nga wala sila sa pamulitika. Apolitical kami. Suno kay Dr. Feliciano Buenafe, ang Schools Division Superintendent diri sa probinsya ng Aklan. May kaangtanan sa issue sa blessing sang four-story building sa Kalibo Elementary School. Nagtaw ini mga ka-K5 matapos nga may lain ang ginimbitahan ko no sa blessing, no? According sa report, ginapasalamatan ni Dr. Buenafe kag ginakilala ang tanan yung mga partido nga nagapaninguha nga matagaan sila sang pondo nga mapatindugan sang mga kwarto o school building ang probinsya sang Aklan. O kay limitado gid lamang ang amon pondo ambal niya, no? Pero ginpunto niya nga wala kami sang ginapaboran nga politiko kag wala kami nagapili kung sino ang amon imbitahon sa mga blessing bala mga ka-K5. Kay ang katuyuan lamang sini ang school principal sa nasabitan nga eskwelahan ginpabisingan ini sa nagligad nga adlaw kay ginahanda na ini para sa brigada eskwela kay opening naman kag si Congressman Jess Marquez ang naimbitahan para mabuksan gid lamang ini kag ang proponent nga si Congressman Jojo Ang may mas manami nga programa nga nakahanda para sa iya kay magawitness gid ang kabataan according kay Dr. Benafe. Kag wala kami nagapamulitika kag nagapili kung sino nga mo imbitahan. An, klaro lang na sang DepEd. Kag sa dugan nato nya balita, nagbisita na diri ang mga delegado nga Chinese investor diri sa probinsya Aklan sa plano nga magpatindog sang tulay sa Bataan nga gabaga-konekta sa Banua man sang New Washington ang katuyuan, inspection ng structural engineering feasibility bago ipatindog ini mga KK5 kay ang katuyuan sini mapadasig ang biyahe, mapabasko nga ekonomiya paagi sa madali nga pagdala sa mga produkto kag iban pa para sang seafoods kag mga isda no kon kabaliktaran ini sa Katiklan Boracay Bridge sa Damoga kontra pero diri sa New Washington kag sa Bataan suportado ini sa mga local officials. Amo na mga balita Sir Jobert, balik sa imo.
8: Thank you so much Sir Michael sa mga balita sa probinsya ng Aklan, mga KK5 diri man sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Patrio ang nalakpan sa ato sini nga PDIA sa gipareon nga ginkasang nga pag raid sang isa ka drug den diri sa may barangay Mungpong Roa City, Lonsay tanan positibo sang druga. Kini matapos nga ginpatigayon sa aton sini nga makatapos sang PDIA Roa City kag diri sa probinsya sang Capiz ang apat ka mga suspitsado si Darrell, si Joylin, Eldrin kag si Julius nga nagaro-ro dito sa barangay Mungpong. At inagpagwang ato sa mga katapos ang kapulisan sang ila sining statement kahapon nga ining ginadakpan nila tanan-tanan positibo matapos ang drug test mga KK5. Kaya balo naman kamo sa Mungpong diri sa amon, amista naman sa mga pugad kay maluliol sa sudad, diri naman ang mga teenagers nagapulupanago mga KK5. Samtang kahapon nga adlaw ginpagwas ang Capiz PTA Federation President nga si Mr. Juber Beriber nga gidatag niya ang pagsuluktan sa mga ginikanan sa PTA sa nagahilapit nga pagbukas ang klase. Asuro sa Federation President sa probinsya sa Capiz nga wala sang ginapilit ka maginikanan nga magbayad sa tion sang mga proyekto kag programa sang DepEd diri sa probinsya. Sunod sa kay Mr. Dr. Well Bermeo, ang amon sa inyong DepEd Division Superintendent sa Capiz, nga ang mga alamutan sa eskwelahan, wala kahilabtanan ang eskwelahan, kundi iya ini kagustuhan sa mga ginikanan, mga kakaif. So far mo na mga balita din sa amon area, matulutawa iso mga panahon. Daw wala na ta panahon, nagpasalamat ko sa mga sister station na to. No? Kitanay naman kita buhat sa atong sininga pagpangalagay.
0: Good morning kay MJ Camacho Tixon. Good morning Sir Ray. Nagapamatig kami from the Philippines Orthopedic Center, Banawi, Quezon City. Shout out kay sa family Tixon, Camacho Piabol, Barangay Napitan, Veda Grande Subdivision. Nagapamatig gid. Salamat gid. Agosto 5. Good morning watching from Kuwait Idol kay K-Pay Lilo Ray Umalay. Salamat gid sa paghatag sa mga impormasyon aga pa. Salamat gid. Kay Tristan Watkulay, kay Sir Benzo Tahala, Senior nga nagapamatigid kay Pastor Paz. Good morning kay Frank Consani Pupla, kay Jen Ray Siman. Good morning gid mga ka K5. Oras alas 5:54. Manayanay ang aton sining aga sa mga wala pa makabangon, wala pa makahimos, wala pa makabugtaw. Hoy, pagpararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos adlawon ta daron jo. Gapani maho ron tinyo, bugtaw ron. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Kag magparigos gamit ang klinika DTX Beauty Shop, may palaya, papaya kag guwaba. Kaya ganun sa mga ka-K5 naton, sa mga pinanggan naton ng mga tag-palamatig, kita rin kita buwas nga daw. Same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng estasyon ang K5 News FM Iloilo. Ako naman, si ka-K5 Reyes Peo Malay nga naga humble sa mga tinagang nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. K5. championing the lives of the Filipino. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
15: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos
16: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: Epektibo!
16: Aramis
15: mo! DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi!
15: Masami ginauhan!
16: Kasi may diabetes ka na!
15: Mag-TDX 500 na!
16: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Garantisado.
16: DTX 500.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
11: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule.
0: Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masalikat,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy,
9: DTX 500.
8: Masalikat,
9: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio,
10: ang Physio
13: yung may D3.
10: D3 Bio,
13: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sang D3 Bio tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio,
13: ang D3 yung may Physio,
10: ang Physio
13: yung may D3.
10: Mabakal, sumag-budi.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, 6:10 na sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka, kape ka na, naka-detox ka pa!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia. Sa headlines, kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Congressman Francis Barsaga sang Cavite, ginpalayas na sa kamera. Sa balita lokal, pulis nga nakasiguhan sa himatayan sa Mina, Iloilo, bangod sa pusoy bahig, on duty sang matabo ang insidente. Sa Pototan, Iloilo, sa lakyan nagbunggo sa poste, isa patay, tatlo pilason. Sa balita regional, DepEd Aklan nagapanindugan nga wala sang politika ang issue sa turnover kag blessing ceremony sang bago nga building sa Banwa sang Kalibo. Sa K5 Network News. criminology student na bali ang butkon matapos mahulog sa taytay. Sa Balita National, Senate President Alan Cayetano ginapanawagan sang mga senador sa minority nga magbiya sa pwesto. Duha ka majority senators mahimo magsaylo sa minority bloc suno kay senador Rafi Tulfo. Balita International, mga kaso sang Ebola virus gidabantayan sa pungsod Brazil. Balita sa negosyo, masobra 20,000 metriko tonelada sang LPG nag-abot na sa pungsod Pilipinas. Balita sa inampang sa PBA, Barangay Hinebra Kings kag Talk and Text sa 5G magaduelo sa PBA Commissioner's Cup Finals sumugod karon sa gabi. Balitang entertainment, anak ni Ozzy Diaz nagraduate nga cum laude sa UST. Sa balitang extra special sa China, babayi nagparitoke sa itsura, hindi na mapiyong ang mata. Ano naman nga gadgad iyan, no? Lasays 14 na sa aga, kadungan sa imo nga pagpamao sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Organic na, mananampa. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga-syudad sang Iloilo, kamagapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga-Sara, Iloilo, sa Quinto Distrito, paayo nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. Sa Matagapasi, Harumaan, Huwebes. May libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasay City.

0: isa ka miyembros ang Kamara de Representantes. Lagit sa mga paglapas nga ginpahayag sang committee among padayon nga pag-interrupt sa plenary sessions, pagpanglibak sa liderato sang Kamara, lagit na kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag unauthorized and slanderous live broadcast samtang ginipatigayon ang deliberations sang National Budget. Antes sa butuhan, ginpahayag na ni Barsaga nga ginapaabot na niya nga siya ang masipa bilang kongresista. 265 ka mga mamalidha o kon mas labaw sa ginakinahanglan nga two-thirds vote ang nagsuporta sa committee report nga nag-recommend sa iya pagpahalin sa pwesto. Padumduman nga duha ka beses na nga gin-suspend si Barsaga sang taga 60 days tungod sa iya nga social media post nga nag-akusar sang naglain-lain niya krimen batok sa iya kapareho nga mga mamalidha kasa pila ka mataas nga opisyal sang gobyerno. Garing kabayin sang pahayag ni Anay Congressman Francis Barsaga.
1: Last day of Congressman Kiko Barsaga.
2: Kung walang marisa, wala.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Lasais Jess E. Otso sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang B3 Bayo. Sa detalye sang mga balita lokal, ginklaro sang Iloilo Police Provincial Office, akong IPPO nga unduty ang intelligence officer nga isa ka police corporal sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa diin sa Putihan sa Himatayan sa Barangay Hanipaan West Mina Iloilo Mayo 28 sang gabi. Sino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan wala man naghampang sang sugal ang police sandig sa ila nakuha ang information. Dugang pa ni Colonel Rasalan ang iya pagpadulong sa lugar ang kabayin sang obligasyon kay makabig nga siya ang nabiktima sa mga insidente. Naibaluan nga may mga nag-aligar nga nagpanayas ang pusil ang police matapos nga mapierde sa sugal nga pusoy bahig. Inahulat na lang ang decision sang personnel kung bala mag-file sang kaso sa mga natumod na nga mga tao nga nagsapote sa iya. Lasais Jess Inueves sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Sa Pototan, Iloilo, isa ka tao ang patay kag tatlo ang pilason matapos makabunggo sa poste sang suga o kon street light. Ang pribado nga salakyan sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo, kahapon sang aga. Ang biktima amo si Trinidad Jimena, 82 anyos ang edad, sang Makatoaklan. Suno kay Police Captain Richfield Prisquito, deputy sang Pototan Police Station, nga sakay ang mga biktima sa Mitsubishi Expander halin sa Makatoaklan padulong sa syudad sang Iloilo. Subong man pag-abot sa barangay Kahagikigan Pototan, nadulaan sa control sa manibela ang driver nga si Ayan Valdivia, 28 anyos ang edad, kabangdanan nga nagdiretso ini sa poste sang suga. Kindala ang mga biktima sa Iloilo Provincial Hospital sa Barangay Rumbang Pototan apang gineclear nga patay ang tigulang nga babayi. Lasais 20 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Napasaka na ang kaso nga murder o pagpatay. Batok sa suspect nga nagpatay sa iyang helper sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Suno kay Police Major Richard Lau, hepe sa Miagaw Police Station, inparilis ang fiskal ang suspect bangod natrasar sang 25 minutos ang pagfile sang kaso. Suno kay Lau, may mga factor man sa minutos nga delay. Lagit na ang kalayoon sang ila ginhalinan, traffic, amuman pag-secure sang kompleto nga dokumento. Hulaton na lang nga mapanaog ang arrest warrant, agud manakopliwat ang suspect nga negosyante. Lasais 20 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Dinibok ka mga tricycle driver sa Western Visayas na paslawan nga makakuha sang ila cash relief assistance gikan sa DSWD. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Naglabot sa 1,045 ka mga tricycle drivers sa Western Visayas ang napaslawan nga mga claims ng ila cash relief assistance nga balor 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development base sa datos ng DSWD Region 6. Sunod kay Therese Legaste

0: Information officer sang DSW-6 iagin pahayag na gintinghuan nila nga makaklaim mga tanang drivers paagi sa bulik sang local government unit kon LGU. Personal nga pagdulong sang ayuda inabina sa mga na-hospital, bedridden o kung na masakit kagyara sa malayo nga lugar. Dugang pa sa natungdan nga posible ang ibang nga driver ang wala nakaklaim bangod nag-abroad, naghalin sang lokasyon o kung trabaho, kag iba naman ang nagpadala lamang sang representante apang wala ginatugutan sang DSWD nga mag-claim. Magluwas sa mga tricycle drivers, yan naman sa 374 ka mga jeepney drivers ang wala man nakaklaim sang ilang nga ayuda. Niabaloan yung nagpatigayon sa dinikdan nga semana sa special payout ang DSWD para sa mga drivers ng tricycle ka jeepney nga wala nakaklaim sang ila CRA.
1: Tricycle drivers, no, may ara kita around 1,045 ka tricycle drivers ang wala pa gid yan naka receive, wala gid yan naka receive sang ilang cash relief assistance and we try to reach out gid no sang aton nga mga associations, TODA, local government unit, and unfortunately ini sila nga mga drivers no unable gid yan to claim sa cash relief assistance.
2: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauyunan. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: La 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, magtumar na D3 Bayo. Sa Balasan, Iloilo, apat ka big time ng mga durugista na dakpan. Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, kapin 3.3 milyon pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa isa ka high value individual kag tatlo ka mga babayi lakip ng isa ka minor de edad matapos madakpan sa ginkasa nga drug bypass operation sa Inichay Pabahay, Barangay Balantian, Balasan, Iloilo, last 8:00 sang gabi, Hunyo 1.
5: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
4: Ginkilala ang mga nadakpan na Musanday alias Dudoy, 46 anyos, may asawa, kag-residente sa Barangay Kanuan, Istansya, Iloilo, nga mo ang main subject kaginatudlo bilang high-value individual o kun HBI. Kaupod niya nga nadakpan na Musanday alias Adet, 18 anyos, residente sa Barangay na Lumsan, Carlos, Iloilo, alias Gang, 25 anyos, nagabusong kag-residente sa Dagupan City, Pangasinan, alias Nika, legal ang edad nga residente sa Barangay Kanuan, Istansya, kag isa ka minor de edad nga si alias Daniela. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alibado, hepe sang Balasan Municipal Police Station, nabaklan ang main subject nga si alias Dudoy sang isa ka sa shade sa ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 10,000 pesos. Dugang pa sang kapulisan, narecover sa mga suspitsado ang 12 taran ka sa shade sa ginapatian illegal nga droga kag isa ka homemade 12-gauge shotgun nga may 5 kabal. Nagdangat sa 492 gramos ang kabugaton sang ginapatian Shabu nga may standard drug price nga 3,352,400 pesos. Ginpahayag pa ni Alabado nga lunsay mga pangayaw ang nadakpan kag ang main subject nagapuyo sa pabahay kun sa diin ginapatihan agahimo sang illegal nga transaksyon. Base sa imbestigasyon, halos isa ka bulan nga ginamonitor ang grupo kag ginapatihan nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga sa istansya Iloilo. Samtang ang minor de edad naman ang gin-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO para sa nagakaigo ng intervention. Sa karon mga ka-K5, ang mga nadakpan ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang magapangatubang man sang kaso si alias Dudoy sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
3: La 6:26 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Ginakabig sang General Services Office sang Iloilo City Government nga alarming ang kadamoon o kon volume sang basura nga natipon sang upland kontrabaha sa clean up drive sa mga suba sa distrito sang Lapas. Sunod kay Engineer Neil Ravena, head sang GSO, nga sa duha kasimana nga clean up drive sang Department of Labor and Employment Tupad beneficiaries, nakatipon sila sang 74 tons sang basura sa barangay Hinakdakan, Ingori, kag Baldosa, Lapas. Samtang target na Manila, ang barangay Kaingin, kag Tabuk, Suba, Lapas. Target sang GSO nga makatipon sang 1,000 ka tonelada sang basura antes matapos ang cleanup drive sa distrito sang Lapas. Samtang pagkatapos sang cleanup drive, magatakod ang GSO sang waste trap sa boundary sang Lapas kag distrito sang Haro, sunod man ang mga kada barangay. La 6:27 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. 1 million enrollees sa Western Visayas sa school year 2026-2027 inapaabot sang Department of Education. Kimberly Caluyo sa report.
6: Ginalauman nga magalabot sa 972,113 ang numero sa mga enrolled learners sa Western Visayas sa pagbukas ng klase sining school year 2026-2027. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education of Condeped Region 6. Padayon sa karon ng ilang pagbaton sang enrollees tubtob sa Hunyo 5. Ang nasambit nga data ang nagalakip sa mga pampubliko nga eskwelahan, pribado nga eskwelahan, amuman local universities and colleges o kon LUCs. May mga aktibidad pa antes ang pagsugod sang klase sa Hunyo 8, kaangay sang brigada eskwela kag iban pa. Yara naman sa 5,000 ang kulang nga classrooms o konhulot klasihan sa rehiyon apang pagatingwaan nga hindi maapektuhan ang klase sang mga estudyante. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Escolian.
7: Ngayon, currently, ang aton sining tatlo ka major events, Brigada Eskwela, o Plan Malik Eskwela Health Desks, kag ang aton sining enrollment. So currently, nagapadayon ni na siya, and tomorrow will be the regional launch no, sa aton sining Brigada Eskwela dito sa Bainsang Maayon National High School sa Kapit.
2: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si K5. Kim Montaño Caduyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: La 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, kag nagapulaw kong gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan, wala sang side effects. Sa Pototan, Iloilo, valor 2.1 million pesos nga shabu ang nakuha sang Regional Police Drug Enforcement Unit team sa duha ka mga drugista sa Barangay Pulutan, Pototan, Iloilo. Ang priority target amo si Mike, 23 anyos, kag si Ambok, 27 anyos, tanan residente sang Pototan, Iloilo. Nabaklan si Mike sang valor 17,000 pesos nga druga. Una nga nadakpan si Mike, samtang nakapalagyo pa si Ambok. Apang gilayo naman nga nadakpan sang pulis. La 6:29 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo, mabalik na sa klase sa Lunes. Parang healthy sila, hindi pagtrangkasohon. Patumara, Mighty Sea Syrup for Kids. Sa managaedad, isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita, kagsulti rito. 42 tanan ka persons with disability o kon PWDs ang nakabaton sa financial assistance gikan sa Iloilo City Government. 5,000 pesos nga educational assistance ang nabaton sang kada isa sa bulig sang Persons with Disability Affairs Office. Sino kay Mayor Raisa Chu, luyag sini ipakita nga bukas ang city government kaghatagan sang opportunity ang tanan kag mabuligan man ang mga may kasablagan sa lawas nga makatapos sa ilang pag-eskwela apisar sang kabudlay. Gitpangunahan man sang alkalde ang releasing sang cash assistance kahapon Hunyo 2, Miyerkules. La 6:30 na sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. gindayaw ni 5th District of Iloilo Board Member Attorney Rolex Tupasuplico si Senador Jose Jinggoy Estrada sa pagsungka kasunod sang pag-issue sang Sandigan Bayan sang warrant of arrest sa kaso ng plunder. Sunod kay Attorney Suplico nga dalayawon ang nangintikang ni Estrada agod proteksyonan ang dungog sang Senado sa piyaka bahin. Ginpahayag ni Suplico nga lain ang kaso ni Estrada ibanggit sa kaso ni Senador Ronald Marapon de la Rosa nga may warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ukon ICC. Kinatagan pagtamo ni Suplico ng warrant of arrest ni Estrada ang gin-issue sang local court. Inikasubong kay De La Rosa nga international court ang nag-issue dugang pa ni Attorney Suplico nga questionable pa ang validity sang ICC warrant of arrest bangod wala pa sang final decision tuhoy diri ang Korte Suprema. Si 5th District Board Member Attorney Rolex Tupas Suplico.
8: Following tradition, kay nag-voluntarily, nag-willingly, nag-surrender man siya, no? Ako iyan, nag-hanga sa iya. No? Na ang honor sang Senado, ging proteksyonan niya, kag siya mismo willing, no? Nga nagkanto dito sa, impang nakita kong video, nga nagkanto siya sa Sandigan Bayan, gindala to siya eh.
3: Oo.
8: After his arrest.
3: Kag
8: nag-gimbok siya, no?
3: Oo.
8: Gimbok siya.
3: 6:32 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Makabig nga dako nga development sa patag sang football sa probinsya sang Iloilo, kakaiping nga mga probinsya sa Panay, ang ginpatigayon nga groundbreaking ceremony sang Iloilo Central Township Football Field sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes, Iloilo, Hunyo 2 o kon kahapon. Ini ang initiative sang PhilInvest Land Incorporated nga tinutuyo nga mapasangkad ang skill sets kag matagan sang avenue ang Ilonggo football players bisan sa lamharon pang edad. Nagtambong sa activity ang pila ka local officials sang Leganes, officials sang Philippine Football Federation kag mga tiglawas sang Iloilo Provincial Government. Ang football field ang sulod sa international standards nga sarang maka-cater sang local kag national competitions. 6:33 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C.
5: DTX 500 Morning Newscast,
3: Balitang Regional. Ang Balita Regional kinatulong sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, D3 Bio. DepEd Aklan nagapanindugan nga wala sang politika ang issue sa turnover kag blessing ceremony sang bag-o nga building sa Banwa sang Kalibo. Leonard Viray sa report.
9: We remain and will always be apolitical. Ini ang ginambal ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., Seso 6 School Division Superintendent sang DepEd Aklan. May kantanan sa isyo sang politika sa blessing sang 4-story building sang Kalibo Elementary School. Suno kay Buenafe Jr., nagapasalamat sila kaginakilala ang pagtinguha sang sinumane nga kabahin sang pagtukod sang dugang classroom sa probinsya sang Aklan Ilabina nga limitalo lamang ang pondo para sa bugos nga pungsod. Apang gintumod man sini nga wala sila nagapabore sa sinuman nga politiko kag wala nagapili kung sino ang imbitaron sa kaangay nga aktibidade. Naibaluane nga nagpreparar ang school principal sang nasambit nga eskwelahan para sa turnover kag blessing ceremony sa tungadlaw sang Biyernes kung sa diin. Si Congressman Jess Marquez ang 1st District ang ginimbitahan bilang guest speaker. Ginsiling sini nga ang katuyuan lamang sini among pagbukas kag pagpakayo sang mga classroom karon nga tiempo sang Brigade Eskwela para nga magamit man sang mga estudyante sa pagbukas sang klase sa adlaw sang Lunes. Sa piyag sini ginapayag sang opisyal nga may separado nga programa nga nakatala lang hiwaton kag dili ang proponent kasi si Congressman ang imbitado na upod ang mga stakeholders kag iban pa. Madumduman nga ging question ni ang turnover sang nasambit nga infrastruktura bangod sino sa iya inang inisyatibo kag siyang nagpangayo isang budget agod nga mapatuman ang nasambit nga proyekto. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Mga atleta kag coach nga residente sang Kaluya Aklan nga nagpauli sa medalya gikan sa Palarong Pamansa 2026 sa Agusan del Sur, nakabaton sang cash incentives sa LGU. Family Palanog sa report.
10: Bangod sa kalinginan, darawa ka mga grupo kang kalalakihan ang wara nagintindihanay nga nagresulta kang pagsumbaganay kag pagpangbuno last 10:55 sa gabi, Hunyo 1, 2026 sa isara ka parehan sa Barangay Funda de Lipe, San Jose, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Tata, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang mga suspect nga Sunday Jovi, residente kang Barangay Katengkan, Fort Sibalom, alias Junjun, residente kang Barangay Funda de Lipe, San Jose, alias Resti kag alias Celerino nga mga residente kang Barangay Inabasan Hamtik nga lunsay nasa legal nga edad. Base sa inisyal nga impormasyon, may nagluntad nga wara kang pag-intindihan ay sa tanga nanday alias Maoy nga ginapahayag, himata kang biktima kag kang suspect nga si Jonathan, rason nga natabo ang nasambitan nga insidente. Sunod sa bayaw kang biktima nga magatambag lang kung raad si tata saan ang himata nga sa tanga kang nagluntad nga kinagamo, apang tana kadya ang nabunaan sa natuo nga parte kang anang busong. Matapos ang insidente, gilayo naman nga gindara sa ospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtanga, dali-dali naman nga nagpalagyo sa naglain-lain nga direksyon ang tatlo sa apat ka mga suspek, apang natigayo naman nga napunggan kang pira ka mga grupo kang kalalakihan si Jovi, kaginpulihan sa puti sa diin, nakaangkan dya kang samad sa naglain-lain nga parte kang anang lawas nga gilayon nga gindara sa ospital. Sa talab na ka-hospital arrest si Jovi, preso naman si Jonathan at samtang nagapabilin nga at large Sunday Resti kag Celerino. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Ben Aujero Francia.
3: 6:38 sa aga sa K5 Network News. Sa Cagayan de Oro, estudyante na hulog sa taytay, bali ang butkon. Nanet Pasayon sa report.
11: Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo kaugnay ng pagkahulog ng isang 22 years old na criminology student sa Juar Borja Bridge sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City noong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Dalumbay, residente ng bayan ng Mahinog, kamigin na pansamantalang nanuluyan sa kanyang tiyahin sa V. Castro Street, Barangay Carmen habang nag-aaral sa lungsod. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Line, wala siyang nalalamang personal na problema ng estudyante maliban na lamang sa pagkabagsak nito sa kanyang pag-aaral. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng ilog na may tinatayang lalim na 25 feet sa ilalim ng tulay. Agad siyang niligtas at isinugod sa Juar Borja General Hospital para sa kaukulang medical na atensyon. Nagtamo ng bali sa braso si Dalumbay dahil sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakahulog. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
3: 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Nagpanawagan ang mga miyembro sang minority bloc sa Senado nga maghalin sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano bangod sang padayon nga wala pagtambong sang majority bloc sa plenary session. Sa isa ka pahayag nga ginbasa ni Senador Erwin Tulfo, ginhambal sang minority senators nga suno sa Senate rules, may authority ang Senate President nga magpaiway sang session matapos magkonsulta sa majority leader kag minority leader. Padayon nga wala nagpakita ang mga senador sang majority bloc sa session kahapon Martes, isa kadlaw antes ang sine di adjournment sang Senado na ibaluan nga magabalik ang session sang Kongreso sa bulan na sang Hulyo. 6:40 sa aga sa dugang pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masalag ka pananawan, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Ginreset sang Sanigan Bayan ang arraignment sa kaso nga graft nanday Senador Jose Jinggoy Estrada kag anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Manligas Bunoan nga natala na kontani kahapon inibangod sa pending motions nga ginfile sa Sanigan Bayan. Sa motion gininhiyo ni Bunoan nga ipidalom siya sa hospital arrest samtang ginapamatian ang iyang kaso nga graft kag plunder angot sa flood control anomalies. Sunod sa PNP CIDG medical team mayara sang balatian nga hypertension kag diabetes si Bunoan. Ginreset sang Sanigan Bayan ang arraignment was Hunyo 4. Lasais 41 saga sa dugang pang balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa Healthy Tummy. Clinica Spore Biotics ginako sang Department of Education nga may crisis sa literacy sa pungsod matapos magwa sa isang assessment nga 87% sang grade 1 or grade 11 students ang nabudlayan mag-intiende sa ila ginabasa. Sunod sa Department of Education, ang among numero ang nagapakita sa madugay na ang learning gaps sa sistema sang edukasyon sa Pilipinas kag hindi lamang problema sang senior high school. Sa pahayag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Orason, ginpabutsag niya nga seryoso ang agency sa resulta nga ginpagwa sang Second Congressional Commission on Education. Kinsaysay sang official ngang problema sa ability sa pagbasa ang maod nga halin pa lang sang grade 1. Problemado na ini kag naglala pa gid bangod sang nagkalain-lain nga mga problema kaangay sang kapigadohon, kakulang sang learning materials, limitado nga suporta sang pamilya, suspension sang klase kag epekto sang pandemya. Suno pa sa official, hindi mahimo nga isa lamang karason ang basulon sa krisis sa literacy sa baylo isa inika sistematiko nga problema sa edukasyon sang pungsod. Bilang sabat, nagpatuman ang Department of Education sang summer remediation program para sa senior high school students nga natalana matapos sininga semana. Nagaprepare man ang agency sang bag-ong literacy assessments antes sa magbukas ang klase. Agod mahibaluan ang mga estudyante nga nakakinhanglan sang dugang nga bulig kag tutoring. Ipahayag man sang DepEd nga ilakip sa bag-ong three-term school calendar ang remediation kag enrichment activities agud mas effective nga masolbar ang learning gaps sa bugos nga school year. Ginako man sang agency nga nagapabilin nga dako nga problema ang mabukat nga workload sa mga manunudlo apisar pa sa mga reforma nga ila ginapatuman. Lasays 43 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C D3 Bio kag DTX 500 The Power Trio.
5: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
3: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Brazil, ginabantayan sang health authority sa pungsod Brazil ang duha ka pasyente nga mahimo may Ebola infection sa mga syudad sang Sao Paulo kag Rio de Janeiro kanungon sang kabalaka nga posible maglapta ang virus gikan sa Central Africa padulong sa iban nga pungsod. Naibaluan nga isa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Congo ang nakitaan sang hilanat kag ginpaidalom sa isolation bilang suspected case sang Ebola. Samtang sa Rio de Janeiro, isa ka lalaki gikan sa Uganda ang ginpaidaloman sa safety protocol matapos makaangkon sang simtoma kasubong sang ubo, pagpalangurog sang lawas kag paglupot. Sunod sa awtoridad nga nagpositive ini sa malaria apang nakapadayon ang investigation kung mahimo mayara ini sang Ebola virus. Ang mga tikang may kang tanan sa gihapon sa padayon nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo nga mayara na sang masobra 1,000 ka suspected cases kag halos 250 na ang napatay. Sa iban pang balita international, gina-verify pa sang Pilipinas ang mga report nga may ginapatindog nga posible structure ang China sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Sino sa Maritime Monitoring Group nga Sea Light may nakita sa satellite images nga isa ka bagay nga may kalaparon nga ginabanta 10 metros kagyara malapit sa entrada sang lagoon. Gilpayag sang grupong ang bagay isa ka persistent feature o kung padayon nga makita sa lugar apang hindi pa nila makonfirm kung ini isa ka permanenteng structure, reef-mounted marker, buoy-type device, monitoring instrument o kung iban pang klase sang kagamitan. Sa karon padayon ang pagpangusisa sang otoridad agud maklaro ang matuod nga kahimtangan sang among bagay sa baho di masinlok. Las 6:46 na sa aga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics para sa Healthy Tummy. Clinica Spore Biotics.
5: GTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Nag-abot na sa Pungsod Pilipinas ang 21,000 metric tons sang liquefied petroleum gas o LPG kaginbakal sang gobyerno bilang kabahin sa Emergency Energy Security Program sang Department of Energy. Sa pag-abot sang shipment, naglabot na sa halos 42 kadlaw ang National LPG Inventory sa Pilipinas nga mas mataas ipaanggid sa minimum requirement nga 7 kadlaw. Subong man, nagkapabilin nga mataas ang presyo sang LPG sa merkado kung saliin ang 11 kilogram cylinder nagabalor sang 1,700 pesos. Sa reference rate, 199 pesos and 51 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 26 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 40 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 97 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 92 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 83 pesos and 3 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 52 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 60 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 29 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 22 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian rial, 48 pesos and 10 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 83 centavos ang euro, 9 pesos and 12 centavos ang Chinese yuan, 12 pesos and 28 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 57 centavos ang Malaysian ringgit, kaag 36 pesos and 65 centavos ang New Zealand dollar. Las 6:48 sa aga, Mighty Sea Morning Blue Cherry Nasalga. Blue Cherry Nasalga, RV Chris Caceres. Congratulations kay Sir Christian Pagtulunan. Magagraduate subong sa Pasig City College. Ma'am Maricel Casiple, ma'am. Tomar na D3 Bayo, ha. Sir Ben Hermano, Beth Idarilla, Sir Arturo Lilia, ma'am Ludi Gulilaw. Sa Lomar Eatery, sa tubang sang Asian College of Aeronautics. Sa Sambagaro, sa mga taxi kag jeepney driver, staff sang City Hardware, bawo nagapamati sila subong, oh. Samtang nagapamahaw sa Lomar Eatery, Sir Romar Datoon, Mighty Sea Morning Sir. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sir Gene Seaman, Mamune Freda Sanmiento, Edgar Badbadon, Sir Dan Lapata Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine, and Ma'am Terry Grace Calvo, pangapin na kamudira, DTX Premium Coffee. Kay Ma'am Linda Velete, Noy Nilo Servas, sa Agdayaw, Pasig City, Ma'am Shane Cordon, Rica Domingo Quisto, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Merlinda Labadia, Tita Nilda Laluyan Laison, kay SB Bebot Baez and team sa Iskof Dingle, Ma'am Anik Berte, Manong Boy Beramin, Ita Nilda Laluyan Laison, Robin Brillantes, Nins Di Guzman Ledesma, Ma'am Elsa Dimafilis Arnaez, Sir Noel Arnaez sa Poblasyon D. Duanyas, Iloilo, Vice Mayor Pangka Lamasan Pixo, Dafa Goods sa Pasig City, sa Dafa Goods sa Tinda, Gapamati Sanda, Aisha Ama, Dodoy Alfonso, Bambinga Sir, Sir Taguy Kalawod sa Cavite, Sir George Jocampo. Pangapi na Sir, DTX Coffee Mix. Ang balita sa Inampang, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Barangay Hinebra Kings, kag talk and text tropang giga. Magaduelo sa PBA. Commissioner's Cup Finals, sumugod karon sa gabi. Enrico Sorita sa report.
13: Iwat magatumangay ang TNT Tropang 5G kag Barangay Hinebra sa championship sang PBA Season 50 Commissioner's Cup alas 7:30 karon sa gabi sa Smart Araneta Coliseum. Naibloan nga ginsweep sang Tropang 5G ang last 3 finals batok sa Hinebra kung sa diin si Rondy Hollis Jefferson ang ila import. Apang subong bago nang ila import na si Chris Makalu matapos ginbuslan si Bolbol bangod sa injury. Magasandig sa giyapon ang Hinebra kay Justin Brownlee kay kay RG Aparientos. Ang inyong balita nga dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Mighty C Morning, Sir Rodel Islaes sa Maestra Vita Oton sa Pulo Maestra Vita, Jonah Alvera, magpangapin na ha, DTX Premium Coffee. Ang balitang entertainment kinadulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Anak ni Ozzy Diaz, nag-graduate nga cum laude sa UST, University of Santo Tomas. Kesha Marie Catalunya Hanaysay sa report.
14: Dako ang kalipay kag pagka-proud sang talent manager kag showbiz reporter nga si Ogie Diaz matapos nagraduar nga cum laude ang iya anak nga si Godi Diaz sa University of Santo Tomas. Sa isa ka Facebook post sang Hunyo 1, ginpakigbahin ni Ogie ang mga retrato gikan sa graduation ceremony kag ginpahayag ang iya dako nga pagdayaw sa akademiko nga kadalag-an sang iya anak. Sa ini ka espesyal nga regalo para kay Ogie ang isang Father's Day samtang ginpasalamatan niya ang pangabudlay kag dedikasyon sang iya anak sa pagtuon.
15: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Mighty C Morning Sir June Bidan. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Manong Boy Beramin, good morning! Sa balitang extra special sa China, isa ka babae sa China, Tatay Isra Swede, Mami Cynthia, ang nagapabiling nga nagamuklat ang mata. Bisan sa iya pagtulog, bangod hindi na niya ini mapiyong. Dako nga huol para kay Wang, nga hindi na mapiyong ang mata, nga bisan sa iya pagtulog, nagamurarat pa. Bangod sa pagpaidalom niya sa double eyelid surgery. Double eyelid surgery sa isa ka pamati, unlicensed clinic, kag unlicensed surgeon. Sa tuyo nga mapasangkad, ma-enhance iyang mata, nagpaidalom si Wang sa double eyelid surgery. Apang malalang iyang nadangtan, Ma'am Laura, bangod ang resulta, palpak ang operasyon, kag hindi na niya mapiyong ang anang mata, Sir Jin Siman. Bangod rin, nagpasakas ang kaso si Wang, batok sa surgeon, batok sa doctor, nga si Meng. Kung sa diin, naghimo sila sang kasugtanan sa agreement, nga bayaran siya sang surgeon sa 850,000 yuan. Or $125,650 kabaylo sang pag-delete niya sa iya mga post sa social media kag hindi na magpasaka liwas ang kaso kag hindi na maghambal parte sa iya surgery sa anuman nga media outlets kag kun mapaslawan siyang himo nini siya naman ang magabayad sang 400,000 yuan sa doktor. Matapos magpirma na isang settlement agreement, wala maglaom si Wang na nagpost si Dr. Meng sang video na nag-insulto sa iya kag sa iya utod kag inakusaran sang pagpang-scam. Bagay nga wala siya makapugong kag nagwa man siya online. Agud kaluhon ang iyang ngalan kag insaysay ang natabo sa iya. Abi mangin kwa na kita mangin kontento kung anong ara sa aton. Hindi na magparito okay kay kung ritokada ka. Hindi ka na natural eh. 6:55 sa aga, oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Ted Auhero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
17: Atong istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
18: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika.
17: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
18: Mm.
17: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
18: Mm-hmm.
17: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
18: sa may mga guard mo.
17: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
18: Siyempre, busog ka.
17: Busog ka.
20: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
18: So, wala. Dapat tulog, wala.
17: Tulog, wala.
18: Dabi na akong late dinner ka.
20: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
18: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
21: Garantisado.
0: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
22: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
23: Victor Wembanyama. With the post.
21: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
22: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
21: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. D3Bio.
24: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3Bio. Ang D3Bio
25: gamay Visio.
21: Ang Visio.
25: You might
21: D3.
25: Mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napaminsa. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. My listener, ya ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
11: Mag Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata.
10: May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata.
11: Kaangay sang lutein,
10: vitamin A,
11: vitamin E,
10: vitamin C,
11: zinc,
10: kag bilberry berry extract.
11: Eye Care Co.
10: Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata.
11: Eye Care Co.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon,
11: magtumar sang Eye Care Co.
10: Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops.
11: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Eye Care Gold.
12: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporebiotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporebiotics.
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre! Libre!
9: Yari ang mga pasunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
0: Luto na!
12: Ang labahan!
0: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
0: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Nortes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
11: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tayo,
16: happy kanunay,
11: DTX 500.
16: Masaligan,
11: epektibo,
16: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar,
16: DTX 500.
11: Ikaw pala
16: ang may diabetes,
11: DTX 500.
16: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo,
11: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar,
11: DTX 500.
16: Masalika,
11: epektibo,
16: DTX 500,
11: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
11: Yung may D3.
16: Malakas, mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
11: Yung may D3.
16: Malakas, mga butika.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark.

0: 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masalikan
0: epektibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
0: D3 Bio
1: ang D3
0: yung may BCO.
1: BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio,
1: ang D3 yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabakal ang butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
1: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, la 7:22 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.

0: Forum de los Pueblos. Forum de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalaka sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Forum de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Sa managapamahaw dira, ipadalundo na ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ilonggo's abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo, ini ang Foro de los Pueblos.
0: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
3: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Clinicas Probiotics para sa healthy tummy. Clinicas Probiotics, ladies, para nga wala sang odor under Clinicas Probiotics. Senate minority ginatabog sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Tungod sa no-show sang majority block sa Senado, mga importanteng hagna na atrasar. UP Diliman graduate top-notcher sa Certified Public Accountant Board Examination. Las 7:24 sa aga sa mga may edad-edad na nga mga babae, may major health study nga nagatukib nga ang paglakat-lakat around 4,400 steps kada adlaw ang may 41% lower risk sang kamatayon. Ipaanggit sa mga babae nga way gawa nagalakat less active. Ini nga discovery nagahangkat sa mga idea nga dapat 10,000 steps daily gid ang imong himuon para nga mangin healthy ka. Pero may mga research subong Mambete Soloso, Sir Jean Seaman, Jovelin Cornelia, Ma'am Analine Panis Agravante, Ma'am Beth Edalilia nga bisan 4,400 steps lang kada adlaw ang imo nga matapos, okay na ina.
1: Foro de los Pueblos.
3: Sa mga cellphone, subong Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bamboo Nava, Sir Steven Radino, mayaran na sang step tracker mo.
1: Foro de los Pueblos.
3: Walking is one of the simplest and most effective forms of exercise. Ang regular daily steps can improve heart health. Nagana nami ang imo tagi pusoon, nagapabakod sang muscles kag joints, nagapanami sang mudo kag nagasuporta sang better balance kag brain function sang tawo.
1: Foro de los Pueblos.
3: Konfirmi ka nagalakat-lakat kag panaw-panaw bla Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose Agramon, naganami ang imo nga balance, ang imo nga balancing Ma'am Anik Kaberti, Tita Ambing Bias Kabasak, Ma'am Linda Bilete. So imuon ninyo dra maglakat-lakat na. Kag ini nga pagtuod hindi lang para sa mga babae, hindi lang sa older women kundi sa mga lalaki man.
1: Foro de los Pueblos.
3: Las 7:26 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw, hiwaton ang recognition day para sa 1871 ka graduates sang West Visayas State University. Sa subong school year, may 1,060 Latin honoris sa 1,441 graduates subong tuig. 23 ang magagraduate nga summa cum laude sa West Visayas State University. 572 ang magna cum laude, kag 465 ang cum laude. Sa kabukusan, 1,871 ang magagraduate sa WVSU, considerin 262 hangalin sa graduate school, samtang 168 ang post-baccalaureate.
1: Foro de los Pueblos.
3: Ang ilang mangin recognition speaker subong adlaw, si Lieutenant General Antonio Gostilo Nafarete. Siya ang kumaling general sang Philippine Army. Pero ang SAMASA, kag iban pang student organizations sa West Visayas State University, nag-question sa pag-invite kay Lieutenant General Antonio Navarrete nga isa ka taga Kalinog Iloilo sa sininge gayon. Di damo sa nag-question kun nga nga sagit ang speaker sa subong recognition day si Lieutenant General Antonio Toto Gustilo Navarrete, anak nanday attorney Perpetu Navarrete nga taga Pangasinan, ang iloy niya si Maria Daisy Gustilo Navarrete, retired teacher sa Ramon Magsaysay High School sa Manila. And ini sila tumandok gid sang Kalinog Iloilo alin sa pamilya Gustilo. Nabunag sa February 22, 1969, full-blooded scout ranger kag siya ang 67th and incumbent commanding general sang Philippine Army since July 31, 2025. Yang mga estudyante, iban nga mga estudyante, not all ang student organizations nagka-question nga ang si Navarrete gid. Ha, kay ti dumduman nyo to ang mga pinamatay to nga mga student leader, mga estudyante sang UP to iban sa Toboso, Negros Occidental nga kahimuan sang Armed Forces of the Philippines. Di ang iban sinagambal nga na init ulo nyo nga gin-invite si Navarrete nga ang alumnos sang West Visayas State University. Kay base kamo nga mga lisa paminsaron, base kun mahimo ko mga corn beef. Kunangin corn beef ang ibanto sa kabukiran sang Toboso ti sa leadership ni Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete nga taga Kalinog, base kun mga corn beef mga iban. What's wrong, anong kina, ano abing anong problema, anong diprensa kun isa ka di isa ka bugal para sa batch 2026 ang WVSU nga ang kumaling general sang PA Philippine Army amang imbisita, no? And he is a war battle tested nga leader. Ti anong malain da Ma'am Glory Blanco sa inyong nagalyo? Galing kay ti subong, ha, damo nasa nagapamalabag kapit pa mga iban nga mga miyembro sang student organization. Hindi man gani tanan.
1: Furo de los pueblos.
3: Yang iba niya, tanong nga pamalabag ka mo, kay ano ka mo, kulbaan ka mo, da kay base kon mga corn beef man ka mo. Corn beef kay ti pilatos, ano, 19 itong nagkalamatay, Toboso mo, no? Ti ginatudlo ini nga bangod sa leadership sang Ilonggo nga si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete sang Kalinog Iloilo.
1: Furo de los pueblos.
3: Sa mga adlaw, congratulations sa ining mga magagraduate sa WVSU. Ang CPU sang Domingo natapos ang ilang graduation, 98th graduation day. Bisan pa nga maulan, nagsailo lang sila sang ilang venue dito sa gymnasium sang CPU. Ang taga-West naman subong adlaw ang ilang recognition, and may 1,441 graduates sa ining nag-graduate, 1,060 ang Latin honoris. May mga honor, may mga award. 23 magagraduate summa cum laude, 572 magna cum laude, kag 465 ang cum laude. Isa diri sa magagraduate nga magna cum laude, congratulations sa kay SK Kagawad Ludet Kasipi Belenson sang barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, anak ni Ma'am Violi Belenson, isa sa magagraduate nga magna cum laude sa West Visayas State University. Ang ato nga pagpanginbulahan kay Ma'am Ludet Belenson and Ma'am Violi sang Candida Farm. Congratulations, Ma'am Ludet! Alas 7:31 sa aga, oras sulong sang Klinika Spore Biotics.
1: Foro de los Pueblos.
3: Nagagarot ang Senado kay man nagapakatigag yapon si Senate President Alan Cayetano nga mag-preside sang sesyon. Kahapon, for the second time, duha na ka-asod-asod nga mga inadlaw, why sang sesyon. And na-pending dere ang mga dalagko nga mga hagna. Te, bangod sa no-show sa majority block sa Senado, damo sa na-pending nga mga ilistoryahan. For third reading, ang Senate Bill number 2092 nga nag-declare sang waling-waling bilang national orchid sa Pilipinas. Ang House Bill 6639 kag 6644 ay ningalihok nga maghatag sang Philippine citizenship sa American basketball player nga si Benny Boatwright III kag Philippine-American wrestler Matthew James Ramos. For amendment, nga way madayon, kay ginpungga ni Alan Cayetano ang remote-controlled nga mga pila ka mga senador. Ang amendment sang Senate Bill number 1511, proposed amendments para sa Anti-Hospital Detention Act, kag Senate Bill number 1905, proposed Magna Carta of Barangay Health Workers. For interpolation, dapat siniba isa na tani ni Senate Bill number 1584, proposed amendments sa Indigenous Peoples Rights Act. Senate Bill number 1584.
1: Foro de los Pueblos.
3: Ikapon, why naman sang session 11-11. Kay ti minus Jinggoy Estrada kag minus Bato de la Rosa. By the way, si Jinggoy kapon ang ilang arraignment to sa Sandingan Bayan upod kay Anay DPWH Secretary Manuel Maligas Bunuan. Huwag madayon kay naglain ni pamatsag ni Bunuan. Hypertensive siya, gindala siya sa ospital. Di si Jinggoy, mabalik sila buwas naman na June
1: 4.
3: May isa lang kapangabay si Senador Jinggoy Estrada pa Sir Gerardo Ismael, Sir G. Ismael, dira sa Full Gospel Christian Church sa Barangay 7 na San Miguel, Iloilo. Ma'am Laura, hambal niya, pwede kung magbalik ko sa, kung magkadto ko sa korte, hindi lang ko pagpasuksuka sa ang yellow nga t-shirt na may ngalan nga PDL. Pwede nga ma-civilian clothes lang ko. Di bala, why mabalan isang VIP treatment? Very important person treatment? Anong ginakadlukan mo da? Kay nanad ka naman, Jinggoy. This is your third time already. Why kagikadudlaan, oy? Si kumpare mo dari sa Iloilo, galungo mo. Aba niya, wag ikadudlaan ang kumpare ko, ha? Una na plunder man sa Pastor J. Ismael. Criselda Buicol mo yan. Tapos, na ikadua. Sabay, ikatatlo na. Tinanay ka naman da. Di ko ikaw, Abby Sir Lunito Barreta. Ma'am Laura Jean Barreta. Sa nagkakatabo, subong. Ha? Anong mambal mo? Ginapunggan ni Alan Peter Cayetano. Ining unse. Ang unse ni Lori Ligarda. Si Lori Ligarda, anay broadcaster. Pero makita mo blang yung nga demeanor bla sa kag-treatment sa mga kapareho niya ng mga broadcaster. Yun na pamangkot sa parte nga ang waisa nag-attend sa session sang Senate ng Ligad. Sige lang siyang lakat, huwag mo siyang hambal. Inatani balik doon, man, kung hindi ka nagalin, bla. No? Inam lang, pag inatawag nga, respeto. Hindi nga magnubong yung mapaglantaw sa ila kay senador ka na ya. Sila ya, broadcaster lang, nga ni reporter. Muna ba lang, kita ginarimite naman ng self ta, eh, hindi kita mag-look down sa iban. Ha? Kabigon mong iban nga, mas maayos ang sa imo, para nga, huwag ka mo konflikto. Kung ginakabig ka man, abis sa iban nga, mas mataas ang sa iya, kundi huwag ka mo konflikto, kaya may ginatawag nga, respeto. Di si Loren, nakiiyak, Ligarda, kaya ti nag-ibi-ibi man siya to, may pahit-pahit man sa tiso, pero huwag man luha. Upod kay Pia Cayetano, sa tumulang nalantaw nyo nga, Senate Flix, blah. Hindi nga Netflix. Ah. Ikaw, Sir Paul, galantaw ka sang Netflix. At itong inalantaw nyo nagliga dyan pa Sir G. Ismael, Gene Seaman, Sir Lunito Barreta. Ha? Hindi itong Netflix. Senetflix. Netflix sa Senado mo. Inartista ni Alan Cayetano, yung directorship to. Huwag siya magpatudlo sa bugto na nga si Lino Cayetano. Kay strange magaling-aling relasyon. Ang strain man lang relasyon. Huwag masalagaligay. Huwag masaging sindanay. Kay sobra-sobra galining sa Alan Cayetano. Tidumduman nyo in October of 2020, no? In October of 2020, may kasaysayan naging mani, may kwa naging mani, may ara naging manggaling niya sang konsaton. Pero may record na ni si Alan Cayetano. Because in October 2020, when he was House Speaker, on the verge of getting ousted, ang ginimo niya, ginpapatay niya man ang elektrisidad kag internet sa House of Representatives kag ginpapadlak ang batasan plenary hall.
1: Foro de los Pueblos.
3: That was Alan Cayetano 6 years ago when he was sa House Speaker. Sa tong malang may ginatwa nga term sharing sila Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Nene San Presa, Ma'am Marie Thelia Metzelina, Ma'am Maricel Casiple, ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Alan to mo. Alan Cayetano. Alan Alan Velasco, Lord Alan Velasco, ti pagkaibalo niya nga ang majority sang mga sinad, sa mga congressman sang una ara sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City about to vote for Velasco. Abim niyo kung ano giniimo ni Noynyo Alan Cayetano, Sir George Sucampo, Sir Joseph Armil Patriarca. Ginsugo niya naman tumatinawa niya sa House of Representatives. Patya niyo elektrisidad! Kag-internet! Tiyo, so mong giniimo niya man ini. This is a total disrespect sa mga kaupod niya. Kag total disrespect sa Senado as an institution.
1: Foro de los Pueblos.
3: No? A minority, nagligato, nag-minority black walkout. Kag tapos no show, mas iba niya, ti. Ang minority to nagligat, nag-walkout. Nag-walkout to sila, bangod guy, hindi sila gusto nga idoso lang kag iboldos ni Alan Cayetano, ipilit niya nga idusog ang online voting sa absent ng mga miyembro sang Senado. Daw i-design niya, itabas niya ang ina nga kasuguan nga rules para nga makomodar si Bato de la Rosa, at si Peyton nila nga si Jingo Estrada mapreso man, dugay-dugay si Chase Escudero, si Mercolita may plunder mga kaso, kinagabuhin nga nagabuhin ang majority black nila. Anong kinalain sang walkout sang minority kag no show sang majority? Subong sa ilang session. Hindi pareho. Sa nag-walkout ang minority, ginimo nila yadto bangod ginbuldos, ginrailroad ang proseso. Wala ginpamatian ang pagpamalabag. Gingamit ang quorum rule, agud punggan ang aboso ni Alan Cayetano. KTY quorum, pagkakita ni Senate President Tito Soto ngay quorum. Tanda man sa amba niya, declare ta nga adjourne kay TY quorum. Gingamit ng quorum rule, agud punggan ang aboso ni Alan Cayetano sa parliamentary process. That's what you call resistance against railroading. May imagine mo imo yung Pilipinas kang way na yasang patakaran, way na yasang kasuguan. Kung ano yung gusto sa isa lang yung katawo na nagabit-bit sang gaybel, gampak sang gaybel sa Senado, sundol nung dayon. Pero lain, ang hindi pagsipot, Ma'am Mirnalin Espanyo Cofreros, Ma'am Rose Estares, Jesse James Garvillas, lain ang hindi pagsipot sang majority black senators. Bangod, gindakop si Jingo Estrada. Hindi yan to protesta against railroading. Hindi man to depensa against due process. Hindi yad to protection sang Senate. That was abandonment of duty. Dapat subong may sense of duty man tani sila. Galing na punggan sila sa ilang nga direktor nga si Alan Cayetano. Oo, di dapat may sila sang sense of duty. So hindi to yung protection para sa Senate. Hindi man to yung depensa sa due process. Hindi man to ya kun ano, that was abandonment of duty. Ti kay balo naman kamo nga trabaho sa mga senador, magtambong sa session, magdeliberate, debate, magboto. Batian yung ambal ni Congressman Anay, kag subong board member Attorney Rolex Soprico. Ambal niya Ted, sa isa kasi manadungan nga naga session ang House of Representatives, kag ang Senate, tatlo na nakadlaw, Lunes, Martes, Miyerkules. Lunes, Martes, Miyerkules, ma-deliberate, ma-debate, ma-interpellate sa mga kinanglanon ng mga hagna. Tikita nyo, ang isa sa pinaka-importanteng hagna for amendment tatani, ang Senate Bill number 1511, Proposed Amendments to the Anti-Hospital Detention Act. Ining mga gakatabo sa hospital nga managuwa ka na, o galing kay uway ka pa kwarta, ini ka pagwaon, in short presohon ka na. So, samtang nagligad ang inadlaw, gasaka nga nagasaka, daw gasakay ka lang sa taxi nga nagadalaga ng metro mo, ang taxi meter mo. Di may Senate Bill 1511, nga dapat siniindi na pwede na nga i-detain mo ya ang pasyente, abisan pa nga ayon na sa bangon gaway sa makabayad.
1: Foro de los Pueblos.
3: Di, kung ara ka mo na sa hospital sa buong, kaindi pa ka mo kagwa, ati o, pulpugan nyo to si Alan Cayetano. hindi pwede nga magdulog ang Senate as an institution. Bangod may isa sila kakalyado nga ginaresto, amo tong si Jinggo Estrada. Ang quorum rule naga-exist ini to protect the Senate from abuse. Hindi ini dapat pag-imuon agod i-hostage ang Senado. Bangod may criminal case ang isa ka senador. Ang kakatabo subong gina-hostage ni Alan Cayetano kaysa ang Senate President ang Senado. Kaya amo nang sitwasyon subong ang Senado kay ti may criminal case ya si Jinggo Estrada mo ang isa ka senador, si Bato de la Rosa ginaayaman subong. So klaro ha, klaro ang kinalain. Ang walkout sang minority bloc batok sa ginpadali ka ginabuso nga proseso. Dali-dali on nila mo, no? Si Lauren Ligarda to kadali-dali man. Ang no show naman sa majority, amo to yan nagtantrum sila, nagwalak-walak sila. Yo pros blas sa bata, bala nga gin ko amo dulse, organi way mo ginatag, way mo gin sunod ang yang handom nga mami, pidi ko ka bakal toy. Tapos nagtantrum sa nagligiligid sa. Muna bala no nagmaoy ka? Bangod kay, nawasak ang plano nila, no? Sa pagrito kesa ang proseso, buldoso nila mo. Why na yas ang mga Bayside? Paano yun yas ang madibate? No? Buldoso nila kiti ng presos Jinggoy. So ang minority, nag-walk out, nagdepensa sa institusyon, ha? Nga dapat niya sundon ng rules. Tiwa na yung rules para kay Alan Cayetano. Nga, bangod nga, ari naman tadi, kwanta, probanto! Ano ginimo yas ang majority black, subong? Paralyze nila? Ay sinado, non-operational, no? Non-operational. Now, tiyan mo ng sitwasyon, subong, inaplastar ko sa inyo, inapapicture out ko sa inyo, ang real situation, subong, sa Senado.
1: Foro de los Pueblos.
3: Si Director Ecuter, sang, di nga si Ma'am Niman, daw DA, ni sa something, but there is Nesua sa Visayas, haba niya daw makapamuyayaw ka man mo, si James Matthew, nga wrestler, ta si Matthew Boatwright, ay, nagro-ruya lang sila. Why? Salaya kay T.Y.M. Tuya, tao kapon. So, may, kwa na ni, may history na Sir George Ocampo ining si Alan Cayetano ha to abuse his power. Again, we condemn the agnati person. Sinong hostage diri? Ang mga Pilipino, ang mga layi nga kinanglanon sa mga Pilipino. Karyo Senate Bill 1511, prisohon kay mo sa ospital kon ini kay mok bayad kay kay mo bayad bisan ayo ka na. Host Senate Bill number 1511, Anti-Hospital Detention Act. And then ining paghatag sang Filipino citizenship sa American basketball player nga si Benny Boatwright III kay Filipino-American wrestler nga si Matthew James Ramos.
1: Foro de los Pueblos.
3: That is your Senate 2026. Anong mamba sa matawa? 7:45 na saga, landslide gid sa Latid. Cyrus ga ingaw laba kay ara naman maulan. Jesse James Garvillas, bawsi Cyrus, ga pamati gid subong ah.
1: Foro de los Pueblos.
3: Pagbalik ta, anong mambal sang common tao sa nagkakatabo subong sa Senado kag bagbalik ta man.
4: Meow meow meow meow.
3: Ari pagid isa. Dinti mo kita nga ang imong ngalan magluwas nga may ngalan nga congressman. May tabil pagina nga honorable. Dapat kung honorable ka, you have to act honorably.
4: Meow, meow, meow, meow.
3: Si Kong Meow Meow bla nga si Francis Barsaga bla, nga taga 4th District sa Cavite, gin-expol na sa Kamara.
1: Foro de los Pueblos.
3: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3
5: Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3. Mga
7: magabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500.
9: Garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis
10: mo. TDX 500.
11: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama. With the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
15: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star Can

0: sustansya ka with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
4: Magandingin pala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok
4: sang imong blood sugar.
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix!
6: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
13: nagapula kag nagakatol,
12: mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: drink responsibly.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Kadragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Hood Superman Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
8: DTX 500
4: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
9: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
10: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MyTC. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MyTC.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500
0: para sa healthy gut. DTX
11: 500
0: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidants
0: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga atay,
11: happy kanunay.
0: DTX 500
11: masaligat,
0: epektibo.
11: DTX 500
12: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
10: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C.
12: Oh.
10: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
12: Mm.
10: Ano para Sir GP?
9: Hydroxyl radical.
10: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong panit.
12: Mm.
10: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya.
12: Mm.
10: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5